0: Pagotloan.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 20 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servotec, your first stop in first class tire service, Dalan, Venancio, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. O agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servotec, ang mga pulong sa kaalam.
1: Punalang sa pulong sa Ginoo ang ibong dughan, kay diha ranimo makaplagan ang tinuod nga kalipay.
0: Mungkanto ang nagbagang balita, karumbutangan nyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Kung sa nga nasab ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and friend mo forever.
1: O ginisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Alas 8:03 sa ngatong oras. Balita.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub. Bango-bango. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. This news is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon. This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Pharex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
4: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisog kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
6: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: Rexino Forte!
7: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
8: Rexino Forte!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: downy rock the rap bango bango new downy even better na.
1: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Oras sa DYLN Radio sa Katawhan, alas 8:16.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD. Inyong alagad. Alagad mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: paspas nagpagabana nga netizens mga paghitabo nga angay masayran ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account DYRD sniper
1: DYRD sniper ni bay
0: DYRD sniper
2: DYRD Sniper, salamat ka rin yung sa iyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanan. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
3: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Aray gadata mga kaigsunan sa atong isgutanan karong buntaga. Buto-buto nga isyu mga kaigsunan sa atong nasod karon mao'y gituki sa tanang mga katawhan. May grabe ang pagbangi mga panagbangi mga kaigsunan sa administrasyon ni Bongbong Marcos ug sa mga kampo sa Duterte. Sukad pa sa niaging adlaw mga kaigsunan sa dihang mitungha sa Senado si Senador Bato de la Rosa human siya nagtago-tago sulod sa unom ka bulan. Unya usab ang panagbangi ni Senador Ruben Padilla ug ni Senador Kiko Pangilinan. Ang Senado mga kaigsunan kagabi may samot ang tensyon human matud pa dunay pinusilay sulod sa Senado. Ang presidente Bongbong Marcos niklaro mga kaigsunan nga dili ang gobyerno kun dili ang Malacañan mga kaigsunan maoy naghimo matud niya. Dili kami naghimo ana. Kinsa kaha mga kaigsunan ang naghimo sa kagubot tung giingon nga buto-buto sa Senado. Matud pa pinusilay mga kaigsunan kuno. Dili ka to mga kaigsunan usa ka drama lamang sa kampo sa mga Duterte aron malangan ang isyu kabahin sa impeachment. Dili ka to mga kaigsunan usa ka diversionary tactic aron makasibat si Bato de la Rosa nga usa ka dakpunon. Uy, ato nang isgutan mga kaigsunan karong nga buntaga dinhi sa ato nga pagpanag-uban mga kaigsunan buto-buto dito sa Senado. Duna bay pinusilay kinsa may naghimo? Why CCTV? Why nakitaan? Nadunggan lang ang buto-buto sa armas mga kaigsuonan. At paminawon ang report kabahin niini gikan sa tong alagad reporter Ray the Shooter Tutas Ray. Buto.
1: Gikabalaka sa mga bulanon ang mga tensyon nga natabo sa sulod o palibot sa Senado sa Pilipinas nga naglambigit sa mga isyu sa seguridad, pagtahod sa balaod o panagbangi sa politika. Gipadayag sa mga netizens ang tensyon sa mga senador, ilabi na human natabo ang pinusilay sulod sa Senado kagabi. Pipila ka mga netizens ang nipadayag sa pipila ka mga hinungdan sa Kabalaka, naglakip na sa tensyon tali sa mga ahinte sa National Bureau of Investigation kun NBI, og sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado, may kalabutan sa pagkontemp o pagdakop sa pipila ka mga individual. Gawas nini, ano na usay mga tao sa kagubot sa gawas sa Senado tali sa mga pulis og sa mga dumadapig ni Senador Bato de la Rosa og taho nga gibato og gisabligan og tubig ang sakyanan ni kani Senate President Tito Soto. Nakadugang usab sa tensyon ang mga debate og panagbangi tali sa mga senador. Ilabi na ang kang Senador Ruben Padilla o Senador Kiko Pangilinan, lakip na ang mga isyu bahin sa etiketa o pagpanalipod sa mga miyembro sa Senado.
2: Hindi mo kinalalamot para sabutin mo sa gawal mo. Huwag mo mahuwa ka, no? Kasi maniwala ka sa akin. Huwag mo ako sigaw-sigaw.
3: Nagpapatuwa. Hindi ka kasigaw. Ang asang boses. Ito'y nakakat kung
1: tungod din nanawagan sila si Governor Ari Sumintado, Congressman Babayap, Kandihay Mayor Tabar Olaybar, o gubang mga opisyal sa pag-ampo nga magmalinaon ang nasod garon. Namatigdan sa mga netizens nga ang mao mga hitabo nagpakita sa grabing panagbangi sa politika o nagpatunghag pangutana bahin sa kaligon sa atong institusyon ug ipabot ang kalina og hapsay nga pagdagan sa gobyerno. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Salamat na Ray the Shooter Tutas mga kaigsunan sa maong report. Dunay buto-buto atong nadunggan mga kaigsunan. Unya mga kaigsunan, dunay mga tao nga naninggit. Dunay mga tao nga nanagan. Apan way mga tao nga nakit-an kinsa ang gapabuto mga kaigsunan. Unya mga kaigsunan, way nadakpan, way CCTV inside the GSIS building, inside the Senate building mga kaigsunan nga puno sa CCTV. Ngano itong panahon na wa may CCTV? Pagdagan ni Bato de la Rosa itong gigukod siya mga kaigsunan, klaro kayo na trace ang iyahang mga anggulo tanan sa CCTV. Unya, dunay buto-buto kagabi eh. Why CCTV? way tao nga nakitan, buto-buto lang ang nadunggan. Unsa kaha ang huna-huna sa atong mga katawhan? Matod pa suban, dili kato drama ni Cayetano? Mga kaeksunan, aron pagdilatar ko no, matod pa sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang uban miingon, dili kato mga kaeksunan na drama aron makalayas si Bato de la Rosa kay musugot siya sa di, dakpunon siya sa Interpol. Daghan ang mga pangutana mga kaigsunan. Kita mga bulanon, atong suwayan og tubag ang maong mga pangutana. Apan sa dili pa mga kaigsunan, morang kadang atong mga katawhan sa ilang mga hunahuna nga karong buntaga atong ipahiluna atong paminawon sa ang pamahayag sa atong presidente Bongbong Marcos human sa mong panghitabo kagabi.
5: Magandang gabi po mga minamahal kong kapabayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Motong pamahayag mga kaigsunan sa itong presidente sa nasud Bongbong Marcos sa kagabi. Human mga kaigsunan buto ang maong buto-buto nga balita mga kaigsunan sa second floor sa Senate Building mga kaigsunan sa Pasay City. Wata masayo mga kaigsunan na diha ang balay-balauranan sa mga senador. Mga kaigsunan sharing spaces with the GSIS mga kaigsunan. I think it's the GSIS building. Ang tagiyaan ng maong senado mao ang GSIS building mga kaigsunan. O mura na nigamit ang senado niya na. O naman tila ilang bagong Senate building, wapang mahuman. No? Wapang mahuman. No? Pagkakaroon, kanang ato ang senado mga kaigsunan, ang ilang opisina, nagkauban na sila building sa GSIS. O wata masayo, kaya GSIS building muna mga kaigsunan. O sa maong building, nadiha sa second floor, ang plenary, nadiha ang session hall. O niya, ang mga offices nila, naanadapin na sa fifth floor o guban pa. So mga kaigsunan, atong nadungog ang presidente. Atong dungog ang mga balita mga kaigsunan. Apan wa mata makadungog human sa maong buto-buto kagabi o asa si Bato de la Rosa. Wa pa mo pakita mga kaigsunan. Wa punta makadungog og balita mga igsuon kung unsang armasa ang gigamit. O naabay nakita ang mga tao nga nagpabuto. Nadungog lamang mga kaigsunan na recorded sa mga video o uban pang mga recorders ang buto-buto. Apan, why tao nga nakita kinsa gapabuto? Tinuod ka to nga doon ay nagpabuto. Dili ka to. Sound system ra to nga buto-buto ka to. Ha? To action da yun. Ang mga otoridad mga kaigsunan. Ha? Ang mga tao na nagan, nalisang, liman bago kag na ay buto-buto mga kaigsunan. Ang imang imong hunahona na ga sinukli ay nagyod na og bala. Apan wa man. Ang buto doon na ba'y balang na po nito? Kaya ron makuan, basiyos bala. Kaya ron ito nang ikuan mo na, i-examine mo na mga kaigsunan. Ballistic examination. Aron maklaro o kinsang armas ka nang gigamit na. Sumao na mga kaigsunan ang senaryo. Wa pa mahitabo kagabi ang buto-buto. Nahitabo ang ginukdanay ni Bato. Si Bato de la Rosa, human siya nagtago-tago o mga unom kabuan, may balik ng to senado. Aron lang mo buto mga kaigsunan sa pagpuli ni Tito Soto. Aron mga kaigsuonan, mabali ang sitwasyon ang kamada sa mga senador. O karon ang kamada mao nga ang mga senador karon nga daghan. 13 kanila mga kaigsuonan, may kuyog sa panawagan nga usbon o pulihan si Suto. O napulihan nila. O kining ni Pule matod pa mga pro Duterte group mga kaigsuonan. Mao to si Batong nga inglag hero ni Ruben Padilla kay mao to nakakompleto sa 13, ha? Karon maprotektahan si Sara Duterte mga kaigsunan kay pananaw sa uban niining kamada karon nga ang senado mayuriya mga tao or mga kaalyado ni Duterte dili gud makonbikto mga kaigsunan si Sara Duterte. Sumao na ang mga senaryo. Sa gawa sa senado nadiha ang mga militanteng grupo. Mga sano unsa ka to sa inyong tanaw? Kadtong maong buto-buto, drama lang ka to? Tinuod ka nga dunay buto-buto kinsa may puntarya? Kinsa may giposel kung doon na magaling buto-buto, mga kaigsunan. Way na samdan, way na angol, matod pa sa presidente. Buto-buto lamang ang nadunggan. Mao nga manguta na ta, mga kaigsunan. Unsa man tong buto-buto? Drama lang ba to? Tinuod ba to? Mga kaigsunan nga doon ay buto-buto aron pagpalisang sa mga katawhan? Tingali, ang inyong huna-huna, mga kaigsunan, makahatag pod o katinaw nining mga panghitabo karon. Atong sundon, atong apsun, kun unsa tong maong panghitabo kagabi mga igsuon niining ato ang panahon karon nga grabe ang kapolitikanhong kagaluyang dito sa kauluhan dapat manimpla usab ang atong mga katawhan alang sa inyong mga huna-huna mga kaigsuon karong buntaga ala arangkada mga sano 0998-954-3778 0964-932-6383 sa Globe 0952-558-2760 sa mga landline numbers 411-3100 235-3353-510-3092 501-0077 atong text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573
4: IA ATF. Inyong alagad ta forever.
0: 37 minuto sa mga nakalabay ng alas-uso sa kabuntagon, mga kaigsunan, sa atong pagbuto-buto nining maong isyong nga buto-buto dito sa Senado. Ang inyong hunahuna atong ipahilo na, mga kaigsunan, karong nga buntaga din sa atong nga pagpanaguban na dunay text atong nadawat, mga igsuon. Vice Mayor Tibbs, klaro kaayo, drama to sa Senado, directed by Peter Cayetano. Oh, inanak ka maayo si Peter magamag senaryo. Ang anad magamag inanado ka ng mga military do, ha? Mga general, magama o kanang mga drama-drama, mga senaryo ba? Diversionary tactic o guban pa, mga kaigsunan. O, anad-ana, no? O, anad-ana ang CIA. Anad-ana ang Mossad. Maya ka na sila magamag mga senaryo, mga kaigsunan. Apan ka to nga senaryo, mga kaigsunan. Kung senaryo manggaling to, kung drama malang to, may click ba? O, na'y buto-buto. Pero why nakita ang kapabuto? Unya CCTV si bato gadagan-dagan, klaro covered tanan ang lihok niya. Unya kadto na hinuon nga tensionado na ang Senado, dapat activated tanang mga CCTV, mga kaigsuonan, kay tensionado na godaan ang Senado. Dapat ang security measures, mga kaigsuonan, sa Senate building, sa GSIS building, mas higpit pa before si bato de la Rosa gadagan-dagan niadtong niaging adlaw. Apa na unsa bang pagkaunsa, imbis nga gahigpit og seguridad, wa naman hinuoy CCTV naka-capture sa maong panghitabo. Wa ka lubaga ang CCTV ato, mga igsoon, aron dili makit-an who is in control of that building, mga kaigsoon. Kun atong tanawon, it is a GSIS Senate building. In control of that, of course, ang GSIS og ang Senado. So kinsa may naay access to the people nga lubaga ng mga kung gilubag manggaling, kung doon na manggaling mga CCTV ang maong area sa buto-buto, mga kaigsunan. Who is in control of that? No? Nga no ka to? Unsay tuyo ka? Nga no nga naamay mga buto-buto? Why na nga igo? Why na nga samad? Why mga bumbong, mga kaigsunan nga na nga, kung ano, nabay na nga gisi nga mga bumbong nga todo, edipisyo? Kamulo pa nang gi-investigar, mga kaigsunan. Maybe, karong buntag, maklaro ni kung unsa na latest kabahin ni ini, mga kaigsunan, nining panghitabo karon. Dunay text lain na itong dawaton na mayong buntag, Vice Mayor Tibbs, para nako drama gyud to. Tanawa si bato, wa na makit eh. Hinglayas na tos bato, diversionary tactic gyud to. Oo. Oh. O pagali mahibaw eh, basig naras bato go diha ga kuan pa, no? Oh, aron mo layas nas bato kay si bato, mga kaigsuonan, musugot siya sa dakpunon gud siya. Mo bitong hintago siya. Kaya nahibaw siya from the very start sa iyang pagtago, nahibaw siya nga naana ang Interpol nga warrant of arrest. Og hingtago siya, kaya nahibaw siya nga tinudoon gud siya dakop. Oh, wa pa, pulis gud siya. Hipi gud siya pulis. Nasuwito siya sa mga intelligence network, mga kaigsunan sa kapulisan, no? So, he knows. Nga dakpunon gud siya, mutong hingtago gud siya, mga kaigsunan, no? Pero nganong may pakita, aron to save Sara Duterte, ha? Mao gitoy toyo aron makuha ang trisi nga boto, ha? Kay kunwa si Bato de la Rosa dili sila ka master of majority votes, mga kaigsuonan, sa Senado, dili mapulihan si Tito Soto nga sa ilahang tan-aw lahi og direksyon, mga kaigsuonan. So sa ilang tan-aw ning pagpuli karon, ang ilang direksyon way lain kun dili save Sara movement ng ilahang mga kaigsuonan, ha? SSM, ha? Moto si Bato mipatimaw, ha? To vote pagpuli ni Tito Soto, mga kaigsunan, no? Ang mga Pilipino, bright mo sabot niya na, no? Ay ko ina, may balik si Bato kay aron mo gama siya balao dito, mga kaigsunan. Human siya pagtago-tago o gunom kabuwan. Niya man, tensionado na ang nasod mo pa ipakita niya. So, klarek siyo kayo. Bisag kinsay mo, usulti mga kaigsunan. Bisag piyungan, matod pa sa kinaraang istorya. Bisan pagpiyungan. Klaro na kaayo ang katuyuan. Pero mao ka, connected ka ang moang buto-buto, mga kaigsuonan, sa giingon nga pagdakop ni Bato de la Rosa. Konektado ka. Konektado ka ang moang buto-buto sa impeachment trial ni Sara Duterte. Mga pangutana nga angay tubagon, mga kaigsuonan, ug gani tingali matubag ni sa mga pipila ka adlaw kung unsa gyud tong moang buto-buto, mga kaigsuonan, ha? Puno og drama ang Pilipinas karon, ha? Puno og drama ang Pilipinas karon, mga kaigsunan. Drama sa Kongreso, drama sa Senado, drama ni Bato, o karon drama na po sa buto-buto. 41 minuto sa mga kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Unang caller at ang dawaton. Hello, may buntag. Hello. Hello, may buntag.
6: Yes, may buntag.
0: Oy, Patrick.
6: Natives.
0: Oh, good morning, Patrick. Good morning. Buto-buto, Sir Patrick. Diretso tas buto-buto sa itong huna-huna. Unsa gitong buto-buto, ha? Drama ka, ha, to?
6: Okay, natives. Pasan ako, natives, ha, for the benefits of the incoming caller, ha? Kaya, kuhaon na ito ang ubang gawas na ako. Kuhaon ito ubang muna sa mga tao. Okay, natives, this is my more or less opinion, natives. Well planned siya, natives. Well planned siya.
0: Well planned. Kinsa may ka-plano? Well planned. Kinsa may ka-plano?
6: They are hiding the positive there. Isn't it, no? Kana, gitaguan lang positive siya. Now, kaning mga tauhan na, ging ito to, it might be nga si De La Rosa, makikas ng higayon na, unsa na, posible, posible, no? Ikaduha, ganong laban-labanan mga na may warrant to parisan sa Interpol o sa ICC. Nga, inang higayon na po, may tips, si, I remember that time, no? Si Trillanes o si De Lima, diha, gitakop, diha, napita sa panahon sa kuha nila.
0: Misurrender to sila. Oh, misurrender.
6: Surrender sila. Si De La Rosa, ilang mga panalipdan, di ba? Mabita na nga mo, makaisakto itong Trillanes nga, kanang obstruction of justice ng mga tohan, ha? Sakto itong Trillanes, ako wako mong pabor-pabor na amitib, ha? Kaya, narabi akong igagawin. Yes, kuan. Pagkaruan ang mga pila-pila ni Tebs, si Congressman Aliano. Kuan na, murag nahinumdong ko, nahinum, dili kayo mura, nahinumdong ko ni Nangayo na si Laila De Lima o si Trillanes, pandaklop, surrender sila. Now, if you compare si Senador De La Rosa, unang kabuwan na siya, buwang pakita. Then, nakamalay siya nga na naiwaran pa rin sa ICC, nagtago-tago siya. Yeah, mauna, karon dapat isurrender sa majority sa Senado dani.
0: So katong gayon ni mong well-planned Sir Patrick, well-planned. Kinsa may gaplano ato? Ang pro Duterte o pro Marcos? O sama, kinsa kaya?
6: It might be. Oh, kana tanaw na ko na meetings, no? Murulis mo niya ang opinion. Ang Senado ron, ang gaho man ron, anak na ni Peter Katiano, kasi may presidente sa Senado. Pero matinga kang anong YCCTV, no? Murag plano, well plan lagi. Kay first place sa YCCTV, wala. So, na may plano. Pero I don't know o kinsa ni mga tohan, ha? Pero sa kuan lang, sa sitwasyon labang nga ila yung gipagtiktahan si De La Rosa, makaingon po ta nga ilang itagutaguan si De La Rosa, nga isurinder yung tapot. Sakto na katilyan niso. Ano akong ikasulti, anak, natives.
0: Okay, salamat kayo, Sir Patrick. Salamat.
6: Salamat ng natives, ha. Ato idea naman eh, more or less idea.
0: Okay, salamat. Salamat kayo. Okay, well planned. Matod pa mga kaigsoonan, no? Well planned. Ingon si Marcos nga dili gobyerno naghimo, dili ang mga sundao, dili ang NBI. So kinsa ka ha, mga kaigsoonan? Tinuod ka ha, nga dili ang NBI, dili ang sundao? O kung ilaha pa itong lihok mga kaigsunan, mulihok ba slagsama niya? Di ba kung ang sundao mulihok mga kaigsunan, grabe mo na, extra force mo na, no? Commando style mo na, makita mo na mga kaigsunan. Ang ilahang lihok kung ugaling gobyerno to, ang tuyo pag-signet kang Bato De La Rosa. Pero watay nakita sa video footages, nga doon ay mga sundao nga naghimog commando operasyon, mga kaigsunan. Nangutana ang mga katawan, asa ka si Bato De La Rosa? Basig na ara? Sa Senado? Ato kung paminawon mga kaigsunan, ang report kabahin ini, unsa na, kabahin ni Bato De La Rosa, ato paminawon report sa kauluhan.
7: Tinayak po ni Interior Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lagay ni Senator Bato De La Rosa sa gitna ng komosyon sa Senado kanina. At para po sa iba pang detalye, saksila si Maris Umal. Maris?
8: Yes, Bia, narito pa rin tayo ngayon sa labas ng Senado kung saan makikita natin na naka-lockdown, no? Itong Senate Halls, ito pong main gate ng Senado ay talagang nakakandado, may mga barbed wire pa para hindi mo malalapitan. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay talagang napakaraming mga pulis na nagbabantay. Katunayan, papakita ko, marami sa kanila medyo nagpapahinga muna sa ngayon, no? Dahil nga talagang pamurningan na siguro itong pananatili nila. Dahil hanggang sa mga sandali ring ito, Pia, ay nagpapatuloy din yung programa ng ilang mga rallyista. Itong mga nagsasalita ngayon ay mula sa pro-bato, mga supporters ni Senador Bato de la Rosa, at wala silang sinasabi kundi batikusin ang pamahalaang Marcos, no? Ito na mga pulis na nandito, mga civil disturbance management unit ay naririto, Pia, nasa 1,200 yung pwersa ng mga pulis na nandito, nagbabantay para i-secure yung area. At kanina rin, Pia, ay dumating na rin ang mga tauhan mula sa Explosive Ordnance Division, pati yung mga investigador mula sa Pasay Police. Ang sinasabi sa atin nung itanong natin ay ipinatawag na raw sila. Kailangan daw ng investigador sa loob. So, bago mangyari naman yung pagdating ng mga pulis na ito mula sa different units, ay nasaksihan natin bago mag-alas 9 ng gabi ang pagdating dito sa Senado ni Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla, pati na rin kanina si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, at sumunod naman si PNP Chief Jose Melencio Nartates. Lahat sila ay pumasok na sa loob, at hanggang ngayon magdadalawang oras na hindi pa rin sila lumalabas. Ang sinabi ay tinawagan daw sila ng USAA para humingi ng tulong for security. So ang sinabi ni Secretary John Vic Remulla, isisecure nila lahat ng CCTV para malaman kung ano ang naging sanhi ng putukan, paano nagsimula yung pagpaputok sa loob ng Senate Halls. At bukod doon ay para i-secure din ang lahat ng mga senador na naiwan pa sa loob. Ang isiniguro sa atin ni Secretary John Vic Remulla ay nananatili sa loob ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Bukod sa kanya ay meron din tayong kinontak na source mula naman sa kampo mismo ni Senador Bato de la Rosa, at sinabi nila sa atin na safe sila, nasa loob sila ng Senado, nasa loob sila ng Senate Halls, hindi sila umalis, at wala naman daw na sugatan sa kanila. At ang sinasabi rin sa atin ng PNP as of a while ago, no, yung kaninang nagtanong tayo kay Chief PNP Nartates, wala naman daw nasaktan. Pero ang kinukumpirma niya, live fire daw yung nangyari kanina. So, sa ngayon ay patuloy tayong naghihintay dahil nangako itong si Secretary John Vic Remulla na magbibigay siya ng press conference matapos nga itong investigasyon at pagtatanong sa mga senador at sa lahat ng mga iba pang mga saksi sa loob ng Senado. So yan ang inaantabayan na natin, Pia. Sa ngayon, yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Senado. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.
0: Muto ang kakabiing reporto, mga kaigsunan. Matod pa ni DILG Secretary Remulla nga naara sa bato sa loob ng Senado, mga kaigsunan, matod pa niya, no? Ang mga katawan nagkinahalan og proof of life, proof of presence, mga kaigsunan, kumbaga, ha? Gusto to madungog na to si Senator Bato de la Rosa, mga kaigsunan. Why media nga nakaduol niya? Ngano ka, saa ka siya? Nahadlo ka siya sa buto-buto or hingsibat ka siya, mga kaigsunan? Tungod sa buto-buto or hingsibat siya kay gitabangan siya sa maong mga buto-buto? Unsa ka? Nami nang makadungog ta karon ang mga pagduda, ang mga pangutana sa mga katawhan, mga kaigsuonan, mapapas, no? Kung unsa kinsay naghimo, mga kaigsuonan, og unsay motibo? Oh, kun ari patas pulis, mga kaigsuonan, unsay motibo kinsa may naghimo sa maong pagbuto-buto, og unsa may motibo nga gapabuto man? Wamanta nakadungog og dunay matod pa, mga kaigsunan ni Marcos, why kaswalti? Why na angol? Why na samad? Why na matay? Why na pusilan, kumbaga? So para asa man tong buto-butoha di ay? Layo pa magpasko, ganun nga pabuto man. Unsa ka tong mga kaigsunan? Unsay tuyo adto? Ha? Paglawgaw sa Senado? Unsay tuyo adto, mga sano? Ngon ang maminaw po ta ninyo, aron mo matagbaw nining maong mga balita, mga kaigsunan. Maayong buntag, Vice Mayor Bong. Ang akong huna-huna, drama yun to ni Cayetano. Kay aron makasibat si Bato de la Rosa nga dakpunon sa Interpol. bisag unsaon ni agtago madakpan ra gihapon siya. Ah, hinuon. Ah. Basta matiktikan lang ka sa gobyerno nga naa ka na ang dakong posibilidad madakpan gyud ka mga kaigsoonan. Si Kibuloy, sa iyang kadato, sa iyang pagkabilyonaryo, mga kaigsoonan nadakpan. Si Duterte, the father, sa iyang pagka-isog, sa iyang pagka-strongman matud pa, nadakpan. So, wa dyan mo'y isog mga kaigsuunan kon ang kamot na sa balaod mo'y mulihok mga higala kay dakpon gyud ka. Ha? Pero angay bang dakpon sila, kana mo'y dibatihunon. Angay bang dakpon, naay mo ingon nga dili angay, naay mo ingon nga og naay pirsuhon si Marcos mo'y pirsuhon. Daghan, nabahin ang unahuna sa mga katawan, kabahin ni anak mga kaigsuunan. Dunay mga mensahe dire, ato ning basahon. Good morning, Tibs. Dikoy rato. Ayaw man na si Bato mo drama. Dikoy rato, ha? Sa to pa, murag diversionary lang, ha? Dikoy rato. Maayaw man na si Bato mo drama. Hilak-hilak. Apil na sa duwa, mga kaigsuunan, no? O, sa The Art of War, kung tawagon, deception is part of the game, ha? Mga kaigsuunan, ha? O niya, naadiri si Tex Bong ang pangutana. Ngano nakagawas naman mga minority? Nganong nakagawas naman ang mga minority senators sa wala pa magkagubot? Bitaw po, nganong nagawas man sila? Mura ba o panghawa mo na kay na ay mahitabong maot? Posible po, nga ha? Posible po, nga it's the minority group ni stage ng maong drama mga kaigsoonan. Matrilinga kanin, no? Mga conspiracy theory, mga higala. Ha? Murag salida ba? Alam niya tanawon. Oh, ang salida sini pa nito. Kanang bitin kay kay ba? Ah, kinsa ka yun ang naghimo ito? Ha? Oo. Oh, kinsa kay naghimo ito? Oh, burbida. May post si Amy Marcos nga si Marcos Bangag ang nagsugo kay na ay nadakpan nga NBI. May post si Amy Marcos nga si Marcos Bangag nga maoy nagsugo. Kaya na ay nadakpan nga NBI. Oh, taga Bohol ba kuno to do? Ah, anay bulanon nga NBI. Ah, asa ra man to ha? Taga Bohol, attorney Bumidiano sa NBI nadakpan sa Senate building. Siya na? Ha? Ngano nadakpan man? Unsa may ugdakpon go ka? You are a suspect of doing wrong. Di ba? Di makadakpon mga kaigsoonan kun dili ka suspect sa usa ka paghimo og dautang buhat. Oh. So, mahimo suspect ka una, usa ka dakpon. So, nganong gidakop man? Unsa may gihimo ni NBI dito? Ha? Atong paminawon si Marcos, ay may mga kaigsoonan, ang igsoon sa itong presidente. Oy. Ha? Ato kunong i-plebe, o kung saan iyang giingon nga si President Marcos maoy director at itong maong buto-buto, kaya na'y NBI nga nadakpan. Aber, atong paminawon, si Senador Amy Marcos ayang pamahayag mga igsoon. Okay. Ayaw ipita si Amy Marcos do. Idol ba yan ako ng Amy Marcos, ha? Ha? Okay. Mura ni siya og si Imelda Papin po do, no?
9: Oh, ang iyan dito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: Okay, so Bumidiano, Attorney Bumidiano, taga-Dawis mo na pinuhado, ha? Oh, taga-Dawis na, no? Oh, nakitaan ko sa dito, nga nalimtan ng iyahang combat bag mga kaigsoonan. Nga nasa sa suod sa Senado. Nganong naaman siya dito? O, kaning mga agents, mga kaigsoonan, naaman na sa kasa, no? Kaya labi na, kay tensionado ang maong dapit, naagyan ang mga NBI, mo-field yun na sila dito mga agents. kaya naman sila idakpunon nga tao. So ilang yun ang ibutang dito. Aron na yung mga eyes and ears nila dito o ang movement sa ilang subject nga dakpon. Kay klaro naman kayo nga dunay gyoy warrant of arrest mga ka-Exxon against Bato de la Rosa. Pero ang pangutana, ang maong NBI agents, nakit-an ba nga nagpabuto? Tungod ba kay naa siya dito? Siya mo ay nagpabuto? Maunay pangutana po mga ka-Exxonan, no? Ah, kay ug anto ka sa korte, ngano nakaingon man ka nga siya mo ay nagpabuto? Nakakita ka? Wa. Nakita lang ko nga naa siya sa area. So possibly po, kay na nganong naa man kas area? Ang tubag ana, NBI agent man ko. Maako dito, ito ako ga-posting dito kay nagmonitor sa movement sa amo ang subject na dakpon. Pwede po, ha? O, pero o, maingon nga, ikaw nagpubuto, tubagon kasi NBI agent, nakakita ka. O, ingon po dito sa abogado, unsa ka masag gamit? Unsa yung purman niya kapubuto? Sa ubos o sa taas? O, daghang, kay abogado, daghang pangutan na mga kaigsaunan. 57 minutos suman na kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. O, sa mga pamahayag ninyo at opening dawaton mga kaigsuunan na madyong buntag bias nga no si Alan may nagdrama man nga kana man si Suto maoy nagdasa maot diha sa Senado. Posible kay dai ni text diri nga nangawa ang mga minority members. Oh, so wa pa ang buto-buto. So wa ka sila ingning nga panghawa mo ana kay nay scenario mahitabo basin og ma lagputan mo, ma piskan mo. Oh, posible ba yapon mga kaigsuunan no? Oh. Good morning Sir Tibbs. Drama lang to ni Cayetano para makagawas si Bato mapamawi sa iyang gibuhat niya ni Bato nga makabuto niya o wala pa siya mo gawas. Di gyud na mo gawas ang warrant of arrest ni Bato. Okay, ala sige, kakayetano ko no to. Atong mga katawan, pwede po mo apil mo sa atong diskusyon karon. Good morning Sir Tibbs. Drama to sa mga maro evil forces. Ato iampo atong nasod maoy mangulo ang usa ka God fearing mao lagi mahadlokon sa Ginoo. Dapat unta dapat ang atong mga leader mahadlokon sa Ginoo. Sir Tibbs, klaro na kaayo mentras gidakop ng NBI agent naay sa jud na bitaw di man kadakpon og wa kay sa. Pero kaning atong caller, unsa kay huna-huna niya ani mga kaigsoon kabahin nining mga panghitabo doon ang mga kaganapan doon sa Senado. Nayta caller, hello, may buntag.
10: Hello, sir, may buntag.
0: Sir, may buntag. Unsa imo mga panahom sa mga buto-buto kagabi, sir?
10: Katong buto-buto, mura raman itong kuhan. Mura bitaw, nihato kas lasang, nagpakurat kas mga
0: langgam.
10: Langgam, kung kanang kuhan ba, kanang baboy ihat ba?
0: Aron managan.
10: Okay. Og namusin pa to, nag-monitor og gikan pagsugod nila ng bagong hapon, no? Sa gahapon, entiro adlaw. Naniid man ko nila. Giclearing man nila ang Senado, ha? Parehara pa to sa mura collector kas linding ba nga minsan sa nga ambush mail sa ito, gana. Oh. Ito ay hilar itong galingon. Sinarigan, sa pagkawin mo daghan sa sundalo na police, unya sila mga security dito, sila ay nag-control. Sila rin nagpabuto sila kung galingon. Drama naman to sila.
0: Okay, okay sir. Daghan ang nagtuo nga drama ra to sir. Pero ang sunod na pangunta na, kinsa man ang nagdrama?
10: Sila rin ang sunod.
0: Sila sa?
10: Ang Senado.
0: Ang Senado? So are you saying drama to ni Cayetano as leader of the Senate?
10: Tanaw ra ko tong ipangita sa padilya kay nawala ko sa padilya ni uban ni Bato, di ba?
0: Oh.
10: Pagbalik na ito ni padilya kay signal si padilya na nagpabuto at ito dito. Ora to niya daw to dito bang ko siya mga padibari na pabuto mo niya.
0: So sa im
10: tuyo at to nga magkuha sila simpatiya sa korte. Ang mga mataga at si Aurora na ang problema ko ni Bato sa una Make your day. Una na si Trillanes. Dapat ako ninyo, ikaw pa yung pusas na ako. Kanya karoon, luluhod ni Marcos. Isa na ginanakas gaon ba? Ayaw pagpalabi. Kaya ang panahon, dili manimo. Diba? So, anak mga ko, ayaw pagpanginambo. Kaya tanang butas, kalibutan, mawalak, mamatay ka. Diba? So, may gilugan nila ni Kuanda. Ang gilugan nila, na sila yung sinadong nila. Ibabor ng hirilog at ang trono, magkasapit sila sa Sara. Bilyones yung kwarta, di ba? Magkasapit sila. Muna ito yung nilidya. Nga kuha nga, may yung kuhan. Kwarta ubo, ito yung nila doon. Mahilap ang gano'n yung iske. Iske nga, dahil yung iske gano'n yung pangitang mo. Nga kuhan, eh, kapoy atong kumilik, tulong na katuin, ayaw pa mag-ilir. Kuhan, iligan yung ilang buta ubo. Kapoy nga, inugdan ba? Ayun din na ra kwarta mo ikuan na betre antoyo nga di bato malibre nila pero ordinaryo nga tao kada mingon nga hala wala na gid ako inflation na dito di ba ug nga kuan para sila drama to sila una pa nakasulit ang utang tao dito wala na daghan ng patay pero sa mo nimo pagatraka pero kang marino pero kang pulis ang security sa nato naghan ka po.
0: Sige. Salamat kayo sa imong mga panahon huna-huna, Mr. Kohler, sa imong mga analysis, no, sa maong panghitabo. Thank you. Maayong buntag kanimo.
4: IATF, inyong alagad-ta forever.
0: Ang atong caller mga kaigsunan miingon nga sila ra, meaning referring to the Senate, mga kaigsunan ang Senado ra ga drama. Mugduna sa pamahayag. Si Ruben Padilla mo igapabuto ato kay mga tao. Pabida, no? Kay si Ruben murag hingbalik biya turo murag kalmado ra no nga adya mo dili kay peligro no human adto kay ni uban siya ni bato possibly okay. Kani si Ruben Padilla mga kaigsunan matud pa scholar na to no? Di ta mingon sakto tong scholar pero kun atong i background check ning maong nga senador Ruben sa mga wa masayod mga kaigsunan napiriso ni si Ruben sa una sa bilibid no ang sa niya position of firearms. Kay nagdanig daghan sa mga armas kay hilig po ni si Ruben og armas-armas mga kaigsunan. Atong panahon nga midagan po ni gobernador ba sa itong napita to? Tarlac ba to? Sa itong napita nga hindagan siya? Ano ba isiha ba to? Hindagan ni gobernador kaniad to. So naanay siya armas mga adtong panahon na. Pero katong kuler na to nga mingon si Ruben, ijaharap po itong tagna-tagna mga kaigsunan. Kay wak man po makitigog si senador Ruben, no? Pero daghang mga umingag posibilidad, tanan posible mga kaigsunan. Kanang mga huna-huna na to, tanan posible na, no? Posible mga taong Marcos to. Anong naa magtaga NBI dito? Oh. Unsa may tuyo nila? Unsa po'y tuyo sa NBI magpabuto do? Kung pabuto lang galing na. No? Atong option ka, ibutang na to NBI itong nagpabuto. Unsa'y tuyo? Unsa kahit senaryo? Nga atong, kung atong sundon ba? Ha? Kung NBI ang naghimo sa pabuto, unsa may resulta kung dunay magpabuto? Unang resulta, magpanik ang mga tao. Manago ang mga tao. Okay. Unsa may interes sa NBI kung managan ang mga tao, mapanik ang mga tao? Unsa kay possible interes anak nila? Ha? Maka-sneak in sila. Posible nga diversionary tactic kay aron makasood sila sa building, mura bag magpabuto sila sa wa, pero doon na sila entry point nila diri sa tuo. Sa pagpangita bakahang bato nga ilang signiton. Posible po, no? O NBI manggaling to, apas-apas lang ning huna-huna na to mga kaigsunan, we could be completely wrong nining ato ang mga mga guni-guni mga kaigsunan. Pero niingon mangod si Senador Amy Marcos nga it's NBI na nadakpan nga NBI agent og si Marcos the president maoy pasimuno sa maong kalihukan. Atong suwayag apas, unsay tuyo? Why gipusil? Wa jamoy naigo. Buto-buto lang. Unsa may impact sa buto-buto? Ang mga tao malisang managan. Mao man ay unang impact. Mga kaigsunan, di ba? Ikaduhang impact sa buto-buto, asa dapit na dungog itong mga buto-buto, tuwa dito ang mga responding elements of the PNP, ang mga security guards sa Senado, at ito na mudong dito, mukonsentrate na sila at itong dapita o asa itong buto. Unya, muperimeter pa na sila, muhimo pa na sila distansya gamay, kay basig na mga suspect na lagan aning mga kilila. So, ilang libutan ang maong area nga, tuwa dito ang scene of the crime. So mao mo na himuon. Mao na mga posibleng mahitabo. Kung dunay buto-buto, managan na mga tao malisang. Kung dunay buto-buto, ang mga otoridad ilang pangitaon at tuon nila ng gabuto-buto, at the same time i-block nila ang ubang mga areas kay basig na mga suspek at tumanagan. Mao na senaryo. Unsay tuyo og NBI agent ang naghimo adto? Unsay tuyo nila nga ilang giinadto to? Posible mo ingon ta? Posible mo ingon ta mga kaigsunan nga basin aron ma-divert ang atensyon sa mga otoridad tuas buto-buto pero nisod sila sa laing mga entry points sa Senado. Silidag sinina mga kaigsunan, no? Kana kun NBI. Kana kun si sa Senado ang naghimo sa buto-buto. Unsay mahitabo? I think it's the same theory, no? Oh, na malisang, maninggit ang mga tao, mukonsentrate ang mga tao, asa dapit ang buto-buto, ang otoridad, at tumanagan. O niya, kung tuwa sa tuo ang buto-buto, o si bato di asawa, posible nga si bato mo, mulayas mo si bat. Nalipat ang tanan, kay concentrated da sa dapit ang buto-buto. Posible po. Posible po mga kaigsaunan to make a statement. To make a statement, nga tensionado ang Senado, peligro ang Senado, dili sa ta maghimo og impeachment trial. Shall forthwith, mga kaigsaunan, shall forthwith, shall forthwith hunong sa ta kay tensionado ang Senado. Ato sa nang i-clear, ato sa insecure. Posible po. Kuno galing, ang moong buto-buto, ang Senado ray pasimuno po mga kaigsaunan. Kung tao ni Bato, di Rerosa, ang naghimo adto. Unsa ituyo? Mogihapon ang resulta. Malisang ang mga tao kung dunay buto-buto, ang mga otoridad mo concentrate sila sa lang pagresponde sa dapit nga naang buto-buto. Sa pangita sa possible suspect. Unsa ituyo nila? Nganong may gusto silang maingon ana? To make a statement, to make a scenario nga gubot ang Senado, luoy si Bato. Unsa kaha? Kining tanan, matubag ni sa umabot nga mga panahon mga kaigsoonan. Kung mupatinaw na ang ino na to, mga witnesses baka ha, mga higala. O basta nung doon na pa'y mautingkay nga uban pang mga kamatuuran ng mga sugilanon. Ato nang isgutan. Sumpayan na to mga kaigsunan kining isgot sa drama sa Senado. Inigbalik na to human ining pipila ka pahinomdom. Stand by. Balik

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of annular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Problema! Igawas!

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
6: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
10: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
7: Ah, kuya, waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing!
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: pangatawang espesyalista na si Doc Lee. Doc, welcome back sa ating programa.
1: So, mayroon na. Importante yun yung masabta na to, ang mga sayot mga pagtuo, kaya hindi mga daon kung sundo na to, no?
0: Okay, Doc. So, kung sa mag-gira video, pumutuuta sa mga sayot na impormasyon kabahin ng mga sakit.
1: So, tapo pa ay ang peligro kung magsaligna na sa mga hearsay o mga sulti-sulti lang, no? Mahimo nga, dili na to matagal na itong mga sakit. Ang resulta ani, palabay na itong nagigayon na matambalan ta ang cancer. Niya, wala na lang nandiyan na patambalan. Niya, basing mag-inom-inom po ta o mga ilisenta sa bisag kinsa na sa itong mga silingan ba nga wala ebidensya o ginigato sa doktor, grabe na itong sakit o komplikasyon.
0: Okay, Doc. Nagpasabot ba kini, Doc, na ang delayed treatment ang pinakanakungkontra na itong delayed?
1: Kapili na, no? Sa katugyod. So, sa cancer, ang panahon or timing, mauna ang makaluwas kinagungi. So, ang pagtuo sa mito, makakimong kampanti ang tao, no? Misa kinahanglan na di ay itong pagsigod medical help or pagsayang ako.
0: Kung sa man, Doc, ang mga kasagaran nga fake news, niini nga madunggan yun na ito or madunggan sa mga pasyente kabahin niin in cervical cancer.
1: So, daghan-daghan-dag fake news nga uso karon. So, atong tagsa-tagsaon, usaan na, na ang HPV vaccine daw makapabaog or makadaog sa fertility. So, bili na tinuol, no? Kasi since 2006, wala d'yo na established nga anak nga bili makadaog d'yo sa fertility ang kanyang vaccine. Ang vaccine, very effective yun siya so far sa pag-itay cervical cancer. Ang second nga nito, no, kay wala po na yung sintomas o wala yung labanin na sakit, pasabot, wala kay cancer. So, sa yun po niya nga pagtuo. Kaya ang cervical cancer, di ba, at first, wala siya kay matigon, ana. O nang nagkuantang na mag-screening juta, nag-recommend na mag-screening juta. Kaya ang early stages, wala siya kay klarang sintomas na umapi. So, magpugnan kini na alam sa screening or sa pap smear. So, next, ano nga mga myth or nito, ang herbal tea or alternative medicine makapaayo sa cancer. So far, wala pa tayo ligon yung ebidensya ng herbal tea makapaayo sa cancer. O ang pag-itay sa treatment, no, maumoy makapagrabi na minuon sa cancer. Kaya wala, nag-itay ka sa treatment, kaya nagunang tag-herbal or alternative medicine.
0: Okay, Doc. So, mag-in ang mga hosto nga practices, Doc, na atong dapat iilis sa atong mga sayot na ginagamit.
1: So, gusto nga practice, if naakay ibang bati, magpa-check up naman sa doktor or seek an OBGYN, no? O bilita magsalig sa mga hearsay. Next, ani is magpuunta sa science or sa siyensya o sa mga ligon na impormasyon din sa medical professionals, no? Next, magligay ta sa self-medication. Bilita magsalig sa tambal sa mga walay klarong ebidensya. And most should especially mag-regular screening ta or pap smear bisan o wa dagibati.
0: So Doc, kung kabalanta sa kamatuguran, mas naligid nga itong malikayan ang pausikid o maprotektahan ang mga pamilya, sakto ba?
1: Yes, tinuon dyan na, no? Ang sayo, ang pagtuong na makadaot, apan ang gusto ng informasyon o practices, ko'y makahatag sa tuwa o protection, no? And magtuuta sa mga evidences and science.
0: Okay, Doc. Daghan kayo yung salamat, Doc, sa imuna pong panahon, karong andawa, ang higahit para sa tuwa programa. O sa tanan natong mga supintig paminaw, ayaw kalimot, kay Kugma Ohon, atong istutan ang practical tips o unsaon o unsay maayo natong buhaton nga makatabang sa paglikay sa cervical cancer. Kini ang atong programang panglawas, ang Romero Cares Wellness on Air. Daghang salamat sa pagtutok.

0: Atong oras sa DWRD ang radyo sa katauhan, alas 9:21.
1: Breaking news sa inyong malagan.
0: Doon natin breaking news mga kaigsunan. Karoon pag yun na nadawat na to ang balita mga suno. Nga misibat na. Uy, nakasibat na si Senador Bato de la Rosa gikan sa Senado. Ato paminawon mga kaigsunan ang report gikan sa kauluhan.
2: Ang nabalita, matapos daw ang nangyaring barilan sa Senado kagabi, mayroon po kaming dalawang mapagkakatiwalaang impormante na nagsabing nakaalis na daw mula sa Senate building si Senador Bato de la Rosa.

0: Ito po'y galing sa dalawang informant ng Bilyonaryo News Channel. At ang sabi nila, pasado alas tres kaninang madaling araw, ay umalis na si De La Rosa nang hindi nalalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si De La Rosa ay nahaharap po sa warrant of arrest ng ICC dahil sa kanyang papel umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Pero sabi ko nga...
1: Breaking news sa inyong alagad.
2: Moto si Corona Sanchez, mga kaigsuunan, sa Bilyonaryo Channel. Matupan niya, doon na siya duha ka mga informants, mga kaigsuunan, no? Nga nagingon, nga nakasibat na si Bato De La Rosa, ganin ang alas tres sa kadlawon, mga kaigsuunan. Misibat siya, gikan sa Senado. Mao man ni ang gusto, mga kaigsuunan, sa mga senador nga Senator Bato, anira ka sa Senado pagpuyo kay safe ka din, he. Apan dili day safe sa tanaw ni Bato De La Rosa, mga kaigsuunan. Pwede day gihapon siya signiton gikan sa Senado. Mao nga misibat kaganin ang alas tres, matud pa sa report ni Corina Sanchez sa Bilyonaryo Channel, mga kaigsuunan. Ang buto-buto kagabi ug ang pagsibat ni Bato De La Rosa, do na kahay koneksyon, mga sanaw. Katong buto-buto, mao ba ka to ang rason nga maka sibat si Bato De La Rosa? Ala sige, atong nga paminawon ang inyong mga hunahuna, mga kaigsuunan. Munining nagkatriling. Nagkatriling do. Murag sa lidag sinne man ni do, ha? Murag sa lidag sinne ni, ha? Real life story, mga kaigsuunan. Mag-isgutag sibat, mag-isgutag pagsud, mga kaigsuunan ni Bato De La Rosa sa iyang pag-abot sa Senado tong niaging adlaw, mga higala. Ang iyang gisakyan nga sakyanan ang sakyanan ni Senator Alan Peter Cayetano. Iyang gisakyan ang ka Alan Peter aron dili masita, mga kaigsuunan, aron way magduda kay ang niabot si Alan Peter Cayetano kay iya mang sakyanan. Apan ang suday adtong maong sakyanan sa iyang pag-abot mao ang sakyanan, mga kaigsuunan, ni Alan Peter Cayetano. Doon na kay kalambigitan si Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsuunan, sa pagsibat, pagpasibat ni Senator Bato De La Rosa. Kung doon na siya kalambigitan sa pagpasulpot ni Bato De La Rosa, ito naging adlaw, ginamit ang iyang sakyanan. Imposible ha, pag kaayo o di ka mahibaw, imong sakyanan gigamit. Huwag ka kahibaw na yung senador, lain mo gamit na, mga kaigsuunan. No? Lisod, tuuhan, tili, o miingon si Alan Peter nga, huwag ko kahibaw nga gigamit ni Bato akong sakyanan. Marag lisod, tili, damo po rin tuuhan. Well coordinated gitong pag-abot ni Bato dito, aron makabutar siya, mga kaigsuunan, aron mahimong trace sila. Kay kunwa si Bato, dili to mahimong trace. Dosi rato, most likely dili makuha nila ang mayuriya, mga kaigsuunan, sa pagpalagpot ni Senator Tito Soto. Karon kay nakuha naman ang misyon, nakabuot naman ang misyon ni Bato De La Rosa nga mubutar aron mawa si Soto, layas na siya, mission accomplished. Katong paglayas, pagsud og paglayas, planado na tong daan, mga kaigsuunan, no, kung kitay mo analyze niya na atong hinumduman si Bato, usa ka pulis, usa ka graduado sa PMA. O anad jamo sila ng mga nanang butang, mga kaigsuunan, ilan ang giiskulahan? O how to escape? Ilan ang giiskulahan? O sa unang panahon ni Fidel Ramos, ginganla na og games of the generals, ha? Mga general, mayo kay mogama og mga senaryo. Mayo kay mogama og mga ino na to, drama-drama, kumbaga. Pangutana, apil ka si Senator Alan Cayetano sa pagpalayas ni Senador Bato De La Rosa gikan sa Senado? Kung ang iyang sakyanan mo ay gigamit sa pag-abot ni Bato, o iya ka gihapong sakyanan ang gigamit sa paglayas? Alas tres kuno kadlawon, mga kaganin ang kadlawon, mga kaigsuunan. Mao man jud iting layas, bisag mga piniriso do, anang mga pirisuhan do, mao man iting layas. Kaya nga tuog mga magbalantay, ano do, natuog man, ha? Oh, hinano, gahagok. gahagok. Kapoy dyan mo, ginugdanay itong mga pulis gabi eh. Oh, pahaway sa ta. Oh, di, sa orasa ka to sila nahuman o istorya-istorya. Mga alas dos na tingali, di kapoy kay lawas. Ah, nakatog ang tanan. Oh, nakatog tanan. Ah, sibat, sibat to nila rusa, mga kaigsuunan. Ah. Oh, thrilling ng istorya ha, mga kaigsuunan. Hala sige, ato ning isgutan. Labi na, mga kaigsuunan, kay gipaabot sa mga bulanon nga mulihok na ang Senado sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Nilabaw na sa numero, mga kaigsuunan, ang kampo ni Duterte diha sa Senado human na gipalagpot nila si Senador Tito Soto ang presidente sa Senado o gagipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano. 13 na sila karon, mga sanaw. Apan, si Senador Mig Subire o si Senador GB Ejercito, wa pay klaro kung kinsay dapigan human sila nag-abstain sa butuhan sa pag-usab sa Senate leadership mga kaigsoonan. Bitaw, no? Sa ito pa, swing votes ni sila. Kung mudaping ni sila mga kaigsoonan, no? 13 sa ito pa, at kung atong i-appeal o kwinta tanan, ang wa mo appeal sa 13, di 11. Ha? O, duha nalay kuwang, aron mahimo pong majority na sila. Alaga niya. Mausob na kahapon ang liderato senado ani nga wa na si Bato de la Rosa. Kay anytime baya na mga kaigsoonan, wa ba jamon-jamon term of office baya ng kanang leadership sa senado. Anytime mga kaigsoonan, muingon ang usa ka senador, I declare all positions vacant. Unya, dunay musikan the motion. Unya, majority ang mo-approve. Ah, bakante ginatanan. Masud, baguhon yun ang liderato ana. Kay mo na posible mga karon nga hisibat nas bato ba? Ha? Basi na po utruhon na po nila. Kita na po ikunita, ha? Mouse-mouse mga kaigsoonan, ha? Mouse-mouse, matod pa. Sa inyong tanaw, mga sano, makonbikto ka, ha? Si Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ang inyong huna-huna atong ipahiluna, mga kaigsoonan. At tagna-tagna agukoy ni nga to, mga higala, ha? Okay, mga Pilipino ta, dapat manghilabot ta, pinag-iusap sa pagpadayag sa atong mga huna-huna, mga kaigsoonan. Kay dili lang ni kagubot nila dito kun dili kagubot nato ning mga Pilipino. Unsay resulta niini? Apektado tang tanan mga kaigsoonan. Dapat sa atong mga pag-ampo manghilabot ta. Sa atong pagpadayag sa atong mga huna-huna manghilabot ta. Kay ato ning nasod mga kaigsoonan, dili ni nasod lang sa mga senador, dili ni nasod lang sa mga Bongbong Marcos fans, dili ni nasod lang sa mga Duterte fans. Ato ning tanan og ato ning tabangan mga kaigsoonan. Oras 28 minutos sa manakalabay ng alas 9. Do na tay caller sa line 5. Hello, Maing Bundag.
3: Maing Bundag, Bais.
2: Sir, Maing Bundag.
3: Matamara di Bibo, Pud Bais.
2: Trilling kayo, trilling.
3: Murag outsmarted ang majority, Bais. Daang majority ba? Outsmarted?
2: Outsmarted sila ning mga maniobra ron, ha?
3: Outsmarted sila sa bagong majority. Okay. Muro nalipat yun tali sila, Bais, kay... Wa man pud sila mutungha dito sa session god katong silang Tito Soto group. Unya karon Bais kay bisan pag layas butan to hilayas sa bato. Physically. Nausob naman ang roles Bais.
2: Nausob na?
3: Nausob naman kay makabutar naman ang usa ka senador online.
2: Poor bida di ay.
3: Okay sa una, sa una nga roles sa Tito Soto pa ang Senate President, dili pwedeng makabutar ang senador kung dili physically present.
2: Usbon po na nila ron?
3: Nakaroon kay, nausob naman. Nausob naman ang roles. Pwede naman nga makabutar ang usa ka senador electronically. So sa ato pa, permanenteng daog ang bagong majority.
2: Kana kung dili usbon nila ang rules, kana kung dili mausob ang di kamada karon.
3: Di man niya po na sila makadaog ba, Sky? Bisan pag usbon, magdebate kanday. Unsa, magbotasyon, usbon na po na ito ang rules, mapil din, maghihapon ang Soto side. Kay siyam raman sila.
2: Siyam raman sila?
3: Bisan pag musahid sila si JB Ercito o si Nick Subiri, unsira sila. Kay kinigo silang duha si Kuan, Meg Subiri o si Jibir Sito kay Sui Botersman. Okay, naniguro sila ba kayo? Mabutar sila sa side ni Cayetano, di na kinahanglan kay Daog naman. Tracy naman. Og ari sila sa grupo ni Soto, di na po kinahanglan kay Pildi Manghihapon.
2: Pildi na Manghihapon.
3: Unsir Manghihapon sila.
2: Oh.
3: So, magka na silang duha, mauna sila Sui Bots. Maghuwat lang na sila og asa ang mga bilyar.
2: Kana, muna yung usas tanawun nun.
3: Okay, og.
2: Asa na si Jinggoy? Asa na si kanang...
3: Villanueva.
2: Kayo si mga vulnerable muna. Vulnerable muna ipiton.
3: Okay, kung amang ko na, Bais, murag na outsmarted lagi yun. Kaya nga, no? Ang metabo, anak, Bais, kung si Jinggoy Estrada, si Tris Escudero, o si Joel Villanueva, kaya na naman sila mga kaso. Og damputo na sila, itiner, makabuto, maghihapon sila.
2: Dili dakpon.
3: O, bisan pagdakpon.
2: Dili dakpon aron makabutar.
3: O, muna nga, dili. Example ba nga, i-implement yun ni BBM for the sake nga mahupay ang kasuko sa mga katawhan, kasuhan yun og tamantama na silang tulo.
2: Okay.
3: Si Jinggoy, si Villanueva, o si Janang Chis Escudero.
2: Mm.
3: Diyan, dakpon kita sila kay nanay, iwaran kita hai ba?
2: Malagi.
3: Wow. Oh, so, may tabo na si Bato, wala na di ha. So, siyam na lang mabilin sa majority, physically.
2: Physically. Wow.
3: Pero kay silang upat makabutar sa manghihapon online.
2: Online. Mm.
3: O din, unsa permanente, mamapilde sila sa soto kay siyam na manghihapon sila.
2: Mm.
3: So, na-outsmarted yun sila.
2: Mm. So, dili ang yun ma...
3: panahon bang outsmarted?
2: Dili ma-convict si Sara aning dapita yun?
3: Ay, murag kinahadjuan sa tansa nga ma-convict.
2: Mm.
3: Kay, kinahon na naman og siyam ka senador ang mu-acquit.
2: Mm.
3: O, siyam na man kabuto ang kinahanglan mga mupabor ni VP Sara, acquitted naman si VP Sara. Kun ang siyam, mubuto nga acquit.
2: Mm.
3: Okay, kinsi raman si Pekas.
2: Mm.
3: Buta na ito nga silang tanan musahid sa Pekas, gawas anong siyam. O kinsi ra. Lupig ya po. Kaya uso, disisayas may kinanglan. Patang maglisod yun sila ni Vice. Nubutaw nga, ang remedy ni BBM, o nakabantay ka, ganang buntag sa iyo, ning pahimok yung sagpahayag. Nga, mo dilit na lang sa ta magsigot sa politika, mukalma lang sa ta kay bisag unsaog style maglisod man sud na ang new minority pag ilog kay nausod mo ng roles patang kun na lagi na outsmart talaga gyud lakta presulte. So mao ni bias nga magwalan ta ini nga basin og mahilot ta ni. Kaya ang presidente mismo, mo na may ning himo o pamahayag nga usara man ang atong nasod, dili man ta pwede nga buako ng atong nasod. So, kalma lang sa ta. Nga na ang kwan sa presidente karon. Karong buntag.
2: Asa lang ta, kalma.
3: Kalma lang sa kay mo lagi na bisoso kwenta. Wa na indabag na.
2: Mm.
3: Nga di na gyud pwede nga ma-convicto si BP Sara, aning dagana.
2: Hindi
3: na, yun, imposible na.
2: Mm.
3: Mauna nga, so dito sa house, impeach naman, nga na-transmit naman gabi, alas 10 sa gabi, ang articles of impeachment. Now, so, bisan pa, o, trialo na, kay most likely, trial mag-yun na.
2: Mm.
3: Ma-acquitted ya po ng Vice Presidente.
2: Interesado ko, sir, maminaw ni mo, unsay posible kahang next move. Given the scenario nga dili ma-convict si Sara o niya, si Marcos di mong ginagusto doon ay Duterte ma-presidente in 2028, unsa kahay posibleng mahitabuan eh?
3: Dakog chance nga o ma-acquit si BP Sara, remedy, ragilana ka na, ragyong strongman role.
2: What do you mean?
3: Kanang mo-declare o Marcelo.
2: Ang Marcelo, kinakilala naman nag-Senate approval, sir. So, di gipon makuha niya na kay majority sa Senado.
3: Correct. Kinahanglan niya po na o Congress approval,
2: mm.
3: Di gipon sa kakuha.
2: Mm.
3: Okay. Kung ang good advice, murag nagkasapid-sapid ba ang lihok sa presidente ba?
2: Okay. Murag itong sa ato po ng binanyaga nga pagkaisla, gituwaw-tuwaw na sila ron.
3: O, murag bagal nasapid-sapid kay... Lahi ang interpretation tungod manggod ani nila Remulya tingali kay mag-advance-advance bitaw sila pamahayag bias.
2: Mm.
3: Kini igsuon nga duha ka igsuon bitaw. Nga maoy makabulilyaso ba? Kay example kanang katong lales karong adlaw karong semana ha nga ngano man nga nanay president ko katong Kandigong
2: mm.
3: nga dapat naamang ko yung doctrine of constitutional supremacy bias.
2: Mm.
3: Nga bisan ang Rome Statute nga mao'y nagpundar sa ACC, i-recognize kina taman-taman sa Rome Statute sa Article 71 mantala ito nga kung naay madakpan i-surrender gina siya dito sa justice system sa host country.
2: Mm.
3: Usa pa i-intrigo sa International Criminal Court kay International kung mga role nga na agyo ng doctrine of constitutional supremacy in every state. Maumunay na supak good primero sa side ni Digong, kaya dapat adto unta, mabuto to sa Digong ni ulit sa Pilipinas, gikan sa Hong Kong, kaya adto siya, maresto sa Hong Kong, pwede siya gidritso o labay sa The Hague. Pero kung ari sa diri maaresto sa Pilipinas, sod sa Pilipinas, tungkol kay Pilipino man siya, dili pa siya pwede nga idiretso o transport ito sa The Hague. Kay ang Rome Statute mismo nagbuot nga isurrender pa siya una sa mga processes sa local court. Wa man na ma-observe nila, diretso man siya o dahil ito sa The Hague. So nanay president nga, o si Bato, may nga na, maugyapon nga, idiretso po. Oh. Violation mo na sa doctrine of constitutional supremacy kay sa ato kung constitution kay ang mga Filipino citizens protected mangyud kay superior rights mo na sa mga Filipino citizens nga protektahan yun ang atong mga citizen. Ang ganto kung ilang balik-balikon bitaw-bias o verbalize kanang Republic Act 9851, kanang International Humanitarian Law, sa yupon ba ito nang lag-interpret sa side nilang BBM? Sa yupon ba? Kay ang International Humanitarian Law, nga gin-act din sa ato sa Pilipinas, Republic Act 9851, nagsugo yung yapon na nga kung ang madakpan sa Pilipinas dili taga-Pilipinas, iyang isurrender ngadto sa ICC. Muna sa, mawagya po na sa Rome Statute. Kung sila synchronized, kung sila, nga, kung madakpan, dili taga-Pilipinas, isurrender sa Pilipinas ang dinakpan ngadto sa ICC diretso. Okay. Di na mawagya sa local court, kaya di man siya taga-Pilipinas ang nadakpan.
2: Okay.
3: Pero kung anadakpan Pilipino, din hisasod sa Pilipinas, iagi kun sa local court. Kay, in furtherance of the doctrine of constitutional supremacy.
2: Yung ganun, waman gipauli sa The Hague, si President Digong, kung nugaling dunay mga kakulian tong pagdakop niya.
3: Naa na may petisyon na nabahis, pero ang atong Supreme Court, wapay desisyon.
2: Niya ang Supreme Court, makakuan ba? Makasupersede ba sa lihok sa ICC?
3: Mauna po na dakong problema, kontak doon ba sa ICC kung ang desisyon sa atong Philippine Supreme Court magsugo nga iuli si Digong dinhe. Muna po na, lain na po ng problema.
2: Lain na po ng problema, ha?
3: O, pero, as it is, dapat nga na giyunta. Nga, ka, i-observe na ito ba, na nabailited naman kung primero, aron nga masabtan sa mga tao, bias. Example bias, maghimok ta example nga realistic. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu na standing warrant sa ICC.
2: Okay.
3: For crimes against humanity.
2: Kung
3: mahitabo nga si Benjamin Netanyahu muanhi din sa atong nasod, dakpon siya, kaya may warrant. Dakpon siya sa mga Pilipino authorities.
2: Okay.
3: Pwede na siya idiritso o transport nga to sa ICC sa The Hague. Kay dili man sa Pilipino.
2: Okay.
3: Sa ato pong balaod sa Republic Act 9851 nga nganlan og International Humanitarian Law, maugya po na nga kung dili Pilipino ang dinakpan, either imong isurrender kung why extradition treaty. Pero kung na ay extradition treaty, imong extradite. O yan na nagunta to, ang problema kaya nagkasapit-sapit man sa ato. Muning gubot pas lokot ba?
2: Gubot pas lokot po.
3: Gubot pas lokot mo nga. Pero sa ang pabati, kaya ang presidente, muraman og ning loss, muraman og wa, ang iyang tunada, ganyang sa iyong buntag kay, muraman mag-reconciling. Kaya tali, nakasayin siya yung mga advisor nga, lisod na kita ani, og ganyan-ganyan kay, ma, na, nagsapit-sapit na sa side ni Digong. Karon, masigundahan na to. Malisod na tao istrikit sa itong kagulingon na mo na nga personally ang presidente nang himag yung pamahayag nga sit aside sa ang politics kay atong unahon ang atong existence as a nation.
2: Katong paglayas ni Bato, matod pa sa Billionaire Channel, o ang buto-buto kagabi, eh, doon na to'y connection ka, sir?
3: Most likely. Mm-hmm. Most likely kay wata kahibaw, bais, o usap po to sa paagi sa present administration to calm down the atmosphere. The one ba, kainit ba sa atmosphere na to, sa itong political atmosphere. Kay, mo man to'y sinudanan dyan sa gubot nga gi, kung bitaw, gi, so na, protective custody.
2: Basig Malacañan po iningon, palayasan na si Bato kay peligro og naa siya diha kay gabrali itong mga tao.
3: That would be.
2: Maguba atong gimplan.
3: O mahimo nga maoy mitsa ba? Mahimong mitsa sa usa ka dako nga kagubot. So aron nga mapaong ang mitsa, ato na lang ang ihiklin. Forget
2: na
3: everything na ba?
2: Kaya kung naa siya dito, kaya naman mga realista, mga pro ba ito, basin huwag maunay maka-build up o mako kayong kasuko o unsa ba na diha, mahimong people power.
3: That is correct, Baez, kay kibaw ka, atong balikan ang history, Baez. Tandugon manggod si BBM.
2: Tinood.
3: Tandugon na yung estado ba, tungod kay, kung hendrom ka, sa paglansar ni BBM, ang iya yung kampanya, nga nung gitagaan siya sa mayuriya sa buto sa mga Pilipino, kaya ang iyag yung kampanya is reconciliation, redemption. Tungkol kaya ang ilang pamilya, akusado magiging taman-taman sa nangaging mga katuigan. Unsa og ija pang atiwasan, mawa ang iyang main nga narrative nga reconciliation and redemption.
2: So history repeats itself kung iyahang ako
3: na. Oh, mo repeat itself. Dali naman good mo repeat, bias, kaya nanamay daay kangjit ba?
2: Og nasamad pa ni, buhi pa ang kugan ba?
3: That's correct. Oh, buhi pa.
2: Buhi pa.
3: Buhi pa nga, murag, insakto po itong isang style ganihang sa Zumbuntag kay murag mautoy makapakalma sa kainit sa mga katawhan.
2: Salamat, so, Mr. Kohler.
3: Okay, daghang salamat,
2: salamat,
3: guys.
2: Salamat. Buntag ka nimo.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Atong mga brilliant nga mga hunahuna sa itong mga callers, mga kaigsoon, analyzing these events sa mga kaigsoonan, no? Ang mga katawhan usab, may padangat po sa ilang mga mensahe. Si Peter River, ang presidente, said, walay NBI, pero bulanon nga NBI na dakpan, so bangag yun siya bakakon, matod pa ni Peter River. Si Lito Maghinay, good morning, Vice Mayor Tibbs, blank bullets siguro to. Ako na ko'y pabuton ang mga officials diha kana sila sad an kay ngano mo tago man dili pod mo mo atubang ngano man. Good morning ni Mabeti Matiga Humawid. Good morning, sir. Pray for our nation's leaders. Lito Asilo, gimmick rato nila sa Senado, Vice. Kitaray giilad nila, sir. Mao ba? Sir, naay pamahayag si Senator Imi Marcos kung kinsa nagsugo o kinsa to silang nisulod sa GSIS. Okay. Usara ang hinungdan ni ining tanan ang panagbangi sa duha ka apelyido, Duterte og Marcos. Maong para nako, walay angay pilion ning mga apelyiduha sa 2028. Magmata na ta. Uy, why ko napilion na ning apelyiduha? Good morning ni Nikita GD Katrina Felice. Okay, matud pa ni Junbek Remolia, ang usa maoy nagfire og warning shots. Oh, nganong nagfire man og warning shots ang usa? Kinsa may giwarningan, ha? No? So ang usa mga kay Office of the Sergeant of Sergeant at Arms sa Senado. Mao ni silbi kintahay ang mga security forces. Sa Senate, mga kaigsoonan. Sila'y nag-warning? Mark Magas, mayong buntag, na ay mga taga-NBI nagbarina sa GSIS pultahan, padung sa Senate na ay nadakpan taga-NBI, si Atty. Jerome Bumediano. Ano ka nisod mag-NBI dito? Usay tuyo ka nila, mga kaigsoonan. Aron nadakpon si Bato or aron palayason si Bato? Aron padakpon, aron palayason. Si Lostre Muneth, kung wa pa unta gitule to sa Bato, dali ra unta to siya matiktikan. Maba. Si Monien na pongasi ayuyaw. Di na jud ni drama, kundi tinood na jud ni mga panghitabo. Mao Monien, no? Murag drama ba? Murag salidag sini. Ha? Good day, TBA. Oh, mananay na TBA na. Watching, Sir Tibbs, watching and listening from abroad. More power to you. Germanic Piquet. Kitarang mga tao ang giilad nilang kayetano. Ma'am Norma Daral, may buntag, Edita Pinaso, Uduno. Good morning, Idol Vice Tip. Si Lord Ra ang may alam sa nangyari kung anong totoo. Good morning ni Dodong Jet Romanilios, ni Janet Tagbilaran, na ay gasiga-siga pag buto-buto kita man sa video. Kita man sa video? Bitaw, no? Edgardo Otara, good morning inyong alagad. Walay laing manubag ang Senate President Mark Magas. Naaman si Bato sa Senate. Naadaghang video naa si Diyas sa Senate karon. Matod pa ni John Bec Remulla kagabi, nga naara sa Senado. Pero ang Billionario Channel, karong buntag ni Corina Sanchez sa iyang balita, mga kaigsunan, nga hingsibat na ganilang alas 3 sa kadlaw. Oh, hadluka, no? Oh Lord, please shed light. Matutupan niya pilo busy. May buntag ni Doris Caloyong. Ayaw tuuan ng GMA kay naay na daghang balita sa national nga naay video nga taga NBI nagbarina sa pultahan. Unya kana si Bumidiano maunay gamandar dito. Mao ba? Ang pangutan na naabadaan CCTV at tunga area. Mao pod, basig wadyan mo di ay. Ha, muna nga, asa tong area nga wadyan mo yung CCTV. Ato dito, kaya ato pabuto dito. At ito pag warning shot dito, kay wadya mo yung makakita ni mo kay YCCTV. Ha? Impossible, sir, o grupo nila Cayetano kay Perti Hauda, anak taga NBI. Gikulata ang Sergeant of Arms, mabitaw, luuya kay itong mga kaigsunan. Dako lo ba kay lawas? Gikulata doon, no? Ha? Pero ang pangutan na ba, katong tawahan na nga dakog lawas, more or less, mamahora itong belt ni Bato de la Rosa. Nga nung waman nila madakop si Bato pagsuhod. Nganong Sergeant at Arms may ilang gikulata basi gababagbabag til tong Sergeant at Arms ito, no? Obstruction of justice ka hapon yung kulata nila. Ha? Kaya dako kay lawas si Bato. So, dapat, og si Tore pa to, kanang kuan gyud, superior strength gud nang imuhang i-field nga mga tao dito. Ha? Aron mo ito, dakop makituyo nila sa NBI, mga kaigsunan. Muna mga tao na tingawa, kato dakop-dakop lang. Sige, tujo to, dili dakpang. Nagpanguta na. Suko kay Estrellanes. Ni Demulya, giyon sa guto kasi Remulya mang kahay murag hipis ka pulisan. Ha? Giyon sa tunin nyo pag carry out sa maong mission to arrest Bato. Nga nang wak magkadimao. Suko kay Estrellanes. Diba, mas nagdakog lawas si Bato. De, iniglis ko, wag na. Walis, yun silang tanan. Ha? Oh, imposible. Oh, kay haod kay taga NBI. Oh, gahilak. Mural ba? Gahilak tong kung ano, no? Ha? Tong security guard, no? Sinet, makuig lawas. Murag luoy kayo. Ah, gi-judo tila ito ba? Gi-judo karate sa NBI, ha? Olbida ni mga panghitabo, mga kaigsunan. Abawo na lang, ha? Sao na ni Pilipinas, mga higala. Julius A.C. Madanggit, nag-warning shots kay dihang nag-drill sa Pika side kay gusto musod assassinate. Ah, so to pag ang security guard sa Senado, gi-warning nga nila ang mga NBI nga nag-drill. Ah, basin pod. Philip Sarmiento, ang good morning Vice Mayor, ang think tank ni PBBM medyo napalpak na ratol. Ang think tank, mga strategist, ang mga tighuna-huna, ang advisor, mga kaigsunan ni Bongbong Marcos, wa mamao ang ilahang salida. Palpak yung mga gituwaw-tuwaw mga kaigsunan ni sila ron, ha? Daniel Rendante, sakto jud ka sir, caller. Maunay balaod sa ICC, dili na pwede og diretso. Oh, katong ka Duterte kay diretso man. So, what? O sa kibaw og ang ICC iuli des Duterte ane. De ha, lipay. No, mingon si Marcos nga inday sara, di na lang kumutiwas eh. Gobot kay ning Pilipinas, ikaw na lay tiwas ani inday sara. Oh, mingon si inday sara, dili na mahimong tiwas. Eleksyon no na to na. Gusto kang muhawa ka, ipauli tong hong Tatay Digong, ha? Nakay power ang presidente mo pauli mga kaigsuonan sa dinakpan sa ICC, no? How strong ang presidente anak mga igsuon. May buntag usab ni Lilihin, how strong ang presidente anak mga igsuon. May buntag usab ni Lilihin sa paidaghan natong mga Benji, good morning sa tanan, pa shout out sa tao nga Buhol, sa familiar family. Salamat. Alejandro Quezon, guba na pod i-upgrade ng inyong gamit, Sir Tibbs. O mao ba? Nag-warning shots, ha? Doon na po yung mga text po rin, mga kaigsunan. Atong...

0: abi-abihon ang mga huna-huna sa atong mga bulanon nga naminaw karon ug unsa pod ang ila. Good morning, Tibbs. Taktika to para makagawa si Bato aron walay makasunod sa pag-exit niya. Oh, matud pa sa texter, ha. Binuangan lang ta sa mga Duterte ana, Sir Bong. Oh, what the kibaw? Basta hindi po gibinuangan na tas Marcos ano yun. Duhara yun na. It's either gibinuangan tas Duterte o gibinuangan sa Marcos, mga higala. Vice, gilipat lang mga Pilipino sa presidenteng adik. Adik o kawatan. No? Matod pa sa atong texter, mga kaigsunan. Maragsuko ganyan sa kaayo ni President Bongbong Marcos. Ha? Oh, kinasukuan ganyan. No? Matod pa ni President Marcos karon na kalma lang ta. Ha? Kalma lang. Ang nakagubot sa sitwasyon ay si Trillanes, a civilian feeling DILG secretary. Wala ka diha. Puli tawag mga Shabu adik. Oy, puli ko no tawag mga Shabu adik ko no. Ala sige, napilain. Good morning, Sir Vice. Kanus aba na si PBBM mo buhi og mga maot nga statement nga kalma raman gyud na siya. Didi is gyud. So kalma raman gyud na si BBM. Mo na po'y style mga kaigsunan. Og unsa si Digong, you must be the opposite. Mo na ka si Digong kay babaon mo to. So diretso man tog pamalikas mga kaigsunan. Mo na nga si BBM the opposite. Silent night ka kanunay, ha. Oh, si Claire Castro ray banhaan dito. Marag na-enhance ba yung beauty ni Claire Castro do, ha? Nga nahimo siyang spokesman sa presidente do, ha? Sige magiras Manila, pero Bohol, lingaw sa pamista. Bitaw dong. Asay pista rondo dong plaza, dad ako. Ha? Kayo, mista ta dong. Ha? Asay pista rondo, ha? Okay. Sige, good morning. Magpatabang unta mi og unsaon. Og unsaon tempa. Nay murag text lamo tele ni do, ha. Okay, sara man to do. Oy nawa man. Mensahe. Unsaon. Magpatabang ta mi og unsaon. Dia. Good morning. Magpatabang unta mi og unsaon namo makuha ang among gi-request nga certificate of lot status sa DNR kay mo 1 year na pero hangtod karon wala pa gihapon kay ang usa sa employees nga maoy mohimo sa maong endorsement para sa ma-cleared na among records and completed na ang tanan. Mga required legal documents na submit na mo tanan. Pero sad to say, nga naay mga tao nga wala gahimo sa ilang trabaho, kanang dereliction of duty ba? Naay man tay rights sa applicants ARTA, law, o ease of doing business bitaw? Complainant, you better lodge a complaint against that person kung ugaling sa imong tanaw, kung tinuod ng imong pananaw, nga wa tagda ang imuhang mga lihok diha, no? Kaya gitagaan man na sila pila kaadlaw, ha? Na na-example ni ana, no? Tanandang transaction ninyo, dapat recorded na siya o ganusan ninyo na gihatod, ganusan na nadawat, kaya aron maunay basis. Doon na na-ombudsman ana nga official o vice mayor man tila ito sa una, na isuwat sa Osaka concerned citizen, wa tagda. Wa tagda, gibaliwa. Gidismiss yun siya, gipapahawa yun siya sa ano, sa ombudsman. Kay dapat ang mga communications nato sa mga public offices, government offices, tagdun yun na nila. Otherwise, ma-dereliction of duty, otherwise, ma-ombudsman sila. Ana, no? Wala, sige, pasagde, magira, Manila. Pasagdan to, basta ma-mister tagato, ane, ha? Asang pista ro no sa babag daguhoy sa bunga Ilaya Hagna sa kanina sa Montesuerte Carmen, no, sa kan Hawaii Gindulman og sa La Union Kandihay. Oy, layo asa ni ato pamistahon no, daguhoy man sa do, ha? Kandihay Carmen og aton dapita. Oy, happy fiesta ninyo diha, ha? Hinaot nga malipayon ang kapistahan diha, ha? Buto-buto sa tagay sila dito, no, ha? Kita dire buto-buto tas balita mga kaigsuonan. Grabe kalangan ang DNR Bohol. Mao lagi. Daghang delaying tactics matud pa. Hasta po ng Department of Agriculture mga kaigsuonan, no. Naagi hapoy langan ana, no. Dapat unta maunay himuon nga lihok ba, the ease of doing business, mga kaigsunan, nga sayon-sayon raon ta, dapat ang citizen charter matuma na, dapat muhimot ang transaksyon sa gobyerno, dili maabtag siyam-siyam. Anong dugay man, Fred Añasco, parihara na sa bias media nga bayad og bakakon mo balita, matod pa ni Fred Añasco. Okay, naapailain na watching and listening to you from abroad. Salamat, Ma'am Lily Hens. Okay? Salamat kayo sa itong mga texters. Og di apailaing texters dire, mga kaigsuunan. Watay laing mahimo kundili mag-ampo tang tanan. Kay watay mapili aning atong mga lideres karon. Samo kaayo, pulos kawatan, nag-ilog sa bukog na silang tanan, maong naggubota aning atong nasod karon. Uy, nag-ilog sa bukog do, munang nagkagubota do. Oh, lisod bitaw, no? Ah, kagubot ba niyang kwarta, amigo? Oh. Yusar, bahalag maggira, human pista sa luway. Uy! Bitaw, kapit sa 30-31, ha? Ah. Ala, sige. You're all invited to eat my house, ha? Ah. Hmm. Inday ihok, grabe kalangan ng DNR. Daghan ang nareklamo ang DNR ba? Ha? Oh, daghang diliin ko, no? Ah, palihog ko, DNR, ha? Ato nga tagdon sa laing higayon, mga kaigsunan. Ah, kaning kabahin aning mga reklamo la sa DNR. Doon na pa dyan laing text dere mga sano. Good morning, Sir Tibbs. Karong umabot eleksyon, no to Duterte, no to Marcos. Mamili tag laing kandidato nga mas angayan. Kinsa kaha na mga kaigsunan do? Dili ko no Duterte, dili ko no kuan, ha? Gusto unta ko maka-raise ani nga concern sa inyong alagad sa nibahin, ha? Okay. Concern sa alagad program pero pila na lang kaadlaw dili gyud ko maka-contact sa inyong mga contact numbers. Please mohangyo mi unta og tabangi mi dili lalim daghan na nangamatay, sige lang mi og pabalik-balikon og kapila na baya mi muhatag og kwarta anak nila para iyang himuon ani endorsement, makakuha mi og certificate sa status. DNR do tong tawagan na sunod nga higayon do, ha. Kay aron makuha nato ni kanang delaying tactic sa DNR kay gahuwat ng red tape. Oy. Dili maayo ng red tape, mga kaigsuonan. Kay lini tayong lahat, matud pa sa atong texter, ha. Lini ko no, mga kaigsuonan, ha. Atong okay. Red alert ng kuan diron, mga kaigsuonan, no. Atong NGCP gamay na tag kuryente ron tungod baka ning kainit sa panahon, ha. Okay. Wa man demo do, ha. Wala mo iniabot dire nga text daw, ha? Basi ka ni. Okay. Okay. O tong oras, mga kaigsunan, 15 segundo sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Kung init kaayo dito, mga kaigsunan, sa kauluhan karon ning balita, mga kaigsunan, sa buto-buto sa Senado o ang pagsibat ni Senator Bato. Atong hinumduman nga init kaayo ang ato ang kalibutan karon, labi na din sa Pilipinas, mga kaigsunan. Ang heat index today, 43 degrees, mga kaigsunan. Init pa ni sa Hilanat. Kang Hilanat to, di ba 39-40 mo na do? So init kayo. Mga sano, daghan sa mo bajang piligroan ng dapita, no? Maigo ta sa heat stroke, uguban pa. Pag-bound yun, ayaw sipyat, bit-bit, pagdag tubig, ha? Unya, o mahimo, ayaw mo pagsanina ang mga igangunon nga sanina. Kung mahimo, ha? O mahimo, magpahangin ta, ato ta sa mga bugnong dapit. Kay peligro sa tanan eh, ha, ano itong ipang hangyo sa atong mga katawhan kaning kainit sa panahon karon. Atong paminawon sa ang report bahin ni mga kaigsunan, isip giya natong mga tagbilaranon, mga bulanon, gikan sa ato ang alagad reporter si Zera Arcayena. Zera, go.
1: Nagpasidaan ang pag-asa kung Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posibleng moabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan sa Bohol karong Adlawa, Webes, Mayo 14, 2026. Subay sa panagna sa panahon sa State Weather Bureau, makasinati ang probinsya karong Adlawa o grabing kainit diin ang temperatura o humidity mahimong moabot sa 43 degrees Celsius. Sa maong level sa kainit, dako ang posibilidad sa masinati ang heat cramps, heat exhaustion o ang delikado nga heat stroke kung magdugay ang pagbuwad sa adlaw. Tungod niini, giawhag sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang publiko sa paghimo og mga lakang sa paglikay o mga pauna nga proteksyon sama sa magpabiling hydrated, likayan ang ilimnong makahubog, limitahan ang trabahong pisikal o likayan ang pagawas sa balay gawas kung gikinahanglan aron malikayan ang heat stroke. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

punto sa maong balaod. Kay naa lagi balaod nga haom kaniadto, ah nakalabay 50 ka tuig, epektibo to. Dabi pag-abot sa laing 51 ka tuig mga igsoon ug dili na epektibo. Ipadayon lang sab gihapon. Dili di hatagag pagsabot o konsiderasyon. Mao ni mga higala ang madungog puhon-puhon. Ugma mga higala sa Capitol Reports. Kay hilabihan ka mahinungdanon. Kung maghisgot ang looy pagsabot mga higala sa ikahimuot sa tanang tao o sa mga natungdan nga nanginabuhi sa furniture industry o niagagmay rarabag yun nga matang sa patigayon. Ikro ba? Gagmay ra? Nya kining gagmay, mga igsuon, angayan man ni tabangan, agakon ba? Angayan agakon, tabangan? O ugmahi mo pa, voluntaryuhan? Sa may inyong gikinanglan diha, arong mulambo mo. Nya daghan man eh. Di man ra kay duhara kadusinan eh. Sa tibuok Bohol, mga igala. Wa may lantugi. Nga ugma kalapas, naagyo sanksyon. Naagyo ipahamtang. Labi nag nakalapas kay dugay po din sunod sa kamanduan, naagyod na. Pero sa di pa mo abot ni ana mga igsuon, kay doon naman ko'y nag-ingon lagi na ko mga igalag, Sir Loloy, dako raman ang isira ng mga buhatan sa furniture making. Ano man, pag maghisgot mga igsuon o isira, buti pa sabot, kapanginabuhi ana sa pamilya. Dabig doon ay nanungha kulihiyo. Doon ay nagtungha elementarya. Ang ubang abot isuhol dito sa uma mga igala. Nga naapoy panguma karong panahon na di po mo trabaho ang mga tao, di mo linya po minimum. O di po mag-minimum ang kita sa trabaho sa uma. Saan naman isuhol? O niya ang propaganda na bagyod sa gobyerno. Bisan din sa ato sa probinsya sa Bohol mga isuon. Tabangan ang mga nanginabuhi. Mauna yung itunan lagi. Mga igsuon. Dili, mahimong, lahus-lahuson, ay, nakalapas. Tunan, muna gibuhat ni board member Jami. Amintado, Bilyamor, mga igsuon. Ano man, ma-board member kag madili, nahibalo ka nga ang panimalay ng gasto sa inadlawong galastuhan. Ma-furniture makers ka o dili, nahibalo ka nga diha ka magsalig sa imong panginabuhi. Adabig isira, mga igsuon. Dakong tanawon nun, kineh, dakong pagasusihon. Dili, kay kapanginabuhian, bisan pag dili kapanginabuhian, mga igsuon. Oh. Kay tagsara man putingali, mga igala, namuhat, uksilya, unya, dito sa luyong lungsod, tuapod, nanuhol sa daro, diha na yun na sila magtutok. Unya, kinimanggong furniture making, mga igala, sila nga mga nagbuhat o mga kasangkapan, ginamit ang kahoy, mga igsuon, naaapoy ahinsya ni anak nga gatanaw. Pasalamat bitaw tas DENR. Kay tanaw nila ang kabakildan, kapatagan, mga kahoy, wa ba busuhis mga tao, gipamutol ba unsa diha, kay maguba lagi. Nya kini kakahuyan mga igsuon kay dako man gikatabang atus mga maguma, ngatus mga tao, bisan pagug magbarog lang ang kahoy. Di pagamiton nga dapat sa panimalay, idapat sa balay mga higsuon, dako na nagikatabang sa katawhan. Pero unsaon man sa pikas bahin? Ha? Unsaon man na, bisag dako gikatabang, pananglitan dunay bagong minyo, magpuyo anang dapitas kakahuyan o kalibunan, pamutlon yun ang kahoy. Nga naman, tuwa man magtukod og balay. Alang-alang man sa nang balay, mga higala nga, ang ibabaw sa atop, sanga sa dagkong kahoy. Pamutlon yun to. Kaya wa may balay, mga higala, nga tabunan sa daghang kahoy, nga waputla. Limpyuhan man na. Sa to panay punto o katarungan, nga no usahay nga putlon ang mga kahoy. Labaw na sab, nga nay punto o katarungan, nga nung putlon ang kahoy, mga higala, kay gamiton pagbuhat o mga kasangkapan sa panimalay. Ito na eh, matod pang atorne Bilyamor, mga igsuon. Jami Amintado Bilyamor, ang board member, magbabalaod sa ikaduhang distrito din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Usabon, susihon, tunan. Tinuod man na.

Hain diha ang konsiderasyon, angay sabton. Hain diha ang dili angay sabton. Okay, hibaw kag balaod, mga igsuon. Pagtuon sa balaod, mga lantip o kaisipan ang nagtuon. Pero usahay pod, mga igsuon, usahay sab. Dili tanang higayon, ha? Usahay lang. Ang nagtuon sa balaod, di pod suhito dito sa lugar, sa kahilitan, sa kabarangayan. Dili suhito. Pananglitan ang nagtuon sa balaod. Aron mamahimo ning balaod ining atong opisina. Wa makapuyo og kahilitan nga kabarangayan. Kay didto magdako, didto mahimong naminyo sa syudad, puro syudad ang tanang pangidaron. Kun diin siya magpuyo, dili siya suhito sa kabarangayan. Pero way problema pagbuhat sa balaod. Sa dihang maaprubahan og mapabarog og mahimong balaod, balaod yun na siya. Pero da, kumusta man ang mga maipiktuhan? Kumusta man mga igsuon? Labi na kay usahay, dili tanang higayon. Kinibalaod sa tao mga igala, ipabarog diretso og balaod, wa tukia kung epektibo bang balaod dito sa hilit nga kabarangayan, nga tuwa po'y katauhan nga nanimuyo. O aritas manginabuhi mga igsuon. Ikaw nga naminaw, pananglitan, gusto po kag purnitur mga igala nga imong ipamaligya mga kasangkapan, hinimog kahoy aron ka mabuhi, kuha kag permit. Unsa man ang salaing pagkasulti ni permit, panugot mga igsuon, mukuha ka. Nausahay kay na man puy requisito sa permit mga igala, hilabihan kalisod tumanon sa tao. Ano man ni akas buhol magpuyo, ang permit at tukuha asibo. O ang ubang papilis para ka nga makapatigayon sa imong negosyo, isip ka panginibuhian at tukuha asibo. Pagsakay lang daag, barko, mga igala, o pagbiya sa imong pinuyanan, kay muadto kag sibo. Usa na na, kamatang sa kapurhisyuhan, apan muagwanta ang tao, gumikan kay naamay balaod. Mga igsuon. Nya kinisang uban mga igala bisag nakasabot sa balaod, aritas mga namuhat sad og mga kasangkapan, mga silya, mga bangko og uban pa. Bisang gumahimo usahay pod magpadugay-dugay man sab. Padadag notice ka usa di patagdon, kaduha di patagdon. Hantod na lang pod Hinuong isira. Kay nagpagahigahi man sa mga igsuon sa pagsunod sa requisito or requirements. Mauni nga nakasiguro ko nga pagawas sa balita mga igsuon, ayuhon gyud pagtuon kini kay daghan mga rason kinaingnan. Naapod tinuoray uban wa mukuhag mga requisito kay layo nya tinuod sa pud siguro nga wa puy kwarta ibiyahe mga igsuon. Requisito laging adtoon. Pero alang-alang man mga igsuon og samtang wadto sa Cebu. Okay, kadaghanan sa atong mga national requirements mga igala at man kuha as region. Naniya man ta region 7. Di ato Cebu. Kay tuwa man ditong mga opisinas nasyonal. Mga igsuon. Alang-alang mga muadtog Cebu mga igala magputos og dahog saging sa usa ka sa pagkaon kay abaw nun. Kwarta gyud na. Kuot ritsos pitaka, lingkod ritsos lamisa. Kay mukaon, why magputos, angay man lang magputos-putos, makikigala o kalanon kung muadtog merkado, gikas balay kay tabo, kanabang gitawag sa daghanan, mga igalag, adlaw sa tabo, market day sa lungsod. So, daghay mga rason. Unang-una, ang kaniadto nga panahon, lahi na og istorya kay karong panahon na mga igsuon. Kaniadto mga igala kay pipilar may requirements. Karon kay ang gobyerno mga igala labi na sa lokal naningkamot man mga igsuon, ha? Naningkamot man mga igsuon nga mabuhi ang gagmay negosyo. Kay sa gagmay negosyo mukwita sa ang ubang tao kay manuhol man. Di ba? Tukod ka mga igsuon og tindahang gamay.
Oh, unya ang gatukod, maestra, sideline ba? Inunta lang, kapanginabuhian, di aras balay, musuhol magkagtao, di nabuhi ang tao, gumikas negosyong gamay. Maumani ang paningkamot sa probinsya mga igsoon, din sa ato sa lalawigan, sa Buhol, nga tabangan ka ng mga gagmay ng mga patigayon, negosyo. Nausao naman ino, nanang naama na sira-sira. O, mabitaw nga para nako mga igala, di na lang unta po di sira. Multahan di ay. Ha? Ah, multahan ka. Nga naman, ikaw loloy tutas, nga tag-iya kag purnityor, ha? Namuhat kag mga bangko, lamisa o guban pa diha. Di kamutuman sa rekwisito. Ah, multahan ka. Ipasabot og multahan mga igala, wa mahiuyon ang opisina sa tao kay nagpagahi-gahi sa pagbayad. Amultahan ka. Depende sa kantidad. Lahi man po mga igala itong stoppage. Lahi man po itong ipahunong. O ipahunong sa lain pagkasulti, mauman po sab ng isira. Ha? May man itong magsigig multa, magsigig negosyo, kay wa man magkulang sa mga igala. Hinundo na'y kakulangon, pero di man yun ingon sa isira. Kay kasigi magbuhat. Dabi pagsira mga igala. Ha? Dunay 15 ka order mga igsuon, lain-lain tao. Di na tumapanday, di na tumatrabaho. Ngano man, nasira naman. Samtang og multahan mga igsuon, pinalidad lang. Matrabaho man tong buhati ra ko dihag lamisita be, buhati ra ko kananan dihag lamisitan duha ka dupa unsa bana. Matrabaho man to. Pero og isira mga igsuon, di na to matrabaho. Pangutana, kaniad to mga igsuon, sa kaniay, ibutan tayo, iatras tag 50 katuig ikang karon. Atong isibog sa paghandom. Pariho ba ang kalisod? Nga giatubang sa tao, kun itandi karon, pariho ba ang kahamugaway nga giatubang sa mga tao? Ang kaniad to kun itandi karon? Hinumduman na to. Kaniad to mga igala, wag yung hisgot o climate change. Nabay hisgot o climate change kaniad to? Pag ingon nga tingulan mga igala, anang panahon na? Tingulan yun anang panahon na. Karun usahay mga igsuon, ang tingulan nga Disyembre kay maningog na manggangis. Naapoy Marsong tinginit, magsigi po usahig baha. Manang gitawag o climate change. Sa to pa, sa klima lang daan mga igala, sa palibot, di na pareho. Oh, sa klima lang daan. Mabitong mangutana ta mga igalag katigulangan ayaw ng mga bata-bata. Aritas katigulangan, mga edad sa sinta, stinta, utsinta. Ang ilang tubag mga igala, dili lisod kaniad to. Ang karon mo'y lisod. Tanawara. Pero kung mga batanon ang atong pangutanon, sagol ang tubag. Naay mo tubag mga igsuon nga, hayahay kaniad to. Hayahay kaniad to sir. Napoy mo uban mo yung hayahay karon. Oh. Pero kung katigulangan ang pangutanon, kung maghisgot ang panginabuhi mga igsuon, daghan ang muingon nga hayahay kaniadto. Hayahay kaniadto. Nga naman, upahatako ni mong ebidensya sa pulong hayahay kaniadto, muingon man sila, di mahalin ang kamuti kaniadto, kanang kamuti, kanang kinilo. Oh. Kada bang kamuti ba? Kitantanan, kailaman tagun sa'y kamuti. Balanghoy, adi na mahalin ka niya ito. Og na'y tao nga magdag, kamutig, balanghoy sa lungsod, mga igsuon, kay tabo, market de lagi. Balanghoy sa lungsod, mga igsuon, kay tabo, market de lagi. Pabayluan og isda. O, kay ibaligya, magladlad kag kamuti, sa kanhiang katuigan, ibutan ta pananglita, 1960. O, 1960. At tuntuig, mga 1960s, di man mahalin ang kamuti dadug merkado. Pero arong mawala ang kamuti nga imong gipasaan gikan sa imong panimalay, pag-amot sa merkado, hala pang hunghong dito sa mamaligya ay gisda. Na akong kamuti, bayloy gisda. Kay ug muingog, na akong kamuti, palita. Adi mo palit, nga naman, tuwa mo po'y kamutihan sa imong gidool. Pero kung ingno nimo, nga na'y akong kamuti, bayloy, magsabot-sabot na lata. Wapay may kinilo kaniadto mga egzo.

kay kini lo gasugod manis panahon si Marcelo. Oh, ni kanhi presidente Ferdinand Idralin Marcos mga igsoon. Diha naman timbangan mo epekto ang mga katuigana, mga tuig. Muhungong. Muna nga kung tigulang ang atong pangutanon mga higala. Ang mga senior citizen, but na ko ipasabot. Muingon nga, hayahay kaniadto. Nga naman, kwintahan makastigulang. Ang ulan kaniadto, timing. Oh, maunang mudag ko ang puso sa mais. Nga naman, di man paspasag ulan ang mais, kaya ang mga mag-uma, nahibaluman o ano sa itimbaha. Karon mga higala, kay tagna-tagna naman ng ato. Muna nakalisod rong panahon na. Kay dakog puhunan ang pag-uma, baha aray makaingon nga dalisod rong panahon na. Kay dakog puhunan ang pag-uma, baha aray makaingon nga di mubunga. Oh, baha aray makaingon. So pasalamat ha, katawahan ha. Ang katawahan mga higala, dinis ato sa lalawigan sa Bohol, kutob sa Naybalo. Labi na ang tigbuhat mga higala o mga kasangkapan ng mga kahoy, mga igsoon, kay si board member Jami Aumentado Villamor mga higala sa segundo distrito din sa ato sa lalawigan sa Bohol, nagapaningkamot. Nga usbon, susihon. Kay ugwalay mo susi, ugwalay mga sog, katong karaang balaod mga igsoon, magpabiling balaod karong panahon na. Nga lahi nagkahimtang sa panahon o panginabuhi kung itandi sa nanglabay sa mga katuigan. So salamat kayo board. O oh, nakita man Miss Board Member kaganina. Ha? Salamat kayo board. O niya, katong maulagi mga higala, sa balita karong bag-o, makakahimo na sila. makadukduk na sila, makabuhat na sila mga kasangkapan. Pero ang gipagawas niya ito nakalabay ng mga adlaw, mga igsoon, ala, sira, kay naglapas-lapas mo. Di man po tinuray maayog yun ang maglapas-lapas o requisito. Pero kinimanggong gagmay negosyo mga igala. Usahay, bisag gusto nang mutuman sa requirements, dili makatuman. Nga naman, kwarta, basta requirements gani mga higala, bayronon, ipasabot, ana. O, unsa nakakon ang requirements at tukwa asibo? Gawas nga bayronon, plitihan. O na nga mga igsoon, makabalik na sa ulahing balita sa negosyo ang furniture makers. Pero atong nakalabay nga mga adlaw, medyo kulba-kulba to. Kulba-kulba to. Kay so hindi man po nato mabasol ning atong mga empleyados DNR din sa ato sa lalawigan sa Bohol, ila man pong ipatuman tong karaan laging balaod. Kay bisag karaan tong balaura mga igsoon, wa pa man alis de, existido pa man. Sa ato pa magamit pa. Ila man gigamit, ipadadag notice ang mga furniture makers. So mauna ni ang giingon mga higala nga ang mga karaang balaod ukay-ukayo na karon sa atong mga kadaguan. Nga naman, di na lagi haom karong panahon na. Oh, nakinirabang tigbuhat mga igalag, mga kasangkapan sa panimalay, pinaagis kahoy, maupoy gidili mga igala kung katong mga kahoy nga maayo himoon nga silya, lamisita, lamisa, samas tugas. Oh, samas tugas. Kaya di manggunang klasiya sa kahoy bukbukon, mga igsoon. Gawas nga dili bukbukon, kung maigo sa sapilya mga igala, kanang plinir ba? Hamisab, ligonsab. Ha? Kung maayo mo buhat ang usa ka furniture makers, mga igsoon, haom nga pagkabuhat, kay naman lagi pang kulit-kuliton kining magbuhat o furnitures, di yun mo tingog ng siya nga imong lingkuran. Nga naman, sa dihang gamiton, di na mo kupos, di na mo gamay ang kahoy mga igsoon. Mawasay gidili noon. Nya mawasay na ipamutlon sa mga mamaligyaay kahoy para sa furnitures. Nga naman, di man sa balibaran dito sa mga tighimo o kasangkapan o furnitures. Akin eh, maayon eh. Ana, agoy daghang kahoy mga igsoon. Naagoy daghang kahoy. Di man kaingon nga tugas ray kahoy sa kalibutan. Naay.

0: Gan. Pero di man haom, di man halinon kung himuog furnitures. Kay pag-abot og lima ka bulan mga igala mo, tingog naman to kay kaluag-luag naman ang mga lahi kay sa kahoy nga tugas. So mauni mga igala nga tunan lagi. Daghan ang nagpasalamat kutob sa Naybalo ni Board Member Jami Villamor mga igsuon. Board Member Jami Awintado Villamor mga igsuon gumikan kay iyag yung gikutihan. Iyag yung pagatunan gani ako karong panahon na di ko sigurado human ba ang draft ni attorney ni board member. Oh. Di ko sigurado. Pero sigurado ko nga iyag yung humanon. Kana kun wala mahuman. Parang dunay kausaban sa dagan sa sistema unsay gidili o unsay gitugot. Kay di lalim ning mamuhat mga igsuog furnitures mga igsuon. Ako di man ko kamao mamanday, di man ko kamao mugamit anang tigib, mga planer, uban pa, dok-dok gani glansang magigalag, ako'y padok-dokon. Mapilo sa kaduha, dusa mo, musalpak ang lansang. Kaya niya po, nasa ipulso na to, magigalag. Dili timing. So dili lalim kining mamuhat, magigalag kasangkapan. O niya, karong panahon na, daghan na nga mga nakahuman sa kurso sa pag-uskila mga higala nga gumikan las kasangkapan nga ginagmay. Dili dinagko ba? Oh, kana bitong anara buhatas kilid-kilid ya silong sa balay og namang galing gitukod nga building mga higala. Di pod komportable kay gamay ra ang building. Dili lalim. Ang pagpamuhat og furnitures mga igsuon. Ngano man kung ang usa ka pamilya makapalit ng kasangkapan diha sa iyang balay, ang butog pila pantuig mupalit sa naglain. Matiguang na lang siguro pag-order ato, bata-bata pa. O niya, ligon nga pagkabuhat, na ano sa pamuusab o palit mga igsuon. So, lisod ang pagmerkado, pagmarket sa mga furnitures. Dugangan pa sa mga igala lagi. Maulagi ni. Makabalik naman sila. Karong ulahing balita, mga igala, makabalik naman sila. Pero gipangkulbaan sila, nangaguol sila sa dihang mibalita, migawas ang balita, isira. Kini yung tapong magbuhat, magbalaon, labi ng mga lantip ng mga tao, mga igsuon ba? Tanaon ang tapod, ang resulta, kung kini mo yatong imando, maumaning magbuhat o balaon. Tanaon ang makadaot, tanaon ang makaayo. Kinsa may gabuhat o balaon, para nako mga igsuon ha, muingon lang po ko ana pagsulti mga igsuon sakay ka sa ginagmay naagi mantag magbubulo magbabalaod og barangay mas kuti ang barangay buhatag balaod kaysa nasyonal ambot og mutuo ba mo ha mas kuti ang barangay buhatag balaod ngano man ikaw nga nagbuhat og balaod sa barangay kay barangay kagawad ka nakaagi ko ana dito sa Mindanao siyam ka tuig ha. Ang imong sugyot nga balaod, mga igala, tunaan pa na ni Mugmaayo. Nganong buhaton ni balaura ni, makaayos tao. Kung ato ni buhaton, naay makaayo, daghan ba ang madaot? Oh. Muma na ang pagtuon sa balaod, di man kay dritsu-dritsu ra, wow, maukad to. Tudaan man. Tunaan mga igsuon. Na kining nasyonal magbuhat, mga igala, balaod, ilang mamputingalin ang eksperto, gawas pa eksperto sila, ilang katungod. Maulagin eh. Paglabay sa daghang katuigan, katumbalaura, haom kaniadto pa. Oh. Pero karong panahon, adili na. Oh. Aritas illegal. Kuhaon na to ang pananglitan sa illegal, mga igal, sa lain usab nga kapanginabuhian, di natas furniture making. Ang mag-drive, mga igsuon, ang magmaneho o di makina, ibutan ta motorsiklo, mga igsuon, dakponon sa balaod. Ano man, dagagrason. Why lisensya? Why restro ang motor? Adaghan lagi grason? Adakpon, yun. Kaya ang mag-drive nga why lisensya, mga igsuon, adakpon man. Di ba? Pero pangutana, nganong halos naman na tibuok Pilipinas, na masahiro ng mga habal-habal. Tungod kay gisabot, base ka na sa sitwasyon. Oh, Mindanao, mga igala, ito ay habal-habal dito. Nakaadto mo ko sa Valencia City, sa usa sa mga barangay dito, sa dito pa ko magtrabaho, Gradius, Cagayan de Oro. Mga igsoon. Ang ilang habal-habal, na ikawayan anang kilid. Nga naman, sinako ang ikarga. Dini sa ato, nakakita ba tag habal-habal nga na ikawayan anang kilid, gibukos-bukos. Gipurmag katri-katri, mga igala, kaya adto isaka itong mga sinako nga mais. Wa man din sa ato. Pero pangutana, narehistro ba mga igala kanang ubang habal-habal? Wow, ha? Pero nganong ginatugutan man? Tungod lagi na sa sitwasyon. Bisag dili unta ngay nga tugutan, tugutan na lang. Ngano man, kinsa may jeep registrado mga igala sa LTFRB o sa LTO nga mamasahero atong bakilid mga igsoon. Ha? Nga kabayo ra po nakapahimog dalan ato di motorsiklo nya papasano nato ng mga tao anang sinako mga igalang mais to atong nangaso-aso na bakilid paingon dito sa merkado atong papasanon tungod kay papasanon ang mga tao ngano man illegal og nay mao na hinungdan nga midaghan ang habal-habal kun maghisgot taghi illegal day mga igsoon na ay illegal nga angayan sabton gumikan ka sa panginahanglan sa mga tao pero tinuod nga illegal o sa may ipasabot anang pulong illegal wala tugutis balaod muna ipasabot ana pero nganong gihatagan magpagsabot konsiderasyon mga igsoon tuwa may daghang nanimuyo atong bakilid nga way barangay road tuwa may daghang gauma dito nga dagko ang pinuso sa mais usahon na pagdaan na dito sa galingan mga igsoon nga ang galingan tuwa ra pud sa sentro sa lungsod. Ah. Ba dai tao mo pasan og usang sakong mais mga igala nga kanang 10 kilometros taguhi-taguhuyan lang. Wa mo. Mo na irason nga no nga gisabot mga igsoon. Oh. Nakadungog batag nay habal-habal gidakop. Ha? Ah? Adak pun man lang nagmakabangga kay dunay tubagunon. Nganong midaghan maning habal-habal sa Bohol, gisabot. Oh. Usahay mangguning balaod mga igala sabton og una. Unsa may sabton? Sitwasyon. Unsay laing sabton? Distansya. Unsay laing sabton? Why musulod dito nga jeep nga registrado sa LTO o LTFRB? Kinsa may mamasahero dito itong kalibunan? Wa magani musakay de sa highway. Adto na bahinon dito sa kalibunan mga igala dito sa kabukiran nga tuwa tong uma nga dagko og mga kamuti, mga gabi, mga mais. Usahay kargahan pag mga baboy, mga igala. Nga tagsang gatos ka kilo. Mao na hinungdan na. Nga nung nga gisabot ang habal-habal. Ha? Asa na magkarong ubang habal-habal, wa na po dito sa kabukiran. Nasubraag sabot. Ni ana po mamasahiro din isyudan, mga igsoon. Oh, na may daganan. Bisan ko din sa ato sa Bohol, kalungsuran o siyudad, bisan din sa dakbayan sa Tagbilaran. Kita na gani kag motorsiklo, mga igalang gadagan. Nga, ang gadrive, gahilmet. Unya, ang manubila, gibitayan sa gahilmet, habal-habal na na. Labi nagwapod hugasi ang motorsiklo, samot na. Pero nga nung gisabot, maula gini. Tungod manggod sa kahimtang. Gitan-aw ni Attorney Jamie Villamor, mga igala, may tungod sa furniture. Dili lalim ning mamuhat ang mga igala kasangkapan sa balay. Kinsa may mo trabaho, timbang ni mo, imo lang po ng swilduan o 200. Hisgot man po, minimum karon 500 o 500 kapin mo, hisgot man. Kahit imong pangutan noon, mo ingon man po, mahal ang paliton. Sumaon ni mga igala. Salamat ni Attorney Jamie Aumentado Villamor mga igsoon. Tungod kay iyang gikugihan. Oh, iyang gitanaw. Oh, iyang giasikaso. Kinsay maipiktuhan. Mao na gini. Gigamitan na itong panagingnan o pananglitan. Mindanao mga igalang habal-habal dito na ay mga kahoy na ay mga kawayan anang kilid anang motorsiklo. Nakakita man ko. Mukarga gugunom ka tao. Oh, may maning habal-habal ini nga to kay duha ra may bakride. dito sa Mindanao, musuot man dito sa kabukiran, mga igalang, nang giaso na ng kahabugos bukit, kinanay gabon, na nalagi kawayan na ng kilid-kilid, napay mga ligid, mga igalang, gipambaksan mga igala o kadinas motorsiklo, arundi mo islaid. Nung anong man atuag manakupay, gisabot. Ha? Tinuod mang yod. Nga andi musubay sa balaod, kalapasan. Oh, is good lang kalapasan. Kaya naamang goy balaod. Bisag kinsay gamugna sa balaod, bisag asan lugara ang balaod, sa samang higayon, balaod gyapon. Ang ayan sundon. Pero gari putas ginuo mga igala, kitantanan, manimbahay manta, kitantanan, gatuo manta ng atong ginuong Diyos, sa ginuo, gani mga igala, na'y konsiderasyon, na'y pagsabot ba? Oo. Oh, na'y pagsabot. Ang mutu-mutuo ba mo? Ha? Na'y pagsabot. Pero nga nung waman gamita sa punto na, sa atong Diyos, mga igsoon, malakbita gamay ha, basig mo ingon mo, gawalin ako dere. Panag-ingnan lang ba? Buot na ko ipasabot. Nga nung naamay konsiderasyon, tungod sa Panginanglan. Oh, tungod sa Panginanglan. Gababag man ang balaod, mga igala, nga ayaw pagpatay. Pero nga nung husayon pa man. Oh, gababag man ang balaod, mga igalang, ayaw ka pagpatay, di ka magpatay. Pero nga nung sugot man ang Diyos, nga naay sundao, nga patay man tuyo sa sundao. Ha? Patay. Gira. Pag pabilin, nga linaw ang lugar. Muna'y tuyo. Sa to pa, gumikan sa tumong o katuyuan, mga igala, naay konsiderasyon. Oh. Katuunta at hisgotas ng labay ba ng mga adlaw nga gipangkubaan ang mga tagbuhat, mga igalag, puritiors o kasangkapan. Kisa may di kubaan, hingabot mga order, stoppage, sira, hunong. Nadabi, ang galastuhan sa balay, na napoy, mamutulay, kurinti, mga igalag, nga di mutingog ng price. Kaya labi-labi kahait. Dabi in taon, kung katong tagtungod, mga igsoon, nagapaningkamot, nga matuman ang requisito, pero walay kaplite, kaya ito Cebu. Ha? Nga ano man din ang opisina sa Cebu, o dadunday din he. Computer dito, niya masay computer din he. Kaniad to, mga igala, ad to ra sa Cebu. Pero gumikan sa sitwasyon karong panahon na, may mura gupog dadunday re. Ha? Naabitaw LTFRB mga igala, Land Transportation Franchising and Regulatory Boards. Na may lamisas Kapitulyo Provincial. Oh, pero kaniadto adtuon gyud nas mga truck operators, mga jeepney operators, la mga tutag Cebu. Pero karon naa na malagi sa Kapitulyo, na may adlaw nga mulingkod. Tungod kay gisabot ang sitwasyon. Namo ni gitan-aw ni Attorney Jamie Villamor mga igsuon. Oh. Money yang gitanaw. Kay luoy baya po ng usa ka tanpulanong bulanon mga igsuon. Oh. Mo nang ang sitwasyon mga igala, moy makahatag og konsiderasyon. Asa na to ipananglitan dire sa balhabal. Be. Driving without license is dakponon. Is a transgression, usa ka kalapasan mga igsuon. Oh. Why registro ang motor? Dakponon gyapon. Kalapasan gyapon. Mutuo ka mo nga kanang tanang habal-habal nga gadagandagan dinhi siyudad, kadtong mga habal-habal nga nagdagandagan dito sa mga kabukiran dito sa Mindanao mga igsuon. Nakarehistro to tanan? Ha? Wa mangani makarehistro ning ubang sakyanan nga naisaktong plate number unsay prueba ebidensya? Og nakarehistro patanan mga igsuon. Nga nung man, nga og manakop ang region, ang LTO mga higala, yutay ramay sa kinang mamasada. Nga nung tago man tagsakto tagpapil. Mauna mga igsuon, ang kaligunan nga madagkong negosyo og magagmay negosyo na agyoy apan. Oh, panidin ninyo. Kamong naminaw nining atong punto nga gigamit ang pananglitan sa sakyanan. nganong manakop ng LTO mga igala, yutay ra malagi sakyanan, muagi ang kalsada. O niya ang tao, daghan ay magtindog sa kalsada, gay gaatang nagtungag oras, usang oras, wapa kasakay, kay way sakyan. Pero way manakop, malagi igsoon, oh, gagukod malagi ng mga sakyanan. Di ba? Oh. Di kakakita, dugay barog-barog, desdaplig kalsada, gumikan kay nakulang ang sakyanan. Pero manakop na ganin ang taga-region, ay, daghay maliit sa trabaho. Ano? Way na masada. Buot ipasabot, questionable ang unit. Mga igsoon. Lantugi onon, toke onon. Unsa pa kari mga purnitur, nga tigay brag martilyo, glansang, o sundang, o gabas ang puhunan, anapoy mitrosan. Kaya di man mahimo, maghimo ka mga igsoon, o kasangkapas, panimalay, wakay mitrosan. Hmm. Kaya kasagaran magus na nanghimo mga igsoon o furnitures, anaras silong sa ilang balay. Anaras balay. Nya, sila rapuntag balay ang magpanday-panday. Yawat mabuhi ba? Oh. Pero tinuod sa mga na uban sang nanghimo mga igalang kapalingog-lingog post requirements. Kapalingog-lingog. Sakto gupod. Pero og idiritso mangug sira mga igala, lahi kaysa gimultahan. Di na pareho. Og multahan ka, padayon man kagbuhat og panday-panday di katre. O, katring duhay sulod, tuloy sulod. Halinan mangyapon ka. Og isira, unsan pagpadayos buhat katre. O, na ang manghigda sa katre. O, ano sa man kahumantong akong katre? Gikinangla na mo. Wa, kay nahunong ko. So, mauna yung mga igsoon, ang gisusig yun eh. Pag-ayo mangigala sa sangguniang panlalawigan, pinanguluhan ni Board Member Jami Aumentado Villamor, kaya arong ko pong matabangan yung tao ng gagmay ng mga mamuhatay mga igalag po. Ginagmay raman eh. Ha? Oh, ginagmay. Nganong nanghatag ang province, ang probinsya mga igalag panglaiblihod, muhata ko sa 5,000, ha? Dependis programa. Muhata ko sa 10,000. Pangutan na. Nga nung nanghatag, mihatag ang province sa mga ingon ini, aron mabuhi. Ha? Aron madugang-dugangan ang kita. Mauni nga, karong panahon na, gumikan kay lahi man ang kahimtang sa panahon o kaniadto o karon, naagyod unta ang konsiderasyon. Tinuod man ang uban diha, gipasira, gipadadaan nag-notice, waa mo tagad. Ambot nga nung pundi mo tagad, baangay man nung tagdon. Kaduhang notice, wa mo tagad. Ikatulong notice, asira. Oh. Kita unta pong mamuhatay po ng mga furnitures. Ug nay notice, ah ma'am, ni ako ma'am. Nga naman, mag-explicar ko ma'am. Nga na unta sab. Respetuhan sab ang nagpadalas notice. Di ba? Nirespetuhay ba? Naman po uban, tingali dilitanan. Naman may uban sa mga palingog-lingog lang sab. Oh. Palingog-lingog. Sumaon ni mga igala nga tukion gyud. Usa sisguta ni Board Member Villamor mga igsoon. Mao nga kanang mga requisito nga mahimo rag anhis tagbilaran himuon. Ha? Di na dito Cebu kay kanang mubiyahe maguta karon mga igsoon, natural barko. Oh. Dako na nang kapurisyuhan una sa panahon. Mahunong ang imong trabaho, unya panggasto sab. Oh, panggasto sab. Dabi igo-igo rin taon. Aon naman nato ning sitwasyon na ni. Nga igo-igo raman. Oh, kay kining galastuhag balay mga igsuon. Dali malitok og gastuhag balay abi ninyo bugas. Oh. Di gani usay malitok ang isda, mga utanon, ah mahal ang bugas, yana di ba? Galastuhan sa balay, di sa basta-basta. Napay nagtungha ng mga bata. Daghan ang galastuhan, mga igsuon. So, salamat kaayo, Atty. Jami Villamor, mga igsuon, Aumentado Villamor, nga imog yun ng ipangusgan ng bahina. Para nako, dinis tulumanon sa pagpakabana, bulanon, mga igsuon. Ha? Dilis pag-unsa sa ako lang. Dalaygon kaayo si Atty. Jami Aumentado Villamor, si Board Member, mga igala, tungod kay nakahuna-una siya. Very bihon tani, sublion tani. Oh, kay luoy kining luoy ba ning mamuhatay o gagmay panginabuhi mga igsoon. Abi ba nato nga ang ilang produkto, ang ilang finished products, ang ilang gipanghimo, but na ko ipasabot, mahuman og Lunes, mahalin og Martes, dili oy. Napay uban diha mga ilang higalang, mahuman og Enero, ari pa kahalin ang ilang gibuhat sa Marso. Ah, pipilak pa kabulan ang mulabay. Pero nagapaning gamot. So tanawon ni Atty. Jami mga igsoon, nga pasibuon ang sitwasyon. Munang dunay review. Ako di ko kasiguro karong panahon nagnahuman na ba iyan drop. Pero makasiguro ko nga iyag yung gilihok mga igsoon. Diha na to makita ang pagpaningkamot sa mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa ngalan sa sangguniang panalawigan mga igsoon silang tanan ilan nang tukion. Pero ang nangunay nangulo mga igala Atty. Jami mga igsoon Bilimor. Wa naman ko'y uras, mga igalas, pagpadayon ining mauntulmanon, pagpakabana, bulanon. Salamat sa inyong pagpaminaw, gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong makugihon, amahan sa pagpangalaga, dinis lalawigan sa Bohol, ang atong gobernador, Gobernador Ares Aumentadog, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan. O sa ngalan sab sa Paimo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo. Uban sab kanato nining mauntulumanon si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Master Control Engineer Kagawa Jerry Cahes. Gaykas pagsugod hangtod sa oras sa kaumanan sa akong paglingkod karong adlaw. Diri usab sa video mga igsoon si James Bumbulero. Mga kaigsuunan nining mauntulman si Cyrus Dibayros kauban sab nato mga higala sa atong pagpanaguban ning aton tulmanon pagpakabana bulanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes mga igsuon sa ngalan sa Paimo og sa provincial government ako si Loloy Tutas hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado maayo may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray, sakit na ng katawan ko.
2: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, herbal strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
14: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
11: Naulian na ka, ma?
16: Gahapon pa!
11: Ah, kuya, waoy!
15: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
17: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bumba!

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
16: Uy, what ako?
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una,
20: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
22: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
21: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
22: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
21: Ay, Marie. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
22: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
21: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
22: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
23: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. O ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: GTX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinukan din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, at the first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato mga department heads, office heads, o mga kaubanan usab nato nga mga City Hall employees sa pampagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Nabinausap sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office. Malalain ko din si Ma'am Kathleen Torimocha. O nabinausap sa ito ang City Administrator ng itong pagamhan ng lokal, si Sir Alvin Luis Aquizar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pagkikunong, pagkikuban o pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito nating sibihan itong programa. Ug asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala. Again, may buntag ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug gisad nako makalintan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa mga 15 ka kapitanes nga mao'y nakiguban ka nato no sa ato ang matag adlaw nga programa, kini ato matag adlaw nga tuluman noon ning atong pagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimonya itong programa si DJ Cyrus the Virus nga mo ay nag-insure nga madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Labi ang usab sa ito ang official Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no, ikatulong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw na sa mga higala, lay na usab na adlaw, no, nga ito ang pag-asawaan, kabayan sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, na ito sa ECBI itong programa, nga ito ang Youth Beats, nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabinausab sa to ang Facebook page post, no? Sa to ang pinalangga nga Mayor, Mayor Jenia, kagbahin sa mga programa, servisyo, announcement, informasyon, no? Mga legit nga mga informasyon, mga igala, ato nakatangan unyang taon, no? Para itong mabasa, uma-aware ta, uma-update ta sa mga programa, servisyo nga gibuhat ni Mayor Jenia, alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned at till the end sa itong programa, mga igala, para mga labas ng mga balita, labas ng mga news ang ato niya to niini ning ato ang programa. And sa dili pa nato ihato ato ang mga nabiiyang mga programa, servisyo, no, nga ako ang gi-mention kaganina, tuguti sa ko og pag-greet, no, og happy fiesta sa Capital Valley sa Barangay Dako, no. Karong adlaw ilang gi sa ulog ang kapistahan alang sa lang patron nga si ang atong patron nga Our Lady of Fatima. So happy fiesta kaninyong tanan sa Capital Valley, Barangay Dao, and of course happy fiesta to kagawad Jerry Cahis, no. Happy fiesta kagawad Jerry, no, sa Capital Valley. And yes, no, sa mga sukinti pamina, tuguti kog mangumusta, no, kaninyong tanan, both naminaw sa ito ang radio o sa ito ang Facebook Live, no? Kay phone patch lang ta mga igala, tungkol kaya doon natin importante, no? Na activity nga di atinan. So, phone patch sa lang ta ninyo makauban mga igala, no? So, ato di yun dalun sa itong programa ang pagpangumusta sa itong mga sukitig paminaw na ito. Kamusta man mo? Kamusta ang yung tibok and law? I hope you are all good. We are all fine. Naamos sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga higala, sa itong mga suking tigpaminaw na ito, mga tagbilaganons and bukolanos, no? Kung magawas mga galita sa itong mga tagsa sa mga kanimalay, o magawas man ta sa mga tagsa sa mga gipang trabahuhan, o asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, ayon dyan mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot og jacket or any mga butang, no, nga pwede itong magamit para protection laban sa di na tumatansya na dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usay mo uban, gabi na pud kainit para protection sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o gilanat, mga nga itong protectionan dyan ito ang lawas. Mga higala, katong lawas may mulihok matang adlaw, atong lawas may mulihok sa mga tagsa ka mga responsibilidad sa mga panimalay, o ilabinaw sa mga tagsa-tagsa ka mga lipang trabahuhan. And don't forget to drink 8 glasses a day, no, to stay hydrated, 8 glasses of water a day to stay hydrated, and don't forget to take vitamins, no, para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. Kay atong lawas na ipunan matag-adlaw, niya ito timanay nga health is wealth. So, mga katong mga higala, no, ang atong mga short reminders sa atong mga kaigsunan nato nga naminaw sa atong programa, mga higala. Huwag aring punto, ha? Aring na usap kita sa ato ang pagpasalamat sa ato ang mga official sponsors sa ito ang Sa Ulog Tagbilaran 2023.
2: All are invited to witness Sa Ulog Tagbilaran.
4: Historic folk defenders, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DuExam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Bezos, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnal Babayap, Congresswoman Christine Alexi Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Laguna, Board Member Mutia Kismi Piron Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, PCL President Joanna Capalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond Sponsors, we would like to thank the following: Bio Pharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCAD Truck Solutions, Balay La Nina Beach Resort, TWD Joining Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Lab Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Duex Sum or Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitap Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank Chef Salim, Jeju Seafood, Chicken Atiatihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bomb, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cucleo Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafood, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services at JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, we thank you very much sa ating official sponsors sa ating Saulog Tagbilaran 2026. Ugari puntaw sa mga higala, ari na sa kita sa ating news beat nga itong nakuha sa tubatan sa City Government of Tagbilaran. Pormal nang gitun over sa City Government of Tagbilaran ang bagong multi-purpose covered court sa Tiptip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure project ubos sa liderato ni Mayor Jane Yap. Mato ni Mayor Jane nga ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante, ginikanan o sa tibuok komunidad sa Barangay Tiptip. Iba sabut usab sa mayor nga ang pagbutang o covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government aron mapanaliptan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs, ug uban pang kalihukan. Dugang paniya nga gawas niini mahimo usab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergency. Gipasiugda usab ni Mayor Jenya nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pundo sa Dakbayan nga nagpabiling zero loan ang Tagbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matod niya, ang maong proyekto usa ka investment alang sa edukasyon, kaluwasan ug kaugbaon sa pamilyang Tagbilaranon ug kabahin sa serbisyo sa Yapal Administration nga makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran nga adunay libreng operasyon para sa mga bungi ug nguho karong Hunyo 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan usa ka partnership tali sa Dakbayan ug sa Operation Smile Philippines nga nagtumong sa paghatag ug bag-ong paglaom ug pahiyom sa mga kabataon ug hamtong nga bungi ug nguho. Dugang sa libreng operasyon, libre usab ang pliti, pagkaon, tambal o kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support, and psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi o nguho pero kinahanglan operahan pag-usab o nanginahanglan o follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawag ni Mayor Jainyap ang mga pamilya nga adunay miyembro sa bungi o nguho na mapahimuslan kining higayuna aron makadawat og libre o komprehensibong servisyo medikal. Alang sa pre-registration o dugang pa ang mga kasayuran, bisitahan ang Tagbilaran City Government Facebook page. Ug mao kato mga higala, ang ato ang new atong nakuha sa Government of Tagbilaran. Ug sa lain update mga higala, arin ang sakita sa ato ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jenya, alang sa mga programa, serbisyo, katigaran naghihimo ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, atong usab basahon, mga higala, no, ang labi na ang itong mga announcements, information sa ito ang mga tigsunang mga Tagbilaranon o mga updates kabahin sa mga project na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So wala pa naka-like and share sa mga Tagbilaranon, don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap with blue verified shot. So mga igala, ito nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, project update, May 13, 2026, gatayos na yun atong new Pugon public market. Dili lang ni ordinaryong public market, party ni sa atong economic and tourism development roadmap para sa Tagbilaran City. We are building tourism public markets na mahimong experience destination para sa mga turista o bisita na gusto makakita sa authentic na kinabuhi, kultura o local products sa Bohol. Sa ubang nasod abroad, ang ilang public markets usad yun ka major tourism attraction kay din ha makita ang local na pagkaon, produkto, kultura o everyday life sa mga tao. Maupod na atong direction para sa Tagbilaran nga ang kumbra sa Tagbi mahimong experience nga ma-enjoy sa tourists like a local. Kinidili lang para sa tourism, dako ni economic footprint nga direktang makatabang sa atong local vendors, drivers o delivery workers, fisherfolk, o labi na atong mga local farmers gikan sa mga silingan nga lungsod sa Bohol nga dinhi magdala og produkto para ibaligya sa syudad. kung atong i-boost ang ato ang public market, mas daghan pud og livelihood opportunities para sa atong katawhan. Usa sa ato pinaka ipasigar mo natukod nga zero loan, walay utang nga gipasa sa katawhan, padayon ang development pinaagi sa maayong fiscal management. Mao ni ang klase sa serbisyo nga adunay long-term impact sa ekonomiya o panginabuhi sa pamilyang tagbilaranon. Kung ako itong mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Usalay usab na post ni Mayor Jane sa Ulog Tagbilaran 2026 is more than a fiesta. It is an economic driver for our city. Every performance, activity, o celebration means livelihood for our vendors, drivers, hotels, restaurants, performers, and small businesses. Mao nga pinaagi sa saulog, dili lang kasadya ang atong gi-celebrate, kundi opportunities o income para sa pamilyang tagbinaranon. Saulog activities, Saulog Jazz Expo 2026, Timughuni ikawalong hugna, Saulog Praise and Worship, Saulog Dance Sport Competition, Saulog Visual Arts Exhibit 2026, and Senior Citizen Night. Dagang salamat usab sa mga bagong negosyo nga nisalig ug namuhunan sa Tagbilaran City. Congratulations on the opening of your new business. The Wave KTV Restaurant Bar across Billion Hotel, Graham Street, Cugon. Kalapi Butika ng Bayan, Ramiro Branch, Galliara Street, Poblacion Town. Kung mao ka itong mga higala, ang ato ang Facebook page post sa kabahin sa mga updates, programs, and services na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Katawhan ug alang sa Bakatawhan sa siyudad sa Tagbilaran. O garing punto sa mga higala, rinawasag kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa nakadlang natawhan karong adlaw, May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Daw, happy birthday ni Griseria Castillo and Rosario Buslon. Taga Barangay San Isidro, happy birthday to Trinidad Villare. Taga Barangay Tip-Tip, greetings going out to Flores, Kikiro, and Teresita Cordovan. Taga Barangay Manga, happy birthday to Rosemary Termes. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Majulita Omega and Roberta Galo. Marjolita Omega. Taga Barangay Boy, happy birthday ni Roberta Galon, Jason Baloma, and Australia Putong. Taga Barangay Gugon, happy birthday ni Alejandra Custodio, Roberta Bueno, Antonita Inking, and Roberto Tagutungan. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to Maria Flores Sema Franca. From Poblacion 3, happy birthday Melanie Bonifacia Ulaer, Gliceria Alorino, and Gliceria Maraginot. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Fatima Paumi. Taga Barangay Buol, happy birthday Nilani, Gliceria Maestrado, Gliceria Simagala, Gina Paham, Roberto Castro, and Tokyo Ben. Taga Barangay Dambas, happy birthday. Nilani, Cleotilde, Sarabia, Francisco Olaño, Maria Elvira Burge, Peter Salibay, Gordon Joel Indino, Maria Imelda Ligores, and Janelle Soldan. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan at sa Bilaran. Ug sa itong kaugan sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagtaulog usab sa lang-adlang nakawahan karong adlaw, happy birthday nila ni Rodrigo Capicinio Redondo, Francisco Quinio Olaño, Imelda Sevilla Glovasa, Peter Rojas Luol Jr., Colin Patak Galaw, and Ferdinand Putong. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O syempre sa itong mga suking paminaw, ngayon sa ulo gusto sa ilang adlaw na tawahan karong adlawa, nga wala na ito na mention sa ito ang programa, happy, happy birthday kaninyong kanay. And yes, ato mga sudi paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pakigunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran, daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang uban-ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang taknan itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Ralson na lang, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong nabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa. Pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexino Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
5: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
9: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.
13: Magkauban!

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katul-

0: Oras sa DWD Worldwide ng Radyo sa Katauhan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong ugtong sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Diningadlaw karon nga Huwebes, Mayo 14, 2026. Ako ang magtutugan ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Una sa kauluhan, Senador Bato de la Rosa nakasibat na sa Senado pasado alas 2 sa kagidinang gadlawon. Samtang wala mo isyo o temporary restraining order kung TRO ang Korte Suprema, batong sa pagdakop kang Senador Bato. Dinis atong dapit, pipila ka lugar sa Bohol, nakasinati o kakuwang sa supply sa kuryente human gibutang sa red alert status sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang Visayas Grid. Sa gawaan, Saudi Arabia naghimo o hilom nga pag-atake batong sa Iran. Mao kadto mga igalang ato mga uluhan ang mga detalye nini og ubang mga balita human lang sa pahinumdom gikan sa Alturas Group of Company.

0: O karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita sa kauluhan. Nakasibat na sa Senado, pasado alas 2 sa kaganinang kadlawon, si Senador Bato de la Rosa. Inisumala pa sa usa ka senador na nakakausap og permisyon na gikan sa Secretariat sa Senado. Ano ang report sa GMA Integrated News?
1: Ilang senador ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav?
2: Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang alas 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nagiintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torreon, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang alas 9 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga, itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senador Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerombo Mediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang isagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito, yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torreon kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie?
1: Yes, ma'am. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi?
2: Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pasok, pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa fifth floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building, Connie.
1: And as we speak, ma'am, dahil nga nabanggit mo na kinukunan niyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga balibalita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla.
2: Tama, Connie. Wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Salamat, Jimmy Balitang Hali, samtang sa naglambigit nga kasayuran, wala mo isyo o TRO, kung temporary restraining order ang Korte Suprema, batong sa pagdakop kang Senador Bato. Balikan na ito ako ng aniya report sa UNTV News.
4: Hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema ng Pilipinas kaugnay ng petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa umano'y arrest warrant nito mula sa International Criminal Court o ICC. Sa halip, inatasan ng Supreme Court ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police na magsumite ng komento sa loob ng 72 oras. Binigyan din ng 72 oras si Senator De La Rosa upang sagutin ang magiging komento ng mga respondent matapos itong matanggap. Matatandaang isa na publiko ng International Criminal Court noong Lunes ang warrant laban kay Senator De La Rosa kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
0: Nagsalamat sa UNTV News. Alas 12:18 atagi. Dinhi sa atong dapit pibila ka lugar sa Bohol, nakasinati og kakuwang sa supply sa kuryente human gibutang sa red alert status sa NGCP ang Visayas Grid. At agi ang detalye sa atong pagbalik.

0: Sa atong nga balita, sa atong dapit na pipila ka lugar sa probinsya sa Bohol ang nagasinati o kakuwang sa supply sa kuryente. Human gibutang sa red alert status sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang Visayas Grid. Ano ang report ni Alin Doidora?
1: Nakasinati og kakuwang sa supply sa kuryente ang pipila ka mga lugar sa Bohol human gipaubos sa red alert status ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines kaghapong adlaw. Sa advisory nga gipagawa sa NGCP, gisuddan ang pagpatuman sa red alert status sa Visayas Grid alas 3 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi, samtang yellow alert status usab ang gipatuman alas 8 sa gabi hangtod sa alas 9 sa gabi. Base sa datos sa grid, alas 2 sa hapon ang available capacity sa Visayas Grid mikabat lamang sa 2,510 megawatts diin samtang ang peak demand niabot sa 2,413 megawatts na nagpakita sa kahigot sa reserve power tungod sa taas nga konsumo sa kuryente. Suma sa report sa NGCP mo kabat sa 21 ka mga power plants ang napiktuhan sa force outages. Lakip na niini ang 12 ka mga planta nga wa na nag-operate sukad sa Marso 2026, upat ka mga planta sa 2025, duha sukad sa 2024 o duha usab sa 2023. Dugang pa 15 ka mga power plants ang kasamtangang nag-operate ubos sa derated capacities na nakaresulta sa kinitibukang 862.3 megawatts na dili magamit sa grid. Lakip sa mga hinungdan ang kakuwangon sa mga imported powers gikan sa Luzon o ang padayon nga pagsaka sa system demand. Ang red alert status nagpasabot nga kuwang na ang supply sa kuryente aron matubag ang panginahanglanon sa mga konsumidor busa posibleng mupatuman o rotational brownout o manual load dropping sa pipila ka mga lugar aron malikayan ang mas dakong pagkapaong sa supply sa kinitibukang grid. Matod sa NGCP, ang epekto niini nagdepende sa desisyon sa mga local power distribution utilities ug aktual nga kahimtang sa power supply sa matag lugar. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Alin Doidora sa imong report sa atong balita. Sa gawas, naghimo og hilom nga pag-atake ang Saudi Arabia batong sa Iran. Ano ang report sa UN TV News?
2: Naglunsad umano ang Saudi Air Force ng mga pag-atake sa loob ng Iran noong huling bahagi ng Marso bilang ganti sa mga pag-atake nito. Hindi isinapubliko ang mga nasabing pag-atake ayon sa ulat ng ilang Western at Iranian officials. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na iniuugnay ang Saudi Arabia sa direktang military action sa loob ng teritoryo ng Iran. Matagal lang umaasa ang Saudi Arabia sa proteksyon mula sa Estados Unidos, subalit sa loob ng mahigit 2 buwang labanan, nakaranas ito ng mga pag-atake mula sa Iran kung saan tinamaan ang mga oil facility, airport at iba pang civilian sites nito. Mula nang ilunsad ng US at Israel ang mga airstrike sa Iran noong Pebrero, tumama rin ang mga missile at drone ng Tehran sa lahat ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council o GCC. Kabilang sa mga tinamaan ang mga US military bases, oil infrastructure at mahalagang shipping routes kasama ang Strait of Hormuz na nagdulot ng pagkaantala sa global trade. Iniulat din na naglunsad ng hiwalay na pag-atake ang United Arab Emirates sa Iran bagamat mas agresibo ang naging tugon ng UAE kumpara sa Saudi Arabia. Samantala, mas pinili naman ng Riyadh na panatilihin ang diplomatikong komunikasyon sa Tehran habang nagsasagawa ng limitadong pagganti. Ayon sa mga source, nagkaroon ng masinsinang diplomatikong pag-uusap ang dalawang panig matapos ang mga pag-atake na humantong sa isang hindi formal na kasunduan para sa de-escalation o pagpapababa ng tensyon. Sinabi ng isang Iranian official na layunin ng kasunduan na itigil ang labanan, protektahan ang magkatuwang na interes at maiwasan ang mas malawak pang digmaan sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang sitwasyon sa Gulf region habang patuloy ang mga pag-atake at banta sa mga mahalagang daanan ng langis.

0: Kanina nagbabala si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi laban sa umano'y pag-atake ng Kuwait sa Iranian boat at pagditine sa apat na Iranian sa Persian Gulf. Ayon kay Araghchi, illegal ang hakbang na ito ng Kuwait at nananawagan na agad palayain ang mga Iranian kasabay ng bantang pagganti. Samantala, mas naging aktibo naman ang mediation efforts ng Qatar na patuloy na nakikipag-usap sa United States, Iran, Saudi Arabia, Pakistan at iba pang bansa upang mapababa ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, malaki ang papel ng Qatar sa pagtataguyod ng dialogo dahil sa malapit nitong ugnayan sa Washington at Tehran. Samantala, ipinahiwatig naman ng Pakistan na maaaring sumali ang Turkey at Qatar sa Mutual Defense Cooperation Pact nito sa Saudi Arabia bilang bahagi ng mas malawak na regional security framework. Layunin umano ng hakbang na palakasin ang kooperasyon ng mga like-minded countries habang patuloy na binabago ng digmaan sa Iran ang security landscape sa Middle East at South Asia. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon!
1: Salamat sa UN TV News sa atong timbayaon og happy fiesta mga lungsod sa Bohol og barangay nga nagfiesta karong adlaw sa patron San Isidro Labrador. Happy fiesta sa mga lungsod sa Tubigon, San Isidro, Pilar diha sa Babag Dagohoy, Bunga Ilaya, Hagna, Caninas, Montesuerte, Carmen Canahuay, Gindulman og diha sa La Union sa Gandiay og happy fiesta niya sa Barangay San Isidro, Tagbilaran City, niya kagawad Fausto Bibot Bundong, happy, happy fiesta. At ang dibayor sa ugmayang pagpaminaw sa itong mga Facebook viewers, ni Noel Daging diya sa Lungsod sa Carmen, ni Sir Aster Luis Sabas diya sa Habitat Village, Barangay Buol. Mayang pagpaminaw sa ni Ma'am Merlita Bastelia sa Taer, salamat kayo. Mao kito mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tuto. Kauban sa Technical Department Engineer Kagawad, Jere Cajes, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Mayungod to.
2: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tuto.
1: Oras sa Diwadi Worldwide, ang radio sa katawahan alas 12:26.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Do na ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mo kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Dinay, DYRD kanunay.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New alaksan extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New alaksan extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
9: More water, more life.
10: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, di ay ni, sir.
12: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
13: O, sir. Mga na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
14: Mabali sa mga butika.
15: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

0: Team Dad is for...
1: Usap ang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
8: 100%.
9: Based on RENI with proper diet and exercise.
10: Help stop Immunity Gap.
11: Mag Selene Plus araw-araw.
12: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nauliyan na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nauliyan na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nauliyan na ka, ma?
14: Wa pa.
15: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
16: Kung naisipun, muhina ang immunity, maung dugay maulian.
17: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Nauliyan na ka, ma?
14: Gahapon pa.
13: Ah, kuya, waoy!
16: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na zinc.
18: Alagang Unilab yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
22: Rexino Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kinsay ngalan nato, sir?
27: Paul Mercado, di ay ni, sir?
26: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
27: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
28: DTX500. Mabali sa mga butika.
29: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot na pataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
31: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Pilar utawa menon nagala gibuli kana saat kini sa Hanis Bake Shop lamian nga torta in sa mada empanada bibingka syupaw uguban sa Hanis Bake Shop ato nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall o para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudirin sa dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lungsod Sulaway. Masabi ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Matanya kinaglami ang kapagawa. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven little light in every bite.
1: DYRD Gisaligan.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: DYRD Gisaligan.
3: DYRD Balita Pilipinas.
4: Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita.
5: Go, go, go, go!
4: Matapos ang gulo sa Senado kagabi, Senador Bato de la Rosa wala na raw sa Senate building ayon sa sources. Isang driver ng NBI arestado ayon sa pulisya. Pangulong Bongbong Marcos, iginiit na hindi gobyerno ang nasa likod ng gulo sa Senado kagabi.
6: Hindi po gobyerno ang gumawa nito. We will get to the bottom of this.
4: Bago ang mga putok ng baril sa Senado kagabi, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na. Ang bise, may patama sa Pangulo.
7: Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM.

0: ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav?
1: Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang alas 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nagiintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torreon, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang alas 9 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga, itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senator Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerombo Mediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang may isagawa ang isang buo, malaya at walang kinihilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo, nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito, yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito, pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torreon kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie?
0: Yes, ma. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi?
1: Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pasok, pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa fifth floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building, Connie.
0: And as we speak, Mav, dahil nga nabanggit mo na kinukunan niyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga balibalita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla.
1: Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie.
0: Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez. Samantala, dismayadong ilang senador sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nasa caucus sila na mayorya ng sumiklab ang gulo. Balitang hatid ni Jamie Santos.
2: Hataw sa work, dapat hataw rin sa life. Get set sting!
3: Sting Energy Drink! My energy-giving B-vitamins, ginseng, and

0: Bago mag-alas 8 ng gabi, narinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag sa loob ng Senado. Nagdulot ito ng matinding tensyon. Agad pinalikas sa mga nakabantay na taga-media, pati mga natitirang staff ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Acting Senate Sergeant at Arms na si Retired Police Major General Mau Aplasca na mayroong aarestuhin.
1: We are going to arrest somebody.
0: Mula sa umiiral na elevated alert level, inilockdown ang gusali ng Senado. Lalo pang hinigpitan ng seguridad at nag-abiso ang USAA o Office of the Senate Sergeant at Arms na lumabas na ang mga gustong lumabas. Saka isinara ang roll-up door o mga daanan papasok at palabas ng gusali. Kasunod niyan, namata ang naka-full battle gear at nagsuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Dumating din ang mga naka-uniforming sundalo. Tinanong si Aplasca kung sino ang aarestuhin, pero hindi siya agad nagbigay ng detalye. Namataan din si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumakay sa elevator kasama ang kanyang staff. Bumaba siya muli sa opisina ni Senate President Aler Peter Cayetano. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng grinder o tila may nagbabarena sa labas ng isang pinto ng gusali na nasa site ng tanggapan ng GSIS. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa USAA, may mga nagtatangka umanong makapasok sa Senado. Sa kanyang live stream, kinumpirma ni Cayetano na nagkaroon ng putukan pero hindi malinaw kung sino ang mga nagpaputok.
2: I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing sa ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms, so the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack.
0: Pinuna naman ng magkapatid na Cayetano ang naging tugon umano ni NBI Director Melvin Matibag nang tawagan siya ni na Senador Pia Cayetano at Loren Legarda kaugnay sa putukang nangyari sa loob ng Senado.
2: Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI Director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan.
3: When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi, well then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emosyon.
0: Naglabas din ang kani-kanilang post ang iba pang senador tungkol sa sitwasyon sa Senado.
4: Hindi tama itong nangyayari kung nais nilang nakipin si Senator Bato. Hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika.
5: Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami. Dito pa kami kasama lahat ng senador pati ang kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us.
0: Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Interior Secretary John Vic Remulla.
6: Nandito na po si Secretary John Vic Remulla. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala.
7: To secure the senators, that is my number one priority. I will not arrest Senator Bato.
0: Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News.
8: Ayon sa Southern Police District, may naaresto kagabi na isang driver ng NBI na hinihinalang nagpaputok daw ng baril sa Senado. Sabi naman ng nagpakilalang asawa niya, 5 taon ng volunteer sa NBI ang kanyang mister na kung minsan ay nagsisilbing driver. Balitang hatid ni James Agustin.
9: Nagulat po, naiyak po ako.
10: Emosyonal ang nagpakilalang asawa ng isang volunteer ng National Bureau of Investigation na naaresto umano kagabi matapos ang nangyaring gulo sa Senado. Pasado alas 12:30 na madaling araw siya dumating kasama ang kanilang abogado. Nalaman daw nila na naaresto umano ang 44-anyos sa volunteer ng NBI mula sa kanyang katrabaho.
9: Tinawagan po ako nung kasama niya pong volunteer din po na yun nga po, inaresto daw po siya.
11: Nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli.
10: Bago mag-alas 11 kagabi, sa social media post si Senator Amy Marcos, sinabi niyang may balita na raw na may nahuling taga-NBI, isa umanong confidential agent. Binalikan daw ang tactical bag na naiwan sa lugar kung saan may narinig ng mga putok ng baril at pinangalanan ng boss niya na mula sa transnational crime.
12: Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan.
10: Sa impormasyon namang ibinahagi ng asawa at abogado, mahigit 5 taon na raw nagtatrabaho bilang volunteer sa NBI ang umano'y inaresto. Nang tanungin kung ano ang trabaho ng isang volunteer.
9: Any kind po, lahat po. Driver po, basta kung ano pong pinapagawa sa kanya.
11: Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI.
13: NBI.
11: Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon.
13: When we say volunteer, volunteer dahil?
11: Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga.
10: Nakipag-usap sila sa mga security guard. Matapos sa mahigit 20 minuto, bigo sila makapasok kaya nagpa siyang umalis muna.
11: Ang feedback po namin mula sa security guard is they already coordinated with the sergeant at arms daw and wala daw info whether or not may nakadetain doon sa custody ng Senate. So they cannot confirm at this point or they did not deny if may nakadetain. Unfortunately, they denied us entrance and we cannot force our way of course within the Senate premises.
10: James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.
8: Itinanggi ng National Bureau of Investigation na may mga tauhan ng NBI ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado.
14: Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sa sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction na wala tayong gagawin. Wala nga po taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI.
8: Panayam po yan ng GMA News kagabi kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, nasa isang hotel ang mga opisyal ng NBI para sa kanilang workshop at planning. Ayon pa kay Matibag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda na nagsabing paalisin daw ang NBI agent sa Senado. Sinabi raw niya sa senadora na wala silang tauhan doon. Ipinauubayan na raw ng NBI sa pulisya ang investigasyon kaugnay sa insidente. Susunod, latest na sitwasyon sa Senado
15: Balita Pilipinas.
16: Way palinay, di way RD kanunay.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Daud Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukans.
1: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pod nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
18: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Higala kumustag maing adlang Huwebes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lab-a sa panumduman. May 14, 2026. Like sa watampon o sa mga itong paghahatag at pagtagalan this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Nathalie. By understand by Nathalie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Ayaw mo kalimot ang atong Nan's Medical Mission 2026. Masugod na karong May 30 diya sa Samuanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samuanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Poblacion April, Samuanga, Sibugay. June 1, Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diyan sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tungkol kay daghan ang atong mga papremyo and labaw sa tanan, pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Buenos, we'll just stand by Nathalie alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

ako nabantayan nga sukad. Nga wa pagid mi nakabaton og anak. Ako nga kabantayan ang akong bana. Muradawadan siya gana ate. Ilabi na nga gina-pressure na mi sa iyang ginikanan. Sige pangutana, kanus ako no mi, muhatag sa ilahag apo. Nasabdan ako sila ate. Tungod kay nag-inusara lamang nga anak si Anjo. Nangandoy sila nga daghan silag mamahimong apo. Samtang si Anjo, ako ang ihang ginamahay. Nagtuo siya ate nga doon ako'y diferensya. Ang kunan ko nga na ako'y problema sa akong monthly menstruation. Ug sagad layagan ko. Ug mao kini ang rason nga maglisod ko sa pagbuntis ate. Sa pagpangligid sa mga katuigan, miabot nagsiyam katuig ang among pagpanag-uban. Apan wa gihapon mi nakabatunog anak. Siyam katuig ate. Og dinhi nakita nako ang kausaban sa kumbana. Dili na siya lambing sama sa una. Gikan sa trabaho, dili na siya moderetso pagpauli. Muhapit pa kini sa iyang mga barkada. Hubog kini nga mapauli o ganun na yung ginasulti nako. Ngawa ko na nako siya matagaig anak. Akip yung parents, makadungog kong mga foul ng mga pulong ate. Ayaraon ta ko na kong ipakaslan kung buntis na. Para ko na makasiguro nga makaanak yun si Anjo. Ate ni Higayuna, na. Mura na kong bulkan nga mabuto. Nga ko pasensya dili na nako mapugnan nga mugawas. Nakita na ako nga dili na malipayan si Anjo uban ka nako. Busawan ay rason nga magpabilin pa ko sa among relasyon. Mutual decision na mo nga magbulag na ate. Tuod man na naog ko sa among panimalay o gipadayon nako ang akong kinabuhi. Ngawa na si Anjo. Nagtuo ko nga di gid ko mabuntis ate. Samtang nalimbasog ko nga mahikalimtan ang tanan. Miabot sa akong kinabuhi si Vince. Siya ang ako nahimong shoulder to cry on, ate. Kanoon na ako siyang sultihan sa akong mga drama. Siya ang nahimong ako sandigan sa akong mga kasakit. Bisan unsa niya kabisi, kanoon na siyang dunay oras sa akong mga nonsense, ate. Hangtod nga nakapadayag siya sa iyang gugmang rikan ako. Sa laktod, nagkarelasyon kaming duha. Dati kayo na gusto lang nako nga na ako'y kauban. Kauban nga mukatawa, mag-enjoy sa kinabuhi. Na yung mga higayon nga malimot na sa among limitasyon. Naging intimate na ang among relasyon. Gisultihan ako si Vince nga dili ko makaanak. Kini ang hinungdan nga nagbulag niya sa kumbana. Matod niya walay lang importante kaniya kundili ako. Pulong nga makapahalipay sa kasing-kasing. Ug makapahupay sa mga kasakit. Hapan at the end of the day, ato lagi hapong kaugalingon ng atong masaligan. Ate, duha ka bulan nga wa ko gi-menstruate ate. Normal kinika nako. Apang sa dihang maglahi ng akong ginhawa. Ug doon na nako yung mga morning sickness ate. Nagduda ko. Busa nag-pregnancy test ko ate. Ug positive. Buntis ko ate. Halos di ko makatuo. Naghulat kong siyam katuig. O karon gihatag nga rikan ako ang akong giampo, ate. Apan ang maong balita inay nga makahatag ka na kong galipay, naghatag hinoon kinig stress. Excited kong ibalita kang Vince nga buntis ko. Nagtuo ko nga malipay siya. Apan iya kong giignan. Ipakuha ang akong gisabak. Minyo de siya, ate. Og naa sa probensya ang iyang pamilya. Sa akong kalagot, ako siyang gisag pa, ate. Pangutana ko siya. Ngano na kaya niyang itago ang arikan ako? Ngano na makak siya? Apan hilom lang si Vince, ate. Na-realize niya nga napasubo. O napasubo siya
samtang ako wa masayod sa angayan kong pagkabuhaton. Isa lang ang ako sigurado, ate. Buhion nako ang akong anak. Miresign si Vince sa iyang trabaho. Nahadlok siya nga masayran kini sa iyang asawa. Wala na nako siya apasa sa sustento, ate. Kay kaya man akong buhion ang bata. Nga ako lang. Di na ko gusto og gubot. Pagkasayod ni Andrew nga buntis ko, nagtuo ko nga masuko siya. Apan, baliktad ang nahitabo. Iya kong istorya. Willing ko na siya nga mamahimong amahan sa akong anak. Apan, sa usa ka kondisyon. Amo ko na ipatuo sa mga tao, akip sa iyang ginikanan. Nga anak niya, ang akong gimabdos. Mibalik sa akong panumduman ang mga sakit nga pulong nga giboyan ni Anjo kanako. Kung giunsa ko niya pagtamay, tungkol kay dili ko makahatag og anak niya. Apan sa pikas bahay nakakatawa ko. Matod pa nila, the tables have turned, ate. Karon siya na pod ang naas akong lugar. Nakabaton siya og ka-live-in, ate. Sa diha nagkabulag mi. Apan, huwag gihapon siya makaanak. Ate R.

sa iyang pagduol na ako nasayad ko sa iyang tumong para matabunan ang kamatuuran nga usa siya kabaog. High pride si Anjo. Kabalo ko sa iyang batasan. Dili siya gusto nga may mahimong katawanan sa abang mga tao. O para mahimutang ang tanan, misugot ko nga magbalik mi ni Anjo ate. Tuod man, nagdako ang bata nga si Anjo ang nailhang amahan. Apan ate, ang iyang pagkaamahan dili tinud anay. Isog kay siya sa kong anak. Kanunin niya kining singgitan, bunalan o kasab-an. O kini ang among kanunay nga awayan ni Anjo ate. Maluoy ko sa kong anak. Usay mangutana siya nako nga anak ba kuno siya ni Anjo. Murag kumuto na akong dughan ate. Dunay mga higayon nga gusto ko nang sultihan ang akong anak para masabdan niya ang tanan. Apan ate, nauna-huna ko. Makigbulag na lang kang Anjo. Tungod kay ang among panag-uli, dili tungod kay nahigugma siya kanako, kundi matabunan lang. Nga di siya makaanak. Apan wa siya gugma sa bata ate. Ug maluoy ko sa kong anak. Unsabay ang ngayon ko pag-abuhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Nathalie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibati yun pa ng usahay, ang akong bibi mo, tata, di mo ko gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa edad nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayaw sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Villanosa, pagkaya ko din sa Purok Dos, yes, kublasin kidawi bukid nun.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
4: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya. Dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Natalie, sa imo pagpalang at imo swatan pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. O sabay angay buhato ni Natalie. Tampa. O sa nitingog diha sa pikas bahin. Ato sa daw ng pagpahinahinayan, be. Ang volume. Anyways. O sa angay buhato ni Natalie. Nga inay nga nag-uli siya, gipatuo sa ilang ginikanan ni Anjo. Nga siya ay amahas bata, apan di naman niya matikay. Dili man gid love ni Anjo ang iyang anak. Mugawas magid iyang natural nga pasakitan niya bata kay dili niya ni anak. Unsay angay ang buhaton? Of course, kauban nato. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Unsa may angay buhaton? Kung ikaw si Natalie, kaya ako na lang banimo para nga ang bata magdako nga dunay amahan, pero ang bata nakapanguta na anak ba ko ni Papa Anjo? Nga nung ingon-ani man siya mudala na ko. Did you know?
1: Naturally, isip po sa kainahan, dili nagigumantos, ma'am. Kay ang kita mga inahan, pinaka-importante sa itong kinabuhi ato, yung mga anak. Correct. So, mugi na itiman ni Natalie. And, mahimbot lang ko anig yung kuan, ma'am ba? Kanibitong, once ang usa ka magtiayon kay dili makaana kay murag ang blame bitaw matik kay sa babae dai no iyan ka unfair ba nga murag wala nila nakita ang factor nga possible nga ang lalaki gyud ang baog. So
0: yes,
1: ambot nang sad nga no gina-assume na sa kadalasan karaghanan I mean nga kung dili kay makaanak kay babae din ang problema sa iha din ang basol kay murag matik bangat ang una
0: ang babae
1: yun,
0: din oh, di ba siya makaanak
1: oh nya murag
0: taglain
1: take note lang mga babae no nga dili but pasabot nga dili mo mang kaanak, ako lang ni-insert mambanga. Nilibot pa sabot nga di mo makaanak kay ikakulang na sa inyong pagkababayi. Kay,
0: correct.
1: Again, namang yung mga, nangyit yung mga dysfunction ba, na yung mga babayi nga, diligid kaya. Yes. No, kanang diligid sila, murag dilig, para
0: dali,
1: sa ila ha.
0: Makaanak.
1: Oh, dali-dali like, makaanak.
0: Kaya nakaroon panahon na nga, grabe ang picos, no?
1: Yes, murag common kaayo ang picos. So, diligid ta ng babayi, ng ibol nga magbuntis.
0: Yes.
1: So, dili na siya mao ang dapat nga himuon na tong definition as a woman nga. Dapat kung babayi ka, makaanak yun ka. Kaya, so, tama na, may ubang mga babayi. Kaya, dagan kay mga babayi, actually, gid nga, murag mo ni gaka-depresa nila, murag mo ni ilahang gaka, murag, gamay kilang pananaw silang kaugalingo tungod kay dili sila makaanak.
0: Yes.
1: Which is, unta, no nga, di, ato ning makuan ba, ato ning ma-change sa ilang una-una ba nga. Dilibot pa sabot nga di mo makaanak. Kay kulang mo as pag-as babae. Pwede man correct. Mo may mong inahan in other ways, no? Dili lang sa kanagikan yun sa inyo ang mga kuan, mga sabakan. But anyway, correct. Balik ta kang Natalie.
0: Yes.
1: Nga, again, Natalie, nga, gitagaan na nimog chance si Anjo, no? Niya, ingana pa ang gibuhat. So, nga namang mag-antos man ka. Nga, di ba kita inahan mas kung masakitan mi ata makita atong anak nga masakitan.
0: Correct.
1: Nya kana gari pabor na gani na kang Anjo nga gipasalo siya nga siya'y amahan kay aron kuno hay maluwas ang iyang dungog no.
0: Yes, kay...
1: Rondi makabalo nga siya di embaog.
0: Oh, correct.
1: Oh, so nya
0: garboso bi ni mga laki.
1: Oh, nya ang ending iyaha pang i ku ano ingana pa siya tratara sa imong anak. So dili niya deserve. So mo siguro na baog siya kay di niya deserve may imong amahan.
0: Ah, correct. Di siya kabalo. Kay kun tanaw mi tanaw bisag dili nimo anak gani kana ganing iro nga.
1: Yes.
0: Ito nga masakit yun, maluoy mga ika, tao
1: yes.
0: Pa kaya.
1: So kung siya, gusto gid siya mahimong amahan, di ba, dapat mas kandili niya anak, iyagin ang palanggaan. Pero siguro, pangluwas rin sa iyang garbong, munang iyagitong gigustong kanang angkuno ng anak ni Natalie. So,
0: pero dili niya mapanindigan.
1: Yes, di niya mapanindigan. So, ayaw na Natalie, no? Pasagdain na si Kuan, si Anjo nga, siya ni bahala magsagang siyang kaugalingan. Basta importante diya nga maprotektahan ni mimong anak.
0: Correct. Okay, derita kang URP Professor Cap Junjun de Asis, bera.
2: Yes, Ate Arlene, naragoy panultiyon kanunay nga balik-balik ko na to.
0: Sa man.
2: Kani mga minyo na karong panahon na.
0: Aha, sa mga minyo na, okay. Kami no ba dala?
2: Kung wala pa mo kasunod, ayaw lagi pagsunod.
0: Kung
2: wala pa
0: ayaw mo. Nag-inter.
2: Ayaw nag-inter. Kaya kung maka-inter na mo, dili na na pwede hiluwa pa.
0: Aha. Kanina hitabo sa ilang hakay, mura may naagi naman sa giniluwa ay.
2: Minyo naman
1: sa plumbalik.
2: Sa bata sa balaod, bata sa kahitasaan, dili na mo pwede bulagon.
0: Mulagi. Pero kay, kabalo ka, kung ang ama, ang isa ka tao di makahatag ang anak, rason ka na nga pwede mo magbulag.
1: Yes. Ground so, for another.

0: gani nagbulag sila yes. tungod sa pagpasakit sa mga sakit nga pulong ni Anjo kay di siya makaanak. Mm. Di mo do nagbulag na lang gid sila pero kini nahitabo karon nga nakaanak siya sa gawas gihangyo siya ni Anjo nga pabalikon. Lain na nang istorya.
1: Yes, di ba ulos kayo ma'am nga si Natalie ang napasangilan nga ba o siya grabe grabing kuan sa iya mga istorya ba niyang inding di ato kay si Anjo di ay to ang dili gid ka anak.
2: Kung sa mga Anjo nga ay kabalaka Natalie. Sukod so good garon. Pinangga na ni Anjo ang imong anak.
0: O sa imong hatun.
2: Paim na lagi bigaman.
0: Dili lagi. Okay lagi
2: kulang na bigaman. Kulang na nagkarinyo ang imong bana Natalie.
0: Di ay
2: try lang sa good ni good. Ay dili good to. Kamo mga babae mong good kay gamay nga problema, bulag dayon ninyo.
0: So, dili man.
2: Kabalo ba mo kung giunsa mo pag-amping sa mga lalaki na?
0: Bata ang gisgutan diri eh.
2: Mao man gani.
1: Basta mga inahan basta
2: kaya
1: bata
2: pa
1: na gani.
2: Kaya pa i-resolve. Mm-hmm. Nya gamay inyong advice na makibulag. Abi ninyo sa iyo nga walay bana ang tao. Kitse kadulog ana karon kung gabi eh kung inyo kabulag.
0: Big deal gid lugar.
1: Ana gid dapat gid inay kadulog ka.
0: Nadabi ako kay kami
2: mga, kami mga laki kakaya mi nga way kadulog.
1: Ah,
2: pero kabo nga mga babae, kabo mga babae, mamu advice na dayon ninyo sa natalig ka, bulag.
0: Oh, sa man mo. Na lang di ta ani ote kadulog.
2: Nadagan dagan pa kayo gribide unya si Natalie no ninyong mao bitaw na gingon sa primero, bitaw wala kasulod, nag-intra-intra. Kanong naana karon di gamay nga problema, bulag na yun ang isgutan.
0: Sa ato pa, bisag daog-daogo ng anak?
2: Namang krama sila tali. Kanong,
0: mao gani, nga di siya gusto nga daog-daogo niyang anak.
2: Di, kanong madaog-daog mga duwa man sila sa bata, pulihan na yun na si Anjo, tanong tag. Isa raman na si Anjo, duwa mo si mong anak na tali. Siya yung daog-daog ka?
0: Dela deserve sa bata masayos tinuod.
1: Yes, and kay deserve niya nga kanang palanggaon siya.
0: Nakapangutana na
2: bitch. Mabot lagi ng panahon niya makaamgo na si Anjo. Ipakita lagi nga bisan sa ingana nga kahimtang love gyapon nimo sa Natalie.
0: Di, ang sakto ginyang buhaton, dili siya mapapildi. Kung iyon daw nga bata, sutihan niya si Anjo. Anjo. Kung di mo ni tarong pag sutihan ako bata nga, dili ka amahan.
1: No, ignon yung kabagka. Pero, kanimog na wong awayon akong anak no nga.
2: Pero dili tubag ang pagkigbulag. Kung dili, fight. I-fight mong katungod, Natalie. Kay kung magbulag mo ko nag-isgutan na yun, pildi na.
0: Si pildi na? Mm-hmm.
2: Pildi na. Kay wala naman sa ikaw bang lalaki.
0: Kadali mangita ko ito na hangan. Mabitaw nagkaanak siya dahil sa lahi. Kay kita siya yes, dahil. Yes,
2: nga, giunungan siya.
1: Yun wow, lang. Lahi mo
0: ko. At least kita gajig anak.
1: Oh.
2: Nga, kana anong nga
1: yung lalaki nga naunong siya. Nga, dili di siya baog. No? Oh. Na-erase na siya hang naunong.
2: Ah! Kana anong baog. At to diri sa kuha, klaro kayo nga dili ka baog. Kamugin mo, advice kit mo dahil sa mga parehan ninyong kababayinan niya bulag na abininig sa iyon at kami niyon.
0: Dili lalimang good ang sitwasyon yes. ni Anjo. Depende mo kung sa sitwasyon. Kung dili, kailan once and for all, kinahalan higugmao ni Anjo kasi siya ang ni-offer ng mga mahan.
1: Siya yung nang hangyo no, ng mga mahan niya. Dili siya magpakaamahan.
2: Diabot naman ni Drisa to. Basig pag baka dungog karon si Anjo. Ikaw, Anjo, tuloy bagbag putin na ko. At ipana na yung mong suspastilan na Anjo. Lisod ba kayo mangita kayo ron? Kanapan noon ka package na. Wala naglisod. Ikaw noon.
1: No, di na siya magtagbiyog ka.
2: Di na ka magtagbiyog.
1: Oh, di na magbilar.
2: Di na ka magingon niya. Ako, dili. Dili, dili. Kaya kaira kayo.
0: At least kabaon na siya. Actually, depende na sa iyang pagmahal sa bata. Kaya kung mahatag niya sa bata ang pagmahal, wag ito na problema.
1: Yes. So, okay. Kinaiya na gina niya.
0: Dawat gina nga washi anak mo, pangga lagi siyang tao nga.
1: Yes.
2: Basig insecure lang po siya. Ipakita ang tinunan na yung love ko. Ikaw, mangun na talaga, may kuwan, sumbong-sumbong na yung kaabot, mga anik ka din sumbong sa mga. Ipakisos. Makaya rin ko na muna, ipakita ang, karinyuwara ko na si Anjo, good?
0: Unsa bagi agay buhato ni Natalie, ipaglaban ba niya iyahang anak? Makibulag ba siya? Or kayaho na lang niya para lang doon ay amahan niyang anak? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dahil palitik o aning capsule kay magaan.

0: tanan jud akong lawas ana every buntag kadi pa siya makakaon maginom na siya gyud og nan's capsule kadayong katulog niya usab pa siya mo inom og balik atong nan's capsule og UAID dunganon yun niya galoy sa Ginoo at Erling galakaw-lakaw na akong mama dali ra kayo siyang naulian sa iyang pagka stroke mga 3 weeks lang nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
3: Isa ko sa Nans user, gamit ko Nans Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang dating iha, Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape kay kana diyong Nans Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Baligtapan, siyempre, ato sa Antibayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Shoutout Ate Arlene, always naminaw sa imong programa kada 1 PM. Mag-open gid ko dayon sa YT para mulantaw sa imong live from Michael Sebi.
6: Good afternoon, Ate Arlene, watching from Ozamis. Pa-shoutout sa kumaka kaigsuunan sa Misamis, always tune in from Melvin Chavez.
2: From Jonaline Mabansag, mayong adlaw Ate Arlene, de Genova o Cap June. Pero may gigong kapaminaw sa inyong programa, bisa na ako sa trabaho. Shoutout sa akong pamilya diri sa Barangay San Isidro, Malaybalay, Bukidnon.
6: Maayong adlaw pa shoutout sa Villorente family watching from Bukidnon. Salamat sa inyong pagpaminaw from Liza Ortiz.
2: From Ricardo Talisic, hello Ate Arlene, lingaw kay ko sa inyong istoryahan kada udto. Shout out sa akong mga or sa akong asawa nga si Marites ug sa akong mga anak nga nagtan-aw karon gikan sa Ormoc City, Leyte.
6: Hi Ate Arlene, shout out sa tanang taga Kabadbaran. Your voice is so comforting. Bagay sa imong kagwapa from Diane Santillan.
2: Good day Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Long time listener ko ninyo sukad pa sa una sa radio karon watching live diri sa Lake Cebu from Jenny Rose Calo.
6: Hello po Ate Arlene, shout out sa akong pamilya sa Lanao del Norte from Ivy Palma. Love you all.
2: From Marlon Digamon, shout out Ate Arlene sa tanang taga Balingasag, Misamis Oriental. Nagapaminaw karon labi na sa akong barkada nga diehard fans ninyo.
6: From Rose Ann Delisay, hi Ate Arlene, permijud ko gapaminaw sa inyong programa. Maklingaw kayo mutuloy, especially kang Cap June. Shout out sa akong family sa Iligan City.
2: From Liza Maitre Franca, maayong adlaw Ate R, ganahan kayo kumaminaw sa inyo ha. Daghan kong nakatunan. Hello sa akong mama nga si Inday Nena, gikan sa Bye Bye Leyte.
6: From Carlos Maglangit, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, lingaw kayo mo tanawon diri sa Ormoc City. Keep it up and God bless sa inyong tanan.
2: Ate Arlene from Dubai, shout out sa tanang taga-Malaybalay, your program keep me company here, makawala sa kamingaw sa Pinas from Gina Rose Calo.
6: Hello Ate Arlene, first time na ako makakita sa live. Guwapa man day ka ate, bagay kay sa imong maanindot nga tingog sa pagbasa og suwat tampo. From Janeline Fortuna watching from Davao City.
2: Thank you.
6: And from Ronald Quirante, shout out Ate Arlene sa tanan na ako kauban sa work diri sa Cebu City. Permimig nagahuwat sa inyong programa ang mga fan ni Cap Jun ni ako mga kauban.
2: Ayan.
7: Si Ate Arlene na nagigit ang gwapa yung ngunin. Wala kayo gwapo yung minsyo. Pastil lang yung
6: tagatawa. Kapila po minin niyo. Nabiya mi din eh.
7: Grabe na akong kwansa ko.
6: Niriyak na gigirgayan si Cap.
2: Wako ni gwapo yung minsyo. Or kami ni Genova, sige mami kami. Tuhod no. Kapila po ninyo yung minsyo si Cap June. Bitaw.
7: Sayang kayo ni Virginia. Virginia itong nag-gym ni hati dito.
6: Oh, nag-gym kayo ka, Cap? Sana
2: all. Gym yun? Anyways, yes, Novs. Ubsi mo final para kay Natalie.
6: Natalino, again, sa kupang giyong kaganina, nga, kita isip po sa kainahan, no? Ang ato arag yung kanabang ginahandom ang kanang kalipay sa itong anak, no? Nga, ato sila maprotektahan na gikan sa mga tao nga makapasakit sa ilaha.
2: Yes.
6: Unang-una, Natalie Timani, nga, sa wala pa kay anak, no? Nga, lain na ugtratar or nalain, nalahi ang pagtrato sa imuha sa imong bana o ginun man sa iyahang ginikanan kay lagi di ka makaanak sa ilang huna-huna niya. Karon nga, nibalik ka, no? Imo siyang ipasaylo, ni try ka usab, kay lagi mga mahan siya, pero wala niya panindigi. So, wala niya na panindigan ang iyang hangyo sa imo nga mga mahan.
2: Yes.
6: So, murag taman ra iya ha ba nga pang kuan ng bitaw, pang facade or kanang
2: yes, para pang,
6: makuanan sa mga tao nga na sila anak. So,
2: yes.
6: Pangkuanan, depinsa lang sa iyahang kabaog. So, munang nangamahan di ay siya. So, unfair kay na siya sa imuha. Samot ng unfair sa imong anak. So, ayaw tuguti nga. Kanang imong anak magdako sa usa ka sitwasyon nga. Kanang bitong di siya makafeel o pagpalangga. Kay isip mga bata, no? Kanang, or isip kanang para sa itong anak ba? Naghandom ta nga mudako sila nga puno sa pagmahal.
2: Yes.
6: And if dili na niya mabati, anak nga, pamuyo. Ayaw na, no? Kaya kinsa may mo protekta sa itong anak, kita man.
2: Correct.
6: No, kita, labi na kita nga inahan. Kita yun ang number one, yun yung protekta sa kanabang pagbati sa itong anak. So again, dili niya deserve ang pagtrato ni Anjo. So kung dili mag-usab si Anjo or dili na niya ma-realize, so dili niya deserve nga may mong amahan. Bahala na lang na walay matawag nga amahan. Kaya kitang mga, kung ano, kitang mga babayi, pwede man tamay mong inatay, no? Ina na tatay.
2: Yes.
6: So pwede kayo nato na, i-fulfill nga pagmahal.
2: Yes.
6: Kesa naman mag-antos ka kunuhay sa usa ka kumpleto nga pamilya pero lain ang pagtagad sa imong anak.
2: Oh, yes.
6: Sa kanunay, no, again, Natalie, protektari ang imuhang anak kay gikan yun na sa imuha. Imo yun ang gihandom baya. Sa'yo nagkapila kakatuig nga naghandom nga na kay anak nga gihatag na sa imuha. So, muna yun na ang imuhang kanang number one nga kanang prized possession ba nga na kay anak, no, finally. So, ayaw tuguti nga mapasakitan siya sa lain tao.
2: Ayan.
6: As always, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
2: Of course, ang atong kap, Junjun de Asis.
7: Yes, Natalie, pinaka maayo siguro yung buhaton is tagag chance pag-usab. I-heart to heart imong istorya, yung imong bana, nga imong klarohon, ya, pasabton, ya, kinanglan nga tunan niya pagpangga ang imuhang anak. Kay siya man ang nihangyo sa imuha nga siya mga mahan niya nga aron nga sitwasyon ni ngani. Tagay lang ang importante
2: nga tagani mo chance. Ako nakita mo, purpose ba? Ngano nga nagkabulag sila, nakaanak siya sa lain, nag-uli sila. Kaya para matagaan sila anak. Kay kung nga sila nagbulag, di sila magkaroon
7: ng anak eh. Yeah, ikaw, diba? Baha din ang imong si Anjo. Nga kung dili gid siya mag-usab, mapukusig ka pagbiyan niya. Siya ang mawadaan, dili ikaw. Ingnon ni mo siya nga, ikaw ang mawadaan, dili ako. Kay bahalag magkinaon sa Na ako'y kauban, mag-uban mi sa akong anak. Pero kung magbago ka, ipakita ni mo nga love, nimo ang akong anak, manginabuhi tag, kanang happy.
2: Normal.
7: Kay, ing na siya, nga, kay kung dili bitaw ka mga mahandagan, kayo retired playboy nga mo ang kunin ni akong anak.
2: Diyan ang napita.
7: Yes, mamang ganda mo ang ating kanang mga
2: itong mga masalubon nga mga babae. Masalubon
7: nga mga kababayinan.
2: Muna inyo ang mga kwan.
7: Come to RP. Come to me. Natali, ayaw ka balakan na ame. Nga mo ang kun sa imong anak, muhata og pagmahal, just takes a call. Simple lang, tawagin ako. Bisa ka haka pa, amo kang adon. Sa Gayapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ning nans og yu ide pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi sa alibyo kwan yun sa providentisted yun na mo nga magtiayon Jane Puertes 42 Diriya Purok 11A Bagong Taas.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
12: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dyan yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
13: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Maraming salamat kanimo DJ Nova and of course Cap June. Thank you Nathalie sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Well, alang ka na ko. Kung matinud-anon lang yun si Anjo sa iyahang gisaad nga na kanimo, nga mga mahal sa iyong anak, huwag yun ta mo'y problema. Kay alang ka na ko, usa ka na ka, dakong regalo kaninyo yung magtiayon nga makabaton kag anak. Tuod kay alang ka na ko, kung nakapaminaw man si Anjo karon, ang pagkaamahan dili lang tungod sa imong dugo. Kundili kung giunsa nimo pag-amuma ang bata. The moment nga imo padakwan ang bata nga imong gimahal, giatiman, gipangga, I'm sure. Labaw pa sa usa ka tinuod nga amahan ang iya ibalos ka na kanimo. Apan magbisan og imo pa ng anak pero di nimo tarungon pagdala. Normal gid na. Nga walay pagbati, walay pagmahal ang bata. Muna kung naminaw man si Anjo karon, manghinaot ko nga unta. Hataganig chance nga igugmaon ang bata. Bisag dili iya, kay mo man iyang gusto. Dili kay fasad lang nga dunay pamilya apan dili di ay. Again, pwede nimo istoryahon si Anjo kabahin ni ini. Apan kung lisod alang kaniya ang pagmahal o pagpangga sa imong anak, well, muna giniingon. Sakit man apan kinahanglan nimo i-sacrifice. Tungod ug alang sa imong anak, dili pwede nga magdako siya sa kabangis, sa kasuko o pagpangdaog-daog ni Anjo nga to kaniya. Unfair para sa bata nga magdako. Sa susama nga pagtatar, Nathalie. Okay, salamat sa imo papadangat ng imong suwatan po. Manghinaot kong nahayagan sa pagkakaroon o manghinaot kong unta masulbad ang imong problema. Makaya ninyo ni Anjo nga ma-resolve ang inyong problema sa pagkaroon. Bonus 10 by karoon taod-taod. Alas taong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga Cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektido na diya nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: atong Health Education Program ni Adlong Huwebes. Of course, with Dr. Jan Paul Diazis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa atong Non-Health Education Program.
0: Og again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may... Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Ug sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So,
0: dadto. Paspas kayong adlaw, paspas embulan, suspastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyo mga name, address o sa inyong mga code number. Ate Arlene and Doc Jan, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ako kabalog unsay buhaton from Maigo, Lanao del Norte.
2: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible lang kay dagan mga organ na mga involved. So halimbawa yung liver. So, naman sa right side, pwede yung small intestine or nagkaroon ng enteritis or nagkaroon ng ulcer. So, or tinatawag na ito, peptic ulcer, mga kanans. So, gusto na ito, mga kanans, no, ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun na ito, yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime, mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo, ha, to control the acidity mo na tayo. Kay once na makontrol yung acidity, if na kay fatty liver, na akay problema sa imuhang gastroenteritis sa imuhang tungod or sa imuhang small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity sa atong tiyan, of course, increase water intake as much as possible. Minimize kita sa mga colored na mga ilim nun. Like mga carbonated drinks, mga soft drinks, coffee, mga na mga caffeine content. So kung pwede, likayan kinisyan ng mga ilim nun mga kanans. Even yung alcohol, yung makahubog ha. Yung mga ilim nun na makahubog, so likayan na ito siya mga kanans. And then, gatas. Grabe kataas sa acidity. Makapangaslom siya. So, iwasan yung gatas mga kanans. Ang ako ang inarekomenda kung hilig yun kita na magpainit sa morning, so I recommend to take non-scorn coffee.
0: Yes.
2: Which is non-scorn coffee, wala sa caffeine content. At the same time, makatabang siya to neutralize sa acidity sa atong tiyan and then makatabang siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So, meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
0: Okay.
2: So which is ato ang tiyan, naatay good o naatay bad. So when that time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, utot-utot, pagkasakit ang ato ang tiyan. Then, maglisod kita kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-scorn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para ma-regulate ang imuhang paglibang. So, non-scorn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serva capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kumbaga yung peristalsis movement. Peristalsis movement makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarekomenda ko yung Nans Herba Capsule na pwede imnon 1 capsule 3 times a day. Kung gasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o UE Herba Capsule. Pwede 1 capsule 3 times a day. Kung wala nagasakit, ipadayon na lamang ang Nans Herba Capsule. Kay makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, Nans Herba Capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
0: Ati Aran Dokjana, ako'y RHD or rheumatic heart disease, fatty liver, taas kong uric acid, og sugar. Akong hugaw color itom. Og talagsar ako makapupo. Hangakon kumulakaw, maghapdos akong kutukuto. Hurot naman ni Dok. Dili ko kaayo makatulog. Magluhod ko matulog kay mura ko og comfortable kaysa maghigda. O sa may maayon ako buhaton, grabe.
2: No? Medyo dagan-dagan, medyo complicated yung sa case ni mo. Sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang
0: liver, volume, sa imuhang, uric, sugar.
2: So ang ako ginarekomenda sa imong makanan no, modified muna tayo sa imong lifestyle. Kay kini siya yung mga sakit ni siya is nakuha man nato sa ato ang mga lifestyle, sa ato mga pagkaon, pati man sa ato mga activities. Pagpili nato sa mga kalanon nato og sa mga ilim nun. So of course identify nato yung maka-trigger sa imuhang sakit. Halimbawa sa imuhang kasing-kasing. Kay balo naman kita yung maka-trigger or makapaluya sa ato ang kasing-kasing mga kanans, yung mga fatty foods. So iwas kita sa mga fatty foods, sa mga salty, mga high sugar, mga high in caffeine. So when that time na ma-minimize nato ni siya or ma-control nato ni siya sa pag-intake sa sulod sa atong lawas, yung liver nato pati man ang ato ang atay, kidney, bituka nato mga kanans, at the same time makatabang siya kay mas dasig, mas paspas yung pag-cleansing sa imuhang lawas. Okay, start with the food. Kinahanglan nato makontrol kung kinsa ang nagaka-contribute or maka-trigger sa ato ang sakit.
0: Okay.
2: When na time makontrol nato yung sa mga food intake ni mga kanans, piliin nato yung mga more on gulay muna tayo, more on prutas muna tayo. Okay? Mao kana kung para mas dasig yung recovery nato mga kanans. Para malimpiyuhan ang imuang colon, of course, water intake importante siya. Pero yung water intake nato mga kanans as much as possible, dili sa tapoy di mag more than 8 glasses. Kaya take note, na kay problema sa imong kasing-kasing eh. So dili na to gusto mo increase yung blood volume sa imong lawas. May natin mo increase yung blood volume, so there's a possibility sa gabi maglisod ka ginhawa. Kaya imong kasing-kasing, maglisod siya sa pag-pump kay tungod ni taas yung blood volume due to increased water intake. Kaya take note, ang imong kidney is nagkakaroon din siya ng trouble eh. So di nato gusto na ma-additional yung trabaho sa imong kidney. Yung mga excess na water, di nato gusto na musamot pag itsang trabaho sa imong kidney. Yung enough lang na water lang muna, yung kinahanglanon lang sa imong lawas. So 8 glasses. Pero kung na mga fruit juices, mga vegetable juices, ang plain water, more or less nasa 4 to 6 glasses lang siya mga kanans. Kung nag-add on ka sa mga fruit juices and vegetable juices. Okay, yung 4 glasses to 6 glasses, yung plain water, wala sa isagol ng mga juicing, ng mga gulay or duga sa prutas, mga kanans. Okay? And then, ginarekomenda ko sa imuha para malimpiyuhan ang imong colon, Nans Corn Coffee, mas the best sa imuha para mas dasig yung paglimpyo sa imuhang colon. Importante na sa mga kanans na limpyo ang imong colon. When the time limpyo imong colon, kung makontrol yung acidity sa imuhang tiyan, makita ni mo na mas pagsik ang imuhang lawas, mas dili na kadali luyahon mga kanans. And then sa imong pagtulog, mas ma-improve, mas mulami ang imuhang katulog mga kanans. When the time mag-start, nalimpyo ang imong colon. Kaya when the time malimpyo imong colon, maghinahinay po na siya kalimpyo ang imuhang dugo.
0: Okay.
2: So sa imuhang dugo, para mas paspas yung recovery nimo, ug dako kayo ikatabang ang mga blood purifier or yung mga detoxifier, yung panglimpyo kumbaga sa ato ang dugo. So which is kinisiya, makuha po nato sa pag-inom ug dako kayo katabang ang Nans Herba Capsule ug UE Herba Capsule. So 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Ang Nans mutabang siya para ma-improve yung quality sa dugo sa pasyente para ang iyang cholesterol, sugar niya, mga excess na mga sodium, mas dali siya maipagawas sa ato ang lawas. Din yung UE, of course naka-mention ka taas ang imong uric acid. So makatabang siya para ma-eliminate mas dali sa imuhang kidney. Dahil at the same time, yung urine makatabang sa imuhang kidney, mga kanans. For the meantime, mga kanans, no, ginarekomenda ko muna na ayos sa higda or tulog na flat on bed. Kaya yes, diligin siya comfortable sa imuha. Kaya nagkakaroon kasi ng problema sa kasing-kasing eh. Mm-hmm. So kung mag-flat on bed ka, after mga 2 hours or 3 hours, gikan sa imong pagtulog, yung blood volume halin sa imuhang tiil, mukalit manggo na siya balik sa imuhang kasing-kasing. So pagbalik sa imong kasing-kasing, yung kasing-kasing nimo, which is naka rheumatic heart disease eh, so naka problema sa imong kasing-kasing. So may tabo, maglisod siya pump. Sometimes magkurog na lang siya. Muna siya daw, huot kayo ang imuhang kasing-kasing, mga kanans. So ginarekomenda ko sa gabi, bago ka matulog, i-hot compress ang imuhang tiil, haplasan siya og non-liniment oil, ihang kadali ang imong tiil around mga 10 minutes para i-allow yung pagbalik sa dugo sa imuhang kasing-kasing. So, higda ka, pero ang paghigda nimo sa imuhang upper body dapat naka-elevate yapon taas. Mm-hmm. Parang naka-V ang position nimo.
0: Mm-hmm.
2: So, naka-elevate yung tiil nimo, yung sa shoulder ni mo sa ulo, nakataas po siya.
0: Okay.
2: And then after mga 10 minutes, pwede na mo siya i-down, pwede na din ka matulog. Pero yung sa head part ni mo, semi-folders gapon siya, mga kanans, medyo taas pa rin gapon siya, mga kanans. So dito na tam, pwede na ka maka-flat on bed after mga 15 days na or after 30 days, mga kanans. Kumbaga yung totally naka-recover na ang imong lawas or totally naka-adjust na ang imuang lawas, mga kanans. So mo ka to, no? Ang ako ang ginarekomenda sa imuha, mga kanans. Of course, dako kayo kabulig ang pag-inom sa NANS o UID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day. Ang UID pagkatapos kaon, ang NANS, kahit tungod medyo taas yung sugar ni mo, we recommend 3 minutes before meals ang pag-inom.
0: Boy, na mga igalawa naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Huwebes. Hangtod na lamang magpuhoon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: bala
1: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas?
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm,
1: sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, mm, and then sa mga lulo-lula, mm, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, mm, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nga sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon na akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, porok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
7: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya naman silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kanin chong tira? Welcome na sa Abderis Program Mas Kurimaw Balong Daguro. Kumusta og maginaot lang ta mga mao? Nga naamos kada si Kapiskay. Asa panlawas. Adlaw karong Huwebes, May 14, 2026. Ayan, og mag-15 na putbay. Atong tigmo na ay 1,900 pesos. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, medo ko sa iyo ta. Sa gamay, may hangad sa langit. Agdako, hingdo ko sa iyo ta. Og paabot na sa batong gandam ko radlawang ha. Nasayod ba mo, mga mao? Unang ligaw-ligaw. Kwatro. Kwatro may gala o paabuta ang duha para makompleto. Magsugod na tayo. Diris ito ang pagpanaguman.

Ake ang tubag kay kani masigla og sa pagdako. O sa niya. Kani masigla og sa pagdako. Nangalaos og nangalaya na. Irik ng Sikatuna Street, Cebu City. Og lawag tubag tigmo kay electric.

Lahit pang tubag. No, ang tubag imutik mo kita nga nag-agoy. Si 268. Di ka lusot na ko. Lutsi sila, ayaw ko. Ag tubag lang, buhok, igturok, naghangad pa. Igtaas, nagduko na Kristita Potoloria. Luok Tabuilan. Ay, kumusta mga taga Luok Tabuilan? Now, tubag na ko kay Punoan Saging nga namunga. Way pangag address, Pioto. Ag at tubag, tigmo kay Dawan, anong? Ayan. Ag Kawayan. Okay. Dapag yun, Saging namulig, Pioto. Wap, agi mo. Tubag kay Bungas Kalbasa. Diyon na Bulax Kapayas na himong bunga o Pipis Buhol. Kumusta mang Buhol pe? Ag Bulax Talong ay mong bunga. Pipi nga po. Pipi ni Pipi. Ag napatubag kanding sa gamay pa. Buhangan sa langit kay misusuman o sa dagko na. Moyoko na sa yuta kay musab-sab nagsagbot. Abon ng hagna buhoy. Kumusta man niya? Abon! Sa may jagna buhoy. Diyon na tubag dagom kay isig katumoy. Manliti sa buhol. Tagbilaran. Kumusta man niya liti? Tagbilaran buhol. Adlaw na brad balaong kay musilang sa buntag. Musalo pagkapon na. Naring ng San Carlos City. Oy, naring! Sis naring! Payong na brad kay Buscaron. Patas di kiyopon pa ubus duro ng San Carlos City Negros Occidental. Uwa ay pagyapon! Uwa pagyapon mga saligan! Og dirita sa tuang unang pasiyaw! Gikan daw kang mayang may galas buhol. Kanang bayhin. Oh. Kabalo kabay nganong gaaway karo sa Senado si Akiko Pangilinan o si Robin Padilla. Bito, ano kung may gaawayan nila na bay? Ay, gabi kilimang unang duha kay Kuan. O saman, suko man ni si Kiko Pangilinan. Ano man, nakaon naman si Robin Padilla kang siyaron. Ayaw! Oh, namidpin niya si Rang. Mone, kasukan ni Kiko.

Mode ng gabi, kilang duha. Gikan daw kang mayang may galas buhon. Mao di ay. Mode ng gaway ng duruha di ay. Agalong ang tubag bulak ng dalaus agikan daw kang irik ng asikaton na street Cebu ag tubag dako long mauna giyot ni ako na saan siya? Ako ng pungangulong. Kay kong muhangad o duko na lang. Asa o naghangad? Karoon ka duko na lang. Lukring. Anisa. Ani? Lutupan? Pagbigyan man lagi para mo hangad na bukan ni mo ang airbag. Tubag na kolong.

og okay. Gikan daw kang gikan daw sa secure. Oy, mga taga secure. Kumusta mamo dia? Onya akong tubaglong kay Bulaks Kamunggay or batong na imong bunga pipini Piotr. Wap agibo. Aga tubag analong kay Bulaks Mangga na imong bunga lukring Lutupan Cebu. Kumusta mga taga Lutupan Cebu? Dayon na sa lingsing onya na himong buwak na yun. Ano siya? Putot na yun. Na himong bunga. Bus balong. Sa kuan ni sa lubini. Saging, sa lingsing niya akin. O tata ng Medellin. Kumusta mang Medellin ta? Ha?

na siya. Huwag maguwag na mo. Mudungo na. Agiguwag naman. Si Kihor ni. Kamusta mga taga si Kihor? Ayaw!

Επέναν σιμπούλα νίγρους Μιώτορ. Οκ, εγώ απογράφω όμως λίγα λόγω του μπακτικμού και ηλόγου σαμπάταν καμάι ενίκτακο σαμπάτα μακδούκο να ηλόγου απίπινε γάνο μοντούκο μου ηλόγου. Οκ, μεγάπον μπλόγ αν του μπάγανε ή τόι σε καμπάω ή τόι τάλα σε καμπάω αλλά γάμαι πάμε τότε μοντούκο σαντακό να μακδούκο καν λαόν αγιούμπερτ πανιέ. Οκ, κομμωστά μοντέ αγιούμπερτ ή τόι εν τάλα κανόν να τίμω να μπαϊ. Inga putik itoy iro aga itoy sa kabaw karon eh onya dia pejod mayong hapon balong akong tubag anang imuang tigmo kay kadag hapi itoy sa kabaw aga kuya tubag kay ulod ipin ng simulan Negros Oriental kumusta man niya ipin aga tubag daw anang imong atik mo kay buwak na law anak sa kabog og inahan tim-tim ng Cebu. Kumusta niya tim? Sa may Cebu tim Boy Beloria address Malyao Badyan Cebu. May tubag ni mo ayaw ayaw ikuan Boy Beloria ayaw ibuwag. Law tubag tigmos gamay pamuhangan na siya sa langit. Bunga na siya sa bayong. Si bayong. May dako mo, duko na siya sa yuta. O bayong na long. Si bayong ba? Bayong manoy. Manok. Bayong inig dako sunoy. Akong tubag daos kaoy gamay pamuhangan sa langit. Unya maguang. Muduko na sa yuta o malaya na. Niro sa Cebu. Kumusta man diyan niro sa may Cebu? Aga akong tubag. Tubag anak long odlot sa lobe. Uwai pag-iapon. Uwai pag-iapon masaligan. Sa gamay mo hangad sa langit pagdako munduko nas juta. Oh, akong tubaglong daos mais Piotr. Okay, direkta may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang Ilay may galas Bohol. Dito sa Baligyan na Galuhalo may gala. May tag 25, may tag 50. Gapila ang customer o niya kini si Henry nga nag-una, nagsuod si Balog. Unsa man imo sir, namay soft drinks. Unsa man ka sir nga halo-halo manidiri. Ngita magang soft drinks. Ni Paloops Balog, magyad day. Kalo-kalo man yung tawahan na tingali. Halo ka Balog, halo-halohan niya, mangita ang soft drinks. Magyad sir, ikaw sir, unsa imo sir, namay condom day. Labaw. Adto na minyo, mangitag kondom sa luhalo. Paloa pa nga, buang, matili na. Okay, itong soft dress, murag. Dol-dol pa, pero ang kondom layo. As ka layo, as kondom ba? Ako nakabuslog ko kondom ba? Deskili dapit ba yung bus? Hello! Lang akong akong tubag anak kay Kandila. Yotor! Pag-iapon! Aga akong tubag long ana ay muhang atig mo agoy. Okay, ang tubag long

Será? Okay, tubag na kolong, anang tigmo ni mo? Ayan. Okay, tubag analong kay Butas Lobby. Piotr. Wap age po. Piotr. Aga. Akong tubag. Long sa tigmo, sunflower. Ibit na may gala sa Bugo. Oy, kumusta mga taga Bugo Cebu? Ah, maadyong pagpaminaw ninyo. Huwag na mong linuga niya. Ayaw taon. Balag, magubot na sinado. Ayaw, nagbaliking mga Bugo. Aga, tumag na kolong. Anang imong tigmo kay Humay. Okay, ikaduhang ligaw-lingaw may gala numero 2. Number 2. Pabuto na yung usap para makompleto ang mga, ha? Okay. Akong tubaglong anang imuhang tigmo. Oh, ang tubag anak kay Dahon Saging. Gikan daw may gala kang Rikrik Bantayan. Kumusta mga taga Bantayan Island? Island. Aga, akong tumag long sa imuang tigmo. Oh. Okay, ang tubag anak kay Kandila Gapon. Wap a Gapon. Wap a Gapon mga saliga. Aga, akong tubag lang kay Dahon sa Gabi. Gikan daw kang Ralph ng Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Sikihod nun. Sikihod nung dagko. Aga, ang akong tubag lang kay Nipa. Gikan daw kang Dina Bohol. Dina na Toto. Piotr. Aga, akong tubag balong. Sa imuhang tigmo kay Tao Manalong. Inigatiguang muduko na magsungkod na Piotr. Uwap aga bong. Ayan. Aga, ang tumaglong sa imong tigmo, kawayan. Hello. Hello. Piyoto. Wapag-iapon ba? Wapag-iapon nakasakto ang tumagong niya. Ang tumaglong kay Bunga sa string bench or batong. Gikan daw kang Rex May Galas Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piotr. Wa ay pagigya. Wa ay pagigya po mo. Aga, dahon. Oh, dahon sa unsa man. Dahon sa ilong-ilong. Piotr. Wa ay pagigya po mo. Pagkagubot do. Ang sinado ko nung mura ko nag-unag Pasko, gaboto-boto. Sa kanyagas boto, may gala, wagi ego, wagi damage. Drama pa mura. Pwerteng looyas, mga media, gipahapin na pagkuyapi. Kay boto-boto lang eh. Aga, akong tumag. Long kay Gabi mangyari. Yoto. Wap aga mo. Aga. Akong tubag long. Sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak malong kay
tanom nga ni Tubo og ni Dako og Nalaya. Gikan daw kang Suset Asibo. Kumusta mga taga Sabu? Og akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay bugang. Unche bugang. Og ang tubag longkay bungas kamunggay. Gikan daw kang Luloy may galas sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Mayong pag paminaw. Kasi ito nga itong taga Tanhay kong amigo ha. Itong taas tao bitaw. Itong taas tao ba? Nga, nag-resign ha. Si Sir. Wa pagyapon balong. Ang akong tubag anang imo Sir Juval di ay. Sir Juval Mancho. Kumusta mang tanay sir? Aga akong tubag long. Sa imo ang digmo kay Talong. Kanang Talong. Dito may gala, slide pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Kat-kat sa Cebu. Bayhin. Onsa may kalainan sa pag-aristo kang dilima sa una bay o niya kang bato karon? Onsa man di ay? Sa una, katong gikasuhan si dilima, gasisyon sila sa Senado. Niyang iyo si dilima nga atulang kunyo dakpas balay. O niya, karon kang bato? Kung sa una bay, niyang iyo si dilima nga atulang kunyo dakpas balay, ayaw lang sa Senado. Karon, ang Senado may gihimong balay ni Bato. Balay na. sa una, niyang iyo si dilima nga ayaw lang kunyo Senado dakpa at tulas balay. Karon, kang Bato, ang Senado mo yung gihimong balay. Huwag ko yung Bisaya ba? Dagan! Nanginambog pa siya nga, 64 na siya. Pero di kapas. Take a sugar.

sa imuhang tubag, ano imong tigmo, balaw? Gugo na. Piyotor. Magkatawa man, Dani. Magkatawa man, Dani. Long, akong tubag. Anang tigmo ni mo kay sili or bunga sili long. O, gikan daw kang tutot buhol. Kumusta mga taga buhol? Wa ay pagyapon og ang tubag long. Anang imuhang ayan. Ang tubag, anang imong tigmo, ang tubag, analong kay Pichay, Pio, Tur, wa ay paghihapon, wa paghihapon mga salingan, og balong tubag, anang tigmo ni mo kay punga. Pungang o daw. Okay, dito tayo sa ito ang nasa Jod Bakamu.

Nasayod ba mo mga silingan? Nga ang saging, banana. Doon na dahil siya ay magkatabang dahil siya may galapag-regulate. Ang saging ha, makatabang pag-regulate sa blood pressure.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, kaka doon, di mo ko gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa edad nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasing salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adelianos set agoyo ko diri sa Purok do yes poblasyon gidawi bukid mon.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to may galang sa ligaan. Dito sa ito ang pagpatagubahan. Long akong at tubag ang imuhang tigmo. Oh. Ang tubag analog sa gamay mo hangad sa langit. Pagdako mo dugo sa yuta, pispis sa langgam. Agikan daw kang Maylin, Bugo Sibu. Kumusta mga taga Bugo? Aga tubag na ko long, anang tigmo ni mo. Akong tubag anak balong kay Sanggutan. At tao na along niya, nag-inom na hubog. Nahubog purol. Aga akong tubag long sa imong tigmo ka kapayas. Kapayas or katong murag kapayas. Kanang bayhin. Oh, nabuha nga ay niya akong tatay ba nabuha ko iskater bay mo ba? O, oh, saan nabitaw ka ba o ka? Katungwa pa siya nabuha ang uskater, may mga tay, giigang ko tay. Kunya, mayingin siya nga dog, iyon ang aircon dong. Karoon nga nabuha ang nabitaw ka? Oh. Pahingan nung tay, igang ko tay. Gusto mo itubag tatay ni mo. Ang siya paghukas. Paskag, lahian na gid basta mabuang diskater. Sa una daw, may balong tay. Igang ko tay. Iyon ang aircon dong. Karon, giigang ko tay. Mapaghukas. Katapos ang ibilin may galas kurimaw. O na, 4 no? Ikaduhados. Ikatulo uno. O no, may gala katapusan. Watay oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Patak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
15: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
14: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
16: I love EXL Makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon SP Bohol in Action. Takna sa sangguniang panlalawigan. Kininosab si Allen Ruidora, maguban-uban ta hangtod sa usa ka oras maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa legislative branch ang sangguniang panlalawigan nga maoy mohipno sa mga balaod nun nga mausab ang sumbanan sa pagpadagan sa itong lalawigan sa Bohol, mga higala, gipanguluhan sa itong Gobernador Aris Omintado. Katimbang ang ato ang Vice Governor Nick Besas. Kumusta ang ato mga suking tipiminaw dinhi sa tibuok, lalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd District? Mayong pagpaminaw, hinaot nga namos mayong kahimtang sa panglawas pirmi. Tanan na itong mga kaigsunang mga suking tigpaminaw nga miduyog sa itong tulumanon mayong pagpaminaw ninyong tanan. Mag-uban-uban ta mga higalas karong hapuna para sa nagadaiyang mga impormasyon o mga kalambuan sa sangguniang panlalawigan. Mga pagpanimbaya, pangamusta? Gikan sa ato ang mga sakop sa provincial board inubanan sa ato ang gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Besas sa mga bukal usab sa First District board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo sa mga bukal usab nato. Sa 2nd District, board member Tomas Abapo Jr., board member Jessel Ray Omintado Villamor o board member Fernando Iping Istabilia. O niya sa atong mga board member usab sa 3rd District, ipanguluhan ni senior board member Tita Baha, board member DJ Balite og board member Greg Hala og board member Nathaniel Binlod, mga kaigsuunan. Sa atong tulo usab ka mga ex-officio member, gipanguluhan ni board member Joanna Cabalitinitay ang ato ang presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter. Ang ato ang presidente sa sangguniang kabataan sa lalawigan sa Bohol, ex-officio member Lawrence Xavier Angkla, o maingon man sa ato ang presidente sa sangguniang barangay, board member Romulo Molix Sipidusa, mga higala, no? Maingon man po sa atoang pinaka-abdik sa kanunay o kugihan nga sekretary sa sangguniang panalawigan, Sir Bonnie Kirog. Mag-uban-uban ta pag-usap mga higala sa itong tulumanon para sa mga mahinungdanong mga impormasyon karong hapuna diha sa sangguniang panlalawigan mga kahigalaan. Unya karong pong orasa atong gi sabot pod no si palihog kong tawag Bert ni kwan board member Initay no atong gi sabot pod si board member Joanna Cabalit Initay alang sa mga mahinungdanon pod nga mga impormasyon gikan sa iyang buhatan o sa iyang opisina isip presidente sa Philippine Councilors League dinhi sa tung lalawigan sa Bohol o sa tanan pod niya nga mga impormasyon nga ipadangat karong hapuna dinhi sa tung pagpanag-uban mga kaigsuunan, no? Sa di pa atong ihatag gamay no ang mga katikaran sa buhatan sa atong Vice Gobernador Nick Besas mga kaigsuunan diin dunay daghan pod nga mga bulhaton nga gi patigayon ang atong Vice Gobernador Nick Besas diin ni atong nakalabay nga adlaw nagbisita sa iyang buhatan ang head sa BIR sa probinsya sa Bohol, pinagi ni Attorney Ellen Galindez ang bagong revenue district officer sa BIR RDO number 84 Bohol. Gihisgutan ang mga pamaagi sa pagpauswag sa serbisyo para sa mga Buholano taxpayers o sa masugot nga koordinasyon tali sa BIR o sa probinsya, no? So usa na sa mga kuan mga mahinungdanon nga giatiman ni bukal ani Vice Governor Nick Besas unya may tambong po siya dito sa Foundation Day sa Barangay Sawang, Lungsod, Gindulman. Matod ni dako ang kalipay ni Vice Governor Nick Besas sa pagsaksi sa kalig-on o panaghiusa sa komunidad sulod sa Dagang Katuigan atol sa magkasulugan sa anibersaryo. Balampusod usab nga gipahigayon ang formal turnover ceremony sa mga mahinungdanong proyekto sama sa improvement sa Sawang Stage o Covered Court, construction sa SK o Tanod Office, Tanguhay River Footbridge dito sa Purok 7, Punod. Matod sa Vice Gobernador nga among proyekto bunga sa panaghiusa o tinguha nga mapalambo ang serbisyo sa matag barangay, kuyog ang tibuok provincial government obo sa pagpanguho ni Gobernador Aris Sumintado. O giauhag sa Vice Gobernador Nick Besas nga padayon nga mupatuman o mga programa nga direktang makatabang sa mga kaigsuunan sa barangay. Gipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas ang mainitong pagdawat ni Kapitan Primo Ranario o sa tibuok konseho. So sana sa mga activity nga gitambungan sa atong Vice Gobernador mga higala. Alas 4:10, nakontak na Bert? Si Board Member Initay, mayong pag sa ulog sa kapistahan di ay diha sa lungsod sa Bilar, San Isidro o ubang mga lungsod nga nag-piesta karong adlawa. Happy fiesta ninyong tanan o niya hinahinay lang sa pagkaon o karning baboy o uban pa no para dili ma disgrasya ilabi na nga init pa ang panahon na o niya kining ni ang mukaon pa ta og mga dili healthy nga mga pagkaon no naata nan diha basta piyesta mga higala baboy karne mga mantikaon o uban pa so hinahinay lang sa pagkaon no ang ato ang mga kining ni ang kaigsuunan nga hilig mamista mga higala. Atong ipaabot nga ma-contact nato si board member Joanna Cabalit Initay no sa kinini ang impormasyon nga iyang ipadangat sa atong programa mga higala karong hapuna dinhi sa SP Bohol in the Action mga kaigsoonan. Na putol, tawagi lang, balik, palihog. Okay, so samtang gakagubot dito sa Senado mga kaigsoonan, ang atong mga opisyalis pod no dinhi sa lalawigan sa Bohol, ipanguluhan ni Gobernador Aris Sumintado may hangyo nga mag-ampo para sa kalinaw sa nasod Pilipinas kay puwerte na yung gubuta sa sitwasyon sa politika mga higala dinhi sa tong Pilipinas mga kaigsoonan no nga mo reflect man pud ni sa kinitibuk-an no kay mao ni ang tan-awon pod sa ilabi na ang Pilipinas usa sa industriya nga nakapabuhi mga kaigsoonan dili lang sa ubang mga lugar kundi sa nagkadaiyang probinsya apila din sa itong probinsya sa Bohol mao ang industriya sa turismo. Makit-an ni sa mga turista ang sitwasyon nga nagagubot ang nasod nato no ang atong mga lideres wa magasinabot mo epekto man eh mahadlok man ni silang mo anhi sa atong nasod no posible nga kining ni ang bisan og moingon sila og isolated basta maka kita ganig news ana sa social media ilabi na nga kining mga panghitabo gi-cover ni sa mga news outlet international CNN Al Jazeera og uban pa mga higala makit-ani sa mga turista asa man tala Petron nga malingaw ta o niya di ta madisturbo sa atong kining ni ang panguna-una di ta mahadlok o niya way daghang una-unaon kay kining political tensions mga higala na daghanig kadungan no nga makaepekto gyud sa ekonomiya mga kaigsoonan dili lang sa turismo kundi sa mga investor na mahadlok na silang mo invest dere kay gubot man ang Pilipinas sumana mga kaigsoonan. Okay, ato na contact mga higala ang ato ang presidente sa mga konsehal sa tibuok lalawigan sa Bohol ex officio member board member Dr. Joanna Cabalit Initay. Mayong hapon imo ma'am. Welcome pag-usab sa itong programa sa Takna sa Sangguniang ang Panlalawigan SP Bohol in Action.
4: Hello, Sir Allen. Good afternoon. Good afternoon sa tanan at mga kaigsoonan ng Bulanon nga nagpaminaw sa itong SP.
3: Yes, board Hello. Member. Yes, board Hello. Member. May hapon. Yeah. Salamat kayo sa oras. Kahibaw tanga. Busy no ang atong board member sa mga official nga mga lakaw sa kalungsuran. Unsay mga latest update board member sa imuhang buhatan isip presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol?
4: Yes sir Allen, kuan man puno tumiaging Martes nag kuan man to agikan man ta nag session unya appeal na sa atong kuan dito nagreport na sa ato ang committee on review of municipal ordinances and related issuances mo na nga naapod na pasa po nato ang pipila pod ka mga resolutions or ordinances mga 23 ka bukto ang napasa nga na approved as valid and kwansya naduso na nato unya magam-an na to resolution nga diin mapasa na po balik sa atong mga tagsa-tagsa kalungsuran diin mo ay nag duso sa atong opisina sa atong committee ba so mo na nga nindot pod nga naa-abtik pod kayo ang atong mga kaubanan sa committee si ato ang vice chair si board member Arcamo o board member Tirol mo ay kauban nato sa maong committee ba kunya pagkakaroon po mugreat po ta sa atong mga kaigsuunan nga nagfiesta karong adlawa dispiras karon unya ugma ang fiesta sa lungsod sa Vilar lungsod sa Tubigon lungsod sa San Isidro o lungsod sa Trinidad. Una nga, fiesta ni San Isidro mo yatong gi-celebrate ang kapistahan ni sa Maong Santos mo na yan. Atong i-congratulate sila o happy fiesta kanilang tanan.
3: Mm-hmm. Okay. Doon na ba kay karong si Manaha, board member, doon na ba kay gipang tambungan ng mga committee meetings as member po sa maong mga committee ba, board member? O gunsa po yung mga gipang hisgutan at all sa committee meeting kung doon naman?
4: Pagkakaroon, wala tay committee kwan gitambungan kay ang ato ang committee ba nga membro ta, committee on review of municipal ordinances and related issues o committee on women's man ng ato ang apil sa ato ang fund niya. Bago laman napasa ang na-approve on the third reading ang ordinance on women and children welfare. Mo na nga napasa na ato ni Ani Martes, na-approve na on the third reading. So, wala na nga for signing na ito sa atong governor.
3: Ah, okay. So, imong bot pasabot ka to ang revised God Code ba, board member?
4: Yes. Mo na to siya. Revised na to siya kay naani. Agi naman to siya o kuan. Kani pasa na pagbalik to sa ato ang mga sa ato ang sanggunian panlalawigan para ma-actionan na po siya o niya, ma-implement na yun fully. Mm-hmm. Sa ato ang probinsya sa Bohol.
3: Ato ni Hibawan nga murag co-sponsor sab ka sa maong revised gender and development code of Bohol, board member. Unsa may mga kiningni ang importansya kinta, mga significance aning maong ordinance sa board member sa pag-revise sa God Code sa probinsya sa Bohol?
4: Ang importante na makuha gyud nato ato is naagyud ang protection sa mga kababayenhan, sa mga kabataan ug tanan nga kwan. It doesn't mean nga tungod kay babay ug mga bata lang ang ato ang kwan. Apil na bisan pa man gani ang kwano kaning bisan ug na ay sitwasyon nga diin naamang gyud sitwasyon nga ang mismo ang mga bata na dagmalan sa inahan but it doesn't mean nga dili na pud maproteksyonan ang mga bata. So even ang father could file a case against a mother diin ang mga bata mo gidagmalan. So mo nang appeal gihapon na siya sa ato ang God Code yun. So okay. Appeal na siya na so, tagaan pug importansya bitaw ana.
3: So meaning gipakusgan pagyod ang kiningni ang pag katungod no dili lang sa babay, bata o sa kinatibuk-an ani board member.
4: Kinatibuk-an yun. Yes, oo, mo na atong gikuan niya. Na-appeal po na mo naghisgutan sa atong during sa president presiding officer's time do na man dai po yung mga kuan naka-auction nga mga properties nga mga tax delinquent bitaw mo na nga ako pong giawhag niya itong mga kaigsunan nga magbantay-bantay yun ta sa itong mga properties na diin, labi na itong mga nakatitled na no, nga dili yun ta mag, kung yun ta, careful ta, magbantay ta, kung mahimo every January, magbayad yun ta sa itong mga taksunon, sa itong mga kayutaan. Tungod kay, possibly na nga, matawag na nga, maamoroso siya. Sakto na nga term, maamoroso. So, wala ka nagbayad o tax.

0: of conveyance. So na yung mga properties nga gi-acquire karon sa atong gobyerno nga diin tungod na kay wala kabayad og tax ang mga lumulupyo or tag-iya ang maong property ha. So careful gyud po ta ana no nga mao nang atong gipanawagan ato mga kaigsoonan kung namoy mga properties dili gyud ta mag kanang sayang na dili ta dapat ta mag
1: updated sa pagbayad
0: ta kanunay ang napita
1: updated sa pagbayad sa mga
0: yes oo niya yeah, pwede ra man pud nga mag advance pud og payment up to 2 years man tingali na pwede na nimong i-advance og bayad.
1: Okay, so mga private man eh kay kasagaran di ba mga
0: oo, number, oo,
1: mga private nga property
0: oo. O, base na lang po, mahibaw na lang ta, nga dili na day atong property, kaya wala ta nagbayad sa tax, so niya, di kuha na sa gobyerno, or lain na ang nanag-iya.
1: Pero, nabay gisgutan dito, certain year, nga, dili kagabayad, aning katuiga, pila katuig ng adi mo bayran, doon nabay kuhan dito, kung pila gig katuig?
0: Gisgutan lang to siya, nga mangayo o ga, authority ang atong kuano atong governor nga mo sign into sa deed of conveyance pero I'm sure nga taas-taas gyud ang lugway nga gihatag sa atong gobyerno kabahin sa pagkolekta sa tax aning real property tax mo na nga kuan pod murag ang uban ana mo sobra na nagtag 10 years ang walay bayad-bayad ba so murag nya naman po'y notices nga gipanghatag sa ila ana nya kana lagi pong naabsan pod nga dako-dako na tingali ang amount ana dili na pod magbayad or wala pod na ngayo og kanang allowance nga makabayad sila so mo na nga nagi kuha maamoroso nagi kuha on sa gobyerno.
1: Okay, pero og makuha ni sa gobyerno sa imong nahibaw-an pwede ba ni pod ni nilag makuha og balik?
0: Pwede raman po nilag paliton o balik pero madako-dako.
1: Dako na.
0: Madako-dako na po presyo. Kay presyohan naman po na sa atong panggobyerno.
1: Mura
0: na po sila magpalit pero of course, sa normal nga palitay yun sa yuta, mas barato gud gihapon siya kaysa imo ang paliton siya nga ordinarily nga paliton ni mo ang maong property.
1: Pero di yun ingon og ang value ani, ang value po sa presyohan sa pagkakaroon.
0: Lesser good gihapon siya sa normal na tong pagpalit sa atong mga kayutaan.
1: So at least na imo nang na kuan na pahibaw pod para ma-aware pod ang atong mga kaigsoonan kay basin og ang uban gyud nakalimot no o, nga do na day mga obligasyon.
0: Or naapoy mga property mo po ni atong kanan nga labi na og kanang karon bitaw atong mga ginikanan labong maayo pa ang mga memories nila. So napay mga lola lolo nato mahibaw ta nga naay property kay parihas ra po na sa nahitabo sa akong inahan sa akong lola nga wala mi kahibaw nga naday siya property niya diha na namo nakita sa newspaper nga nani appear na iyang pangalan.
1: Uy.
0: Unya palamuot pa yun na kay ang kwan pariha yun fausta budlong man to ning gawas adto so mo na yun ko nga ugwa pa ko ako mismo ang nakakita sa newspaper ato nga i-post for kwan na kana bang na nagbaligya lain ba so mo to nga na kwan ko nga uy naman ay property ni sinanay nga no maniwa manin na to na kwan so sa laing bahin possibly nga maamoroso ang property o later na kamahibaw nga na inyua din nga property so mas maayo na something maayo pa ang memory sa atong mga katigulangan mahibaw na nato daan no
1: pero gagasige man kapod og padala og mga letter of kuan ani sa mga tag-iya.
0: Most kuan gyud ang ato ang PTO man atong provincial treasurer's office maogi na ay kuan yo obligation ani ila man ning trabaho nga magpa-notice niya og kuan ta di na lang kita mulat nila sa notices kay basin og late na pud ang notices nga moabot kay mail pa baya pud na or possibly nga na lahi ang nakadawat unya wa na ni abot sa imong imong balay so mas maayo nga kita mismo magsubay gyud ta sa atong mga properties nga na update ba yun ang maong real property taxes.
1: Okay. Pero wa pa mahibaw

0: sa tibok Bohol pilay kuan ani pilay mga naamuroso na nga mga property.
1: Pagkakaroon na ngayon taong data ana sa ato ang PTO niya, ingon man po sila nga muhatag sila sa ato sa sangguniang panlalawigan, Sir Allen.
0: At least mahibaw po ang mga tag-iya basin og ilabi na tong katong wa nagyod katong mga nangamatay na ba niya wa kalimot bitog bilin sa ilhang gipangbinlan mga ears ba?
1: Yes, Sir Allen, mauna. Oh, na wala na nahibaw-an na kuan kinsay mga ears ani or kadtupong uban niya wala po'y sumusunod. Oh. Magtiayon or way single
0: anak.
1: Nga.
0: Way anak.
1: Oh, wala yung mga anak. Kunya, wala na po yung mga isoon. Wala na po yung naka-process.
0: So, automatic to nga makuha gitos gobyerno. Kaya wala may mga sumusunod.
1: Mao.
0: Sa laing bahin, so may mga kalihukan ron sa PCL Bohol, board member?
1: Pagkakaroon, nagpatawag na og meeting sa itong mga Board of Directors, nakaschedule ka next week para ana para maisgutan po ng unsay mga dapat kalihukan nato unya naapon may gamunonon niya resolution para idusok po nato sa sangguniang panlalawigan para at least maaksyonan po doon say maabot po sa maong kuan among ipasang mga resolutions.
0: Yeah.
1: So, arong ma-disseminate po as early as possible para makatabang po sa itong mga kaisunan.
0: Yeah. Naka-drop na ba ito? Katong plano na ito nga mag-duso o ordinansang pag-convert sa mga kayutaan Dublin sa mga national highway o mga provincial road, board member?
1: Yes, actually, maana ito siya. Pero pagkakaroon, for kwan pa ito, ipasahay pa ito sa sangguniang panlalawigan na ito. Okay, amo man pong iklaro ko doon sa basin o wala by conflicting ng mga ano existing ng mga ordinances o national laws ani so muna nga di pa subay pa po nato tarong tarong mahanay gyud ang maong resolutions.
0: Pero so far sa mga miyembro o officer sa PCL supported man ka ang tanan sa maong
1: Yes, ang tanan gyud uyon gyud unanimous gyud ang decision nga mo pasataan na and with the action po sa ato mga kongresista para makatabang po sila sa pag kung mahimo man national panisya applicable siya nationally or if not ari sa atong probinsya sa Bohol.
0: General welfare man pod ni so ang tanan gyud mo suporta gyud pod ani.
1: Okay. Yes, yes, Sir Allen.
0: Mangutan na lang po tanimo, no? Kining isip iladong tig-suporta po ni Vice President Sara Duterte. Ikaw po ay nagdala sa Isda Bohol, Inday Sara Duterte Alliance, no? Unsa po ay reaksyon ni mo, board member, kalabot aning pagsaka sa impeachment ni VP Sara ngadto gyud sa Senado human nga naaprubahan ni sa Kongreso. Unsa may reaction po nimo bahin ana?
1: Ako gyud mismo niya. Di man jud ko og napanta straight no man gyud ang ako ang naay impeachment kay kay ba man gyud ta og naga-support na po ta sa mga Duterte kay ba man gyud ta unsay mga panghitabo ani pat tungod kay majority man gyud sa atong mga kongresista may say yes man gyud o niya mapasa man gyud na at least this will be kuan mahuman na ni siya nga storya. Naabang po yung madunggan na to nga mo resign na lang kuno pagka vice president ang ato ang Sara Duterte pero that would be kuan mura man na umuangkon ka nga nasayop ka. So panayon yun na siya nga kuan at tubangon. Of course, decisionan man na sa Senate. So, ang Senate karon mahimo na silang ma-convert na sila into kuan na, court na sila. So, mauna nga kita in support niya po takang Biki Sara katong mga kongresista na to, ila man siya nang katungod to vote yes or no po. So, they have their different reasons nga nung nibutar sila og yes or nibutar sila og no. So, ila ako na niya. pasalamat po sa mga kongresista nga miseno or mi fun aning padayag sila ug unsa gyud gusto sa atong mga constituents sa tagsa-tagsa na ito sa distrito.
0: Mm-hmm.
1: So with that, kuan lang ta, maminaw lang ta unsay dagan ni maong kuano impeachment case ni BB Sara.
0: So atong balikon nga sa desisyon sa ilabina sa atong tulo ka mga district representatives sa Bohol sa ilang desisyon yes or no, ang isda Bohol ni Respeto ana board member.
1: Yes, oo. Respeto ta kay laa man po ng katungod.
0: But inyong
1: naminaw po sila sa ilang mga katawhan, sa ilang mga constituents nila. Kung sa pre, giabot po noon niya, majority man po sa atong, ako nakita man po, majority po sa atong mga kaigsoonang bulanon, nag-no man po sila.
0: Yeah.
1: Pariha po sa atong desisyon.
0: Prior sa ilahang pagbutar, naghimo kuno sila og consultation. Unsa pa'y nadunggan nimo sa atong mga isip presidente sa PCL, mga konsihal sa Bohol? Doon na ba kayo nadunggan po? Doon sa po'y sentimento sa ato ang mga konsihal og uyon ba po sila dili sa impeachment ni BP Sara?
1: Naman po'y madungog na ito nga dili sila naa sila'y pagsali kang BP Sara nga wala yun na siya kabuhatan na kunya naapoy ng ingon nga once and for all, mahuman na po ni Juan, mas maayo nga, mahuman na ni siya nga Juan, kay Bota nga, ma-overcome ragit po ni BP Sara yun po ng kaso.
0: Yeah.
1: So, positive lang gihapon ang mga katawhan. Although naman po uban niya, bili po sila for Sara, pero ato po nag-irespetuhan sila.
0: Yeah. Pero sa imong paminaw, unsa ang mga sakop sa sa PCL, majority ba mga Duterte, Sara Duterte supporters or 50-50 or mas daghan ang supporters ni mas daghan ang dili supporters ni BP Sara
1: sa may mga sa Quanser Island, sa mga nagpadayag gyud sa ila ang ila ang sign, majority gyud ang for BP Sara. Para support sila ni BP Sara.
0: Mm-hmm.
1: Pero daghan po sa taong mga kaigsoonan niya, silent lang po sila. Wala po sila gasulti kung yes or no sila for Sara.
0: Okay. So, samtang magpadayon ang impeachment diha sa Senado, unsa may mga plano po sa isda Bohol board member, unsa may mga lakang po nga inyong initiate kinta sa pagkakaroon?
1: Pagkakaroon, ato na mangyapon, kapadayon na mangyapunta sa atong mga ano, pagsuporta na may mga atong mga kaubanan na nagsuporta sa mga Duterte na mapod, in touch mapunta. So, still open ang communication na ito. In fact, nag-attend po ta atong last Sunday sa na ay kaliukan dito sa Cebu, kauban si Baste Duterte.
0: So, may balita ito?
1: Kuan nagkaiusa ang tanan ng mga nag-support sa mga Duterte kuan po giving their kuan support for BP Sara sa unsay mahitabo tungod sa paano kaning sa impeachment proceedings.
0: Unsay nga to rage coalition ba to?
1: Rage coalition.
0: So do na ba po yung mahitabo nga ingon atong activity dinhi sa Bohol?
1: Kato iya ang kwan possibly kay murag nagisgot po to sila nga magkuan po sila mo connect po sila sa tuwa diri sa Bohol.
0: Okay. Last question na lang, unsa may pananaw nimo kaha aning sa impeachment diha sa Senado? Majority man sa kining niang nakakuha gyud sa majority member mga Duterte supporters man board members, imong tanaw mo lampos ka ni or madribble ba ni or unsa sa imong forecast
1: sa atong tanaw ani murag kuana murag ipahiluna gyud na nila tarong murag ang tanaw ani ipadayon gyapon man gyud ang maong impeachment proceedings, pero at least murag makasigurado ang atong mga kaigsoonan ingon man si BP Sara nga fair and just ang proceedings. Walay binuang ba? Walay underground na himuon. tungod kay Juan Man, kanang we are now in a neutral ground. Wala na ang pamulitika, mga pod. Madagan ani kay murag mao man tuyo lang nakita pod sa mga kampo kita sa Duterte nga dunay mga binuang lagi nga naitabo mao na nga they make sure nga intact yun ang support para equal ang footing during the proceedings sa maong impeachment.
0: Okay, so daghan kayong salamat ni Ana, board member Onia. Kahibaw ko nga busy ka sa imuhang mga lakaw ron. Imo lang yes, sigurong sir, mga panapos nga mensahe sa itong mga suking tipuminaw sa itong programa sa SP in Action.
1: Salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagpaminaw ni atong programa SP in Action. Happy fiesta sa itong mga kaigsunan. Kita-kita ta dito, mamiss na ta sa Dilar, sa San Isidro, sa Tubigan o Trinidad, o uban pang mga kabaranggayan nga nagfiesta karong magfiesta ugmang adlaw, no? Kay Dispiras pa man ron. So, and the whole month of May, Juanford, magkita-kita ta and tapok sa itong mga kaigsunan nga manguli sa Bohol, maunlod gamay ang Bohol man. So, we are praying for each and everyone para sa paano kabaguhan o sa kanunay na ata na uptake o gana ang mga ato ang panggobyerno na magiya o magtabang sa ato mga kaigsoonan. So daghang kayong salamat Sir Allen o sa tanan na ato mga kaigsoonan.
0: Salamat.
1: Padayon lang sir, sa pag-abante para mga senso. Kumbati kanunay mga kaigsoonan kong bulanan. Salamat o may hapon.
0: Thank you, Board Member Joanna Cabalitinitay, atong Presidente sa Philippine Councilors League, may hapon. Okay, so mato mahigalang atong Presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, ex-officio member, Dr. Joanna Cabalitinitay. Alas 4:39 na mga higala, unya sa ato ang mga balita no gikan sa sangguniang panlalawigan ang provincial government sa Bohol inabagan sa sangguniang panlalawigan mga miyembro sa komitiba sa SP og gisuportaan usab sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Lakip usab ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry. Naghatag og mas paspas og sayon nga serbisyo alang sa lokal nga industriya sa furniture pinaagi sa Bohol Investment Assistance Network kon BIAN Forum 2026, one-stop solutions for local furniture industry og DNR Express Permitting on Wheels nga gihimo diha sa ceremonial hall sa provincial capital. Among kalihukan nagtigom sa mga ahensya sa gobyerno o provincial offices aron masulbad ang dugay ng mga hagit sa mga furniture makers sa Bohol ilabi na sa permitting process, environmental compliance o sustainable livelihood. May atender sa forum ang mga representante gikan sa DNR Region 7, DNR Sentro Tagbilaran o Talibon, DNR Pindro Bohol o DTI. Lakip usab ang mga opisina sa probinsya sama sa Bohol Provincial Environment and Management Office kon BPMO, Bohol Economic Development and Investment Promotions Office o ang Bohol Provincial Engineering Office na may representar ni kang Gobernador Ari Sumintado, kiablihan ni Provincial Administrator Aster Caberti ang forum o gipasabot ang direktiba sa gobernador nga siguroong madungog o matubag ang mga isyo sa sektor pinaagi sa kolaborasyon o praktikal nga mga solusyon. Matod ni Caberti, dugay ng problema sa furniture industry ang komplikado sa permits o pagpangita og legal nga raw materials ilabi na sa mga permits sa pagputol og kahoy. Quote unquote, atong tabangan ang atong kaigsuunan para mulambo og magpabilin nga maluntaron ang ilang panganabuhi magtinabangay aron magkakita og common solution alang sa sustainable livelihood sa mga Bulanon. Suma sa mensahe ni Gobernador Ari Sumintado nga gibasa ni Provincial Administrator Caberte. Samtang gipadayag ni DNR Regional Executive Director Laudemir Salak ang suporta sa DNR sa lokal nga industriya sa furniture pinaagi sa pagduol mismo sa mga stakeholders aron mapadali ang proseso sa permits o environmental compliance. Matod ni Salak, kami na po ang may bisita aron mapaspas ang proseso. Kung isisi ang problema, ania kami aron mapadali. Very good. Gipasiog daw usab niya ang importansya sa pagbalanse sa proteksyon sa kinaiyahan o panginabuyan, labi na nga ang Bohol o saka UNESCO Global Geopark. No? Kay mawagtang ning titulos Bohol nga UNESCO Global Geopark o mga upaw ning atong mga kabukiran o magsigig pamutol o mga kahoy kay gamon o furniture. No? Kinahanglan nga magsigig putol, magsigig pog tanom para dunay ikapuli sa mga gipang putol mga higala kay ang putol, pila ra na ka, dali ra na kaayo. Ha? Pila ra na kami itong minuto sa tsinso mga kaisunan pero magtanom ka, pila pa katuig ang imong paaboton, maabot pag usang dekada. Ha? Ang uban, maabot pag taga na po katuig ang paboton bago ka makaputol anang imong gitanom o mamahimong produkto sama sa furniture mga kaigsunan. So mo na'y importante nga adunay hulip. Samtang si DTI Bohol Provincial Director Bernaligan may padayag nga dugay ng gihulat sa mga furniture makers ang maunlakang aron mas masayon ang pag-access sa serbisyo sa gobyerno. Kung mapaspas ang mga babag sa permitting process, dili lang permits ang mahatag kung dili paglaom, suportas pamilya o pagpanalipod sa atong mga Bulanong craftsmanship matod ni Ligan. Tinuod na, no? Kay suportas pamilya na agyo diha na gikan, no? Ilabi na sa mga kaigsuunan na ito nga nanganabuhi anang maong industriya mga higala sa furniture. Sa lain nga bahin, si Board Member Attorney Jessel Ray Umintado Villamor miingon nga ang inisyatiba nagmugna human sa konsultasyon sa mga furniture makers nga naapiktuhan sa kapin 200 ka mga notices of violation gikan sa DENR. Matod niya, tumong sa provincial government nga matabangan ang mga nagnegosyo nga magka-comply sa balaod samtang mapanalipdan usab ang ilang panginabuhian. Unya dugang ni Villamor, environmental compliance importante o ginhanglan apan alang sa daghang MSMEs ang problema dili kay dili sila gusto mo comply kundi lisod ang proseso sa compliance, dugang ni Villamor. Gihisgutan usab sa forum ang mga balaod o programa nga may kalabtanan sa environmental permits, hazardous waste management, operasyon sa wood processing plants, o mga programa sa DTI sama sa business name registration, one town, one product, shared service facility, o access to finance alang sa industriya sa furniture. Human sa forum, gipadayon ang one-on-one technical assistance og permit processing pinaagi sa DNR permitting on wheels nga magpadayon hangtod sa Mayo 13 aron direktang matabangan ang mga furniture makers og stakeholders sa Bohol mga higala. So mo na ang mga panghitabo no nga natapos kagahapong adlaw mga kaigsunan. Actually atong na-interview pod kagahapon si Board Member Jessel Ray Umintado Villamor mga kaigsunan kalabot sa maong kalihukan mga higala.

0: So mo na mga higalang nagpasalamat pod og dako no ang mga wood furniture makers dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga agi tabangan gyud no og taman sa ato ang mga kining ni ang opisyales no gipanguluhan ni Gobernador Aris Omintado mga higala. Karon pong adlaw atong ipahibaw nga ang provincial government sa Bohol nagpasiugda og nag sugod na sa pag-apod-apod sa tagnapo kakilong bugas matag household no matag panimay sa probinsya sa Bohol isip tabang sa mga bulanon nga naapektuhan sa krisis no so matag pamilya ani matabanga mata mahatagan og tag napo kakilong bugas mga higala gipanguluhan ni Gobernador Aris Omintado ang kalihukan dito sa lungsod sa Panglao og lungsod sa Bien Unido mga kaigsoonan so manay update pod karon no kini suportado gihapon ni sa sangguniang panlalawigan mga kaigsoonan no miagi ni og pagtuki pod sa sangguniang panlalawigan para pod sa mamahimong tabang no sa atong mga katawhang mga bulanon so paabot mo diha mga kalungsuran nga kining ni ang unsa ni mga tagalungsod nato nga nag-anto sa kalisod no gumikan sa mahal nga palaliton gumikan kay kuman ni global crisis man ni mga higala so dili lang Bohol apektado ani kun dili tibuok kalibutan pero at least dunay lakang nga gipanghimo ang atong mga katawhan dinhi sa itong probinsya sa Bohol. So atong paminawog balik mga kaisunan, okay na Bert? Okay. Ang atong interview kagahapon ni board member Jamie Villamor kalabot aning galihukan sa one stop shop mga higala para pod sa wa makapaminaw kagahapong adlaw. Aniya si board member Villamor sa itong interview.
1: Yes, actually karon di ami karon pa no sa ato ang one stop shop diri sa ceremonial hall sa Capitol kay para pag-assist no sa ato ang mga kaigsuunan nga adunay mga kulang sa ilahang mga requirements sa DENR ug sa DTI. In fact, usapod ko no sa ning hatag sa ato ang serbisyo nga legal dire no so on duty po ko dire Allen.
0: Yes.
1: So sukad kagahapon aduna pud toy lecture no sa morning and murag ning carry over sa hapon kung nag-explain no sa mga uban nga mga guidelines ang taga DENR then after adto gipahigayon na dayon ang mga permitting ug licensing so gipadayon pud na karong adlaw so adunay mga wala mahuman gahapon karon gitiwas unya na apoy mga walk-ins pud karong adlaw.
0: Backgrounder lang gamay board member before ni nahitabo ning maong kalihukan gikan kagahapon hangtod karon asa man ni ginagsugod nganong naka-come up man og ingon aning activity para sa ato mga suking tipaminaw.
1: Yes, actually aduna lay ning duol no sa opisina nato diri sa Capitol para magpatabang no nako nga i-connect sila sa atoang mga wood furniture shops magpatabang sila sa province kay gusto pud sila kaning nga group no ang Ampingi Bohol makatabang sa atoang mga wood furniture shop makers so mao to nga dito nako na hibaw-an no based sa amo ang discussions nga aduna di ay mga notices of violations stoppage orders nga gi-issue no ang DENR niya gipangdakop na pud ang uban kay tungod lagi sa kakulangan sa mga requirements no pag-comply so mao to nga instead nga i-connect lang nako sila no sa mga wood furniture shops para matabangan sila sa pag-comply gusto pud nato nga masabtan gyud kung unsa man gyud ang problema para long term sustainable ang ato ang matabang kay di man gud pud ta gusto Allen nga masulbad tong grupuha kay natabangan nakakomply sila and then later on next year na pod or the following years to come maugihapon ang problema. So mo to nga atong gi-check no ang mga sites, ang areas para masabtan gyud nato. And then atong gitun-an og maayo, gi-review pod nato ang balaod atong siyang gi-compare no. So dito nato nakita nga adunay disproportion gyud nga nahitabo sa balaod ug sa pag-apply nato sa mga gagmay nga mga negosyante. So after adto ning ato pod gipasa sa plenary sa SP no on motion en masse nga ninghangyo ta sa DNR nga ipang-waive sa ang mga fees, hatagan og regulatory relief, na ay moratorium, maka-comply sa sila, and then at the same time, i-review ang maong balaod para sa susunod, haom na no, sa unsa ang size sa ilahang mga negosyo. And then, lain pod nga resolution nga ato gyud gi-establish ning one-stop shop para dali no ang pag-comply nila karon unya magkasinabot dili buag sa bitaw ang pag-comply nila. So mao na karon ang nahitabo.
0: Okay, so human ini board member nga duha ka adlaw nga one-stop shop nga galihukan unsay musunod ani, pwede na ba sila magkabalik sa ilahang mga naginagmayng panginabuyan nga wa nay gikinahanglang kabalak-an pa?
1: Yes, no. Pag naka-comply na sila sa ilahang mga requirements, makabalik na gyud sila, no? Kay mas paspas man ni karon tungod sa one-stop shop. Then nagsabot pud ni sa BPEMO diri sa province ug sa DNR nga aduna patay mga musunod pagyud nga mga permitting on wheels na to. So one-stop shop. So this is just the beginning pa karon. Unya ikaduha, nakapending no sa central office sa DENR ang kadtong maong resolution nga atong gipasa for regulatory relief, for waiver of fees no. So desisyonan pa to sila sa DENR. So mo putoy ato ang pagatutukan unya si governor ning commitment to no nga makigmeeting gyud siya sa DENR kabahin ani. So maybe within the month or next month ato tong follow up po no sa central office sa DENR. And then third, ang kami sa Sangguniang Palalawigan, we are looking into no the possibility nga mo request na gyud mi sa DENR or any legislative measure nga pwede na mo mahimo nga kanang aduna na pud tay satellite office no diri sa Capitol. Dili lang kaning sa mga permitting nato, kung dili tanan-tanan gyud labi na ning mga kabahin aning mga sa mga protected areas nato kay tungod laging ang Bohol daghan kay protected areas mo puni usa sa makapadugay sa mga requirements.
0: Correct.
1: So maglibog ang mga tao kung asa sila mudong nya usahay maglibog mo atog Cebu mo anhig Bohol na pod balik na pod. So mo na nga kanang gusto nato nga mas accessible sa mga tao. So makikistorya mi sa DNR then kami sa SP amo nang tun-an unsang paagiha that we can establish the satellite office diri sa Kapitolyo.
0: Nindot nang satellite office nga suggestions like gihimo ni Gov Aris ngayang gihangyo ang LTFRB nga every twice a month, every Thursday twice of the month adunay mga personnel sa LTFRB na mo cater sa mga transport sector din sa itong probinsya sa Bohol.
1: Yes, correct. Correct, Allen.
0: Yeah. Gi-consider pa paghihapon tong mga suggestions nga dunay mga amendments board member sa balaod sa DNR labi na sa mga protected na mga kuan. Mga species sa mga kahoy?
1: Yes, Allen. So, muna ikaupat pa nato, no, nga pending karon. So, ato na siyang paghahimuon pagyod, no. So, of course, taas-taas mangyod na siya kaayo pa o ganang proseso. But we are starting on the review. Unya, naaday po ko'y usapa di iPod ka balita, Allen. Gahapon, si Governor Aris through ni Administrator Aster, during sa amuang event or program diri gahapon, naay commitment ang province of Bohol no nga kanang naatay i-allot nga property or yuta nga para adto mananom na sa mga kahoy na pwede natong himuon no for wood furnitures kay para magkahiusa na ang mga wood furniture shops nato sa ilahang source. Unya tungod pod ni ana ato pod i-organize ang ato ang mga shop owners kay para na para syempre no shared benefits, shared responsibilities gyud sila. So mao na usa sa ato ang mga lakang pod karon after ani.
0: Okay. So yearly ba ning mo renew sila sa ilang mga regulatory requirements, board member?
1: Naay uban. Actually murag kuan man gud tungod sa kataas sa lista Allen, ay uban adto nga kanang kinahanglan nga yearly na puy uban nga pwede na og delay kay more for example ang mayor's permit ang then mo puni usap pud isa klaruhon pud di I know which comes first kay na may uban nga issuehan na sila og permit to operate pero wala pa sila atong mga plant no
0: lagi kay basin og kani sila karon nagprocess unya moabot ang time nga ma-expire na pod
1: yes correct
0: unsa na po ilang himuon. Unsa na po himuon sa provincial government, DNR, DTI, maghimo pag gihapon o gingon ani nga kalihukan nga one-stop shop?
1: Yes, oo. Mm-hmm. Motong, ang among plano manggod is, di pa man ni mangyud maoy first na to and last. So, kuan yun ni, magsigi gihapon tagpadayon ani, then dapat among yung ipaklaro yun ang mga guidelines, unsay una. Kay, for example, ang kanimanggong sa WPP na to, naa pa siya mga other requirements, di ba? Ya kanang mga other requirements ana naapod na siya mga expiry.
0: Correct.
1: So wa pa kakal. So mo na nga mo pa na ato akong aklaruhon. So sa karon kay tungod nga na mga stoppage order ning uban ani, ato sa lang yung gipa-comply tanan ning commitment to si RD Salak gahapon nga hatagan sila og mga permit, no? Okay. Basta lang naa lang pud tong mga requirements mo to nga tanan mga affidavit nila, kami nagama diri, no? Na yung mga site development plan po diri, na po yung tabang nila, na ilamisa ari para ana, no? So, para mas madali. Kaya na may uban di kay ba, saan paghimo. Oo.
0: Okay. So, at least, natabangan good ni sila, nawa na po ang ilahang mga kabalaka, ilagay na ka itong mga nakadawat o notices of violation, nga hadlok masirhan ng ilang mga gagmayng mga negosyo, board member.
1: Yes, correct Allen. Na lipay gani maski ako personal na ko gyud nga gibati no nga lipay gyud kay ko nakakita gahapon nga full force pod ang DENR ni Anhigyod no sa si DTI nya kita pod sa province no so and then at the same time ang katupod nga mga gagmay negosyante mga MSMEs nato ning anhigyod sila gapasabot nga willing gyud sila nga mo comply nga gigrab gyud ni nila nga opportunity.
0: Unya salamat pod kayo ni Ana, board member na imuhang gitutukan gyud ning maong issue gikan sa pagsugod hangtod sa pagkakaron no nga nagka-comply gyud ang atong mga MSMEs board member.
1: Yes, salamat pod kaayo no sa ato ang mga partners nga mga agencies gyud DNR, DTI, ang province and of course ang mga kauban sa sangguniang pandalawigan kay very supportive pod sila ani gani and motion and mass no in motion and mass gyud to napasa unya napod sila mga suggestions so lipay ko kaayo that all hands are on deck gyud ani si governor tanan iya pod tanggi suportahan ang executive department. Oo, so nindot kay siya nga collaboration na Allen. Lipay ko, lipay gyud ko personally kay nakita nato nga ang ato ang plenary action in motion gyud siya karon no.
0: Correct,
1: nga, kita nato nga ang unsa to nga legislative measures nga atong mga gipangsuwat na translate gyud siya into concrete actions.
0: Mao may gala no ang atong interview ni board member Jessel Ray Umintado William Morgan sa maogi may tutok no. Sa problema sa tuang mga wood furniture makers din sa itong lalawigan sa Bohol. Hangtod sila nga natabangan, pinagis pag-comply sa ilahang mga regulatory requirements para makabalik sa ilahang mga negosyo nga way daghang problemang hunahunaon no, nga masiradan, gumikan kay naisyuhan naman ni sila og mga notice o violation mga kaigsuunan. Wala tayo oras no sa itong programa sa takna sa sungguni ang panlalawigan SP Bohol in Action magdungog-dungog ta hangtod sa ugma dinigapon sa itong tulumanon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members sa tulo ka mga distrito kini si Alan Doidora maayong hapon keep safe God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Na ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ado na yung TikTok GTX
6: mabibili sa mga butiga.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sip-una ma?
9: Kung naay sip-un, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-un by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
11: Alagang unilabyan.
12: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
19: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero, ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no give importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy! What ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino?
9: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
8: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
9: Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Fiat.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 5:19 o garon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit nagapatuman o rotational brownout ang Bohol Electric Cooperative 1. Mangon man pod ang ubang mga distribution utilities dinhi sa lalawigan sa Bohol gumikan sa kanipis sa supply sa kuryente human nga gipaubos sa red alert sa NGCP ko National Grid Corporation of the Philippines ang Visayas Grid tungod sa pag-undang og operasyon sa pipila ka mga power plants sa Visayas tungod sa kataas sa demand karong panahon sa ting-init. Matod ni Engineer Algerico Siga sa Buhiko 1 nga anaa lamang sa usa ka oras nga rotational brownout ang ilang gipatuman sa ilang area nga gisilbihan sa Buhiko 1.
1: Normally sir, nasa mga 1 hour ang atong i-rotate ang manual dropping sir.
2: Kusang adlaw ni gasugod sir gahapon ra katong pag
1: alert. Gahapon sir, gahapon na siya nasugod.
2: So kusa man kada area ni sir ang kuan dili entire good nga kuan sa Buhiko 1. By area ba?
1: By area sa sir, kaya na may, let's say, mga mayroon ginda sa NGCP nga Wake 1, mga magpa-drop niyo og load equivalent to 4 megawatt. Okay. So, kanang 4 megawatt, amo nang tanawon dili sa among monitoring, asa nga feeder ang among i-drop, aning oras. So, kung ganin, na aning lugar, aning substation, mo drop niyo sa ka-feeder, atong substation, drop niyo sa ka-feeder para makuha na ito kung capacity nga require ni NGCP. Nagkaroon kung after na po na itong 1 hour, after 1 hour, amo na pala siyang i-rotate. Mangita na, mayroon po si NGCP nga 5 megawatt na inyong i-drop paning oras sa kita na pod ming kuan na kaninga feeder na pa i-drop paning kaninga oras but normally 1 hour siya sir.
0: Pamahayag di Engineer Algerico Siga sa Buhiko 1 ang rotational brownout gi lauman nga mulungtad kini hangtod sa alas 10 sa gabi sa matag area sa Buhiko 1 o gubang mga distribution utilities dinhi sa Bohol. Alas 5:20 sa laing bahin balita sa kauluhan gibutyag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili ang gobyerno maoy naghimo sa kagubot dito sa Senado kagabi. Ani ang dugang detalye sa SMNI.
3: Dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Masasabi ko lang at para hindi

0: ang DILG at tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI at tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa laing bahin sa itong mga balita, Senador Ronaldo Bato de la Rosa nakagawas na sa Senate premises, dugang detalye sa UNTV.
2: Leia, ano ang detalye na meron ka kaugnay sa pag-alis ni Senator Bato sa Senado?
3: Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakaalis na nga sa Senado itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV, 2:30 ng umaga kanina, May 14, nang makitang lumabas ng Room 518 si Senator Bato patungo sa fire exit hanggang sa basement parking ng Senado. Sinasabing sumakay ito sa isang SUV. Bago makalabas, tinangkapa daw itong pigilan ng dalawang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o USAA, subalit bigo ang mga ito. Sinasabing nalusutan ni Senator Bato ang dalawang protective security personnel.

0: Tapos itong magpaalam na patungo lamang sa restroom. Tanging si Senator Bato na nakaupo sa passenger side, driver at babaeng staff ang dula ng SUV nang umalis sa Senate premises. Ella?
1: Leia, meron bang balita o meron ka bang nakuhang impormasyon kung sino ang naging kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pagsakay diyan sa SUV?
0: Kanina ay pinapakumpirma natin sa PNP itong mga bagay na ito, subalit patuloy ang isinasagawa nilang investigasyon. Sa ngayon, Ella, ang masasabi lang natin ay isang lalaking driver at isang babaeng staff ang lulan ng SUV na umalis ng Senate premises kasama ni Senator Bato.
1: Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
2: Alas 5:28 sa laing bahin sa atong mga balita, human gikataho nga nakagawas na si Senador Bato de la Rosa sa Senate premises. Asa nakaha si Senador Bato? Dugang detalye sa GMA News.
1: Ilang senador ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav?
3: Meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang alas 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torion, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina itong mga bandang alas 9 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga, itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senator Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang may isagawa ang isang buo, malaya at walang kinihilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito, yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito, pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torion kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie?
1: Yes, ma'am. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi?
3: Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pasok, pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa fifth floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building.
1: And as we speak, ma'am, dahil nga nabanggit mo na kinukunan niyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senator Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga balibalita na maaaring magkasama si Senador Batote La Rosa at si Senador Robin Padilla.
3: Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie.
1: Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez.
2: Alas 5:32 at angin. Articles of impeachment nakaabot na sa Senado. Dugang detalye sa itong pagbalik.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Bali.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, ang Broxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
7: Ako di Icivac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun ako palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni.

0: 30-plus traditional herbal drink.
1: With proper diet and exercise. Strong sa una,
2: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peak!

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
9: Ah, kuya, waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
20: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
20: Uy! Buhat ako!
21: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
22: Strong sa una!
23: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5:44 na para entas itong mga balita sa First Consolidated Bank. Samtang nagatusong oras atod sa maintinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus mapalit sa nagaring butika mga tindahan sa inyong kalungsuran. Maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, ImmuniPlus traditional herbal drink. Gikabalaka sa publiko ang tensyon nga miulbo sa Senado kagabi. Dugang detalye sa GMA News.
1: Samantala, dismayadong ilang senador sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nasa caucus sila na mayorya ng sumiklab ang gulo. Balitang hatid ni Jamie Santos.
2: Bago mag-alas 8 ng gabi, narinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag sa loob ng Senado. Nagdulot ito ng matinding tensyon. Agad pinalikas sa mga nakabantay na taga-media, pati mga natitirang staff ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Acting Senate Sergeant at Arms na si Retired Police Major General Mau Aplasca na mayroong aarestuhin.
3: We're going to arrest somebody.
2: Mula sa umiiral na elevated alert level, inilockdown ang gusali ng Senado. Lalo pang hinigpitan ng seguridad at nag-abiso ang USAA o Office of the Senate Sergeant at Arms na lumabas na ang mga gustong lumabas. Saka isinara ang roll-up door o mga daanan papasok at palabas ng gusali. Kasunod niyan, namataang naka-full battle gear at nagsuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Dumating din ang mga naka-uniforming sundalo. Tinanong si Aplasca kung sino ang aarestuhin, pero hindi siya agad nagbigay ng detalye. Namataan din si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumakay sa elevator kasama ang kanyang staff. Bumaba siya muli sa opisina ni Senate President Alar Peter Cayetano. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng grinder o tila may nagbabarena sa labas ng isang pinto ng gusali na nasa site ng tanggapan ng GSIS. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa USAA, may mga nagtatangka umanong makapasok sa Senado. Sa kanyang live stream, kinumpirma ni Cayetano na nagkaroon ng putukan pero hindi malinaw kung sino ang mga nagpaputok.
4: I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack.
2: Pinuna naman ng magkapatid na Cayetano ang naging tugon umano ni NBI Director Melvin Matibag nang tawagan siya ni na Senador Pia Cayetano at Loren Legarda kaugnay sa putukang nangyari sa loob ng Senado.
4: Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI Director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan.
5: When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. So sabi ko, well then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: Naglabas din ng kani-kanilang post ang iba pang senador tungkol sa sitwasyon sa Senado.
6: Hindi tama itong nangyayari kung nais nilang dakipin si Senator Bato. Hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika.
7: Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero lakas ng putukan sa loob. At nag-blackout kami. Dito pa kami nakasama lahat ng senador, pati yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us.
2: Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Interior Secretary John Vic Remulla.
8: Nandito na po si Secretary John Vic Remulla. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala.
9: To secure the senators, that is my number one priority. I will not arrest Senator Bato.
2: Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News.
0: Sa laing bahin, taliwa sa tensyon sa Senado, miabot ang articles of impeachment batok ni VP Sara Duterte. Dugang detalye sa GMA News.
1: Ilang minuto bago sumiklab ang gulo sa Senado kagabi, na-i-transmit na ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinagot din ng ilang impeachment prosecutors ang puna ng isang senador na matagal daw ang pag-transmit ng articles of impeachment. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
10: Pasado alas 7 ng gabi, nang kumpirmahin ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca na dumating na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Number one. I want to inform all of you that the Section of Congress and the Sergeant at Arms of Congress has just arrived with the articles of impeachment. So sana walang mangyayaring gulo dito, kaya we are maintaining peace and order.
10: Noong 19th Congress, sa parehong araw ng botohan sa plenaryo na endorso at naipadala ng Kamara sa Senado, ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayong 20th Congress, noong Lunes pa ang naging botohan, pero kagabi lang naibigay ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na umabot sa libo-libong pahina ang kopya ng Articles of Impeachment na kinailangang pagsamasamahin at i-check para matiyak na tugma ito sa inaprubahan ng Kamara. Pinuna ni Senator Aimee Marcos ang matagal na pag-transmit nito. Hindi raw katanggap-tanggap at mahirap seryosohin ang anyay excuse ng Kamara na nagreproduce pa sila ng mga dokumento. Tinawag din niyang political maneuver para raw makontrol ang timing ng Senate proceedings ang naging pagkaantala sa Articles of Impeachment. Depensa ng ilang impeachment prosecutor.
12: Sir, wala namang rules stating that it shouldn't take this long to send it to the Senate?
13: Wala naman, but I'm sure as soon as possible gagawin niyo ng Secretary General ng Kongreso.
14: Noong nagdaang taon, we undertook the fast track route. Sa taon pong ito, we had undertaken the House Committee on Justice route, no, kung saan we had held the full proceedings, clarificatory hearings. So talaga po nga expectedly, mas marami po yung mga pahina, mas marami po yung dokumento, mas marami po yung ebidensyang pinag-uusapan.
10: Tuloy-tuloy ang informal meetings ng mga nahalal na impeachment prosecutor. Binubuo na rin ang listahan ng mga volunteer private prosecutor na tutulong sa mga kongresista.
2: Pero tanong ng ilan, makakaapekto ba sa impeachment trial ang pagbabago ng liderato sa Senado?
13: Ang pinaka-challenging para sa aming mga prosecutor ay ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the one sitting as Senator Judges.
10: Pero sa palagay ng ACT Teachers Party List, posibleng makaapekto sa kredibilidad ng Senate Impeachment Court ang paglahok ni Senator Bato de la Rosa bilang Senator Judge.
15: We're calling for his arrest. No? So, hindi si inhibition. We're calling on him to surrender para wag nang madamay pa ang Senado at kahit yung impeachment court at yung credibility nito sa mata ng publiko at sa mata ng buong daigdig.
10: Hinihingan pa namin ng reaksyon ang bagong mayorya sa Senado, pati si Senador De La Rosa ukol dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:53, laing bahin na nangayo o pasaylo si Senador Ping Lacson sa pamahayag nga sakyanan ni Senador Pia ang gisakyan ni Senador Bato. Dugan detalye sa UNTV.
16: Humingi ng paumanhi si Senator Panfilo Lacson matapos na umalma si Senator Pia Cayetano sa kanya naging pahayag na sa sasakyan niya nakisakay si Senator Ronald Bato de la Rosa upang makapasok sa Senado. Giit ng senador, wala siyang masamang intensyon sa kanya naging pahayag. Tinanggap naman ni Senator Pia ang paghingi ng paumanhin ni Senator Lacson kasabay ang paalala na maging maingat sa pagsasalita lalo na sa ganitong panahong mataas ang emosyon dahil sa mga nakalipas na pangyayari.
17: I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made that public statement because I thought it was just a, you know, a very not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment, no? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya parang inisip ko, okay lang yung ma-share ko yung information that I received from, ang sabi ko, from a fairly reliable source. Now, if it is false, then, or even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President.
18: Well,
19: I would be happy to give a colleague a ride, but I'm just saying, that's why I had to repeat na, I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako'y nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody's so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na nang ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na nang ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, you know, anything that would, yun nga, create any negative implication on your fellow senator? Sana po wag ganun. Yun lang sasabihin ko. Sana walang ganun. Kasi kung wala namang intention, di wag na lang sabihin.
16: Sa huli, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa kanyang sasakyan nakisakay si Senator Bato papasok sa Senado noong Lunes.
18: For the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier.
0: 5:58 rotational brownout gipatuman sa NGCP sa Luzon ug Visayas. Dugang detalye sa UNTV.
16: Asher, anong oras maaaring maranasan ang rotational brownout sa mga apektadong lugar ngayong araw?
20: Ella, mamayang hapon, bandang alas 4 ng hapon hanggang pahating gabi ay posibleng ipatupad ang manual load dropping o ang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Luzon. Muling itinaas ng NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa huling update ng NGCP kaninang alas 8 ng umaga, nakataas ang red alert status sa Luzon grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Isang oras ring nakataas ang yellow alert sa naturang electrical grid pagsapit ng alas 3 ng hapon at alas 10 ng gabi. Naka-red alert naman ang Visayas grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Habang isang oras itong naka-yellow alert pagsapit ng alas 3 ng hapon at dalawang oras naman sa alas 9 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Habang ang red alert ay itinataas ng NGCP kapag lagpas na ang projected demand sa nakikitang supply at posibleng magpatupad dito ng rotational brownout. Sa datos ng NGCP as of 8 a.m. kanina, nasa 12,400 megawatts ang available capacity ng Luzon grid. Ngunit ang peak demand o kinakailangang kuryente ay umaabot ng mahigit 2,000 or 12,500 megawatts. Habang ang Visayas grid ay lumalagpas na rin ng mahigit 100 megawatts ang kailangan pang kuryente kumpara sa kapasidad nito. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply ng kuryente ay ang force outage o pagbagsak ng ilang power plants na nagsusupply ng kuryente sa mga electrical grid, habang may ilan naman na tumatakbo ng may mas mababang kuryente na naibibigay kaysa sa inaasahan sa kanila ng grid operator. Para sa mga nagsusupply ng kuryente sa Luzon grid, 23 power plants ang kasalukuyang naka-force outage, habang 14 ang derated capacities. Para naman sa Visayas grid, 20 planta ang kasalukuyang naka-force outage, habang 12 ang may mababa ang kapasidad. Ela, ayon pa sa NGCP, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng demand ng kuryente sa ngayon ay bunsod ng mainit na panahon. Kanina o kahapon, yung mga red alert status na itinaas sa Luzon grid ay umabot pa ng hanggang alauna ng madaling araw bago malift yung red alert status sa Luzon grid. Ayon naman sa NGCP, ay maaaring makansila itong mga schedule ng rotational brownout kung bubuti yung mga system condition. Kabilang na nga dyan, kung bababa yung peak demand o yung actual na power demand kaysa sa tinataya ng grid operator. Patuloy namang nananawagan ang mga power stakeholders sa publiko na panatilihin ang pagsasagawa ng energy conservation at efficiency measures. Mula dito sa Pasig City, balik sa'yo, Ella.
16: Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.
0: Mako to naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kanitibuk ang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Jerica Hisoba ni Bumbolero, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Strong sa una, hair
2: bang strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
6: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
10: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
11: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
12: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
13: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
14: Hi, miss. Gandang araw.
15: Lahik ra.
13: Myra girl good.
15: Ikaw sad.
13: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
18: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at the first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa mga department heads, office heads o mga kaubanan usab nato nga mga City Hall employees sa pampagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Nabinausap sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office. Malalain ko din si Ma'am Kathleen Torimocha. O nabinausap sa ito ang City Administrator ng itong pagamhan ng lokal, si Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karurasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito nating sibihan itong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, again, may buntag ug dagan kayong salamat kaninyong tanan. Og gisad na ko makalintan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangay diri sa syudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa mga 15 ka kapitanes na mo'y nakiguban ka nato no sa ato ang matag-adlaw nga programa, kaya itong matag-adlaw nga tuluman nun ng itong pagamanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon niya itong programa, si DJ Cyrus the Virus, na mo ay nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRB station. Labi ang usab sa ito ang official Facebook page, ang DYRB Bohol ang kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.dyrbam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no, ikatulong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na usab mga higala, laing na usab na adlaw, no, nga ito ang pag-asawaan, kabayang sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, na ito sa ECBN itong programa, nga ito ang News Bits, nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usab sa ito ang Facebook page post, no, sa ito ang pinalangga ng Mayor, Mayor Jane Yap, kagbahin sa mga programa, serbisyo, announcement, information, no, mga legit na mga information, mga igala, at nakatangan unyang taon-taon, no, para itong mabasa, uma-aware ta, uma-update ta sa mga programa, serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned na to the end sa itong programa, mga igala, para mga labas ng mga balita, labas ng mga news, ang ating ito niini ning ato ang programa. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga na diiyang mga programa, servisyo, no? Nga ako ang gimension kaganina, pagbutis ako og pag-greet, no? Og happy fiesta sa Capital Valley, sa Barangay Dako, no? Karang adlaw, ilang gisaulog ang kapistahan alam sa lang patron nga si ang atong patron nga Our Lady of Fatima. So happy fiesta kaninyong tanan sa Capital Valley, Barangay Dao, and of course happy fiesta to kagawad Jerry Kahis, no? Happy fiesta kagawad Jerry, no, sa Capital Valley. And yes, no, sa mga suking tigpamina, tubuti kog mangumusta, no, kaninyong tanan, both naminaw sa ito ang radio o sa ito ang Facebook Live, no? Kay phone patch lang ta mga igala, tungod kaya doon natin importante, no, na activity nga di atinan. So, phone patch sa lang ta ninyo mga kauban mga igala, no? So, atong dijuning dalun sa itong programa, ang pagpangumusta sa itong mga sukitig paminaw na ito. Kamusta man mo, kamusta ang iyong tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine. Naamos sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga higala, sa itong mga suking tigpaminaw na ito, mga tagbilaganons and bukalanos, no? Kung magawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, o magawas man ka sa itong mga tagsa-tagsa sa mga gipangtrabahuhan, o asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala, ayon dito mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot og jacket or any mga butang, no, nga pwede itong magamit sa protection laban sa di na tumatan siya na dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usay mo uban, ya, gabi na pagkainit sa protection sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o ginanat, mga nga itong proteksyonan dito ito ang lawas mga higala. Katong lawas may mulihok matang adlaw, atong lawas may mulihok sa mga tagsa ka mga responsibilidad sa mga panimalay, o ilabi na usam sa mga tagsa-tagsa ka mga lipang trabahuhan. And don't forget to drink 8 glasses a day, no, to stay hydrated, 8 glasses of water a day to stay hydrated, and don't forget to take vitamins, no, para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. Kay atong lawas may punan matang adlaw, yato timan ay nga health is wealth. So mga ito mga higala, no, ang ito mga short reminders sa ito ang mga kaigsuna nato nga naminaw sa itong programa mga higala. Huwag aring punto, ha? Aring nausag kita sa ito ang pagpasalamat sa ito ang mga official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2023.
1: All are invited to witness Saulog Tagbilaran.
2: Yes, join the we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, T3CK, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DuExam or Jez Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber S, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Bezos, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnal Babayab, Congresswoman Christine Alexi Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucille Laguna, Board Member Mutia Kismi Pirol Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, TCL President Joanna Capalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCAD Truck Solutions, Balay La Nina Beach Resort, TWD Joining Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CBN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Lab Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoXsum or Tez Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unicap Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: Jager Seafood, Chicken Ati-Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bomb, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop,

kung daw sa mga higala, ari na sa pita sa tuang news beat na itong nakuha sa kabataan sa city government of Pagbilaran. Formal ng Richard Hoover sa city government of Pagbilaran, ang bagong multi-purpose covered court sa Tip-Tip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure project ubos sa liderato ni Mayor Jane Yao. Matod ni Mayor Jane na ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante, ginikanan o sa tibuok komunidad sa Barangay Tipu. Iba sabut usab sa mayor nga ang pagbutang og covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government aron mapanalipdan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs ug uban pang kalihukan. Dugang pa niya nga gawas niini mahimo usab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergency. Gipasiugda usab ni Mayor Jenya nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pundo sa Dakbayan nga nagpabiling zero loan ang Tagbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matod niya, ang maong proyekto o saka investment alang sa edukasyon, kaluwasan o kaugbaon sa pamilyang Tagbilaranon o kabahin sa serbisyo sa Yapala Administration na makita, mabati o mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran na adunay libreng operasyon para sa mga bungi o muho karong Hunyo 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan o saka partnership tali sa Dakbayan o sa Operation Smile Philippines na natumong sa paghatag o bagong paglaom o pahiyom sa mga kabataon o hamtong nga bungi o ngoho. Dugang sa libreng operasyon, libre usab ang pliti, pagkaon, tambal o kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support, and psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi o nguho pero kinahanglan operahan pag-usab o nanginahanglan o follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawag ni Mayor Jane Yap ang mga pamilya nga adunay miyembro sa bungi o nguho na mapahimuslan kining higayuna aron makadawat og libre o komprehensibong serbisyo medikal. Alang sa pre-registration o dugang pa ng mga kasayuran, bisitaha ang Tagbilaran City Government Facebook page. Ug mao kato mga higala, ang ato ang new atong nakuha sa Government of Tagbilaran. Ug sa lain update mga higala, alin ang sakita sa ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, alang sa mga programa, serbisyo, katigaran na gihimo ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, atong usab-asahon, mga higala, no, ang labi na ang itong mga announcement, information sa ito ang mga tigsunang mga Tagbilaranon o mga updates kabahin sa mga project na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So wala pa naka-like and share sa mga Tagbilaranons, don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap with blue verified shot. So mga higala, ito nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, project update May 13, 2026, gatayos na yun atong new Pugon Public Market. Dili lang ni ordinaryong public market, pwede ni sa atong economic o tourism development roadmap para sa Tagbilaran City. We are building tourism public markets na mahimong experience destination para sa mga turista o bisita na gusto makakita sa authentic na kinabuhi, kultura o local products sa Bohol. Sa mga nasod abroad, ang ilang public markets usag yun ka major tourism attraction kay din ha makita ang local na pagkaon, produkto, kultura ug everyday life sa mga tao. Mao pud na

0: atong direction para sa Tagbilaran nga ang kumbra sa Tagbi mahimong experience nga ma-enjoy sa tourists like a local. Kini dili lang para sa tourism, dako ni economic footprint nga direktang makatabang sa atong local vendors, drivers o delivery workers, fisher folks, o labi na atong mga local farmers gikan sa mga silingan nga lungsod sa Bohol nga dinhi magdala og produkto para ibaligya sa syudad. Kung atong i-boost ang ato ang public market, matdagan pod og livelihood opportunities para sa atong katawhan. Usa sa ato pinaka ipasigarbo natukod nga zero loan, walay utang nga gipasa sa katawhan, padayon ang development pinaagi sa maayong fiscal management. Mao ni ang klase sa serbisyo nga adunay long-term impact sa ekonomiya o panginabuhi sa pamilyang Tagbilaranon. Kung mao ka sa mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jania. Kung sa laing usab na post ni Mayor Jania, sa Ulog Tagbilaran 2026 is more than a piyasa. It is an economic driver for our city. Every performance, activity, and celebration means livelihood for our vendors, drivers, hotels, restaurants, performers, of small businesses. Mao nga pinaagi sa saulog, dili lang kasadya ang atong gi-celebrate, kundi opportunities of income para sa pamilyang Tagbilaranon. Sa ulog activities, sa ulog Jazz Expo 2026, himog huni ikawalong hugna, sa ulog praise and worship, sa ulog dance sport competition, sa ulog visual arts exhibit 2026, and senior citizen night. Daghang salamat usab sa mga bagong negosyo nga nisalig ug namuhunan sa Tagbilaran City. Congratulations on the opening of your new business. The Wave KTV Restaurant Bar across Billion Hotel, Graham Street, Cugon. Kalapit Butika ng Bayan, Ramiro Branch, Galliara Street, Poblacion Town. Umaw ka itong mga higala, ang ito ang Facebook page post sa kabahin sa mga updates, programs, and services na gibuhat ni Mayor Jania alang sa Jakbayan sa Katawhan ug alang sa Bakatawhan sa syudad sa Tagbilaran. Ug aron punto sa mga higala, alinaw sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Jakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa nakadlang natawhan karong adlaw, May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Gliseria Casillo and Rosario Buslon. Taga Barangay San Isidro, happy birthday to Trinidad Villare. Taga Barangay Tiflim, greetings going out to Flores, Piquero, and Teresita Cordovan. Taga Barangay Mangga, happy birthday to Rosemary Termes. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Majulita Omega and Roberta Galo. Marjolita Omega. Taga Barangay Boy, happy birthday ni Roberta Galon, Jerson Baloma, and Australia Putong. Taga Barangay Cugon, happy birthday ni Alejandra Custodio, Roberta Bueno, Antonita Inking, and Roberto Tagutungan. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to you, Maria Flores Sema Franca. From Poblacion 3, happy birthday ni Lenny Bonifacia Ulaer, Gliseria Alorino, and Gliseria Maraginot. Taga Barangay Magsasa, happy birthday ni Fatima Paumi. Taga Barangay Buol, happy birthday ni Lani, Gliseria Maestrado, Gliseria Simagala, Gina Paham, Roberto Castro, and Tokyo Ben. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Lani, Cleotilde, Sarabia, Francisco Olaño, Maria Elvira Verge, Peter Salibay, Gordon Sowell, Indino, Maria Imelda Ligores, and Janelle Soldan. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Jakbayan sa Tagbilaran. Ug sa itong kaugan sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagtaulog usab sa langadlang natawahan karong adlawa, happy birthday nila ni Rodrigo Capicinio Redondo, Francisco Quinio Olaño, Imelda Sevilla Glovasa, Peter Rojas Luol Jr., Colin Patak Galaw, and Ferdinand Putong. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O syempre sa itong mga suking pagpaminaw, yun na sa ulo gusto sa ilang adlaw na tawahan karong adlawa, na wala na ito na mention sa ito ang programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. In our updates and developments dito sa siyudad sa Tagbilaran, daghan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang uban-ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang taknan itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano ba yung nalang kaninyo? Servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, other Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acazar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaayong salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinsay ngalan na to, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, daghang salamat at mga kauban dari Maygala sa Pikas Lawak, sa Kunsihal Jerry Cajes. Maadyong gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, ilabinigod sa itong mga suki ng ating paminaw, nga way puas nga nagsunod ng atong programa, yung mga sa uban nga programa din sa nag-unang radio station ng atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAA mga Higala. Kaninyong tanan, mga sano o mga sana, maadyong gabi ng adlaw nga Webes mga Higala. O maayong pagpamina usab sa atong tulumanon, Aris Developing Program. Nakip usab atong timbayaon ang atong mga Facebook followers. Labi na sa atong mga kaigsuunang bulanon ng mga OFW nga nining panahon na kung unsa mang orasa ang inyohang nahimutangan kung asa mga nasod nga nanginabuhi ang amo na lang ipadangat ang among kalipay usab ug pagpasalamat sa inyohang makarunayon nga pag-view no sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan aron sa ingon niana kamo masayod sa mga kasikas palibot ng atong pinanggang lalawigan sa Bohol mga Higala. So kaninyong tanan, welcome sa atong Thursday edition. O sa gihapon, kaninyong Higalas Kanginan, Alan Stoke Mangmang, makauban niyo hangtod kita ala City Media ning kagabion may gala ning adlaw nga Huwebes. Mayo 14, 2026 mga Higala. Kamusta kamo? Kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyang hamiling kapikas ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito ug kanamo din eh nga kaubanan sa station DYRD kami manginaot nga unta namos maayong kahintang ug ang kabaskog sa atong tagsa-tagsa kapanglawas sinaot pa nga ana kanunay kanato maigala taliwa ning kalisod nga atong na sinati karong panahon na ug labaw sa tanan di ginato kalimtan ang atong makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom sa atong pagsikay-sikay kay importante gyud nga kita magiyahan sa atong labaw nga kagahom sa atong mga kalihukan aron mahilikay tas mga kakulian no sa atong pagpaningkamot mga Higala. So usbon ko welcome sa atong programa ning adlaw nga Webes ug daghang tagi paambit karon mga Higala no labi na sa mga kalihukan ug programa nga gipahigayon og giimplementar ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado mga Higala. Now alang sa mga lecturers nito nakalabay ang adlaw mapasalamaton ang atong mga kaigsunan dito sa lungsod sa Talibon ilabi ng pipila ka mga kabaranggayan diin nakadawat sila og tabang pinansyal og ang kinatibuk ang kantidad niini mukabat ngadto sa 1.5 milyones ka pesos suportang pinansyal gikan sa Kapitulyo para sa lungsod sa Talibon. So lima ka mga barangay nga nabisita ni Gobernador Aris Omintado ug nakadawat ni ug dadawat nila ang suportang pinansyal gikan sa provincial government. Sama pananglit sa barangay Bagakay nga diin mismo si Kapitan Dinis Savior ang midawat sa kantidad nga 600 mil ka pesos. Kini agi ni og bahin o share sa sand and gravel gikan sa buwan sa Oktubre ngadto sa buwan sa Disyembre sa miagi nakalabayng tuig 2025. Ug lain usab nga barangay sakop kini sa lungsod sa Talibon sa barangay San Agustin ug mismo si Kapitan Francisco Puentes Jr. ang midawat sa kantidad nga 200 mil ka pesos. Kining maong kantidad gamiton kinila alang sa ilahang pag-instalar sa ilahang solar street light, no? Kinimaong pundo gikan ni sa Governor's Office sa buhatan ni Governor Aris Omintado. Ug ang ikatulong barangay mao ang barangay Kalituban o mismo si Kapitan Gerald Tanio mao inidawat sa kantidad nga 100,000 sa gihapon para sa ilahang pag-instalar sa ilahang solar street light. And footbridge rehabilitation. So kining maong pundo gikan kini sa buhatan ni Second District Board Member Attorney Jamie Omintado Villamor. Ug laing barangay mao ang barangay Zamora ug mismo si Kapitana Merna Polistico mo ining dawat sa kantidad nga 330 mil ka pesos alang gamiton sa ilang water system facilities o Purok 2 o 4 o Purok 5. Kining maong kantidad gikan ni sa pundo sa buhatan ni Governor Aris Omintado. Og laing barangay, maong barangay Samura nga nakadawat sa kantidad na 120,000 kapisos og sa gihapon gikan sa ilahang share o tipik sa ilahang bahin sa sand and gravel mga higala. Pasabot, kining ilang barangay adunay na quarrysite, no? Nga diin ana mo extract ang atong mga kontraktor baka ha, o uban pang mga individuals nga mokuha sa ilahang mga sand and gravel. O kining maong kantidad, gikan kini sa buwan sa Oktubre hangtod sa buwan sa Desyembre sa nakalabayng tuig 2025. O katapusang barangay sa lungsod sa Talibon nga nakadawat sa tabang pinansyal gikan sa provincial government, maong barangay San Roque. O mismo si Kapitan Rolando Polistico ang nidawat sa 200,000 kapisos, no? Para kini sa ilahang black tenda rehabilitation. O kining maong kantidad, pundo kinigikan sa buhatan ni Governor Aris Omintado. Sumada total ang kantidad tanan nga na-release alang sa lima ka barangay sa lungsod sa Talibon, mukabat nga to sa 1,550,000 kapesos, no? So matod pa ni Governor Aris Omintado sa atong strategic governance roadmap, atong gitutukan ang personal nga pagbisita sa kabarangayan aron sa pagsubay sa mga proyekto nga gipunduhan sa pangagamahanan ug sa pagsuta kung unsa ang ilahang priority projects nga mahimo nga matabangan sa kagamhanang probinsyal. Dugang niya, sa atong limpyong panggobyerno, tinguha nato nga ang kalambuan magsugod gilayod sa kabarangayan. So dugang ni Governor Aris Omintado, kauban nato ang atong pagbisita sa lungsod Talibon, diha mismo ang presensya ni Mayor Janet Garcia inguman ang atong aktibo nga bukal sa ikaduhang distrito nga si Board Member Attorney Jami Omintado Villamore mga higala, no? So congratulations sa atong mga kabarangayan, lima kabarangay diha sa lungsod sa Talibon niadto nakalabang adlaw atol sa pagbisita ni Governor Aris Omintado og sa iyahang bahan mga higala. Samtang sa laing bahin, dako natong kalipay nga atong ipahibaw din his kanginan nga atong mga kaigsunan nga mamuhatay o mga furniture kuno mga lingkuranan, katre, aparador, basta kay mga furnitures, no, furniture shops nga makabalik na sa ilahang ginagmay nga negosyo o panginabuhian. Gani pa man, gikalipay ni Board Member Jami Omintado Villamore ang dakong kalampusan sa unang adlaw sa one-stop shop para sa wood furniture compliance. Usa ka inisiyatiba kini nga nagpakita sa gobyerno nga tinudalay o tinuray nga nagtrabaho alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Matod niya nga ang maong kalihukan nagsugod lamang kaniadto isip mga diskusyon, no? Konsultasyon, at the same time inspeksyon o hagit nas nga mga panag-istoryahanay apan karon nahimo gayod kining konkretong aksyon pinaagi sa panaghiusa sa nagkadaiya o kaha nakalanglaing ahensya o mga stakeholders sa atong probinsya sa Bohol. So gipasiugda usab ni Villamore nga ang makahuluganon nga kausaban dili dayon makabot sa usa ka gabi eh, kundi pinagi sa pailob ug yutay, no? Pag lahutay og tinuray nga kolaborasyon tali sa gobyerno og sa katawhan nga ilang gialagaran. Tinuod na, no? Di man gyud ma ang problema mga higala di gyud na masulbad gilayon sa usa lang ka pamilok o sa kagabi eh. Kinahanglan konstant gyud ang pagkiginabi, kolaborasyon, no, sa atong mga nagkadaiyang stakeholders inguman sa mga hingtundan nga mga kaigsuunan nato nga adunay mga furniture shops, no? So dako usab ang pagpasalamat, no, ni Bukal Jami Villamore sa kagamahan ng probinsyal. Labi na gyud sa ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, provincial administrator Mamaster Caberte, BPMO, BDPO o ingon man sa sanguniang panlalawigan mismo, ubos sa pagpango ni Vice Governor Nick Bisas. samtang gihatagan ni board member Villamor og espesyal nga pag-ila-ila ang National Movement o piyang legislator, mga abogado sa Provincial Legal Office o mga voluntaryong abogado nga sila si Konsehal Attorney Paul Cipidusa o Attorney Ikem Supremo alang sa ilang paghatag o pro bono. So libre nga legal services aron masuportahan ang naisgutan nga inisiyatiba sa kagamhanan ng probinsyal. Sa iyang bahin, nagpasalamat usab si Gobernador Arias Umintado sa gihimong aksyon, no? Partikular sa sanguniang panlalawigan sa komitiba sa environment pinaagi sa ni board member Jami Umintado Villamor uban sa suporta sa DNR, DTI og mga abogado nga mitabang aron mahatagan og permit, no? Ang mga wood furniture makers og magpadayon sila sa ilahang panginabuyan o ginagmayng negosyo. Matod sa gobernador, dakaw kayo kini nga tabang alang sa mga lokal nga trabahante, inguman mga negosyante nga nagsalig sa pagpamuhat og mga katre lingkuranan sa laktod pag-istorya, wood furniture industry, isip ilahang panginabuhian mga higala, no? So tinuod nga dili iwagi kabutangan nga kalipay ang nasinati sa atong mga kaigsunan nga nalambigit sa pagbuhat o panginabuhi ini nga wood furniture mga higala. Atong ipabati ang tipik sa pamahayag ni Second District Board Member Umintado Villamor nga usa gyud sa nag-initiate nining maong kalihukan mga higala, no, sa kagamhanan ng probinsyal.
1: Investment Assistance Network Forum and at the same time one-stop shop siya para ma-comply, no, ang mga requirements sa atuang DNR regulations and at the same time sa DTI nato sa atuang mga wood furniture makers diri sa Bohol. Tanan, no, nga mga adunay problema, mga kulang sa ilahang mga requirements sa DNR.
2: May dugayan na mo ning ipaabot nga inaning nga pamagi tungod kay pila na ka-years nga murag among nakuan nga wa pagi may matagay og mga insakto nga kuan ba pamagi nga unsaon pag process sa mga requirements. Mao na nga nalipay migdako tungod kay nihimo ni amo nakita mga pasayo namo ni among gihimo ron nga requirements kay gusto namo nga kan mag-deliver may og mga furniture dili may mahadlok ba mga dakpan. Mao nang salamat gyud kayo ni ining mga opportunity nga gihatag nila sa government sa Bohol, labi na gud sa atong gobernador Arias Umintado nga pasalamat migdako nga gihatag nimo ning opportunity nga gitabangan ang mga gagmay nga mga furniture makers.
3: Nagpasalamat mi nga nagkandak og ngani nga mga kuan ron kay para mas madali ang amo ang pag-process sa among mga requirements para makakuha mi sa WPP nga requirements og pasalamat pud mi sa ni Gobernador Ron nga kanang nagkandak siya og ingani para namong mga Boholanos.
0: So mo tumigil, no, ang tipik sa mensahe sa pipila nato ka mga kaigsunan nga nalambigit ining panginabuhi in town nga wood furniture mga higala. Una nga nindot kini nga lakang aron singunyana mas mapadali ang pagsulbad sa mga problema sama ning gatubang sa ato mga mamuhatay og mga katre kini ni mga aparador, mga lingkuranan kay sagad ra ba nining mga ingon ini nga negosyo sinunod ra po nila ni sa ilahang mga katigwangan mga higala og mao ni naghatag nila og panginabuyan nakapeskwela sa ilahang mga anak og sa ilahang matag adlaw nga panginahanglan sa ilang pamilya mga higala. Now good news atong ipaibaw din eh, ang Coast Guard Station Western Bohol station successfully conducted the blessing of newly relocated Coast Guard substation dito sa lungsod sa Buenavista. Highlighted by a formal signing of the deed of suprac, this significant milestone was laid by Commander of Coast Guard District Central Visayas nga si Admiral Agapito Bibat. And ang atong kugihan jamo nga mayor diha sa lungsod sa Buenavista, diha mismo ang presensya ni Buenavista Mayor Attorney Dave Gualio, together with the station commander of Coast Guard Station Western Bohol nga si Commander Gina Diusa, may pagkaliwagan, no, Philippine Coast Guard mga higala nga gipahigayon kini karong adlaw dito sa lungsod sa Buenavista. So congratulations, no, sa atong mga Coast Guard diha sa lungsod sa Binibista, ingon man sa atong mga kaigsunan diha sa lungsod sa Binibista, nga at least aduna na moy bag-ong station pasilidad aron sa inyo na pananglit og dunay mga panginahanglan nga kinahanglan nga makatabang ang Coast Guard ana dayon sa atong tugkaran mismo sa lungsod sa Binibista. Ug congratulations usab no sa LGU Binibista ubos sa liderato ni Binibista Mayor Deep Dualio. Kaya kining tanan nga mga nagpangitabo kining kalampusan nga karon ilang gihimo ang blessing dili ni magpangitabo og way constant nga kolaborasyon tali sa Philippine Coast Guard og sa LGU Binibista mga higala. Now, alang sa ato makiksunan aron dili mo mahibong kay ang NGCP kung National Grade Corporation mupatuman og rotating burnouts sa tibuok Bisayas, no? So mapatuman ang National Grade Corporation of the Philippines kung NGCP og rotational burnout sa tibuok Bisayas. Kini subay sa ilang pag-isa og grade og yellow alerts sa power grid sa Kabisayan taliwa sa pagnipis sa nasa ilahang reserba. Now base sa advisory niini ni paibaw ang NGCP nga adunay manual load dropping, no, kon MLD or rotating power interruption sa mga areas sugod alas 3 sa hapon, no, karong adlaw hangtod sa alas 6 sa gabi ubos sa red alert status samtang alas 10 sa gabi ngadto na sa alas 11 sa gabi alang sa yellow alert status. So aron ma-maintainar ang integridad sa power system, so ubay-ubay mga higala ang mga distributor niini ang naapektuhan og lakip ni sa atong probinsya sa Bohol, pinanglitan sa Buhiko 1 ug Buhiko 2 og ang BLCI ang usa sa maapektuhan ini mga higala sa rotational blackout gumikan kay gakuhang ang supply kuryente sa NGCP, no? Muna nga akto ning gidalikyatan aron nga kamo masayod hindi mo mahibong nga mukalit lang kapaong ang sugang ditab kung asa ta nahimutang nga lungsod o barangay din sa atong probinsya sa Bohol. Okay? Samtang laing good news mga higala nga atong ipaibaw din taliwa ning kalisdanan nga atong nasinati. Ang kagamahanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado pormal lang gisugdan sa provincial government of Bohol pinagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office kun OPSWD o sa pakigtambayayong sa pipila ka mga lungsod sama panalit sa lungsod sa Panglao ang pagpanghatag og napo kakilo nga bugas ngadto sa mga benepisyaryo ubos sa Rice Distribution Program nga nagsugod karong adlawa Mayo 14, 2026. Ang maong programa gipunduhan kini pinagi sa Local Government Support Fund kung Financial Assistance to Local Government Units, no, sa nasudnong kagamahanan nga adunay kinatibuk ang pundo nga mukabat ngadto sa 196 milyones ka pesos. Si Governor Aris Umintado mipadayag og dakong pagpasalamat sa tanang ahinsya og lokal nga pagagamahanan nga mitabang sa pagpangandam o pagvalidate labi na sa listahan sa mga benepisaryo labi na sa mga LGU sa lungsod sa Panglao nga nitabang usab sa pag-organisar sa listahan nga makadawat niini sa maong ayuda bisan pa sa hugot kapag sunod sa mga giya sa implementasyon sa programa tumong niini nga maminusan ang palasunon, no, sa mga kwalipikadong benepisaryo pinagi sa paghatag og dugang tabang sa ilahang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan sa pagkaon. Samtang nasugda na ang distribution sa Panglao, ipatuman usab kini sa ubang mga lungsod sa Bohol sa maabot nga adlaw isip kabahin sa province-wide implementation nga adunay upat ka distribution cycle matagruha kabuan mga higala. O sa lungsod sa Panglao at nung nasairan, nga 2,550 kapamilya sa panglaw ang nakadawat o ginabang nga bugas gikan sa kagamhanang probinsyal karong adlawa, no? So nako nakakinig tabang mga higala, at least makahunong tagpalit pila kalungaga, no, og bugas sa atong pamilya labi na sa kadawat niini. Og dili lang ang lungsod sa panglaw ang nakadawat karong adlawa sa matag na po kakilaw, lakip usab sa lungsod sa Binunido, no? Diin gipaygayon ang paghata og na po kakilaw bugas sa 2,000 kapin ka pamilya karong adlawa dito sa lungsod sa Binunido, pinagi sa provincial governor of Bohol, headed by Governor Aris Omintado, uban sa pagtambayayong sa LGU Binunido, headed by Mayor Janjan Garcia, uban sa mga beneficiaries nga wa maapil karong adlawa. So adto na mo, no, ang LGU na maoy mo pahiluna sa pagtiwa sa rice distribution. Kay doon na may mga beneficiary nga wa makadawat, tingali doon na yung mga trabaho, wa makalugar. So aron mahatagan yung tanan, no, at ang LGU na maoy mo pahigayon sa pagtiwas o distributor sa mga tagnapo kakilong bugas alang sa atong mga kaigsuunang bulanon. Muna nga sangan sa katawhan nga nakadawat nini, dako na kong pasalamat ngadto sa kagamhanang provincial nga sila nakauna-una nga motabang sa atong mga kaigsuunan taliwa ning kalisdanan nga atong nasinati karong panahon na, no? Gumikan sa kaguliang dito sa Middle East, paspas kayong pagsaka sa presyo sa gasolina, muna nga dili gyud lalim. Uguban pa mga tanghaga ning atong panggobyerno sa nasod mga higala. Ugani ka bi gibati tagabalaka sa kaguliang dito sa Senado. Muna nga pasalamat po ta sa labaw makagagahom nga nihupa kini og karon tiga monitor ta sa mga kalihukan sa Senate, nagpahigayon na og makuti nga palawom nga imbestigasyon ug unsa hinungdan ining kaguliang kagabi dito sa Senado mga higala. Og imo makita sa social media, grabe nakadaiya ang mga komento, labi na ning pag matud pa paglayas kuno ni pagsibat kuno ni Bato De La Rosa gikan sa Senado kagabi human sa kaguliang. Matod pa po ni Senate President Alan Peter Cayetano, wa kuno ni mulayas, wa mupuga, kay wa manidak pa, o wa po'y gipakita nga warrant o pares, o hangtod nga ning mga orasa, o ganiha sa pagkainabi sa press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano, pila kaadlaw nilang ipaabot, nga musubmiter ang ahensya sa gobyerno o warrant, wa pa'y nakita ang warrant bisag anino mga higala dito sa opisina ni Senate President Vicente Soto. Mauna nga matud pa ni Senate President Alan Cayetano, katungod ka na ni Bato, Senator Bato, nga mulakaw, no, wa'y makapugong kayo, wa may warrant, wa pod gidakop, no? Giprotektahan lang ang katungod ni Senator Bato De La Rosa sa Senado mga higala. Okay? Ang atong oras, alas 7:02. Tuguti ko nga atong ipabati, kinini ang usa ka episode sa Philippine Information Agency diin usa kini ka importante usab nga isgutanan karong panahon na labi na nga adunay hulga sa matupaginglaga Super El Nino, di ni basta-basta kay Super God. Og nalipay ta nga ang mga opisyales sa NIA, National Irrigation Administration, ning bisita kini sa buhatan sa PIA Bohol. Ngani kinini ang hipi mahigala nga si Rachel aron ilang hisgutan dito kung unsay mga pagpangandam usab sa NIA kung ugaling mahinayon kining maong hulga mahigala, mahinayon kining ilang gigabak-an ato nga El Nino, tiaw bagod ning tawag El Nino, ha, kinsa may di mabalaka na nga gani karon kagidlay ng atong sitwasyon, atong kalisod, gumikan aning kamahal sa mga nagunang palaliton, dugangan na pud ining maong kalamidad mga higala. Una nga ako gining gi paningkamutan, ako gining gi kuha mga higala aron na iawat na lang po no makabati ang atong mga kaigsuunan nining maong pakig kukabildo. Unsay mga plano, unsay programa sa National Immigration Administration Program kalabot ining maong hulga sa ato nga panahon mga higala ining Super El Nino. Muna nga pamati mo kay aron po ta makapangandam ti bagod og mahinayon kini mapiktuhan man gyud ang atong mga umahan ang labi na gyud ang mga kahumayan nato. Unya pagkaon na gyud ang nakataya ini no sa, para sa atong lamisa. Muna nga nalipay ta nga gihatagan og panahon ni Boss Recho kining maong ahensya sa gobyerno nga iyang mahinabi. Muna nga ato gining gi gani ato ning gipublikar sa ato nga Facebook. Iyawat na lang po nga nito nga dunay mga Facebook account sa mga lugar nga dunay internet. Mainyo sa mga pamaminaw kung unsay mga pagpangandam sa niya labi na sa ato kintang mga reservoir o tubig no, sa mga irrigation ng atong lalawigan sa Bohol. Sayod man ta, nga daghantag mga irrigation din he sa probinsya sa Bohol o nagpangitabo na o namugna ka na. Gumi ka usap sa paningkamot no, sa mga previous sa
4: karon mga higala. Ang atong mga higala gikan sa National Irrigation Administration. No? So, unahon na to o introduce ninyo si Engineer Nelson Duliente, ang ating Engineering and Operations Division diri sa NIA Region 7. Engineer Duliente, sir, maayong adlaw. Welcome sa Kapihan.
5: Maayong buntag. Ay, maayong adlaw, sir. No? Ako po si Nelson Duliente, the Acting Engineering Operation Division Manager sa NIA Regional Office 7. Ang atong opisina na at bang sa pandati, nariya ang regional office na to dili sa Cebu pero naagyo sa Bohol ang atong regional office.
4: Okay, dagang salamat sir sa pagkanti. Hindi uban niya mga higala ang Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office no ang nag-handle dito sa Bohol o Sikihor. Atong himamatod si Engineer Evaristo Borja. Engineer Borja, may ngadlaw sir. Welcome sa Kapihan.
6: Oh, may ngadlaw sa tanan. Oh, kanimo sa CR. Pagsama ka ba dere sa Regional Office si Sir Nelson Duliente sa atong Bohol Integrated Irrigation System si Ma'am Joy o sa tanan na minaw karon sa ato ang live sa Pisukin sa ato ang Kapihan sa PIA. O pagsalamat mig dako nga ani ako may nabitahan dere sir sa mga programa aron mapaabot na mo ang mga programa kalihukan sa niya din sa probinsya sa Bohol. Kung sa'y mga updates labi na karoon na ito ang hulga sa inyo. So, ako kayo po salamat. Ako dyan si Barristo Borja sa Bohol Cebu Secure Office.
4: Okay. Daghang kayo salamat, sir. Nauban nila mga igala ang Rose Among the Thorns, no? Bohol Cebu Secure Irrigation Management Office gyapon. Pero ang iyang gitanaw ang Bohol Integrated Irrigation Systems. Si Engineer Beverly Joy Pocot. Ma'am Joy, welcome sa Kapihan.
7: Okay, good morning, Sir Reyno, sa tanang listeners and viewers sa Kapihan, sa PIA, sa atong Facebook Live o sa YouTube. No? Ako si Beverly Joy Pocot Cadorna, Head of Bohol Integrated Irrigation System. So, salamat kayo no, sa PIA sa imbitasyon o gitagaan ni opportunity karong adlawa.
4: Okay. So, ano ni mga higala para sa mga magulang yun ni-tune in, tumiyaging si Mana, kaistorya tabahin sa posibleng nga mahitabo niya El Nino. Niya. Dili ano ba kay ordinary El Nino? Posibleng pagyan nga Super El Nino, diin mo abot na o unang quarter sa 2027 ang posibleng nga pag-init nga itong masinati. So, mo ni itong gitanaw, unsay sitwasyon o pananglitan ingon ani. So, naguna tagtanaw aning atong pagsiguro nga doon natin isaktong supplies humay o niya kay atong mga higala nga niya karon mga higala sila mo ay nagdumala sa patubig nga mo ay kinahanglan kay sa humay aron makasiguro ta nga makapamunga o makaharvest kita, no? So, unsay mga, so far, unsay mga agreements mga general nga mga kalambuan nga na plano sa niya para makapangandam ta og masiguro nga makalahutay kita ngadto sa posibleng first quarter sa 2027. Kinsa may unang mutubag ani? Yes, sir.
6: So, base sa original program sa niya, sir. So, mura namin gihimong revision sa aming among cropping calendar based ni sa among series of series sa among pag-conduct sa System Management Committee meeting last week. So naimbitahan po nato ang ato ang taga-pag-asa si Sir Leonard Samar. So the picture out o napasabot yun niya unsa gi klarong sitwasyon na karon sa ato ang kwansa o maang i-forecast na itong ininyo. So ang among gihimo karon, so i-validate na mo ang mga reservoirs, unsay mga elevation sa capacity. So, base sa akong tanaw nga kuan, pagkakaroon, among nakita nga naayuban ng mga systems na mo nga mag-lisod yun o sustain until nga mag-terminal drain na ito ang mga humay, mga tanong. So, ang among gihimo, nagkwami sa mga base sa mga meeting nag-agreed ang mga farmers of NIA na mag-early release me sa mo ang mga reservoirs.
4: Okay.
6: So, ang amo lang pong gihangyo, uban na ato ang mga System Management Committee meeting and other partners agencies, mga stakeholders, labi na sa ato ang DEO sa province na naghangyo me nga, umahimo lang po sir, mapasayo po ang delivery sa ato mga SIDS. Kay, bisan pa, huwag among isayo o hatag apag deliver ang tubig pero ang mga itong mga seeds mga bini sa humay mali so dili kuan sumalang so, among program karon ang kuan sa cropping calendar nga base sa katanang system so naami mga schedules sa pagbuhi dili parehas tanan so base po ni sa estimated volume sa quantity sa ato ang mga reservoir sa ubay nagkuhan mi nga magbuhi sayo karo pang Mayo sa Ilaya Sres din sa Tubigon pod na pod mi kuhan nga karon pod nga second week pod sa Mayo din ang amo lang kuhan pod sa kaning Tubigon tungod kay base sa Tubigon lisod-lisod ang atong pandasar sa dam although ang iyang capacity pagkakaroon kung wala layin ninyo kaya na yun na ito i-dungan pag kuantanan ang schedule sa tanang mga pasakan pero base sa forecast amo lang siguro ang first 100 hectares na mauwi na ka program sa DE na naay 100 hectares nga demo sa DE so ang other remaining areas nga 145 hectares nga kan manay among gikuan sa DE nga mahimo lang atong sa mga high value crops ang among program nga sir sa kuan mayon pod sa tugas and ulin ato pong reservoir mapo sistema di hapon nga mga lisod-lisod ang ato ang bulyong sa tubig niya, di po makasustain uwan di po makasustain sa tibuok niyang whole season cropping so mapo nga karong simanahan na putahin po on final meetings with the officers sa ato ang mga farmers or leader association dito so mapo na ato masabutan na i-among i-kuan o pila lagi kaya sa kuan base sa tanong nga humay din ang uban ana ang sobra sir amo na pong i-recommend to high value crops.
4: Unsa kadako ang coverage nato sa tugas kanuli? Unsa kadako gyud
6: ang atong area is na 260 hectares.
4: Okay.
6: So manay among i-final karon sa sir when the irrigator association officers na pila lay maghumay okay. Din ang mahabilin yes, atong i-recommend.
4: Sa 260 ang gi-target nato nga ma-serve ani. Makabot kay 100 sir.
6: Sa humay, kaya 100 dyan, kaya 100.
4: Okay.
6: Mga 100 kapin siguro, hindi pa may kakuhaan sa pagkain. Mga nai, among i-finalize talo na simana sa
4: okay. Meeting. Okay. So, nga ni, sa atong kuhaan, unsa pinakagamay na itong irrigation system na kanang reservoir yun na makakuhaan, makaserve sa ilang kuhaan. Like, unsa ka, ang pinakagamay yun nga sa target na ito panalitan,
6: ang target, pinakagamay na ito karon ang Tubigon.
4: Okay.
6: Kaya naratay, ang itong i-assure na mataga narat katas 100 hectares. Mm. Kaya narang nakaprogram nga na sa DE nga okay. Demo. So, mga itong i-atagan.
4: Pero, ideally, pilay mabot yun unta sa Tubigon?
6: Nasa 191 hectares.
4: Okay. So kuan gyud kanang 100 hectares nga ma-serve sa tubigon, if we're going to do that, mulanat gyud the whole cropping season kay murag unang kuan.
6: Oh, base sa among kuan sir sa pagkuan sa reservoir capacity karon sa stored water, kay hapit man pud na siya, na lang nga siya 0.6 centimeters na lang una mag-spill.
4: Mm.
6: So kaya na nga kuan sa atong ruga kinahanglan gyapon na siya sir o water management. Nakinahanglan okay. Yun nga dili yun nga yung sobra-sobra at paghahal. So kinahay close monitoring yun sa dili lang sa partners na gyapon na niya.
4: Mm-hmm. Okay. So far sa mga dams na ito, unsay pinaka, unsay mga dams ka nasa level karon ng murag kanlukan o pananglitan mo supply mong galing siya?
6: Ang kuhaan kining Ilaya, kining Tugas, o Tubigon.
4: Okay.
6: So dili sa mga sa integrated system na ito, sir, mula so far sa Mesa, ito ang recent update sa Illumision. Ang bayungan gani na spill man gani ang bayungan.
8: Yes, sir.
6: Niya, ang bayungan, based sa study yun na, sa feasibility study pa na, kung mapuno ang iyang reservoir, kaya niya i-sustain ang local cropping.
4: Mm. Mas maayo ni. At least sigurado tang kuan kining ang problema lang ang bayungan, unsang pagdraw sa tubig, umabot na sa level nga, murag level na sa mga farms, no? Napay pundo niya pero di na makuha murag lisod na sukaon. But anyway, okay. So far sa gawa sa bayungan sa Malinao, unsay sitwasyon? Murag naabay lang giingon nga nakunay gitrabaho sa Malinao oh. Nang ikuhaan og tubig, unsa man ay pwede ma-explain na to.
8: Sige, yes, Engineer Doy. So in addition sa gisulti ni Sir Barno, so ang atong Malinao Dam karon naka-schedule ta sir nga magbuhi og tubig sa Mayo 18.
4: Oh.
8: Dungan siya sir sa Bayungan Dam.
4: Mm.
8: So ipahibaw lang nato no sa atong viewers and listeners nga ang Malinao Dam nag-compose ni siya sir sa mga lungsod no. Lima ka lungsod sir. Aho lang i-sulti sir ha. Okay. So nag-compose ni siya sa Pilar, Daguhoy, San Miguel, Ubay og Alicia. So para sa mga naminaw karon no, so Mayo 18 mag-abri ang atong dam sa Malinao ug sa Bayungan. So about ato sir nga pangutana ingon nga ning ubos ang tubig. Actually ang Malinao Dam sir gi-design siya nga mo divert tag tubig. Nigabot sa elevation nga 151.6 meters. Muhatag og tubig ang Malinao Dam adto sa Bayungan Dam, sir. Kay integrated ni sila, sir. From Malinao, iyang muhatag siya tubig. So, katong ako, sir, nga ni ubos ang tubig, naghatag tag tubig. So, mauna karon nga napuno ang atong Bayungan Dam. Iya, ready siya for wheat cropping. So, dili angay ta mabalaka for wheat cropping kay ang atong Bayungan Dam ready. Then, ang ato pong Malinao Dam, sir, kay atong time mga April to sir natay gi-conduct sir nga annual maintenance activity. So ang atong nay mga dagkong tubo sa ilawom sir ato ang gi-repainting para dili matay-an. So annual sir na ato nga gibuhat sir, and then nag-diesel po ta sir sa atong main canal
4: okay.
8: Para ready siya sa cropping.
4: So yes sir, yes sir.
9: Okay, ining sere no.
4: Yes, sir.
9: So, in regards sa project, sa El Nino, mayo siya. Pero sa size operation, medyo dili siya mayo. Kaya sa El Nino, makatrabaho magyutanong. Kaya, at the same time, kung dili siya katanong, makabilipisyo po sa atong labor works, no? Sa mga tao. Muna siya ang difference sa operation o sa construction side, no? Ang Malinao Dam Improvement Project, itong dimension ni Mugalina, no? Nakita naman yun, no? Nga dagan kakita, no? Maagi dito sa dam, nga naagi ongoing construction, no? Ang Malinao Dam Improvement Project, it is another term na, dam heightening, no?
4: Okay.
9: Pasakaan siya o 2 meters ang dam pero dili gyud ingon sa tanan gyud nga side ang pasakaan, ang kadto lang gyud itong sikat nato nga Batap Speedway, no? Mm-hmm. Dili concrete ang ibutang, pero ang ibutang nato katong rubber bladder. Katong rubber bladder, wala siya, kining sudlan ni siya hangin, muburot na siya. In terms sa nga dako nga kalamidad, pwede na siya hiyuson nga malikaya nga mobile top dito sa ato back bend. At the same time, usang purpose ana ang project, katong 740 hectares na ito nga non-operational, so makuha na ito siya. At the same time, madubli ang ato ang storage capacity sa dam na ito. No? Nagawas pa, gamitin ko kanina na karon nga El Nino, usa po makabinipisyo ang mga tao sa Pilar o sa mga silingan, mga kalungsuran sa gipahigayon nga construction. Kaya nga no, ang Irrigator Association na ito, usang priority sa mga dam.
4: So sa pagtrabaho sa dam?
9: Yes, sa CRA.
4: Okay, kaning kuan sir, kaning pag pasaka na ito, pagbutang na ito ng atong rubber bladder diya sa spillway, kining would it affect ubang mga lugar kana panalitan kana sa Pilar nga murag og sakaan ug 2 metros pasin og mabot na tong kasada
9: kuan sa kanay kuan wano ko posisyon no boy balik no nga duha na siya ka project ang phase 1 and phase 2 ang phase 1 katong auxiliary spillway siya no na spillway channel nga na po na siya i-rubber bladder o concrete. Ito ginatawag na ito nga spillway. Sa pisto mo itong Batap Spillway na ito, o nga proto channel. So part niya na nga mo increase of 2 meters na po'y portion niya isaka na ito nga access road. Kung niya, ginadibilo po na ito itong perimeter na ito sa itong dam na tayo ginatawag niya itong rim dike o ito ipa-improve ang itong ato ang kilid sa ato ang dam, no? Kaya katong gingon ni mo, dilig yung kalikayan, unag yung mga backflow na iping dito sa pagpatubing na
4: ito. Okay. So, pero karon generally, ang malinaw, that means, kung hingubos ang iyong level, kay gahatag sa bayungan, puno sa bayungan, kung siratan sa malinaw ang iyang gate, musaka sa nagtubig o balik.
7: Yes, sir. So, naka-close ta karon. Naka-close ang Malinaw Dam. So, nagkasaka ang iyang elevation sa tubig.
4: Kumusta ang atong desilting operations ng gihimo?
7: Yes, sir. Actually, no, ang atong desilting work sa Malinaw Dam, nag-target man ta ana, sir, o 2.6 kilometers. Mm-hmm. So, pagkakaroon, sir, ongoing patabat hapit na mahuman sir kay ato manggiapa sir ang Mayo 18 nga water delivery so dapat nakuha na gyud tanang sir.
4: So ang disenting operation for mga galagi kinahanglan na kayo kay umagsigi og katong lapok na mugamay ang kundos tubig.
7: Yes. No? So, wow. Yes, sir.

0: Okay.
1: Imagine nga, murag ni lugaw na nang yuta niya ay mabuhay.
0: Pila ka to yung
1: lugaw nga, di po kayo yung nakuha. For at least na lang po na na inisyal nga aksyon nga. Makuha na to. Upstream part lang yung ato ma-inisyal na nga sa ato ang kuhan. Kasi buhay.
0: So, gawas sa mga maserve kita, gawas sa tubig ng mudong at sa bayungan, as talking of Malinaw alone, kaling atong dam sa Malinaw, ug panalitan dili na kuhaon ang di na kita siya musupply sa bayungan, mga pila ka ektarya ang yang maserve, ulay kaya ba niya i-sustain na ang whole cropping?
2: Moabot siya sa rate of 4,210.
0: Maoy, 4,210.
2: Oh, maoy kaya niyang ma-irrigate.
0: Okay. At least masiguro na to nga murag naa joy kuha, no? Ang kuan gyud ang target na to sa Malinaw, like ideally pila man ka hectares ang dapat gyud sa Malinaw?
3: 4,000.
0: Ma-serve.
2: 4,000, sorry. 4,000.
0: So kaning tanan nga i-target na to, maigo gyud siya.
2: Yes, sir. Composed of 5 municipalities.
0: Okay.
1: Actually, sir, naatay ko na ni. Sa nga na pagkaroon na sitwasyon, naatay part sa 4,000 natay ano presyo ng 740. So mali o sa rason nga kinahanglan dito ang dugang tawagan para mapuli operasyonal na. Pero natong form of service area sa Malinaw dam.
0: Okay. So,
4: pwede mo gamay mo pa ang share, no?
0: Yes, sir. Yes, sir.
4: In regards sa shield sa Malinaw, no? So, nag-conduct me ng bathymetric survey para makita yung unsa nagyul kadako ang shield o nakumulit dito sa dam, no? Considering nga kana siya nga dam, considering nga itin dam, bukay nagyul na siya nga dam. So, during pag-graduate na po college, nga diyan namin na for dati, no? So, ang usang nga purpose sa bathymetric survey nga makuha ang shield, katanan, then, imuhana namo program of works, no? Pero itry namo submit ito sa kauluhan o sa central office na basin, kaluyan, makapatagan na dyan na dito.
0: Actually, makinundong ko aning Malinaw dam ang igala tungkol kay murag first years na ho magkatrabaho sa newspaper. Kining diha pa to'y panahon nga ang atong congressman, si katong former governor Irico, niya. Mote yung mga plano laging pasakaan niya, na-news ato nga i-augment ang dam, no? Niya, kaning umintado o augment kay Duduon ng mga series. Happy din na ito, malaybel na ito. Kaluwis nyo. But anyway, Mona, so that was over 20 years ago na ako sa newspaper. Unang tuig na sa newspaper. Sunog na yan ko. But anyway, ana siya kadugay sa doon niya. But then, if you come to think of it, ang Malinaw, iagin na siya o biggest inland body of water and artificial, no? Na cleanest, iagin na saan. So, ana siya o niya, karoon magigala, gaserve aning mga lugara. After all, murag target ganin niya, 5,000 o niya, karoon 4,200. Kinangla, tungkol po sa silk, hindi na rin makuha niya ang actual, no? But anyway, with this, so, I don't know, familiar mo, sa tibuok ba, like, for example, if pwede na ito magkatanong ta o 4,000 hectares, would that be sufficient for the whole Bohol consumption, for the whole, kuhan? Sa tanaw ninyo? Murang dinig, yeah. So, mga pila ka, sufficiency level, at 4,000 hectares, kuhan. If, pinay atong factor karon sa usang hektarya sa irrigated, pila ka metric tons ba?
1: 4.5.
0: Yeah, 4.5. Upcoming, no? So, 4.5. So, dili gyapon sufficiente. So, that would mean, sa tulo ka cropping sa usang katuig, kay kaning makabot mo tagtulo, no? Nabay lugar nga mabot ang tulo dire sa Bohol or wala?
1: Gin-carries yung ginasangyan na programa sa nana sa kwan natay ma. Natay kwan gitawag na itong first rice, second rice. So, matulog ito po ang atong mga farmers uban. Mag-distribute sa uban.
0: Okay, di mo po magsugod sila, di mo magpista good.
2: Yes, sir.
1: Ang nineta po karoon sa para ito, steam.
2: Yes, sir. Especially, sir, amo adik ko, no? Especially ang Talibon Dam, sir.
0: June 1
2: ang atong water delivery.
0: Okay.
2: Kaya tungod sa fiesta sa May. Mag-fiesta pa daw
0: sila sa May. Ito sa Sikatuna nga dam. Asa, asa nga

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.
7: Buhol

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo dog labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
6: Ubo, plema, igawas!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kayaks ang Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guy Lebanon, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
3: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
6: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
10: Engineering ko si Dad, ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko. Nya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya. Pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dito lang akong ginainom, sir.
9: DTX 500,
11: highly recommended sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray!
10: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba?
18: I feel an extraordinary with MX3. MX3, dili ko believe.
20: DTX 500.
21: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
22: Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadumog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
23: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
25: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka o dito ang side man din. Gisulayan, gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani ako ang paggamit? Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na gipikto. GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
12: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
16: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko.

0: DY RD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Isguda na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggod ang appendix. Maglead manggod ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinoon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis, kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Binagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Usa manggon ni ang kaning hugaw manggon, no? Kaning mga pupo nato. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kwan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ako. Another one nga pwede nga cause sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidog amoeba. Ang amoeba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni sa pagpanagid sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindot kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imuntian, gaasedika, ka, nga gadayariya pag yung ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na yung mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. O ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa pagpanakit sa tiyan o gadayariya. Muna'y D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamintain sa bata para nga maproteksyonan na ito ang bata. Samtang gatubo siya, against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia, kana most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo or either diarrhea, which is hadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection, pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na, gadako ang tiyan kung na ay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang atuang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si
0: Nestor Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga ditribayo, DTA, kung may TC, titesting ko pag-inom. Pag-testing na kung inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningumaan doktor nga, biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa ditribayo, kung may TC, kung DTA. Karoy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, health news.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexidoforte!
9: Paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una, strong karun.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
21: Yes, Lucans.
20: Gainom ka o dito ang sa'yo mandin. Misulayan gini mo.
21: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.
2: Ubo, blema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit mag EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka og dito exercise man din. Misulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko patmata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok. GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwick Care o sa inyong suking butika.

0: found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: At ang oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala, kamusta may gabi ikan aton tanan. Welcome na usab sa aton tulumanon tag Bilaran by night. Adlaw kita karon nga Webes mga igala pit sa 14 ning buwan sa Mayo tuig 2026. Atong panimbaya sa tuma kaig sa unang bulanon sa tibok kalibutan. Atong mga panghinaot nga naakamo sa kanunay sa kapiska isa panglawas. Samtang nagsunod og nagtumay ning atong tulumanon. Sa mas naandan kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sa ilang himutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan ng Dakbayan. Kang Dabarker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa himutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot Engineer Jerry Cahes ug Engineer Gilbert Tulop. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga caring stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCC TV. Samas na andan, kung doon ay buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mong matawag sa atong mga hotline numbers sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Ang atong landline numbers mga higala 4113100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyong mga reklamo o opinion nga buto nyo ipadangat o text, i-text ka na sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lahing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Namahayag ang Malacañang nga walay nahitabong assault dito sa Senado kagabi eh. Samtang mitubag si Senate President Alan Peter Cayetano nga dihay nahitabong assault sa Senado. Samtang sa laing bahin, may gawas sa Senado si Senator Bato de la Rosa kaganinang kadlawon. Uluhang tudling sa mga balita gikan sa to mga alagad field reporters tong dawaton pag-una gikan sa nimutangan diha sa gawas uban kang Dabarker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
2: Okay, daghang salamat kagawaton na sikop sa mga sakop sa Philippine Coast Guard o kapulisan sa Binunido ang napo ka mga mananagat nga nasigpatan kining illegal nga nanagat dito sa islang barangay sa bilang-bilangan sa lungsod sa Bien Unido. Nanukat, gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, Dabarker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, Dabarker Cell Remulador. Samtang sa laing bahin, Office of the Solicitor General na mahayag nga sila ang motubag dito sa Supreme Court kabahin sa mga pleadings ni Senator Bato de la Rosa batok sa ICC Warrant of Arrest. Samtang apasumpay sa maong balita, karong hapon o karong adlawa, may apas o dugang pleadings si Senator Bato de la Rosa dito sa Supreme Court nga ipakanaog ang TRO gumikan sa nahitabong pinosilay dito sa Senado kagabi. Mao kadtong mga uluhan sa atong mga balita, ang hingpit nga aso inana inyo mabati sa atong pagbalik.
1: Pagpilaran by night.
3: Optic paspas ng pagkabana ng netizens. Mga paghitabo nga angayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
4: DYRD Sniper ni Bay.
3: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:21 na sa kagabhion. Atong panimbaya sa tuma kaigsuonang bulanon sa tibuok kalibutan. Ilabi na gyud sa tuma kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran sa atong mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong lalawigan sa Bohol, sa gawas sa atong probinsya, Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na katuntua sa gawas sa atong nasod nga naminaw kanato pinaagi sa atong internet, sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Kamusta mo din ha mga sano ug mga sana, no? Kamusta sa atong nahimutangan din ha, no? So mura og unsa na may atong status din he, ha? Kining atong hisgutanan karon, no? Medyo ning ubos naman gyud ang taas gud gihapo, no, ang petron petrolyo, no? Pero at least man lang ning ubos-ubos og jutay. Oh, gani nakita ta nga nagpost ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol nga iyang gi manduan, no, ang mga board members, no, sa sakop sa mga sangguniang panlalawigan nga subayon ang mga plitihan nga kinahanglan ng muus-us, kay ubos naman sab ang atong presyo sa mga fuel, no? Daghag na suko ani ni react ba kay di ko numao nang gihimo sa gobernador nga niingon siya iyang gimanduan, no? So pwede gud na nga nugong dili makamando, di ba? Kay kaalyado ra man na sila sa politikas mga board members din ha, no? Trabaho man gyud na sa mga board members nga ipatawag, no? Ipatawag man na, no? Kanang mga operator sa van for hire, kining mga operator sa bus, no? Kining management sa mga barko, no? Kining management sa mga eroplano, no? Mapatawag man na diha sa sangguni ang panlalawigan. So para nako, no? Gumikan kay kaalyado ra man niya din ha ang mga board members, no? Sakto to nga terminolohiya nga iyang gimanduan, kay pwede ra man na ipatawag niya iyang ingnon nga subayan na ninyo kay inyo man ang kuan din ha, inyo man ang tuka, no? Kay aron makapalusot mo din ha og unsa nga ordinansa. So sa pagkakaroon, no, gihatagan na og pagtagad sa atong provincial government of

dunay jutay, no? Di magparehas. Oh, gahapon, musaka kunog jutay. Nya karon muos-os na pog jutay. So, mura og walay big time, no? Walay big time nga increase. Wala po'y big time nga rollback ang posibleng mahitabo sunod simana. Oh, so, karon ang atong presidente sa Estados Unidos, si Donald Trump, naa sa China, no? For a two-day state visit. No, mao man ni mga largest economy sa kalibutan, no, o depende ni og sana ilang masabutan din he, no, makabenepisyo ang tanan, no, og motabang ning mga sikwa nga mahumantong didto sa Iran, posible nga muubos og samot kining presyos mga produkto sa petrolyo. So depende na og unsa ilang masabutan didto. So far wa pa man gyoy giingon og ligon nga kasabutan, pero sigurado ta nga naa gyud nay mahitabo nga panagsabot ana mga igala. So karon arita sa atong mga balita, no, dinhi sa atong nasod, no, pastilan mga higala atong tiwasan ning nahitabo dito sa Senado. Naunsa naman in taon ni dito mga higala, no, naapil naman sa atong hisgutanan kagabi kay nakaapas man ta katong buto-buto nga nahitabo, pero dili pa klaro mga higala, no, dili pa to klaro og diin gikan, no. Gani si Senator Cayetano kagabi, gisige man natog play iyang Facebook Live, no? Di pa siya sure, no? Og diin gikan katong ka sinukliay og buto-buto sa mga taga-USA, no? Office of the Senate Sergeant at Arms mga higala. Oh. So karon, no, may pagawas na og pamahayag ang Malacañang mga higala, no? Ilang giangkon nga naa diay didto ang NBI. Naaday ko no ang NBI mga higala, pero wala sa Senate premises, no? Tua dito sa premises sa GSIS. Oh, pero sa ako na laging gikaingon, kining GSIS, no, dako kaayo ni nga building, no? Ang porsyon ana girintahan na sa Senate of the Philippines, no? Sukad pa ni adtong 1996 hangtod karon. So, nagtunga na sila dinha sa usa ka building, no? Ang pikas tampi Senado ang naggamit. Ang PICAS pod tampe, ang GSIS pod ang naggamit. O sa atong paminawon kining pamahayag ni Palace Press Secretary mga higala, no? O si Anticlair Castro mga higala. No, kay doon na napoy findings nga gihimo ang atong palasyo ani mga higala, no? Medyo nagkasukwahi lang ang ilang mga pamahayag sa Senate President, no? Nga si Senate President Alan Peter Cayetano. So karon, no, sa di pata muhatag og dugang mga detalye ato sang paminawon, ha, kining pamahayag nga gibuhian ni USEC, no. Oh. USEC Claire Castro mga igala. Oh, so karon tadtaod kay dunay jutay nga technical glitch, no? So mo ni karon nga sa ato nang gikaingon, no? Di pa klaro kagabi, eh, no? Dili pa klaro kagabi, eh. Basta ang klaro kagabi, eh, dihay buto-buto sa armas, no? Ang klaro kagabi, eh, ha, ningadto si DILG Secretary Junvic Rimulya didto sa Senado. Ningad to po kagabi ang atong PNP chief nga si Nartates sa Senado aron siguruhon nga safety ang atong mga senador mga igala. So siyempre, no, tua didto ang majority sa mga senators. Nga naman, niabot man kagabi ang articles of impeachment mga igala, no? So kinimanggong Senado ang magbuot manggod sa padagan din ha mga higala, ang majority mangyod, no? Kung kinsay mayorya, sila ay magbuot sa padagan, wa gyoy mahimo ning minority. No, igo lang na moingon nga we don't have the number, we will not object. Mabitaw og nakadungog ta didto sa ilang session, no? Inig-ingon ni Senator Jinggoy Estrada, is there any objection? Hands up si Kiko Pangilinan. No, so giingnan siya ni Jinggoy nga, so Senator Kiko, you are recognized, so you are objecting. No, niingon si Kiko Pangilinan nga, no, I am not objecting, Mr. President, because we don't have the numbers. Oh. So, ang ako alang, mamanifest lang ko for the record. Oh. So, ingon ana na sa Senado, mga higala, no, ang magbuot yun din ha, na sa mga

0: padagan din ha, mao ang Senate majority which is now under the control of Senator Alan Peter Cayetano. Mao na nga dili ta makabasol kay anang hapon niingon na mandaan ang taga lower house nga amo nang ihatod din ha ang articles of impeachment. So ang mga senador gahuwat, no? Labi na ang majority, gahuwat sila. Maotong tuwa sila dito sa Senado. So timing po nga naabot dito ang articles of impeachment, mga igala, pagkataod-taod, mo na to, gabuto-buto na. No, gabuto-buto na. Ang kining... ang second floor dito sa Senado. So, mao na nga kagabi eh, hindi pa man gyud klaro, no? Kung unsa gyud ang sitwasyon, no? Kagabi eh, hindi pa klaro kung kinsa gyud, ha? Kinsa gyud ang mga nagpaluyo, no? At itong mga nahitabo nga pagpamusil, ha? Dito sa Senado, mga igala. So karon naklaro na gyud, no? Naklaro na gyud, lahi-lahi lang lahi-lahi lang og gisulti ang palasyo og ang Senate, mga igala. So atong paminawon karon si Yusek Claire Castro, mga igala. Paminawon ninyo
1: si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NDI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NDI Director Atty. Matibang. Kaya nagpadala ng NDI agent sa GSIS premises batang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NDI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NDI agent sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si senator na to.

0: Egala, no? Mubo ra kaayo, motoy pamahayag ni Yusek Claire Castro, mga Egala, no? Matod niya, no, karong adlaw mo to niya gisulte. Ha? Nag-request ko, no, ang GSIS ngadto sa taga NBI nga ipa-secure, no, ang NBI grounds. Mao isulte, ha, mao isulte. Oh. So, mao nang tuwa ko no yung mga NBI dito, mga Igala. Ha? Mao na iyang sulte. Oh. So, karon atong paminawon pod kun unsa poy habig ni Senate President, ha? Alan Peter Cayetano. Kay doon na po'y tubag si Senator Alan Peter Cayetano ani mga Igala. So, ang importante ani, giangkon sa Malacanang nga tuay mga taga NBI dito sa GSIS. Pero sa ako nang gikaingon, kining GSIS, no, og Senado, gatapad rani mga Igala o saka building rani sila. No, og na ICM palagi ni, example, ICM, Island City Mall, usar ka building, gitunga lang na, no? Ang PICAS mo gigamit sa Senado, ang PICAS mo po gigamit sa GSIS. Kaya ang tag-iya ang tibuok building, GSIS, no? Garintara kining atong Senado, mga Igala. So tapad ra gud na sila din, ha? No? Oh, so karon namahayag na, ha? Ug balik ang atong Senate President Alan Peter Cayetano, tubag, ha? Bahin ani nga wa kuno gi-assault. Mo may sulti ni Claire Castro, wala gi-assault ang Senado. So atong paminawon karon si Alan Peter Cayetano, mga Igala.
1: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na si Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Base anya ito sa report ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Cayetano, sariling pa siya ni De La Rosa ang umalis sa Senado. Nilinaw din niyang malaya namang lumabas si De La Rosa dahil wala namang arrest warrant na isinisilbi sa kanya. Kaugnay naman sa nangyaring insidente ng pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sinabi ni Cayetano na nagpaputok ng warning shots ang OSAA matapos magbigay ng verbal warning. Anya, base sa report ng DILG, 27 beses nagpaputok ang OSAA habang 5 beses ang kabilang panig. Tumaas naman ang boses ni Cayetano habang sinasagot ang tanong kung bakit itinuturing niyang pag-atake sa Senado ang naganap na gulo kagabi.
2: Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
0: Oh, so mo to mga Igala ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Make sense, no? Kaya naagyo example ba? Iisampulan gyud niya nga ikaw kuno imong balay akong adtoon, ha? Naakos ganghaan, gada kog armas. So, siyempre imo kong ignore nga sa mga diha. Armado man. Gitaga ag warning shot, ni pabuto man. So dili din na pagpangatake. Ha, dili din na assault. Oh. So mao po na gisulti ni Cayetano. So one thing mga Igala, ang sure ana, no? Galibog ta. Kay matod pa pull out na kuno ang NBI didto kagabi eh, kahapon pa. Pero diha degyod, no? Diha degyod. Diha ang taga NBI tua didto sa GSIS nga area. Of which tapad ra lagi. Na gani na sila ipultahan din ha nga inig able nimo ang PICAS GSIS na. Og tabo ka ni respika Senado na pod. Naa din ha nagbuto-buto sa second floor ang boundary. Ang boundary mga Igala. Oh, giangkon pod sa taga NBI nga nagdrill pod sila didto. Ah, kuyawa no. Nagdrill sila didto. Unya makita man nato din ha sa mga video mga Igala nga ang appeal sa mga agents nga naa didto sa GSIS, 21 day sila kabuok NBI. Naglive mas Facebook. Ingingon siya dito nga naata dire, no? Kay atong isiguro nga di na gyud ni makaikyas si Senator Bato. Oh. So Bato gyud gihapon ilang tuyo mga Higala. No, ang atong pangutana mga kudana, no? ang NBI mga higala sa tibuok, sa tibuok Pilipinas gamay ra ni sila, no? Sa aton tan-awa ra ni kaabot og 1,000 tibuok Pilipinas na. Unya sila mo mo secure sa GSIS nga tapad ra sa Senado. Ha? Pwede man og PNP. Di ba? Naunsang pagkaunsa ha. Pero mo yung nakakatauanan ano yung mga igala kay arang yung intawang deny ni Matibag, di ba? Wa, may NBI agent diha. No? Di ami tanan sa hotel. Di buok adlaw mingga plano. Ha? O, hasta si President Bongbong gabi eh, atong gipaminaw. Ingon siya, akong giingnan, pull out mong tanan din ha. Ha? Pero karon mga igala kay di man sila ka-deny kay diha may driver nilang nadakpan. Ang PNP man mismo mo ay nisultik. Dili ang Senado ha. Ang PNP mismo mo'y nisulte karong adlawa nga di amin nadakpan nga NBI driver. Ha? Deny na po Matibag. Dili na si za empleyado na mo. Pero gikuha na nga driver sa among ahente. Ilang maita eh. Ha? So, mura o guwata kahibaw. Anig kisa di gasulte. Ano nilang tinood mga igala? Ha? Kay niingog wa. Niingog ni pull out. Sa dihang naanay nadakpan ni angkon driver na sa among NBI agents. Yes, dihay NBI agent tua dito sa GSIS. Ilang paita ni mga higala. Unya karon, ha? Nag-live man tong ilang ahente mga higala, no, klaro sa iyang Facebook live ingon siya ni ami diri karon sa GSIS tapad na sa Senado, ha? Kay aron di nagyon ni kaikya si Senator Bato. Ato na lang ipaagi katakatawa mga igala kay namuot ta ba kay dili parehas ang pamahayag ni PBBM, di parehas ang pamahayag ni Matibag, no? Unya matod ni PBBM mga higala, no? Ha? Walay order. No, walay order, di ba? Kabiin ingon siya, walay order nga arestuhon si Bato. Ha? Walay order ko no, stand down. Ha? Gumikan kay dunay desisyon ang Supreme Court nga tubagon ang pleadings ni Bato. So kung walay order mga igala, kisa man dega order atong taga NBI nga niabot man sila atong ganghaan sa Senado dito sa boundary sa GSIS. So kisa may ga order ato si Trillanes? So karon ang apasumpay ani mga higala, no, nga migawas na si Senador Bato de la Rosa sa Senado kaganinang kadlaon. Technically, matod ni Senator Peter Cayetano, pwede man gyud siya mugawas, no? Kay niingon naman si John Vic Remulla nga wa pa may warrant of arrest. Kay siyempre mga higala, dili pa man gud automatic gyud ning ingon ani, mao bitaw nga gi-question ni Bato didto sa Supreme Court, no? Ang pangutana ra gyud ana ni Bato didto sa Supreme Court, ang usa ka international warrant of arrest automatic ba nga maimplementar dire nga ang atong ubang mga balaod apil na ang konstitusyon sa Bill of Rights gasulti man din ha nga only a local judge can issue a warrant of arrest, di ba? So mao na nga ang gusto nilang mahitabo, no, i-refer sana sa atong local nga korte din he aron ang atong local nga korte maoy mo tan-aw og unsa man na din ha. So mao na karon ang question ni Bato na didto sa Supreme Court mga higala. Mao nang niingon siya, samtang ato ning resolbahon akong pleadings, pakanaugi sa dinhag TRO, temporary restraining order nga dili sa nila i-implementar kanang ICC warrant of arrest kay wa pa man resolbar ang akong pleadings din sa Supreme Court. So karon gitagaan ang gobyerno og 72 oras tubagon, no, giingnan sila Supreme Court tubagan eh. So karong adlaw niingon ang OSG, no, Office of the Solicitor General, kining Solicitor General kay mamang gyud ni abogados gobyerno, no, sila kuno mo'y motubag ngadto sa Supreme Court. Karon motong niingon si PBBM kagabi eh, no, naa na may order ang Korte Suprema ato sang huwaton, no, ato sang paminawan kun unsay mahitabo ani didto. So paminawon gyud nato kun unsay desisyon ani sa Korte Suprema. Kay sa ako nang gikaingon kagabi duha ni ka school of thoughts ang nagbugno, no. Ang primero ni ingon dakpa na dayon kay naa may warrant of arrest, naa may ICC, isurrender na dito. Sumao na ang una nga school of thoughts anang dapita. Mao na giganahan sa mga nasuko ni Bato. Mao na giganahan ron sa mga nasuko sa mga Duterte. Nga ritsuan na ninyo nagdakop, isurrender na dito. Pero ang pikas nga school of thoughts ni ingon, ang international nga warrant of arrest, dili nimo pwede nga i-direkta rag enforce dinhi sa atong nasod. Kinahanglan muagi na sa atong mga korte. Kinahanglan, di ba ang example ni Alan Peter, dakpon ko ninyo, no? Ako kinta, Anthony Aniscal, dakpon ko ninyo. Ha? Nya pag-abot dito sa ICC, muingon ko dito, Anthony Aniscal, may inyong gipangayo, o gidakop, pero ang inyong warrant, ha? Aniscal, Anthony Mark, mani, di mani ako. So, muna nga kinahanglan din sa itong lokal nga korte, tinawon sa kung sakto ba na nga warrant of arrest. So, muna nagkabangga na din ha mga igala. Nya, walay klaro nga ruling ang atong Supreme Court. No? Muna nga hasta si former Senate President Drilo ni ingon yod nga ang Senate or ang Supreme Court has to resolve this kay actual controversy ni siya. So, muna karon atong huwaton kung unsay decision aning Supreme Court, no? Duhara moy atong tan-aw ani mga higala nga padulngan nga decision sa Supreme Court. Number one, moingon sila, okay. Automatic basta na ay ICC nga warrant of arrest, automatic na pwede ninyong dakpon. Human ang istorya. Or posible nga moingon ang Supreme Court, time sa before ninyo ay implement ang usa ka international warrant of arrest, agi sa mo sa atong lokal nga mga korte din he ipa-verify sa nauna. Oh. Posible. Nga ingon ana sab, inigkahuman og desisyon aning Supreme Court mga higala, no? Wana. Hilom na tantanan. Human na ang isyo, mao na isundon. Oh. So karon ato man puning tan-aon mga higala kay daghan man gud og implication eh. Kay dili ra baya si Bato. Dili ra si Bato ang co-conspirator ani mga igala. No? Sa gipost na sa social media, daghan ni sila nga mga co-conspirators. Ha? Oh, ang gibutang dire nga mga co-perpetrators. Oh, Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre, katong former Secretary of Justice, Vicente Danao, oh, former Chief of Davao City Police, Oscar Albayalde, former PNP Chief, Dante Gieran, former NBI Director, Isidro La Peña, former PDEA Chief, og si Camilo Cascolan, former PNP Chief. Patay na lang ni si Cascolan. So naapay magsunod aning Bato. Kung ugaling mo palusot og ICC warrant of arrest, kini mga co-perpetrators. So kinahanglan resolbahon eh. Aron nga, once and for all, mahuman ang problema ha. No? Oy, sugot na ba dayta nga, ingon ana, doon ay warrant of arrest. Ha? Dakpo na lang nimo ang usaka Pilipino. No? Kaya dili man lang na question mga higala og ha? DDS ba or kakampings ba or ha? BBM supporter ba ng usa ka tawo? Ang question ana, ang soberanya man nato, ato ba nang isurrender nga damputon lang sa usa ka international tribunal, no? Ang atong kapwa Pilipino or ato bang pasagdan ang usa ka national government nga opsyon nila? Opsyon lang nila kung pwede nilang isurrender or pwede sabdili. So kinahanglan na agi ruling ang Supreme Court ana nga klaro, no? Kay gani mas una palagi ang dunay warrant of arrest si Vladimir Putin sa Russia, no? Ang gihimo sa Supreme Court sa Russia mga higala, ang tanang membro sa ICC nga mao'y gapalusot og warrant of arrest ni Putin, gipalutsan pod og warrant of arrest dito sa Russia. Dakpo noon po dito. Oh. Karon ila pong gipalot sa warrant of arrest si Netanyahu. Ah, kadakop ba dahil sila ng Netanyahu? Ha? Ila pong gipalot sa antong namatay na nga leader sa Iran, si Ayatollah kami ni. Namatay na lang, nadakpan ba ito nila. Pero kita din he, lahi. Kay damputon na lang ka, no? Sa atong kaugalingong gobyerno, unya isurrender ka ngadto sa usa ka national international tribunal. So kana mo'y gustong maklaro ni bato sa Supreme Court kung okay ra ba nang mga butanga. So mo na nga sa ako nang gikaingon, huwata, no? Maghuwata nga mo desisyon ha kining Supreme Court dinhang dapita mga igala. Samtang wala nay desisyon din ha, magpaabot yun ta. Karon og moingon ang Supreme Court, okay ra oy, basta na ay ICC warrant of arrest, ayaw na mug-agi ni bisan kinsa. Damputan na ninyo ritso, i-surrender dito sa ICC. O di okay, kaya mao may sulti Supreme Court. Pero moingon po ang Supreme Court nga, ayaw, international man na nga warrant of arrest, agi sa mo sa atong lokal nga korte. Ha? Ipa-verify sa na dito. Ha? Usa ninyo i-implementar ngadto sa subject sa maong warrant. O di, maupoy atong sundon, human ang sitwasyon mga igala. So kana kay lahi man ang hesgutan na no, ICC warrant of arrest man na. Kana man ganing naakay divorce dito sa laing nasod mga higala, inikabot ni mo din his Pilipinas, ha? Dili na automatic nga magguba ng imong diborsyo. Ha? Imo pa nang isubmit ngadto sa korte aron nga mabalik ka sa imong pagka ulitaw or imong pagkadaga. Ha? Kay ang korte dili mo take og judicial notice og mga ingon ana. So on the other side na ba? Og do na kay mga papeles gikan sa laing nasod inigabot dire, valid didto kintas Japan. Ha? Inigabot nimo dire, submit sa nanimo sa korte or ma-verify didto imong mga papel. And then aproban sa korte. Ah, sige. Okay ning imong divorce nimo. Okay ni imong kuan. Recognize na to ne dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ingon ana mga higala, so murag anang dapita karon nindot na og unsa gyud desisyon sa ICC sa Supreme Court aron nga kitang tanan magiyahan o magiyahan ta. So muna kaganina migawas kuno si Senator Bato didto sa Senado precisely because iya man ang katungod, no? Niingon na mandaan si PBBM nga stand down huwat sa ta sa desisyon sa Supreme Court. Unya usa pa, wa man siya prisuha, di ba? Dili man prisuhan ang Senado. Dili pod jail warden si Senator Alan Peter Cayetano. Oh, so iya nang katungod o gusto siyang mugawas dito sa Senado kay tuan naman sa Korte Suprema, gihatagan naman og pagtagad ang iyang pleadings dito. So technically wa gud siya mo iskapo. Kay wa man pod siya dakpa. Wa man pod siya gi wa man siya gi suppress ang iyang freedom, wa man siya posase, wa man siya prisuha, no? Tua man lang sa Senado for a protective custody. Samtang ni avail siya sa mga legal remedies nga dapat niyang i-avail. So mo na din ha karon ambot asa ratos bato mga igala. Ha? Asa bay pista ron. Basig tua atos bato dito na mista. Oh. Oni amatod pa mga igala. Ha, karong hapon sa press conference ni Senator Alan Peter Cayetano, no, busy kaayo sila dito sa pag-asikaso sa impeachment proceedings nga niabot na dito ang articles of impeachment kay plastaron baya gyud nimo, di ba? Oh, ang iya kunong kontra, no, busy pud og panghurga sa mga senador nga mubaliktad aron nga ikudita na pud nila si Cayetano. Ha? So, mao ni karon. Ha, ato ning paaboton din ha. Siyempre, kana magong pagka-Senate President mga higala, no? You serve at the pleasure, ha, of your peers, no? Oh, kung gisaligan ka sa mayoryas imong mga kauban, ha, ikaw mo ay mahimong Senate President din ha. Oh, so total og di pug ka mahimong Senate President, senador maghiapon ko sa atong nasod. So mo na gyud kabisihan karon, ha, sa mga kontrang Cayetano, ha, nang hurga na kuno sa ubang mga senador kay aron nga ilang kuditahon si Cayetano mga igala. So, posible na. Ha? So sako nang gikaingon, paabot lang ta, no, og mahuban, mug mahuman kanang desisyon sa Supreme Court. Inighuman ana kay tantanan including President Marcos, musunod na. No, musunod na. tanawa tong nahitabo sa PhilHealth, di ba? Akong example kagabi gipangkuha nilang Ralph Ricto. Ha? Silang PBBM ang kwartas PhilHealth kay matud nila okay ni, valid ni, pwede na mo ning gamiton. Gi-question sila dito Supreme Court. Niyon sa ang Supreme Court unconstitutional na inyong gihimo. Iuli ng maong kwarta. O giuli nila mga higala. Giuli ang maong kwarta ngadto sa PhilHealth. So, dakog tsansa kay na may history nga si PBBM musunod man sa desisyon sa Supreme Court. So karon og madesisyonan gyud ang pleadings ni Bato didto sa Supreme Court mga higala, no? Si PBBM kitang tanan, no? Aron mahumaning panaglalis, musunod sa taan ay including si Bato mga higala, no? Aron nga wa nay daghan pang chichiburitse aron kining sunod nga malutsan og mga warrant of arrest sa ICC nga mga co-perpetrators, no? Wa nay daghang istorya, no? Diretso na kay naa nay pakanaog nga desisyon ang Supreme Court. Mo nay atong huwaton. Dahan kay mga reaksyon dire atong hinahinayan og basa mga higala, be. Good evening, sir. Klaro na, tapos na ang boxing sa impeachment ni BP Sara kay numbers game man eh. 13 ang pabor nga di makonvict si BP Sara. Gahago-hago lang ang mga congressman sa pirma nga yes. Posible ni mga igala. Kini mga congressman, dili gyud nato mabasol kay under tribunal mampun ni sila sa Malacañang. Kay di man ipalusot imo mga project mga higala. So yamo po kay mabitbit nga to sa imong distrito. No, gawas og ang imo mga tao muingon nga bahalag wa mi project okay ra mi. Ha? Oh. So okay ra makapod mo. Wa joy project. Oh. So kini mga senador kani karon kinahanglan magyunig 16 ka boto mga higala nga makonbikto si BP Sara. So ambot unsaon ni. Nga makakuha sila 16. Huwato na to na og naa ba sila 16. Laing texter dire 5495. Gituwaw-tuwaw na si Matibag o Marcos maunay matakot ka sa karma. Laing texter gikan ni 8508. Kana si Matibag gibuguan sa mga tao, dili kasabot. Volunteer ko no tong NBI driver nila. Naabay ingon ana. Ha? Matibag kay wa na kuno sila'y trupa. Unsa nga nung ga-drilling man. O gabi eh, ga-overtime sila work bisag gabi eh. Mura man sila o gibuguan. So primero bitaw mga higala, kagabi eh, mura po tagmutuo sa ubang mga insinuation ba? Bisan si Chiptanod Trillanes, ino naman ilag Chiptanod kuno sa ICC, mo naman kuno na, hani ba na, Chiptanod sa ICC. Insulte magod siya gabi eh mga higala nga, drama ra kuno tong pinosilay sa Senado. Unya si Matibag ning tingog bay agyod wala lagi. Wa may agent diha. Karon si PBBM ni ingon pod wala kay gipaatras. Ha? Gipaatras na to sila 4:30. So mura pug hapit na tamutuo sa mga istorya nga posible bay agyod pug drama ra to dito. Hesus karong adlaw mga higala kay nadakpan man NBI mga jud driver. Mahimo ba sa igdramaho na nga dito speakers tampi NBI mandegazod tag-as kay mga armas 21 kabuok. Ha? So gatuo sila nga ang usaa di mo sukol. No, giwarningan man sila kay na nagud sila ganghaan mga higala pultahan gud to boundary sa Senate og kanang GSIS. Pultahan na boundary. Naa ka dinha gasigig dukdok. So natural giing nagaw kisagaon sa mo dinha. Ning kita mag mga armas tag-as mga higala di gi-warning siat ning baos pod amo tubo-tubo. So mura og but-but jud gihapon tong mga istorya kagabi nga gidrama ra kay nasakpan man hinoon nga tuod di jud ang mga taga NBI mga higala. Sirton kining tao basta gabinakak magkarutol og tubag mao kay atat man kaayo alams na. Gibala sa tirados ang pirting lupara. So, napag yun. Uli tog Mindanao ton si Bato. Dili na basta-basta madakpan kay daghan nagmista. Nagpagawas gani og press statement ilang class sa PMA na Bato, support ni Bato. O gikundila nila ang arrest. So mona din ha mga igala. So aritas atong mga comments gikan sa atong Facebook live, no? Kun unsa po inyo mga ikasulti ane, no? Walay sayop nga komentaryo mga higala kay inyo na nga personal nga opinion, no? Maghuwat gani ta kun unsay isulti Supreme Court, no? So kun unsay inyong obserbasyon, no? Di ta mo iyog sayop mo. Di po ta mo iyog sayop sila. Kay wa pa man gyud mo desisyon ang Supreme Court bahin aning ICC warrant of arrest. So sa pagkakaron, no? Speculation lang gyud ning atoa, no? Oh. So huwato na to kung unsa gyud desisyon sa Supreme Court bahin aning international warrant of arrest na gikan sa ICC mga igala. Kay mo na gi-question ni Bato dito sa Supreme Court. Ato sang dawaton isuksok sa nato ning mga reports, no, sa di patamo basa sa inyong mga comments dinha sa Facebook live. Ato sang isuksok ning mga reports kay atong oras alas 9:58 na dunay balita nga napo ka mga mananagat mga higala askang paita na ra magidud ka adto managat ron kay mahal kay ang gasolina oy, no, unya wa pagyug kay kuha, no, so dili lalim kay mahal kay ang gasolina, mahal ang krudo, pero gipang dakop ning napo ka mananagat didto sa Bin Unido kay nag illegal fishing kuno sila mga higala. So atong paminawon og unsang klaseng illegal fishing ne ani aspikas linya si the Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
3: Okay, dekan, salamat ka kagawad to na sikop sa mga sakop sa Philippine Coast Guard o kapulisan sa Bin Unido ang napo ka mga mananagat na nasikpatan kining illegal nga nanagat dito sa islang barangay sa bilang-bilangan Bin Unido. Kini ato sa atol sa gipahigayon nga Seaborne Patrol sa kadagatan sa mao nga isla. Nasa pon sa akto ang mga mananagat nga nanguha kini o nagkadaiyang mga kinhason nga gipangdili o namana kini nga way pagtugot o nakalapas sa ordinansa sa mong lungsod kalambigitan sa Coastal Resource Management Code. Nasairan nga ang mga mananagat pulos kini lumulupyo sa isla sa Kataban sa lungsod sa Talibon o nasakmit gilagikan sa ilang posisyon ang 12 kabalyos nga pump boat, mga kahimanan sa panagat o mga nakuha nga kinhason o kasamtangan kining ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Bin Unido. Ito nga panimbaya madyong pagpaminaw ni Bro Toto o Flora Olano diya sa Bahi Albor, ingon man ni Bro Win Bertomin das lungsod Sagna o sa tanang sakop sa Omega Delta Kappa Fraternity sa Hagna Chapter. Nanukad gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta palita, DYRD ang kasaligan sa palita.
4: Tagbilaran by
0: DYRD. Okay, dengan salamat the Barker Cell Remulador. So nanguha dito mga gidili ng mga kinhason, no? Wala man pud hinuon ngan legsan ng mga kinhason, pero basig na itakubo ato, no? Bawal magyud ang takubo mga igala, no? Kung sa panang uban ng mga kinhason. Oh. So moto nadakpan in town ang mga mananagat kay illegal ang ilang gihimo mga igala. Okay. So kining mga nag-comments dire, no? Ha? Sa atong Facebook live mga igala. Si Sarah Jane, no, Binji, no. Shout out ko no sa tanan. Delphine Sumampong is watching. Bibs Core Yugi, ha? 3D, ha? Lucky. Unya kare si 3D Lucky, no? Ni comment siya, istoryahay paminawa mga senador mag-live, ha? Majority black, unsay gisulti ni Jinggoy, itago mo ang CCTV. So gitubag pud siya ni Ana Nuis Artiaga, yes, ipatago ang CCTV kay aron dili makuha sa mga taga NBI kuno. So Gerard Bisera, ha, maujod wala na sila magsunod sa batas sa Pilipinas, laktod pagkasulti. Vicky Lapuag sa London, Si Rodolfo Redulia Bumaat, si Trililing Rega Order Ato. Wala gina mga igala kay niingon mang gyud si PBBM nga wa siya mag-order og arrest, no? Niingon pod si DILG Remulla wa pod mega order og arrest, no? Pero ang NBI mga higala gusto mang gyud nila klaro man nga ilag yung dakpons bato. So ang atong pangutana, kisa man day mo mega order adto sa taga NBI basig si Trillanes. Untana ni. So Buboy Daguldol, Maribek Bagtasos, Ruel Malabote, sa Antiquera, Conrado Doria, to sa USA, Idol Aileen, Miris Molet, sa Kamayaan Cortez, Mer Razonado sa Sagbayan Bohol, Roselyn Israel, Vicky Lapuwag, Lisod Makisawsaw og wala kay alamag sa Balaod. Si Inday Fernandez, mayong gabi idol, dapat si Bato wala unta mag-isog-isog at tong una, gapa ito'y raunta si Ja. So, iya po nang gitubag, no? Nga, isog siya kaayo sa una, nga, niingon, nga, dali mo ay sisi. Kay, atong mga panahona na mahayag, mangyod po si PBBM, nga, di tamo kooperate, no? Bahala na sila. Dugay ratang nihawa na ng ICC, no? Mo may gisulte sa presidente, o di mo tong ingos Bato, aw. Lutsan ko guwaran, hala, dali mo ICC. Karon kay nausab man po nagbaruganan ni PBBM, no? Paglusot sa warrant of arrest sa ICC, digong, gidritso magkarga, gideliver ritso dahig. O sa mo nang nahadlok na po si Bato, yun sa ko, binuang ni. Sabi ko mag-ingon ang presidente nga, dili mo cooperate, gikarga man hinoon to. So ako isunod o kargaan eh. So nausob na po mga higala mo nang nihangyo in town siya, di ba? Nihangyo si Bato sa presidente nga, presidente, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana wag mo akong ipadala sa dahig. Luya pong Bato, oh, yeah. Mga higala. So, moto nga niingon si Cynthia Villar, gi-interview man si former Senator Cynthia Villar, unsa imong ikasulte bahin ni Bato. Niingon si Cynthia nga, ang iyang mga anak, kailaman ko, sige mag-istorya, niingon in taon po sila nga, maayo untag dili lagi kuno dadon si Bato dito sa dahig. Kay sila sa pamilya ni Bato ug ang mga anak, wa ko na kwarta iplete og eroplano aron magbisita sa ICC. So lisod ko no ba. So Restituto Guerra, gumikan sa politics strategy ihatod pagali maunay bag-ong Pinas. Paulita Distor, happy fiesta Tubigon. Neil Achirik, no, si Saldi ko gani nga dili ilang citizen. Wala man gani ihatag dadyon sa Czech Republic kay kidnapping na, no, tinuod. No, so doon na yung mga proseso ana mga igala kay dili man pwede nga, no, kita-kinta, ha. Doon ay gikiha dire nga South Korean nya gilutsan og warrant of arrest. Mahimo ba di atong mga pulis mungadto dito sa South Korea unsa human adakpon ritso tong maong South Korean? Dili oy, muagi ka dito sa ilang mga korte makikoordinate kag maayo, no. So tanang halos tanang nasod ingon ana nga og naa kay implementar didto, no? Oh, mo coordinate sa kauna ngadto sa mga korte. Oh, pero dinis ato a, ha? Way coordinate tayo mga igala. Idritso kag surrender pasti lang paita. Oh, so mo na gi question ni Bato ngadto sa Senado, no? Insakto ba oroy ni? Wa asa sa Supreme Court. Wa pa mo desisyon ang Supreme Court ana, pero hapit na kay gitagaan na mag 72 oras. Ang gobyerno nga tubagan ninyo ni Bato sa iyang pleadings. Oh. Arsenio Salabi, tuan na si Bato sa Malacanang kay gamito ni PBBM. Peter River, ang gobyerno ni BBM wala musunod sa konstitusyon. Jasper Castro, si Florabel Paluga Viter, pwede ba di ay walay project sir nga anha man ta makasapi? Oh, lagi di lagi tagaan, no? Tanawag ko na silang Senator Amy Marcos, di ba? Naamay ilahapod mga project mga senador, pero kinahanglan man nagsaro, no? Ang mo isyo sa saro ang DBM man. Ang DBM di man na mo isyo og walay pagtugot sa presidente. Oh. So og kontra kas Malacañang, di gyud ka relisag saro. Mo na hitabo sa mga senador silang Amy Marcos, why project gi pang-release? Oh, so ingon ana na. Hadlok jud ang Malacañang nga si Cayetano mao'y Senate President, kay basig si Marcoleta mao'y ma blue ribbon chairman, kay maugkat yod ang mga tinuod nga mastermind. So, muna, posible nga kana kay mawa naman si Lacson kay dili naman sila mo ay majority. So automatic lain na mo ay mo chair sa Blue Ribbon Committee. Posibleng ibalik din ha si Marcoleta. Oh, so di ipatawag tong 18 Marines. Ipatawag na punto si Orly Gutesa. Ha? Gipang tudlo or ba o gipang hinganlan ato si Martin Romualdez o si PBBM. So, mo na muot lagi kaayo. Kay, kung magkumbina ang Senado as impeachment court, di man po pwedeng biyaan nila ang ilang original trabaho. So, magpadayon ang Blue Ribbon Investigation. No? Siging impeach si BP Sara, sige po rin Blue Ribbon, kinsaya nangawat o daghang bilyones at triling kaadyo ni mga higala. Napagyod, Norma Daral, naminaw po siya. Si Jover Montes dito sa California, USA. Junior Bungkaras di San Vicente, Baclayon. Isabel Hakulba sa Antiquera. O si Edwin Digal, amigo ni Engineer Jerry Cajes, naminaw po karong mga orasa. Si Vicky Lapuag, shout out yagawad sa taga Mayana, hagna, fiesta karon bitaw no, happy fiesta din ha sa Mayana. Naghanara bagitag imbitasyon din ha sa Mayana, sa Kanipol, no, sa Kabungaan. No? Naghamag kong pista sa hagna ron mga gala, pero saan man niya matatagbilara, no, na putay trabaho lagi dire. So happy fiesta na lang. Ha? Oh, si Doki Pon, huwaton na tuton unsay decision sa Supreme Court. So mao gyud na yung pinaka the best, no? Huwata kun unsay decision sa Supreme Court, no? Duha ra gyud ang padulngan anang decision sa Supreme Court. Kaya ang ICC warrant of arrest medyo question, no? Posible nga moingon ang Supreme Court basta na ay warrant of arrest ang ICC, diretso na mog implementar, wa nay agi-agi sa korte. Posible nga nga na mo isulti sa Supreme Court. Posible pod nga ingon ini. Adiser mo mo implementar og international warrant of arrest sama anang gikan sa ICC agi sa mo sa atong mga korte. Kay ang atong konstitusyon mo igasulte, only a local judge can issue a warrant of arrest. So kana naaraan ang duha maoy tan-aw na to nga desisyon sa Supreme Court mga igala. Og unsay i-desisyon sunod na tantanan mo hilom na ta. Okay, sila may final arbiter, di ba? Oh. Karon dugang dire si Flor Pilonggo Panya sa Kandasig Balilihan. Jojo Inse. Naminaw po Joan Rifamonte Ching Blake sa USA. Greg Manigke diha sa Buol District. Ha? Feliciano Casires. Ha? Mayong gabi ikagawad gubot na jud ang atong nasod. So di apoy niingon nga why are you keep depending the other side, wala tay gidepensahan dire, no, wa ta mo ingon dire nga saktos bato, wa ta mo ingon dire nga sakto si PBBM. Ang atong gisulti dire maghuwat ta sa desisyon sa Supreme Court kay tuan na didto, no, inig decide Supreme Court ane sunod tang tanan, no. Arnel Mendoza, si Nancy sa Dawis, Noel Daging. Naminaw po nato karong mga orasa, mga igala. So, Junior Guno. So, naminaw po si Junior Guno nato karong mga orasa. Si Arnel Mendoza sa Buoy kay Gatapad. Shout out ni Mama Bibi Mendoza diri sa Buoy kay Gatapad sa Radio di Batire samtang gahigda. Ulen Salboner diha sa Danau Antiquera. Floribel Biter sa Sawang Dimiao. Villa Caballero. Naminaw pod nato karong mga orasa, mga igala. Di apagyod aritas mga texter be. Matibag, tulibagbag mana, ha? Gatama man to liwat sa amo niya, labaw pud ning Anticlear. Gikan to ni 0511. Di apoy text gikan ni 8508. Ha? Magpli bargain na sila ton, muingon si PBBM ayaw ipa-impeach si Sara kay maukay ning amo ni Martin. Posible, no? Pero one thing is certain, mga higala, no? Ning biya na ta sa ICC, no? Diha ras 2019, no? Ning biya na ta sa ICC. Mao na nga dili na ta obligado ang atong gobyerno, dili na obligado nga mo cooperate ngadto sa ICC, no? Pero do na tay gitawag og kining treaty ba, no? Mga kasabutan, no? Appeal man ta anang Interpol, no? Mao na nga kung ang imong red notice o warrant of arrest mag-agi nga to sa Interpol, mo na nga ma-oblige ta o cooperate, no? Kaya siyempre as a sovereign nation, no? Ato man pong responsibilidad nga mo-tuman ta sa atong mga commitments nga to sa international community, labi na sa mga treaties and other obligations, no? So mo nang complex kay na din ang dapita, mga igala, kay ha? Wa naman untay mandato, no, ang kining Pilipinas nga mudakop, no, mudakop kung dunay warrant of arrest kay di naman ta membro, pero lahi man atong gobyerno kay dakpon man sud ka. Oh, mabitaw to si Vladimir Putin. Diha unta toy panagtapok dito sa Hungary, no? Iya mang suod nga amigo tong Prime Minister dito na puliha na karon si Viktor Orban, di ba? Oh. So, daa may warrant of arrest si Russian President Vladimir Putin gikas ICC. Unya ang Hungary kay member man sa ICC, no? Founding member man hangtod karon. Ha? Mao tong imbis kay giimbitar si Putin, wa siya mo adto sa Hungary kay delikado niya, dakpon siya dito, ha? Kay ang Hungary member man, ICC man sila, no? Oh. So og ingon ana nga ICC member ka, ning pirma man ka sa maong membership treaty nimo unsa din ha, obliged ka nga mo cooperate nila nga og naay warrant of arrest nga imong nasyonal, dakpon gyud nimo. Pero kita Pilipinas pag 2019 ning biya naman ta niya karon pa man 2026 ning gawas kining warrant of arrest ni bato. So technically, no, dili na ta obligado nga mo cooperate sa ICC. No, pero mo lagi lahi mpod ang atong gobyerno mo nang anha i-clarify gyud na sa Supreme Court tanan, mga igala, kay appeal na, no, sa mga pleadings ni Senator Bato. Kay doon na may gipanaminan katong nahitabo ni Digong, di ba? So mao naman tigi panaminan. So mao na karon, di gustos Bato nga maingon adto siya nga idritso ra glupad ti aw ba. Oh. Si Lior Masyador, binuang na ang balaod karon, sir. Hmm. Si Aster Doisabas, timbaya kuno siya ni Mayor Arotsa o Dandan Samar, Vice Mayor. Si Bitzer Dumogo, Villa Caballero, ay nako, wala pagani mahuman gubot sa laing nasod. Si Gunda pod ang gubot sa Pilipinas, daghanag ipangkabuhi. Si Kerry Sole, shout out from Singapore. Si Victoria Conde, kasamok na gyud ning atong nasod kag. Junior Guno, watching from Pasig City. So mula gina, mahal pa kayo mga paliton, ha? Oh. Laing texter dire gika ni 6126, kagawad ton, wala nagkatungod ang ICC mag-issue warrant of arrest ni Bato kay ni biya na ta sa ICC 2019 pa. Oh, so sa ako nang gikaingon, ilang katungod pwede sila mag-issue og warrant of arrest, no? Isyuhan gani nila si Vladimir Putin nga dili member ang Russia sa ICC. Isyuhan nila si Netanyahu nga dili member ang Israel sa ICC. Giisyuhan po nila si Khamenei, Ayatollah, nga dili member ang Iran sa ICC. So, depende man na og naay mo file og kaso dito. Oh. Karon, dili obligado ang usa ka nasod nga mudakop or mo cooperate kung di na siya membro sa ICC. So, mao kita, di naman ta membro sa 2019, no? Dili na ta obligado nga mo cooperate nila kung unsa nang ilang mga transaksyones dito sama anang warrant of arrest. So, kung ang usak ka presidente sa nasod, muingon, di tamo cooperate. Ayaw ninyo nagdakpa, di naman ta membro. Pwede na. Kaya dili naman ta membro sa ICC. Pero lahi man ang gihimo sa gobyerno, no? Gidakop mangyod nila si former President Digong. Ya, karon isunod na po nila sa bato. So, mo na nga kinahanglan yun na nga resolbaho na dito sa Supreme Court. Huwag maresolbar na Supreme Court, sunod tang tanan. Huwag unsa isulte sa Supreme Court, mga igala. Si Emil Vlog Channel, no, watching from Balangiga, Eastern Samar. Dodong Jetro Manilios Ridulia, Florabel Viter, no, gubot pas lukot kay Way Claro Pamalaod na unsa naman taane. Doris Kaluyong, naminaw po, Laffy Sabo Ace, di Asamanga. Ars Bantuga, no, watching from Basak, Talukto. May pagpaminaw ni mo din ha sa Basak sa Talukto. So gani mga higala, matod sa mga balita karon, no, gika ni USAA Sergeant at Arms sa Senate, no, si Senator Robin Padilla og si Senator Bato De La Rosa, no, gadungan og gawas sa Senado kaganinang kadlaon, no, alas 2:30, ha. So lipat pud silang tanan dito mga higala. So unsa ang mabuni mo pagpugong nga daan na mangganing ni ingon ang NBI kagabi nga ingon si Matibag ang sulti sa presidente is stand down nga bisan pag makita nimo si Bato, obserbare og monitore lang iyang lihok, ayaw dakpa kay naa pay pending resolbahon karon dito sa Supreme Court. Oh, so buti pasabot, no, anytime dili man siya piniriso, no, baka soroy-soroy pa siya kay wa pa may desisyon ang Supreme Court sa iyang pleading dito. So matod ni Cayetano, technically makagawa sa gud siya, pwede ra pud siya musud balik, ha, og kuditahon ha, og kuditahon balik na po na siya or makabutar. No, matod ni Bato mga higala dito sa iyang asawa, ha, nanawagan siya sa iyang mga kauban, nihangyo siya, no, katong sa 13 ba, nihangyo siya nga wa gyud untay mobaliktad, no, nga unta, no, mahatagan nila og dakong importansya ang sakripisyo nga iyang gihimo ni adtong Lunes. Sakripisyo gyud to mga higala katong gihimo ni Bato dihas Lunes, no, siya gyud ang nahug nga hero adto. Kay ug wa lagi mo abot si Bato mga higala, dili kaabot og 13 ang musuporta ni Cayetano. Ni ang nakapait ana mga higala kay kun di ka kaabot og at least 13, no, ang mahimong Senate President si Soto gihapon ug mo challenge ka didto, wa kay numero, no, di nimo makuha ang Senate presidency. So mauto si Bato, iyang girisgo ang iyang kagawasan, iyang girisgo ang posibilidad nga madakpan na gyud siya, iyang girisgo, no, ang iyang seguridad. Mingdong gyud siya sa Senado, no, aron nga makabuto siya didto sa plenaryo, no, gani didto siya sakay sa sakyanan ni Senate President karon Cayetano aron makasod siya Senado nga di siya mabantayan, ha, kay tuan na may daghang NBI gahuwat didto, ha. So gani buntag pa didto na ang NBI sa opisina ni Soto, no, gipakao na didto, no, perting busugas mga taga NBI mga igala, ha. Gumikan kay siging kaon ana sugod buntag, siging kaon sugod udto, ha, pag-abot ni Bato mga higala, lumbag dagan atong hakdan, wa kaapas ang taga NBI kay perting busuga gabutirik ang tiyan. Lan. So in fairness lagi sa atong mga NBI agents, no, kay bao kun sila unsay insakto unsay dili lagi kay mga abogado baya pud na sila kasagaran, pero nasuguan ra pud na mga higala, so kasabot ra pud nila, di ba, gisugo ra pud na, no. Oh, so mabita to si Torres sa una, giingnan bitong digyong ako, alam ko inutusan ka lang. So hindi ako galit sa iyo. So katos Torres bisag unsa ta kapungot ug unsa mo ka daig niya, unsa pud ka pungot ninyo, no? Gisugo ra pud to siya. So ingon ana mangyud na mangyoy abab, di ba, na may boss. Ningon bitaw si Cayetano, tarong ika istorya si Matibag. Pero remember si Matibag na ay boss eh. Merong boss 'yan. Oh, so karon mo nang wa magkadimao kay ang gisulti ni Matibag maune, ha, ning tuli bagbag pod ang sulti ni Claire Castro. Mo nang libog jamo mga igala. Oh. So ato na lang ning paaboton. No kanas trillionis og dilema maonay salot sa Pilipinas gikan ni Texter 4010 mga igala. So, mo na diha, no? Huwata sa ninyo og mo desisyon ng Supreme Court, no? Inig desisyon ana, no? Sunod tang tanan, no? Samtang wa pay desisyon, pwede pa to pwede pa to nga magawas-gawas si Bato. Si Ching Blake, ha ha ha, maong galisod na og gukod kay busog mo lagi. Perting busuga. Kay huna-huna po sa mga taga NBI kini libre gud ning kaon. Kining manarbaho lang ta mga higala og na ay libreng kaon, mukaon yun ta, di ba? Kana man ganing dunay mga training ang seminar, ha? Libre ng pagkaon din ha, na ipamahaw, na isnak, na ipaniudto, na padoy painit, panihapon na pod. Ha? Kaon yun ta tamang-tama, nahog og kanang patineng ba? No, so katong mga taga NBI pag abot nila Senado, no, pirting daghan ng kaon, buras ka dito sa opisina ni Senator Soto kay hunahunang Soto, kaon mo. Basta kay ining abot ni Bato, dakpag yun ninyo. Ha? So, muna nga, naunsa bang pagkaunsa ha, pirti mang busuga, pag abot din na ganay, wa sila kaabot, sa wa sila kaapas ni Bato, nga 64 years old na. Tilang paita. Moto nga, ang itbulaga in taon mga higala, nabulaga. Huna-huna ni Soto, uy, ano ni abot manis Bato dinisplinaryo, ka ako man yung ipaatangan dito, naunsa man in taon to mga taga NBI. Ha? Napalabian siguro kaon. Napoy ikarason tong NBI. Kasabaan sila, ano nga man ninyo madakpito? Sao mo na to pagdakop ato sir nga. Ha? Pirti mang busuga na mo, kay grabe mang kinananay dito, libre ba ya? So kaon sad me. Ya, karon ang si Bato kay praktisado man. No? Gigutom na po siguro to. Kaya sa urasa na to kasugod tong sesyon, alas 4. No? Paniudto na pagkatos Bato, or wa pa. No, yang huna-huna ato. Why kan anay yun eh? Kay og magnilurusay ni ron. Kusog yung kumudagan ane.
5: Kanang pagpamak...
0: Oh. Agi lang na to ni palamuot, palamuot mga higala ba? Pero murag maogod po siguro to'y tinuod nga nahitabo, Jod. Kay matod lagi ni Amy Marcos. Grabe man, Jod, kunong kinan...

Ig palusutay. Okay. Posible magmanubag na mga higala kay og moingon si Cayetanog na ay manubag ani institusyon gud ng Senado. Posible gud mong manubag din na og tinud-on mong Cayetano. No? Oh. Dia pagyod laing texter no sa 5087. Ton ngano nang hunaw man si Matibag nga wala silay katropa nga gipadala sa Senado. Oh, nang hunaw lagi niya kay nasakpan man kadugayan kay kini laging isda makubit man gyud sa iyang baba. Ha? So grabing pupanghunaw ni Matibag kay kini abaday pug ka manghunaw nga daghan magkaon ni usa ka muhungit kinamutay manghunaw gyud ka. Okay. So doon na pa yung mga comments dire o mga text message ninyo at anong tagaag pagtagad karon taon-taon. Ari sa taspikas lawak mga higala alang sa pipila ka mga pahinumdom kaya ang atong oras alas 10:26 na sa kagabhion.

0: Inay, di way RD ka nunay.
1: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako

0: madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala gamit siya. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: DJX 500!
9: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Subukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Strong sa una, herbal
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag o alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maitinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
7: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Buholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa tagbilaran. O di ba kaha kontak ka sa numero 411-1848.

0: Tagbilaran by Night.
1: Padayon ta sa aton tulo manon Tagbilaran by Night mga higala atong oras alas 10:47 na sa kagabion og kinigihapon yung alagad sa kanginan si Tonton Aniscal no padayon gihapon ta ha doon na pay mga pipila ka mga comments dire ha sa atong Facebook live oh. So si Neil at Tierk ingon siya Sir Ton nagbitay pagod ko nung pansit sa baba sa taga NBI kay gahungit pa kalit lag ginokdanay. So, malagi no. Kasabot man taan ang taga NBI. Sugo ra ba gyud pud sila no? Oh. So, malagi to, lupig sila ginukdanay kay saon man pirti mang busuga nila kini pusuto. Gipalabian pud niya pagkaon tong taga NBI pirting busuga panga kayong hagdan. Arita sa duga mga balita gikan sa kauluhan mga higala kabahin sa pinakaway gyapong panghitabo gikan sa Senado atong paminawon.
2: Gizan balita ug impormasyon.
3: Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasikretong umalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ilang oras lang matapos ng barilan sa Senado.
4: Huling nakita si de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw.
3: Kinumpirma rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na siya sa Senado. Nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol.
5: Mel, Vicky, Emil, matapos nga ang kaguluhan dito sa Senado kagabi, parsikretong lumabas nga no, ng Senado si Senador Bato de la Rosa bandang alas 2:30 na madaling araw kanina at kasama raw niya si Senador Robin Padilla. Huling nakita ng media si Senador Bato de la Rosa pasado alas 7 kagabi pasakay ng elevator sa second floor ng Senado kasama si Senador Robin Padilla. Hanggang sumikat na ang kaguluhan. Umilingaw-ngaw ang mga putok ng baril. At nangamba ang mga senador para sa kanilang kaligtasan.
6: We are allegedly under attack.
5: Nang humupa na ang gulo, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla bago mag-alas 10 ng gabi kagabi na nasa gusali pa raw si Senador De La Rosa.
7: Bato and Senator Robin Padilla upstairs.
8: Yes, also here. Also here.
5: Pasado hating gabi, nag-post sa social media ang abogado ni Senador De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Mga litrato na magkakasama pa sila sa loob ng Senado. May mga video rin na pinost na kasama ni De La Rosa, Senator Yon, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate Secretary Leandro Mendoza. Tinitingnan ang mga lugar na pinangyarihan ng gulo. Pero lumalabas ngayon na sa gitna ng gabi, pasikretong nakaalis ng Senado si De La Rosa, bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. Batay yan sa resulta ng investigasyon sa mga pangyayari kagabi ayon sa isang source. Kasama daw ni De La Rosa na lumabas ng Senado si Senador Robin Padilla. Sa report, nakasaad na kasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor, sina Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si Senador Bato. Nagpaalam daw si Bato na pupunta lang sa comfort room pero nalaman ng kanyang police security na sa far exit na siya pupunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng dalawang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o USAA pero hindi nagpapigil ang dalawang senador. Sa official log-in and out ng Senado na ibinahagi ng isang source sa GMA News, makikita ang log-out si Padilla ng 2:35 ng umaga pero walang log-out si Senador De La Rosa. Sa report, sinasabing minaneho ni Padilla palabas ng basement ang isang puting SUV na may sakay na isang babae.
9: Base sa report, mula sa kanyang tanggapan, dito sa fire exit na ito ng Senado, dumaan kanina madaling araw si Senador Bato de la Rosa patungo sa basement parking.
5: Kaninang umaga, bago na kumpirmang wala na si De La Rosa sa Senado, kinumpirma pa ng kanyang mga abogadong Senator Yon at Atty. Jimmy Bondo na nasa Senado pa si Bato.
0: As of maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya.
10: Hindi, nandyan siya. Hanggang ngayon, pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Ito nga eh. O yan o, 12:13 a.m. O yan o, video. Yan yung area ng putukan. Yan.
5: Yan. Matapos pumutok ang balitang wala na si De La Rosa sa Senado, tinanong namin ang kanyang abogado kung nasaan na ang senador.
0: Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now.
9: Hanggang sa mga oras na ito, patuloy natin hinihintay ang official statement mula sa tanggapan ni Senador Bato De La Rosa hinggil nga dito sa sinasabing pag-alis niya kagabi. At gayon din ang magiging pahayag ni Jenner Aplasca doon sa pagkakabanggit sa kanya sa report na nakita pa siyang kasama kagabi. At patuloy pa rin natin tinatawagan si Senador Robin Padilla. Vicky.
3: Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.
1: So, moto mga higala ang detalye sa paggawas ni Senator Bato sa Senado. Wa man pud sila isesyon kun karong adlaw, no? Wa may murag si Cayetano Roman mo ina adito kay nagpresko, no? O unya nakakita sa ta nga nagpo si Senator Kiko Pangilinan nga pasakay pud siya sa eroplano sa Coast Guard kay mobisita pud siya ngadto sa Pag-asa Island, ha? Katang dito nga dapit sa South China Sea or West Philippine Sea, ha? So yamoy sesyon ron dito kay gamonitor sukad atong pagkahitabo manggun ni Bato, ha? Atong Lunes gasigit tag monitor sa sesyon, no? Bisan pag pila ka oras nagsigit tag paminaw, no? Bisan ga drive tag sakyanan or unsa din, ha? No, gasigig o ng atong cellphone, no? Gamit sa mobile data kay gamonitor ta sa ilang sesyon, no? Unsay mga latest nga mga panghitabo, no? Kagahapon diha sila isisyon, no? Gani ningon pa si Soto mga alasay sa gabi nga si Ligarda naman mo i-preside nga wa pa ba kuno madawat ang articles of impeachment kay nakadawat kuno info si Soto coming na kuno sa Senate ang articles of impeachment. So ningon si Ligarda as of now 6:30 wa pa ko kadawat, no? Ang akong staff wa pa mosulti nga naay nadawat, so wa pa. Itong ingon pa si Soto nga, okay, basta kay coming na kuno. So mo ito yung gihuwat nila gabi ang articles of impeachment. Hingabot, yun. No? So karong adlaw, monitor ta, yan mo yung sesyon. So magunsa po, Bato dito, nga waman, yan mo yung sesyon. O niya, pasabot man to siya tarong ni Junvic ba? No? Gi-explain mo ito ni Junvic Rimulya nga kanang dili pwede nga i-implement na to o dritso ning kining ICC warrant. Nga naman, walang mutugan si Junvic, pero ang tinuod nga rason, kadto mang yung desisyon sa Supreme Court anang hapon nga tubagan ninyo ng pleadings ni Bato, na nagoy Supreme Court, equal branch na di ni musundon, unya ang Senado as equal branch ni ingon pod nga ayaw sa ninyo dakpa. So duha na ni ka-equal branch, judiciary o kining Senado nga ni ingon nga lihukon sa nato ni, legal remedies. Di yun mahimo nga magtuma ng executive ana mo nang sila tanan stand down sila dito kay ilang una-una yate ukir ang tatong senador ra ning ingon atong dasmagan to, pero unsa o manato ni nga ni anamang Supreme Court ning appeal naman pod. So duha versus usa na ni sa three equal branch. O so mo to nga iniingon si Junvic nga wa pa kay kinahanglan pa na siya nga musud sa Interpol, tinuod kay sa Interpol naatay treaty. No, natay obligation sa Interpol, ana mag-agi ang warrant of arrest, pwede ka dakpon sa PNP. Kaya ang Pilipinas, doon ay appeal man sa Interpol. Mamagin na itong gigamit, nga gusto na itong dakpon to si kining Harry Roque, nga gustong dakpon to si kining Saldico. Pero bisan pa man nga ang Europe member po sa Interpol, muagi ka dito sa ilang, di ba, galisod silang dakop ni Roque. Galisod silang dakop ni Saldico. Kaysa ubang naso, dili ka basta-basta mo pick up dito bisan pag wanted na o Pilipino na. Pero lahi sa ato, kay mura magdritsoon, nakabalita man mo ana ba, di ba? Lisod mang yod. Pero dinis ato, sayon-sayon nun ra, so nakamatikod na sila, ayay, di na ni pwede kay nakamatikod nakabantay ng Supreme Court. Huwat sa ta kung unsay decision sa Supreme Court. Pato si Bato, gawa siya. Ala dakpa ko ninyo. Gira mo Supreme Court ug Senado. Bahala mo diha. So mobalik siguro to, no? Og naa na poy sesyon nya kinahanglan iyang buto kay madamay man gud ang Senado, di ba? Hunahon nang Bato, damay lang ni Senado mapimuhawa ko dire, wa poy sesyon rong adlaw. So moto na wagtang ning kagyo mga igala. Di man pud siya obligas, di man pud obligar obligasyon si Bato nga mosultig haa siya. Okay, so far mo na pinakalites karon, no? Dinhir lang ta kutob kay gikabsa na gyud ta sa oras mga igala. Salamat ta lang kay sto mga listeners tibok kalibutan. Sangahan sa kinatibok ang Prinses Tagbilaran by night. Kinalang inyo lagad sa kinan stunton aniskal. May kanan inyo hantun ugma sa samang takna o sa samang istasyon. God bless na tuntanan.
11: Informasyon sa pangkita mo ang ay gayod tukio.
12: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita nga buntaga ning adlaw ng Biyernes, Mayo 15, 2026. Duha ka hinay nga linog migo sa lungsod sa Anda, 2.3 magnitude o 1.7 magnitude nga wala magbilin o kadaot. Sa laing bahin na dakpan sa virus operation sa PNP Kalapi, ang duha ka gidudahan nga tigpayot o illegal nga droga atol sa operasyon dito sa barangay San Isidro, lungsod sa Kalapi. Mago mga ordinary wanted person na dakpan sa kabulisan dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Talibon. Duha ka lalaki nga giganamista sa Bilar, samdan human na disgrasya ang gisakyang motorsiklo sa barangay Kinugitan sa lungsod sa Lubok kagabi. Gisugdana sa Kapitolyo ang pag-abonapod og taga napulog kilong bugas sa matag pamilya sa Bohol, Panglao og Binunido, mao'y unang nakadawat. Mao'y ito mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee. Kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Balik
8: sa Bukol, balik.
7: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ugmaw ka to atong mga painumdum sa makausapa mayong adlaw kanatong tanan, hilabi na sa tuwang mga suking tigpaminaw ni ining programa ha. Dili na nato dugay-dugayon atong ipailaila karon ang atong guest speaker, atong i-welcome si Sir John Dennis Ronario, ang Senior Science Research Specialist sa Research Division og Regional HBCDP-CFIDP Coordinator. Sir, mayong adlaw.
2: Mayong adlaw sa tanan og sa naminaw karon sa atong programa. Sa dili pa magsugod ang atong kuno topic, nagpasalamat mi. Nagpasalamat ko na na-invite mi ang atong og i-discuss ang atong kuno proyekto under sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Then sa atong discussion ron, i-explain nato sa atong mga listeners kung unsa ni ang proyekto under sa CFIDP, unsay mga benepisyo sa qualified beneficiary ani nga project, and ang ilang makuha sa pagkuan sa pag practice of intercropping ilalom sa atong kalubihan. Mm-hmm. So mag-start na ta ang kanisya nga project, ginatawag ni siyang coconut farmers, coconut based coffee and or cacao enterprise development project, or simply intercropping project with coffee and cacao.
1: Pero sir, anong unsa din ang meaning anang CFIDP?
2: Ang CFIDP, mga good, is stands for the Coconut Farmers and Industry Development Plan. Diin ubos ana ang plano natay mga programs, the program national development programs sa atong mga coconut farmers nga diha na paloob sa atong plano. So ubos anang programa po diha sa plano is ang atong proyekto, special project nga gihandulan sa DA HBCDP.
1: Mm-mm. So unsay kalainan anay sir sa ordinary nga ID og sa uban pa nga CFID?
2: Ang kalahian ani sa uban nga or sa regular nato nga programa sa Department of Agriculture, actually ang atong Department of Agriculture the implement pod og programs and projects nga related pod aning mga kuno mga projects under sa CFIDP. So kay priority man sa Department of Agriculture ang atong coffee and cacao under the DA High Value Crops Development Program or HBCDP. So diha ang sa regular program ma kanang nanajud siya'y kanang guidelines kumbaga sa kuan pa sa kaniadto pa ng implementation. So kani bag-o ni siyang proyekto nga gina-implement na pod sa DHBCDP. So apart from their regular programs na naapod sila programs and projects under cacao and coffee, so kani is coconut based lang ni siya na proyekto na nag-intercrop pod of coffee and cacao.
1: Mm-hmm. So muta to ako pagutana sir kung kanus ani nagsugod ang maong CFID program. So karon nga nabag-uhay rin din siya na kuan no na implement, pwede may bawaan nato sir unsa di status sa ato ang cacao o coffee din sa Central Visayas?
2: So far ang cacao o coffee din sa Central Visayas for the regular perspective lang, daghan pa gyud kay nagkinahanglan no sa atong raw materials, labi na sa coffee beans o cacao beans. Dani short gali ta kay ang atong mga raw materials like coffee beans o cacao beans is ginakuha pa nato sa ubang region or sa uban nga mga kanang international countries pa.
1: Mm-hmm.
2: So need jud siya padaghanon ang atong mga coffee and cacao. Mas maayo kay naani maka ang kaninga proyekto is maka-augment jud siya sa regular programs nato sa Department of Agriculture. So muna ang kuan din sa kuan lang sa in the context or sa historical background lang ani niya, CFIDP is na kuan lang siya na pirmahan niadtong June 2022 sa atong kanhi kuan presidente Rodrigo Roa Duterte. Then ang start sa implementation is katapalang November pod sa 2022. However, ang atong implementation atong kuan November 2022 wala ka implement sa atong kuno sa atong proyekto special project under intercropping tungod kay kuan nagkaposta sa oras pod sa pag-implement. Then naka take off na ta og implement dayon pagka next year na. So 2022 is the year one of the implementation sa atong CFIDP nga proyekto under sa CFIDP.
1: Okay, thank you guys, sir. So pwede kamustaon nato ron sir ang CFIDP karon? Sukod atong na-implement na hangtod karon nga latest.
2: Sige. Kuan man god sa atong sa specific for atong sa atong project which is intercropping, daghan kay tag kuan kanang mga challenges. Kuan na ang one of the challenges sa during implementation is ang pag-source dyan sa atong planting materials. Labi na kung magpa-expand ka o intercrop coffee o cacao under coconut. So, gipahingos dyan karon nga nanatay untay kanang daghan ng nurseries para kuhaan as source of planting materials for expansion sa atong mga coconut lands. Kintahay din. Ang atong kuan pod kasagara issues of concern during the implementation is ato pong identify sa qualified na beneficiary. Namang gud may mga naman gud tay mga qualification sa beneficiary under nga ani nga proyekto. So dili ta basta-basta na makadawat og kanang beneficiary nga dili siya CFIDP eligible sa among terminology no CFIDP eligible kanang naka-comply or
1: na requirements
2: o so at ako din i-explain kung unsay mga requirements din atong ano sa atong focus sa atong intercropping na project. So dapat ang atong beneficiary is naman tay kuan duha na grupo o na individual, but ang individual is kanang member siya sa isa ka active na grupo. So ang atong grupo is dapat PC accredited and SEC CDA or DOLE registered. So dapat pod kanang naapoy ika counterpart kung magwan kung interested gali sila sa project. So dapat nasla ika counterpart either labor nila land ana. So kwan pod in the context pod sa atong proyekto naday tay mga activities no sa mga sa atong kwan proyekto. So una na is ang rehabilitation sa intercrop sa coffee or cacao existing na sa ilang coconut lands. Then natay expansion of kwan intercrop. Ang ikatulo is kanang pagtukod og nursery sa kape or sa cacao. And lastly, kani siya ang activity or component sa project is naduga, bago lang siya nadugang, which is pag-update nila kadtong miaging year 2025, which is the kanang provision of basic post-harvest and processing ng makinarya o equipo. So munay possible nilang ma-avail sa atong under sa atong intercropping project. Then sa kuana pod sa individual na mu-qualify aning proyekto is dapat NCFRS registered or National Coconut Farmers Registry System registered siya. Then just like sa akong gingon kaganina nga CFIDP eligible, which is ang eligible ani nga project ang iyang coconut lands niya is dapat moabot siya og 0.5 to 5 hectares nga coconut lands. Dayon kwantidad kanang iyang active siya sa isa ka grupo or asosasyon nila. So kana mo na yung mga kwan kanang two types of kanang beneficiary na among ginasabisyo, and then for so long a time muto akong ikuan no nga dili pa kaayo sufficient jud ang atong region sa kana nga commodity coffee and cacao. In fact murag 4.07 lang ang atong sufficiency for coffee. Dayon sa cacao dili jud kaya sa kanang processor nato dinhi sa either tablilla or chocolate nga ga produce dinhi sa atong region ang kanang supply kay mostly I think 98% sa atong supply sa cacao beans is coming from Davao region and also other regions like in the Luzon area. So muna ang challenges nato karon. So unsaon nato pagpadaghan og labi na sa sufficiency sa atong kuan sa atong duha ka commodity nga focus coffee and cacao dinhi sa atong region.
1: Okay, so daganda jud tong kuan information no ang gihatag ni Sir John. Sa pagbalik nato mga kahigala ato sa pangutan-on si Sir John og unsa may mga benepisyo ang mahimong makuha no pinaagi sa CFIDP sa pagbalik sa itong programa.
3: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
4: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
3: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
5: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
6: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.
1: Ogo ka to mga painumdum, mga kaigala sa makasapa, mayong adlaw ka natutanan. Aniyagya po natong guest, no, si Sir John sa Research Division, that is like a focal sa HBCDP o sa CFIDP Coordinator. So Sir John, ang imuhang nahisgutan nung, nindot yun ni ang CFIDP tungod kay usa mo sa nag-ila sa itong mga farmers din hina o hingusgan ang maong intercropping no, na itong mga coconut farmers, specific yun na coconut farmers. So usa mo yung mga benefit na makuha na nila, Sir John?
2: So ang benefits or package of intervention na makuha sa isa ka qualified nga beneficiary o ano nga proyekto no kay dagan-dagan gid kayo. Sa akong giingon kaganina nga natay upat ka activities nga gi implement katong rehabilitation expansion establishment of nurseries, and lastly ang katong bago lang giad nga provision of basic post-harvest and processing machinery po. So sa rehabilitation atong i-expand pa dyan. Ang sa rehabilitation naapod tayo mga specific nga intervention or makuha sa isa ka farmer, qualified farmer. So sa rehabilitation naadiha ang provision nato of maintenance tools, parehaan ng pruning saw, pruning shear, o uban pang mga maintaining tools. Kung naay conditional na provision kung moabot o mga 100 trees or 500 trees ang kuan ang coconut farm na nag-iya o kuan na nag-iya o coconut lands na naay naka-intercrop na daan o coffee and cacao. Dayon, napoy mechanized na maintaining tools na i-provide kung makaabot po sila og mga 5,000 katris sa grupo or I think 10 packs or 10 farmers na mag-share sa isa ka mechanical na pool pruner kung naapod sila ay 5,000 na trees, cacao or coffee trees. Then, aside sa maintaining tools, maintenance tools na i-provide is kaning fertilizer. So, kasagara manggod sa atong na-intercrop din sa region is kailangan dito siya ang fertilization.
7: Mm-hmm.
2: So, namugna or na-appeal dito siya sa component ang fertilizer. So, napoy kanang rate o napoy klase ng fertilizer ang kanang dapat ihatag. So, depende po na ang fertilizer manggod, depende po na sa soil test analysis na to. No? So, before manggod ka mo kuhaan, mo pahigayon sa atong or magpa-implement sa atong proyekto dapat na assist na nato atong umahan kung unsay atong pwede mahatag ana ang intervention labi na kung fertilizer ang hisgutan kay di man ta pwede mapataka og nang hatag og nang fertilizer unsa kadaghanon kung wa kakabalo kung unsay atong unsay needed or required na nutrient sa atong tanom, no? So muna, fertilizer. Aside sa fertilizer, bago pa dyan ni na kuan pod na na-add karon sa pag-update sa safe IDP na to, 2024 to 2028, kaning water plastic drum ay need man ang tubig doon sa farm, di ba? Kung mukuan ka o mga plants. Then, aside sa mga water plastic drum, napod tayo mga kanang fungicide o insecticide as necessary lang siya. So dili siya kung ano, ingon nga i-provide jud kana tanan labi na kung kuan fungicide o pesticide kay before ta mo kuan pod mo implement sa atong project ato pong gina-train ang atong kanang mudawat sa atong intervention. Then atong gi-emphasize jud nga ang pag-apply of fertilizer, pesticide and fungicide or insecticide is a last resort na gud na siya. So, as needed lang gud siya. So, moto ang package of intervention sa rehabilitation. Karon moadto ta sa expansion sa atong intercrop. Kung moabel mo ang farmers ani is number one, najud sila najud may ihatag na planting materials, coffee or cacao, unsay iyang interested nga commodity. So, ang coffee and cacao is magkuan po na siya, magbase po na siya sa kanang coconut lands nga iyang i-register. For instance, ang atong minimum manggod nga kanang mo-qualify is 0.5.
7: Mm-hmm.
2: Then natay 5 hectares ang maximum. So kung 0.5 ang rate manggod sa or planting population manggod sa isa ka 1 hectare nga coconut lands is nasa 500 ka seedlings pod sa cacao, either cacao or coffee. So kung 0.5 ang atong coconut lands, so makadawat ta og 250 ka planting materials. Kung 1 hectare, 500 ka planting materials and so on. So, kuha na siya, base na siya sa coconut plants na i-register sa atong qualified na beneficiary. Then, another ana is kuhaan ka ng fertilizer. Again, fertilizer. But this time, ang fertilizer na to is organic fertilizer for the first year. So, ganahan kay kuhaan yung proyekto po kay up to third year, nasiyay ka ng fertilizer support. Dili lang siya taman sa first year ang pag-provide of fertilizer. But kaninga project is maka-provide niya siya of intervention, labi na kung expansion ang i-avail sa atong mga qualified beneficiary, natay until third year nga ng support, labi na sa fertilization nila. So muna itsada nga kuan nga nakatsada ani nga great to pod. Then aside anang fertilization, again is napoy plastic drum. Kung naamay kuan pod fungicide o kuan insecticide. Again dili kay necessary mo kuan jud mo hatag ta.
7: Last resort
2: na. Last resort na. Then na napoy katulo. Tong katulo na to is kuan man establishment of nursery. So establishment of nursery, so ang package of inputs po dana is kanang natay kanang infrastructure ng nursery na ito po sa inyong farm. So mas maayo po ni siya kung grupo ang makabenepisyo, dili ang individual. Kuan ni siya, necessary na grupo ang makabenepisyo ani nga kuan nga ano intervention ang establishment of nursery. So aside sa mga starter kits for establishment of nursery, natay itukod po nga irrigation at diha kung naana sila source sa kuan sa tubig for irrigation. Then kung wala sila mother plant, so mahatag po nato ana nga intervention or purchase sa component sa establishment of nursery. And karon lastly, ang atong kaning basic pag-provide of basic nga po service and processing makina or equipo is provision of kanang necessary or kung unsa na haom sa ilang level sa processing or sa po service. For instance, pwede ito makahatag o kuan fermentation boxes kung mag-ferment na sila. And pwede ito makahatag o kanyang pang-tablia making, ang solar drying or kanang ilang fermentation facility. So diya lang sa tataman. Kaya ang complicated na process manggod sa processing is lahi na ang nag-handle nga implementing agency. Actually, dili raman ang DHVCDP ang implementing agency ang CPIDP, kundi daghan ni mga 15 kabuok nga implementing agency. So, spearheaded na pod sa atong 15 agencies, the PCA ang nag-spearhead sa ato to implement and supervise the project.
7: PCA, Philippine Coconut Authority. Sir, kaning na-mention ni mong nga consistent no nga 3 years mo mag-supply og fertilizer. Ngano 3 years ra pod sa koto?
2: So 3 years kay ang kuan manggod ang productivity nato sa kanang commodity. Pwede na siya makasugakod into 3 years no.
7: Mm-hmm.
2: So kung kuan dali, kung kailangan na pod siya og another round of fertilization na kailangan makontinue po diyang fertilization beyond 3 years naman ang katang rehabilitation na to diyan nila kanang i-apply or diyan sila mo sulod nga kanang intervention. Kay ang kuan man god ang requirement na to sa rehabilitation is dapat 3 years and above ang coffee and cacao intercrop.
7: Mm-hmm.
2: So pwede ra jud gyapon siya.

0: Question po ko, sir, regarding aning establishment sa nursery, no? Kading pag, sa pag-establish, di ba na siya mahulog sa, kwan, sir? Sa expansion?
1: Actually, support to expansion na siya. Ang kwan, establishment of nursery na to. Okay. Kwan, ang ato manggong ginakuan na na concern is ang pag-establish of local nurseries is para maka-prevent or maka-kuanta, maka-dili masayang ang running materials. Kay ang source manggod nato for the past years na planting materials is sa kuan pa, sa Mindanao pa, which is kung maabot na din eh, either mamatay or magluya. So, muna ang ipahinusgan po namo nga maghimo jud og mag-establish jud og nursery dinhi either for coffee or cacao kay para nanatay local source and dili na pud sila moagi og ka-stress ang plants. So ma-stress man gyapon ang plants god labi na kung i-transport, then ang ato biyang ang kasagara biya kanang transportation na dilemma is kanang pagpatong-patong bitaw sa mga planting materials, which is sayangan. Sayangan jud mi at the same time ang beneficiary, then pag-abot ra dito mga 10 to 5 days mamatay
0: ra.
1: So muna atong ipahingusgan pod nga mobile jud sila jud og kanang establishment of nursery ana nga mga commodity either coffee or cacao.
0: So dindot din yung DA no kay hands-on, no, very hands-on nga gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan nga giingon ninyo sir nga muhatag mo og tableya maker, mga solar drying fermentation. So silbi sila na lang mismo ang maghimo sila ang product nga ang mga materials gikan sa DA nga libre ra pud ni. Kuwang gyud kay oras sir no kay tungod kay wapa nato nang isgutan ang usa pa man day mga benefits kayo sa atong mga farmers ron. O kaning pila po ang budget din ni Anin. So susunod na po ang higayon. So daghang kayong salamat sa pagpaminaw o mayong adlaw ka natong tanan.
2: Inyong nabati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules o Beres nga tanan sa simana. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang Tacna alas 5:35.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gito, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-picto? GTX.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
4: drink response.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang pinagdadaan. Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
8: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
8: Maunagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
7: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
8: Wala, pre. Magpagama pa ko.
7: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
8: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
8: Mo ba, pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
8: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Auna, aman na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water. Pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Hello, karatutanan. Good morning. Mayong pagpanikay-sikay sa itong mga kaigsuunan ining sayong kabuntagon. Salamatan na to ang Diyos. Ang Diyos nga magkagagahom na mo'y naghatag na to tanan mga higala, no? Good morning! Mga tigamitan, huwag padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Mayong buntag ka ninyong tanan. Good morning usab ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation. Si pare Gilbert Narval Arais, ang atong provincial coordinator nga nagtino, nagsiguro nga adunay igong supply sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energoturo. Mapalit ni sa 123 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Kumusta na ang atong mga kaigsoonan? Ang mga katauhan karon nga dunay gihambin nga mga problema sa ilang lawas, anaa sa hospital o anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ampo lang gyud, no? Ampo lang gyud nga unta hatagan mo sa inyong gitinguha nga mabalik ang inyong maayong dagan sa panglawas. Mamahimong epektibo unta ang tambal nga gidapat diha ninyo. No, mawa na unta ang inyong gihambin nga mga sakit-sakit sa kalawasan mga higala. Good morning ato sa ato mga farmers, mga mangingisda, mga livestock raisers, tigandam o pagkaon. Ang mga restaurant karon sayo kayo nang gimata kay andam sa pamahaw. Katong mga painitan, no? Good morning. Unang nakaabli sa to ang Facebook page si Cleofe Safe Loyloy. Good morning. Si Ma'am Sonia Aceves. Okay, good morning si Ma'am Doris Caloyong. Diha sa Corilla. Si Ma'am o si Joel Momar Panya nagtimbaya sa iyang asawa nga si Luisa Dumanig Panya. Good morning. Salamat kaayo sa inyong sayo nga pagtubay dinhi sa ato ang tulumanon og ang makanunayong nga paggamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Ma'am Dorek Kagoko, no, diha sa lungsod sa Alburquerque. Nagdas tingog sa mga senior citizens diha. Si Boss Iti Sanchez sa Baclayon, nagdapot tingog sa mga senior citizens. Si Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Mayong pagpaminaw, Ma'am Maria Jima Auman. Dako gyud og tabang ang Pau Liniment sa biyahe, matod pa ni Ma'am Maria Jima Auman. Rosel Tongko Galio Duroy, good morning. Sulayi lang yun ninyo ang paggamit sa to ang mga produkto. Mahaplas man o Magpao de Arco Herbal Capsule, kasaligan gayod kini mga higala. Ang atong Pau Liniment, muatiman sa imuhang panit pud. Muatiman sa imuhang panit. O niya ang iyang kahumot citrus, mo'y magwa sa imuhang nagdibal nga gibati mga higala. Nagwa sa imong nagdibal nga gibati. Good morning usab ngadto ni Estrella Libanti Andal diha sa Barangay Ubuhan lungsod sa Tubigon. Adunay mga pipila ka kabalayan diha sa Barangay Ubuhan Tubigon ang nagfiesta karon, no, adlaw dungan sa lungsod sa Tubigon nagsaulog sa kapistahan ni Senior San Isidro Labrador Mayo 15. Pero diha sa Barangay Talinsiras, ibabaw gamay sikbit sa Barangay Ubuhan, Tubigon, maugyuron ang ilang kinakusgan ng fiesta ron diha sa Barangay Talinsiras. Good morning o happy fiesta sa mga nanggip fiesta karong adlaw mga higala. Olivia Corayag Purol, good morning mga kapaw. Salamat kaayo. Daghang mga fiestas. Karong panahon na pila ka lungsod ng pista ron, pila ka barangays. Adunay lungsod sa Bilar, magpista karon ang lungsod sa Bilar, no? Ang duna usay pipila ka mga barangays diha sa lungsod sa Carmen nga magsaulog sa kapistahan karong adlawa, Senior San Isidro. Clementina Suelio, good morning. Celestina Canizar, si Istaka, atong kababayan, good morning. Barangay San Isidro, Nindakbayan sa Tagbilaran. Barangay San Isidro, diha sa Baklayon. Oh. Kababayan, happy fiesta. Oh, wa baka mo uli sa atoa dito sa Tubigon, Celestina Canizares Istaka, diha sa Buoy. Kagahapon in taon, mga higala, adunay gahilak. Gahilak kay gipadad-an sa ihang anak o 1,700 in taon, taga San Isidro, Baklayon eh. No, si Ma'am Agida, na maligya siya ng sud ng Justicor Building, iya ang taong gipalit daan o karne, dapay ubang mga panakot o uban pang gamit ang taong kaya rong makapauros punta karong pistaha ba? Pero sa o mga nga nalingaw masaya sa iyang gibaligya ng mga tangkong, mga dahon sa ganas, ang taong lagi, panginabuhi. Gisikoy mang iyang daang gisod o ikubag nga kinumpra. Piting luuyag gahilak ang taong kagahapon sa hapon. Nya tuwala ba dito na apil to iyang pitaka nga dunay sud nga mga IDs bida pong salbahisa in town ay bagagnawong yutong hilabot ito na maligya na ganyan in town o tangkong o mga utanon tong iyahang ikawata niya. So fiestas, dunay daghang fiesta, daghang masud nga mga tambok parat o tamis nga mga pagkaon, tamis nga ilimnon, ilimnon nga makahubog. Ang fiesta, ang pagkuan ani, di man yun ay makakuan o di na ito palabanan. No? Kinihinong tagtungod sa balay, di nung kayo ni sila maka kaon kayo, kamurong mahubog, kanibitong sigil, muato lang ka mga mamista ka, sunod balangay, mamista na po ka, sunod lungsod pista ka, mas daghan na imo makaon na kay makatingob mga ukaon kay imong nahuna, matay gihaguan o nagpamista ni, di builo yung kaon. Celestina Canizar, si Staka, radyo na ko mamati, muuli ko karun kay mamista. Okay, salamat kayo. Tana, mamista ta. Di salamang ko, day Celestina, no? Di salamang ko mamista. Gawas nga galikay ko ugoan, mga oily nga mga pagkaon, mga tamis ka pagkaon, doon na po yung mga kabilinggan ba. Good morning ni Siyong Deles, nagtimbaya sa iyang taga BQ Meat Section, sales clerk o mga kauban nga supervisors, sila si Ma'am Joy Palomares, Christina Mano o si Jennifer Diodano. Marianette Salibay, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Mga tigamitan ni sila o kanunayng nagpamati din sa atong tulumanon sa Aldrich Corporation, mga higala. Pau de Arco Herbal Capsule, nining panahon na karong adunay daghanang fiestas o niya sige kang kakaon o mga tambok, parat o tamis ng mga pagkaon, ayaw kalimos itong Pau de Arco Herbal Capsule. Katulos sa sagadlaw, kaya murag daghang nasud sa imuhang lawas ng mga mantikaon, ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, parat-parat ng mga pagkaon. 30 minuto sa di pa kamukaon. Tulaki lag init-init nga tubig, mga higala. Marilyn Malubay Timpla, good morning. Ricia Ripe Salvador, good morning. Mayong buntag. So, Dodong Jet Romanilios Ridulia, mayong buntag. Doon na may mga butika diha sa inyuhang lungsod. Ganito mga viewers karon, mga higala. Nasayo ta nga adunay daghan ani nga nagagamitan na sa tong Pau de Arco Herbal Capsule ug nang haplas na sa tong mga haplas, Pau liniment, Pau masahe ug uban pa. Pero aduna po'y uban ani nga mga batan-on pa, nga mga askil pa ang lawas nga wa pa ni sila magsalig og sa mga food supplement. Pero mas nindot gyud, no, nga aduna na mo'y daang imnon kay prevention, no. Prevention is better than cure. Ang panagang importante kayo. Okay, so ang kinakusgan kayo nga kagawad, kugihan nga kagawad sa Barangay Kugon, Tagbilaran City, si Bro Kagawad Dani Abiliana, mao ni kagawad nga pirting kugihana, no. Unya malumo o kasing-kasing mga higala. No? Malumo o kasing-kasing. Unya, kining pagsigi o kaon o mga tamis, o di pagkakaroon magkasaka imuhang ang sugar, o di kamuundang maabot ng mga adlaw, masugamak yuga sa pag-spike o pagsulbong yuga sa imong sugar. Matinga ka na lang, abisan, o muundang ka na, o kaog tamis niya, dugay kang panahon nga gasigi kag inom o kaog mga tamis, bisang nakaundang na ka, ida na kita kay 60, muundang na ka kay ida na kag 60, senior citizens ka na. Bisang pag muundang na ka, mutinga na lang ka nga, sige magsaka ang imuhang kuan, ang imong sugar. Nagsige magsaka ang imuhang BP. Kahing accumulate man ang imuhang mga kaagi, no, nga imuhang giabusaran nga gapalabi ka, mo accumulate jud, mo accumulate mura ba og mo atunon murag mo ma murag manimungot na sa mga muundang na hinungka na maidara na ka tungod kay daghana ang inasul sa imuhang lawas. Whereas og mga batanon ka pa, health conscious ka, mura og lahi-lahi ragyod, no, ang imong pamatiun. So, wag yung kumog yun sa pag-amping yun. Wag yung kumog sa pag-amping. Ang atong PAO-DR Aldrich Corporation na nagpangapod-apod sa PAO-DR Herbal Capsule, kanunay yung nagpahinumdum. Pinaagi din sa atong tulamanon nga mag-amping yun ta sa ato ang panglawas yun. Kay unsa nagha-kaha sumabot ng mga adlaw o dili mahatagag pagtagad sa ato ang gobyerno ang mahitungod sa health, sige lang gihapon ning nay mga kawat sa gobyerno, mga minalita nga kwarta binilyon ka pesos to ang mapundo sa mga maayong kamot o sa mga daotang kamot di ay maayo, mga daotang bulsa na taligaman na paghatag o pagtagad sa mga hospital nga butangan unta og mga kahimanan. Kung unsa ang kasinati karong nga kalisod, musamot na sa umabot ng mga adlaw o mga higala nga di na lagi mag kuano og ginatos ka pesos maimuhang magasto, nilibo-libo minilyon pa gani siguro. Mao nay pangandaman nato, no, mao nay atong pangandaman nga di jud ta magabuso. Di man pareha sa ubang mga nasod nga libre man ang magpa-hospital ka, napay mga tambal at tuon pagka sa inyong balay. Aron ka maatiman, no? Din his Pilipinas. Bisan pag muadto ka sa mga hospital, labi na sa gobyerno, kagabhian ka mahuman tungod kay perting gadasok. Dugay ka maatiman. Mao nang uban mo dangop na laman sa mga pribado, mura pug masakit hinigawas. So, salamat kaayo, no? Good morning. Mayong buntag usab ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atoang dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kaayo sa atong o sa inyong pagtubay dinhi sa atong tulumanon. Aldrich Balitang Kalusugan, ayo kalimot ha, sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation, PAO de Arco Herbal Capsule, PAO Liniment, PAO Masahe, PAO Sports, Energo Toro. Mayong buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon, si kanhi kongresista, Attorney Edgar Megrino Chato, diya sa lungsod sa Balilihan, uban sa ihang banay. Mayong pagpamina usab ni Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. O sa ilang mga sukid, SCP Junior Avenue, ang Cortez Bicycle Shop, diha sa Upper Lapas Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog. Good morning. Dawis Cycle Center, Des Marabiles Dawis, ni Sir J. Tandog, mayong pagpamati. Good morning, usab, sa mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu, APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Fa Batugan, sa Refills Jewelry and Repair Shop. Good morning. Bro Kagawa Dani Abiliana de Skugon, good morning. Kagawa Roberto Batsoy Alba, diya sa Poblasyon 2 na itong syudad. Good morning, usab, ngadto ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Seniority Park na sa Tip-Tip, Kansang buhatan ang nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Kanhi kapitan o barangay kagawad sa mansa sa Paul Pahang, good morning. Mayang pagpamati usab ni City Councilors, Tim Butalid, Idi Burha o inguman usab nga to ni Plong Rinca, ni Buol kagawad Isabel Rinca, good morning. Good morning usab ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Obo sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics. Good morning, ilabi na diha sa mga guwapa sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap, good morning. Good morning usab sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubo sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Good morning ni Congressman Babayap sa tanang taga BDMPC. Ubo sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Good morning ni Ma'am Maricel Grita ng BDMPC na nagpadaga gasoline station sa Purok 5 Barangay Bool, Brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo des Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebeta de sa Montanyo Baclayon, good morning. Mayong pagpamati usab ni Ma'am Claire Dahay sa The Generic Pharmacy. Vice Mayor Dan Samar de sa lungsod sa Albuquerque o ang kinakusgang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblacion 2, ning natong syudad. Dool ra kayo mga higala. Haom kayo sa tanang event. 3 minutos ra gud kung pagasak yung gikas pantalan itong syudad maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa ato mga balita, atong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gitumbok sa bulanong opisyal sa National Bureau of Investigation kon NBI si Senador Aimee Marcos gamay nagmando sa pagpadakop kang Senador Bato de la Rosa. NBI Director Melvin Matibag mihimakak sa maong aligasyon. Kini magitutukan sa report ni Alin Duidora. Alin, go.
1: Usa ka opisyal sa National Bureau of Investigation nga taga lungsod sa Dawis sa Bohol ang naapil sa gipangayong temporary relief ni Senador Aimee Marcos ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa kontrobersyal nga sa shooting incident nga giingong nga pagsulong sa mga ahente sulod sa Senate premises niadtong Miyerkules sa gabi.
2: Pinangalanan yung NBI boss niya si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan.
1: Ang opisyal nga taga Bohol mao si Attorney Jerome Bomediano nga may hepe sa NBI Organized and Transnational Crime Division. Sa suwat ni Senator Aimee Marcos ngadto sa Malacañang iyang gihangyo ang presidente nga temporaryong ma-relieve sa ilang pwesto ang tulo ka mga tag-as nga opisyal sa NBI samtang gipadayon ang investigasyon. Ang mga opisyal nga gisgutan ni Senador Aimee Marcos, mao sila si NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emeterio Dunggalyo o Bomediano. Sayang abahin, hugtanong himakak ni NBI Director Melvin Matibag ang aligasyon ni Senador Aimee Marcos. Ang bulanong opisyal nga si NBI Attorney Bomediano, mao'y nagsugo sa pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Mato ni Matibag nga wala sa Senate premises si Bomediano atol sa maong panghitabo tungod kay mitambong kini og birthday sa iyang anak.
3: Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Aimee po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling.
1: Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armas sulod sa Senado aron maprotektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest nga gipagawas sa International Criminal Court. Mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag ni NBI Director Matibag nga ang nahitambong buto o buto-buto sa Senado mura matod pag scripted base sa NBI agents. Kini mo gitutukan sa News 5.
4: Giniimbestiga na kung scripted nga ba ang barilan kagabi sa Senado. Ang tingin kasi ng ilang tauhan ng NBI, palbas lamang daw yan. Samantala, nahuli na rin ang lalaking tinuturong na Marel sa Senado. Nasa frontline na balita yan, Maricel Halili.
5: Ito ang nabasag na bintana sa second floor ng Senate building dahil sa mga tama ng baril kagabi. Kuha ito ni Attorney Israelito Torion na nagpunta sa lugar matapos ang insidente. Kasama niya sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senador Bato de la Rosa. Pero tingin ng ilang tauhan ng NBI, staged o palabas lang ang barilan.
6: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course.
5: Ang malinaw lang sa ngayon, si Aplasca ang unang nagpaputok ng baril sa NBI agent na nasa GSIS building. Ang GSIS naman ang nagpatawag sa NBI para bantayan ang kanilang gusali. Ilan kasi sa bahagi nito ay nirerentahan ng Senado.
7: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
5: Kahina-hinala naman para kay dating Senador Antonio Trillanes ang nangyaring putukan. Wala raw sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na pwede nilang paputukan ng isang law enforcement group na wala nga rin daw sa loob ng Senate premises. Dagdag pa ni Trillanes, ipinalabas ng Senate security na under attack ang Senado pero wala naman daw umaatake.
8: I believe it was staged. Sinigurado nila na makakapture ng media yung mga pangyayari na yan. So ginawa nila yan to so chaos para makakuha sila ng simpatya sa publiko at para lumakas yung posisyon nila sa Korte Suprema.
5: Pero ang PNP, itinangging sinadya ang mga nangyari.
9: Nakikita naman po natin na may pag-aresto na nangyari at may kaso nakakaharapin yung individual. Ito ay malabo sa mga teorya na sinasabi po natin. Sapagkat makikita naman po natin na may mga paglabag ng batas.
5: Naaresto naman na ang tinuturong na maril sa Senado na si Alias Mel. Pero ayon sa NBI, hindi nila empleyado ang umano'y gunman. Mga agent lang daw ng NBI ang nagbibigay ng alawan sa kanya tuwing sinasama siya bilang volunteer o utusan sa mga operasyon.
6: Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po.
5: Kwento ng misis niyang si Rodilyn. Nakaalis na si Mel at mga kasama niya sa NBI sa gusali ng GSIS kasunod ng barilan sa Senado. Nasa opisina na raw ng NBI si Mel at naghahanda ng umuwi. Pero bigla raw itong inutusan ng kanyang tinatawag na boss sa NBI para balikan ang bag nito na naiwan sa lugar kung saan naganap ang barilan.
10: Wala po kasalanan na sawag. Wala po yung baril. Sana po tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko.
5: Ayon sa PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Wala rin daw siyang ID ng NBI.
9: Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine.
5: Isinailalim na siya sa paraffin test para makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Sinampahan na rin siya ng patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
0: Samtang gipanghimakak ni Senate President Peter Cayetano, nga planado ang kagubot para papugahon o paiskapuhon si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa Senado, kini may gitutukan sa GMA News.
11: Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga haka-hakang palabas at planado ang nangyaring putukan sa Senado para patakasin si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Giit niya, inatake ang Senado. At nakatutok live si Ma'am Gonzalez. Ma'am!
12: Vicky, nagalit nga si Senate President Alan Peter Cayetano dun sa mga nagsasabi na hinala nila ay stage o diversionary tactics yung mga nangyari dito sa Senado kagabi.
13: I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God!
14: Yan ang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng putukan sa Senado kagabi. Hindi raw staged o planado ang insidente gaya ng duda ng ilan.
13: There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo.
14: Diversionary.
13: If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Lalong dumami yung polis. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
14: Ang tanong na lang anya, sino ang umatake sa Senado. Base sa report ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, bago magkaputukan ay kinumpronta ni General Mau Aplasca ang mga umatake.
15: The Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves, sino yan? A loud male voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes.
14: Kwestiyon naman ni Cayetano kung bakit gusto ring mag-imbestiga ng NBI kayong inatasan na ng Pangulo ang PNP at ang DILG.
15: What's the motive ng NBI? They are part of the investigation. How will they investigate themselves? Ang problema, the director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Is he lying to ano? So ayusin niya muna sarili niya. Diba? They're under investigation also eh. So, ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap.
14: Hinihinga namin ng pahayag dito si NBI Director Melvin Matibag. Si Senator Aimee Marcos naman, nagtataka kung bakit nagsialisa na ang ilang minority senators kagabi bago magkaputukan. Ayon kay Marcos, nakatanggap din umano ng abiso si Senador Loren Legarda para umalis na ng Senado. Hinihingan pa namin ng pahayag si Legarda. Sina Zubiri at Gatchalya naman, itinanggi na nakatanggap sila ng abiso. Sabi ni Zubiri, hindi naman daw siya imbitado sa ginagawang majority caucus, kaya umuwi na siya matapos mag-adjourn ng sesyon. Sabi naman ni Gatchalyan, umuwi siya ng bandang alas 7 ng gabi, gaya ng nakagawian niya mula Lunes hanggang Webes. Kinundin na rin ng mga senador ang insidente at nanawagan ng matinding investigasyon. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa Senado, sana sumuko na si Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos naman ng kaguluhan, kinumpirma ni Senate President Cayetano na nakaalis na sa Senado si de la Rosa. Binasa rin niya ang text ng misis ni de la Rosa na mensahe sa mga senador at sa publiko.
15: I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
14: Giit ni Cayetano, hindi tumakas si de la Rosa dahil wala namang warrant of arrest na iprinisenta sa kanya at hindi siya nakadetain. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado ngayong wala na siya sa gusali.
15: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights.
0: Senate President Peter Cayetano. Samtang sa gihimong papakiginabi kagabi ni Mel Tiangco sa GMA News, giangkon sa director sa Senate Sergeant at Arms nga siya ang unang mipabuto og warning shots tungod kay aduna siya rin mga armadong mga tao nga nasiplatan sa luyong bahin sa maong samin sa iyang gipabutan. Sa dihang gipangutana sa GMA News nga hangtod kagabi, wa pa gyud sila natino o natumbok kung kinsa gyud ang responsable kung kinsa mga tao nga armado nga gustong musud sa Senado. Ani ang unod sa maong papakikinabi.
16: Kausapin po natin ngayon si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Magandang gabi po sa inyo, General.
17: No, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga kababayang Pilipino.
16: Opo. Meron po mga nagdududang planado daw o staged yung nangyari kagabi. At tila nagkaroon ito ng traction ngayong lumabas na tumakas na pala si Senator Bato de la Rosa. At saka, escape po kasi ang ginamit na salita ng kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead, General. Ano po tingin niyo? Bakit ganun, sir?
17: Unang-una po, well, mahirap yata sabihin na stage itong nangyari dito dahil hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBI agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBI agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate.
16: Pero kagabi po, hindi ba meron kayong sinabi sa media na meron kayong aarestuhin? Sino po yun? At ano nangyari? Naaresto ba? Ano ba unang nangyari?
17: Tama po. Tama po, Mel. Ano, dahil simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin sa aming CCTV at saka ako din mismo, bububa pa ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed.
16: Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot?
17: Totoo po naman po yung Mel. No?
16: Yes. Bakit ho?
17: Ito po ay kasama sa aming standard operational.
16: Standard yun? Ano ibig sabihin po ng standard? I'm sorry, General. No? Hindi ko masyadong... Ano ibig sabihin na standard? Walang nangyayari, ang daming-daming tao, magpapaputok ka. May ganun ba, sir?
17: Kami po, Mel, ano, pumunta po kami doon sa area na yes, kung saan mayroon pong sighting ang mga NBI agents. So nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit.

0: nagpaputok sila ng baril, sir? Ang NBI?
1: Pagkatapos po ng
0: again,
1: pagkatapos
0: please.
1: Po ng nagpaputok kami ng warning shot, ina-expect.
0: Yes, go ahead, sir.
1: Pagkatapos po namin mag-warning shot, ina-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin. Kaya po, napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire.
0: Ah, meron po man tinamaan sa panig ninyo? Sir?
1: Wala naman po tinamaan sa aming side po.
0: Nagpa-warning shot din sila?
1: Wala
0: ganun
1: po,
0: ba yun?
1: Ma'am Mel, wala pong tinamaan.
0: Sila
1: po ay nakipagbarilan sa amin kasi kami po ang nag-warning shot.
0: Hindi, bakit nga kayo nagbarilan? Ano ba yun? Ba't nagbarilan? Ano yung maging problema? Bakit nga nagbarilan? Ano po ba yun? Anong dahilan bakit nagbarilan?
1: Ganito po, Melon, liwanagin ko lang, ano?
0: Yes, please. Naku, kailangan niya ng sambayanan, malaman.
1: Liwanagin ko po.
0: Opo, opo.
1: Liwanagin po natin, ano?
0: Yes,
1: bakit
0: yes,
1: nagkaroon
0: yes, sir.
1: Ng barilan.
0: Go ahead, please.
1: Una-una po, marami po. Marami pong... Marami pong kaming mga reports na may presence po ng armed individuals dito sa paligid ng Senado.
0: Okay.
1: Ngayon, nung bandang hapon po, na-confirm po namin through our CCTV at saka ako din po mismo personally, nakita ko na mayroong mga NBI agents dito sa paligid ng Senado. Kaya po, nagpaalam po ako kay Senate President na pupuntahan ko po yung mga ano, nakita sa CCTV namin para i-check kung talagang sino at totoo ba yung nakita namin.
0: Okay. So, hindi naman kalaban yun kung NBI, nakita mo,
1: nung
0: NBI.
1: Nung nandun na po...
0: Yes, go ahead.
1: Nung nandun na po kami sa... Nung nandun na po kami sa exit, na-challenge po namin yung mga NBI agents kung sino sila. So, nagpakilala naman na NBI. Kaya sinabi ko po na ibaba nila yung kanilang mga barel.
0: Oh.
1: Ngayon, sa instead of lowering their firearms, nagtaas po rin silang barel. Kaya po, nagpaputok po kami ng warning shot. Pagkatapos po, gumanti po sila ng putok sa amin na hanggang tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin ba, sir? General, so kilala ninyo kung sino yung mga taong yun na nakaharap ninyo kagabi?
1: Nagpakilala po sila na NBI agents po.
0: Nagpakilala sila? Oo. So, what, ano ngayon ang nangyayari ngayon? Sila ba ay, ano, sila ba iniimbestigahan? Sila ba ay na, ano na, kinuha na? Ano nangyari ngayon? Nasaan sila? Anong dahilan? Bakit sila pumunta doon o pumunta dyan sa Senado, General?
1: Yun po ang inimbestigahan ngayon, bakit po mayroong presence ng NBI. Kasi sa buong araw po, wala pong coordination na ginawa ang NBI na pupunta po sila dito sa Senado.
0: Oo nga. Hindi nyo pa alam, General? Wala pang nakakapagsabi kung anong ginagawa nila dyan? Ano ang purpose nila? Bakit may daladalang firearms? Bakit sila nagpaputok ng ano? Buong araw na, kagabi pa yun, sir eh. Hindi pa natin alam kung ano ang kanilang purpose dyan, General?
1: Well,
2: Mauto ang pamahayag ni Senate Sergeant at Arms Director Major General Mao Aplasca, mga higala. Murag nagkabunga-bunga, galisod si ang taga si Mel Tiangco, murag madugtong ang iyang pamahayag. Unang bahing katos ng mga balita inyo na bati. Hatod ka na to sa Marcelo.

0: Oras alas 6:36 na.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Time check is brought to you by Vinukulapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
3: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub bango-bango.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa, gipaabot nga ipatuman sa Bohol Light, Bohiko 1, Bohiko 2 ang laing rotational brownout tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Human gipaubos sa red alert ang Visayas grid. Samtang makasinati og taas-taas nga oras sa pagkapaong sa gahom dagitab og mga adlawa ang daghang mga lugar sa dakbayan sa Tagbilaran. Nagbukas ang Bohol Panglao International Airport og daghang kapilian nga biyahe aron mapadali og hamugaway ang biyahe sa mga bulanon og mga turista. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Oras sa 6:41 sa kabuntagon. Good morning, ato ni Virgie Relieta. Good morning, Sir Atoy. Mugreet ko o happy fiesta sa among barangay Kampatud, Loon, Buhol. Karong adlawa, watching from Kampatud, Loon, Virgie Relieta. Lino Nilo Rinoblas, good morning. Watching from Danao, Wantikira. Seferena Buktuanon. Greet ko ni Leonarda Cero, Adriana Cero, diha sa Tip-Tip, Tagbilaran, from Pina Buktuanon. Ni good morning usab ni Kagawad Dani Abiliana, diha sa Barangay Kugon ning Dakbayan sa Tagbilaran. Jonard Buktuanon, shout out ko ni Ate Emma Ungkal, Karyo Ungkal, Lalang Buktuanon Suganub, diha sa Lubgob, Sevilla, from Junard. Iwox Rinoblas, good morning. Sayo, nagpaminaw diri sa MGA's store, Dimiao. Regards ko sa Rinoblas o Gedosma family. Oras, 6:42 na.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dili ko believe.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
4: Let's go!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! Huwata ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Good morning, Nivilia Caballero, viewer watching and also listening. God bless si Purayhay Sinid. Happy Fiesta, Pamilakan Island. Ah, Fiesta de Rundes, Pamilakan Baclayon, no? Cecilia Satere Calipes, good morning, dia sa Bungahan Antikira. Aduna tay panawagan ani mga higala. Kagahapon, nawag na to si Ma'am Vanji Olavides, no? Sa FCB at bang bitaw sa Altaceta. Tungo siyang kaluoy sa Osaka, idara na po, no? Idara na in town. Si Ma'am Agida Hayo. Namaligyan yung utanon diha sud sa Justicor Building. Unya matod pa, naghilak in town kagahapong adawa. Kay gipadadaan ni sa iyahang anak o 1,700 pesos kay pista main towns ilaha karong adlawa diha sa San Isidro Baclayon. Himpalit na siya daag karne o diha pa'y mga panakot. Kantidad o 1,700 gipada sa iyahang anak niya. Gibutang sa iyahang kiliran diha sa sud sa Justicor Building na maligya mo siya mga utanon diha. Hingkalit lang kawa ang iyahang gikumpra in town daan nga para unta karon nga piyesta. Doon na pag-iisod ito nga tambal. So nanawagan in town nga iuli labi na itong kuan in town ito. Itong doon ay mga mahinungdanon kung yung mga IDs, no, sa senior citizens o guban pa. Sa kaluoy sa taga FCB, gatampo-tampol in town ni sila para ihatag ito. Itong para baka in town sa iyang maurus rong piyesta karong adlawa. Pero ang iyang gikagulan kayo katog yung iyang mga tunay mga papel ba nga sul sa iyang pouch or pitaka nga nasul atong maong ikubang. Pagkasalbahisa po ng taon po ng tawana. Na maligya na gani ang taon o tanon na kinaugalingog panginabuhi inya imo pong gisikoy ang taon ang iyahang para ang taon ipistahay rong adlawa. O kisa itong nakakita, no, nga doon na ba kayo gilabay na malang kadiha dapita o asan dapita to gilabay o makakita o mo o adto o niya makuanan ninyo Agida Hayo, no, ang tag-iya ng mga ID sud anang maong ikubag. Unya papalihog lang pahibaw din sa itong sibiyana sa DYRD o kaha diha sa Justicor Building dool bitaw sa Shoppers Smart, no? Naaram ang tao na siya na maligya diha sa sud. Alas 6:47 ang atong oras, mabinot ang labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay go!
1: Muabot na sa kapin 16 ka milyon pesos ang napasulod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran pinaagi sa nagkalain-laing subsidy programs nga giimplementar sa pamunuan ni Mayor Jane Yap. Lakip niini ang 8.49 million pesos alang sa food vouchers, 1.5 million pesos sa libreng sakay program ug hapit 6 million pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers. Base sa datos sa City Government of Tagbilaran, kapin sa 64,000 ka food vouchers ang nagamit sa kompra sa Tagbi para sa pagpamalit ug pagkaon dito sa City Central Public Market, Kugon Market ug Mangga Market. Samtang kapin sa 83,000 ka pasahero usab ang nakabenepisyo sa libreng sakay program. Matod ni Mayor Jane Yap, ang maong programa dili lamang ayuda, kundili usa ka pamaagi para mapalihok ang lokal nga ekonomiya ug masuportahan ang pamilyang Tagbilaranon nga naapektuhan sa taas nga presyo sa lana ug uban pang palaliton. Dugang paniya nga gidisenyo kini para direkta nga makatabang sa katawhan samtang mapadayon usab ang paglihok sa atong lokal nga negosyo ug transport sector. Padayon ang implementasyon sa maong programa, ubos sa 40.35 million Energy Crisis Social Protection Package sa Dakbayan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay ka si Nilio Bayokot, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. At balikon, kung kisa ka itong nakapunit bakaha sa mga IDs nga gilabay sud sa ikubag to nga gisudlag karne nga gisikoy ang tag-iya na si Ma'am Agida Hayo, no? Kagahapon ni sa hapon na wa palihog lang sa pagpahibaw din sa itong sibianan o kaha sa mga namaligya po o tanong diha so sa Justicor Building dili halayo sa Shoppers Smart, mga higala. Alas 6:49 na. Round
2: unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol. Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na nadakpan pinagi sa bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Kalape. Ang duha ka mga gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga druga sa tol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa barangay San Isidro, Kalape. Si Demarker Cell Rimbolador sa iyang report. Cell, go!
4: Sa lungsod sa Kalape, duha ka mga gidudahan tigpayuhot sa ginadili nga druga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kalape, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang duha ka mga suspek gila sa kapulisan nga 46 anyos nga biyudo lumulupyo sa barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran o kasabwat na ining 52 anyos nga nagpuyo sa barangay Tangke, Talisay City sa Sugbo. Gibutyag base sa taho nga positibong napalitan ang mga suspek o usa ka puto sa gituohang syabo kantidad sa 1,000 pesos o laing 11 kaputos sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa kasabwat ni ini. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 16 grams kantidad sa 108,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa barangay San Isidro, Kalape o ga DOJ representative. Kasamtangan nga natanggong karonsod sa silda sa Kalape ang duha ka mga nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 6:52 ang atong oras na dakpan sa kapulisan dito sa barangay Poblasyon Talibon ang usa ka mag-uuma nga giilang ordinary wanted person si Masculado Uno Winarias sa iyang report. Winnie Boy, go!
5: Nahulog sa mga kamot sa kapulisan ang usa ka mag-uuma nga ordinary wanted person human masikop sa Pulok Uno Barangay Poblasyon Lungsod sa Talibon. Nailhan ang suspisado nga usa ka alias Jojo, 48 anos Minyo o residente sa Pulok 4 Barangay Rizal sa samang lungsod sa Talibon. Nag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act 10593 kung illegal cutting of coconut trees nga nakadakit ubos sa criminal case number 11941-26. Ang korte merekomenda o piyansa kantidad og 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa mga akusado. Ang pagsikop pinasikad sa warrant of arrest pinisahan og Mayo 6 to 2026 nga giluwatan ni maghuhukom Marie P. Tenchavez ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Talibon o Getafe, samtang ang implementar sa maong orden de resto ang mga sakop sa entail operatives sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulohan ni PCMS Wendell Evardo. Viva Senior San Isidro Lavador, Happy Fiesta sa lungsod sa Trinidad. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: nga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uman sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Alasay 55.
6: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
7: DYRD Operation. Tabang.
0: Hello, good morning.
8: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am?
8: Si Mariam Ayot, sir.
0: Kisa may imuhang pasyente?
8: Ako ang tatay.
0: Pilay edad?
8: 58, sir.
0: Usay sakit ani?
8: Na stroke siya, sir. Inja nay blood clot sa ijahang o inja ingan tuog need og operahan. Wa pa mamtud.
0: Okay. Asa taga asa mo, ma'am?
8: Taga Purokpur, Abaca, Mabini, sir.
0: Okay. Sige, salamat kayo. Ha. Makadawat kag 1,000 pesos kikisto mga loyal donors. Pareho ko nako o pahuwa man ang imong cellphone. Anang imong tapad po dahang ano na po ihangyo nga to sa mga naminaw.
8: Sige, sige, sir.
0: Hello, good morning. Good morning.
9: Hello, good morning.
0: Kisa ni ma'am?
9: Ni ma'am Mirta Labaro.
0: Okay, kisa pasyente?
9: Anong ako? Banisa.
0: Okay. Sa may sakit, ani?
9: Anong premature bitaw, sir? Nga, may kuwang ang timbang. Kaya kami man giabunuhan pandugo. Isa naman may kabuwan dito. O pa man makauli.
0: Kini si Banisa, mo ni pasyente?
9: Oo.
0: Pitaw. O pila may edad, ani?
9: One month.
0: One month. Sige. Huwat-huwat lang sa gawas, ma'am. Ano na yung madawat sa katidang 1,000 peso kesto mga luya.
9: Okay, donos. Salamat, sir.
0: Paliho ko nung pahuam lang yung cellphone yung gamit anang lae po itapad ni mo diha.
10: Hello, sir. Morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
10: Si Gina Linggul din, sir. At ang pasyente, sir. Akong mama, si Vicente Talingog. Taka, purok sa isa anda. Oh. One month nang ikapin na ni Galiaris ba? Okay. Diabetes ang mama. Operahan na nagtiil. Kay nasamad man ang nang.
0: Sige. Ano na kay madawat sa kantida nga 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Paliho ko anong usa diha.
10: Oh, salamat, sir.
0: Salamat kayo, ma'am.
10: Salamat po.
0: Okay, hello good, sir. Morning.
11: Good morning.
0: Kisani, sir, kisani.
11: Si Narciso Susoter ni, sir.
0: Kisay pasyente.
11: Pumbata, sir.
0: Pila may edad? Kisingan.
11: Rian name.
0: Pila edad, sir?
11: Tulo pa katuig, sir.
0: Unsa may sakit ani?
11: O anemic, anemia ba?
0: Sige. Doon na kayo madawas sa kantidad ng 1,000 pesos kikis itong mga loyal donors. Salamat kayo sa mga loyal donors. Wata ko dahil sa gawas ninyo, ha?
11: Salamat kayo, sir.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Marie Palapos Family, Yeshua Jesus Loves You, Baliola Family, Estoria Family, Ograds Fools.
0: Salamat po kayo sa taga-Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Dayamon. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rolitz Auto Care na himutang dilihalayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ning atong siyudad. Si Ma'am M, si Sir Leo Rikina, si Ma'am Fraxeris Mahomas, si Ondoy Krista, na doon ay 200 pesos nga ihatag karon, no? O doon ay 500 pesos gikan ni sa programa ni Father James Darunday nga baksan kung baon sa gagawasan ni pagi ang paghatag og tabang sa STK Diner at Bangsa Solidad Suite sa Poblacion 2. Aduna sa 500 pesos sa gikan ni Ma'am Inday Bonete sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church, Poblacion 2, way laing restaurant di punuan sa Acacia mga higala. Og ang Bohol Tourist Multipurpose Cooperative, aduna po'y ihatag karon nga 250, magpili ta nila o kamamnila po nga dunay 250 pesos mamnila gikan sa Mangga. Arita sa itong duga mga balita, mga higala, Sweet Escape now showing diha sa ICM Screenville Cinema. Si Bombolero sa iyang report. Bombolero, pasok!
13: Padayon nga gisalida ang pelikula nga gi-shoot dinhi sa Bohol, ang Sweet Escape, kauban sa sikat nga mga artista nga Korean actor nga si Kang Dong-gun ug si RC Muñoz, ang padayon nga gisalida sa ICM Screenville Cinema. Ang Korean actor diha mismo sa Screenville ni adtong Miyerkules sa gabi aron mag-abi-abi sa mga fans.
14: Yeah, please share the our Sweet Escape movie, and then you were please upload the good writing them the some Facebook or Instagram your SNS, and they share that your friend our the good movie. Right. So already I'm a few times to watch this movie, but today I'm crying again. Yes, all good soon.
13: Talagsaon ang Sweet Escape nga pelikula kay gi-shoot kini entirely dinhi sa Bohol. Ang screening time alas 4 sa hapon o alas 7 sa gabi diha sa ICM Screenville Cinema. Garbo ka na itong mga bulanon, sanglit nga na-promote pag-ayo ang Bohol, apil na ang Dolores Chocolate sa maong pelikula. Sweet Escape sa Screenville Cinema sa ICM, alas 4 karong hapon o alas 7 unyang gabi. O ginisi Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
15: DYRD.
0: Good morning usab ngadto ni kagawad Batsoy Alba ni Dani Abiliana nga pamati karon ni Councilor Plong Ringka nagpaminaw usab diha sa Barangay Buol, no. Pigado iti na nga tong oras, mga higala. Ini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos. Mayong buntag ka na tong tanan. O happy fiesta de sa lungsod sa Tubigon. Viva Senyor San Isidro.

0: Alas 7:02 na.
1: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
0: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster!
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing!
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magkaroon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gipaabot nga ipatuman sa Buholite, Buheco 1 ug ang Buheco 2 ang laing rotational brownout tungod kinis kakuwang sa supply sa kuryente human gipaubo sa red alert status ang Visayan Grid. Atong paminawon si Alagad Allen Doidoras kompletong detalye.
1: Nagapatuman og manual load dropping ang Bohol Electric Cooperative 1 and 2 subay sa hangyo sa National Grid Corporation of the Philippines human ideklara ang red alert status sa Visayas Grid. Matod ni Engineer Algerico Siga sa Buheco 1, tungod sa maong sitwasyon, gipatuman usab ang tag-usa ka oras nga rotational brownout na nagsugod pa ni atong adlaw nga Miyerkules.
2: Normally sir, nasa mga 1 hour ang atong i-rotate ang manual load dropping sir. By area sa sir, kaya na may let's say mga mayang ginda si NGCP nga Buheco 1, mga may load, magpa-drop niyo load equivalent to 4 megawatt. Okay. So anang 4 megawatt, amo nang tanawon diri sa among monitoring asa nga feeder ang among i-drop ani nga oras. So kung ani na aning lugar ani nga substation mo drop niyo sa feeder atong substation drop niyo sa feeder para makuha nato tong capacity nga gi-require ni NGCP. Nangkaroon kung after na po datong 1 hour, after 1 hour, amo na pala siyang i-rotate. Mangita na mayon po mayon si NGCP nga 5 megawatt ang inyong i-drop aning orasa. Mangita na po may kuan na kaninga feeder na po itong i-drop aninga kaninga oras. But normally 1 hour siya sir.
3: One hour.
2: Na to.
3: Kining, okay. Pila may usually ang gipangayo sa NGCP karon sir? Kanang red alert, tagpila ka megawatts ang ilang gipangayo? Kanang 4 to 5 ba na?
2: 3.8 ang pinakadako sir. So more or less nasa 4 to 5 megawatt ang atong, abutan lang na to, around 5 megawatt ang ipangayo nila nga i-drop na to. Sa value share ni Buheco 1 niya i-drop.
1: Samtang ang Buholite nagpatuman og rotational brownout apan sa pipila lamang ka mga dagkong nga establishmento og wala maapektuhi ang residential consumers. Nasayran nga gipaubo sa NGCP sa red og yellow alert status ang Visayas Grid tungod sa kakuwangon sa available nga supply sa kuryente kun itandi sa nagkataas nga demand sa rehiyon. Kagahapon ang red alert status gipatuman gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi, samtang ang yellow alert status gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Sumala sa dato sa NGCP, ang available capacity sa Visayas Grid anaa lamang sa 2,377 megawatts, samtang ang gilauman nga peak demand musaka nga to sa 2,552 megawatts na nagpasabot o gakuwangon sa supply aron matubag ang konsumo sa kuryente sa tibuok rehiyon. Gibuti ang usab nga ang usas mga nagunang hinungdan sa kakuwangon sa supply maong pagsaka sa demand sa kuryente ilabi na karong panahon sa ting-init. Dindaghang consumer ang mas dako o paggamit sa mga cooling appliances sama sa electric fan o aircon aron malikayan ang grabing kainit sa panahon samtang daghang mga planta sa kuryente ang napugos nga ma-outage nga misangpot sa hugot nga supply sa kuryente sa tibuok Visayas Grid. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
4: Samtang sa laing bahin usa kataas nga brownout gikan sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang mahitabo og mang adlaw Sabado Mayo 16 nga makaapekto sa tibuok dagbayan sa Tagbilaran. Base sa advisory sa Buholite, duha ka hugna ang pagkapaong sa gahom dagitab sa tibuok syudan. Ang unang hugna sa brownout masinati gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8:30 sa buntag ug subli alas 3:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Samtang mas taas nga oras nga burnout ang masinati gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Lakip sa mga lugar nga maapektuhan mao ang poblasyon, Dampas, Mansasa ug Buol, ingon man ang mga kritikal nga pasilidad sama sa mga tambalanan, mga buhatan sa gobyerno ug mga residential subdivision susama sa Camellia Homes. Ang hinungdan sa maong pagabalda sa gahom dagitab tungod sa paghimuon nga annual preventive maintenance sa Corelia Tagbilaran nga linya ug linya sa NGCP.
0: 19 minutos pasado alas 7 nagpatuman ang Buholite ug temporary ng mga lakang sa pagpanalipod sa mga konsumidor subay kani sa direktiba sa Energy Regulatory Commission. Ubos sa mga Executive Order number 110 nga nagamando og relief measures alang kini sa mga naapektuhan sa nagapadayon usab nga krisis sa enerhiya. Among mga lakang magalangkob kini sa billing periods gikan sa buwan sa Mayo ngadto na sa buwan sa Hulyo ning tuig 2026. Matod usab sa advisory sa Boholay, temporaryong suspendihon ang pagputol sa serbisyo sa kuryente alang sa mga wa mabayring bayronon nga sakop kini sa billing cycle sa buwan sa Mayo ngadto na sa buwan sa Hunyo tuig 2026 kuna Hulyo tuig 2026. Ang suspension sa disconnection magamit sa residential consumers o mga kabalayan ingon man ang mga non-residential consumers sama sa mga negosyo o guban pa mga establishmento. Apan gipatin-aw kini sa kompanya nga mga wa mabayring balanse gikan kini sa buwan sa Abril ug mas sayo pa nga billing periods magpabiling kaning sakop sa disconnection ubos sa kasamtangang palisiya sa kompanya. Gipahibaw usab sa Boholay nga ang mga konsumidor nga adunay buwanang konsumo nga 200 kilowatt paubos mahimong makapangayo kini og flexible payment o installment arrangement. Giawhag usab ang qualified consumer nga mo contact diretso sa Boholay alang kini sa account evaluation o pag-process sa ilang mga application. Bisan pa sa temporaryong relief measures, giawhag gihapon sa kompanya ang mga konsumidor nga dunay kapasidad sa pagbayad nga ipadayon ang pagbayad sa ilang mga bayronon sa takdang pizza aron sa malikayan ang pagtapok sa mga unpaid balances o posible kining disconnection human sa deferment period. Gipahimang nuusab sa Boholay ang publiko nga regular nga bantayan ang ilang konsumos kuryente o billing statements aron sa malikayan ang pagsaka sa ilang mga account balances.
4: Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armas sa Senado aron mapanalipdan si Senador Roland Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest sa ICC. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.

0: Ato lang balikan si Zera Arcania karong nga taon-taon samtang duha ka hinay usab nga linog ang miigo sa lungsod sa Anda karon lang bag-o matod sa Fibox ang miigo nga 1.7 magnitude nga linog alas 8:25 kagabi din ang sentro niini nahimutang sa 11 ka kilometro habagatang sidlakan sa Anda nga dunay gilawmon 20 kilometers. Niadtong Miyerkules, miigo sab ang 2.3 magnitude nga linog din ang epicenter niini nahimutang sa napo ka kilometro habagatang sidlakan sa Anda. Aduna sa kinigilaw mon 20 kilometers, parehong tectonic ang origin sa maong pagtayog sa yuta samtang way natalang kadaot sa maong paglihok. Dili tinuod nga ang bulanong NBI nga si Attorney Jerome Bumidiano ang nagsugo sa pagpabuto dito sa Senado sukuhay kanay sa pasangil ni Senator Amy Marcos. Ato paminawon pagbalik si Alaga Dalin Doidora.
1: Usa ka opisyal sa National Bureau of Investigation nga taga lungsod sa Dawis sa Bohol ang naapil sa pangayong temporary relief ni Senador Amy Marcos ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa kontrobersyal nga sa shooting incident nga giingong nga pagsulong sa mga ahente sulod sa Senate premises niadtong Miyerkules sa gabi.
2: Pinangalanan yung NBI boss niya si Attorney Bumidiano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan.
1: Ang opisyal nga taga Bohol mo si Attorney Jerome Bumidiano nga may hepe sa NBI Organized and Transnational Crime Division. Sa suwat ni Senator Amy Marcos nga do sa Malacanang iyang ihangyo ang presidente nga temporaryong ma-relieve sa ilang pwesto ang tulo ka mga tag-as nga opisyal sa NBI samtang gipadayon ang investigasyon. Ang mga opisyal nga gisgutan ni Senador Amy Marcos mao sila si NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emeterio Dunggalyo og Bumidiano. Sayang nga bahin og tanong himakak ni NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon ni Senador Amy Marcos. Ang bulanong opisyal nga si NBI Attorney Bumidiano mao'y nagsugo sa pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Mato ni Matibag nga wala sa Senate premises si Bumidiano atol sa maong panghitabo tungod kay mitambong kini og birthday sa iyang anak.
3: Well, unang-una po, si Jerome Bumidiano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon, at kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes, kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armaso sa Senado aron mapanalipdan si Senador Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest sa ICC. Atong paminawon pagbalik si Zera Arcayana.
5: Daghan ang nagduda nga drama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang kaguliyang og buto-buto sa armas sa Senado ni adtong Mayo 13, 2026. Sa top-rated radio program DYRD inyong alagad kagahapon Mayo 14, pipila ka mga bulanong netizens ang nagpahayag o reaksyon nga nag-ingon nga tinuyo ang panghitabo gilangkit sa paningkamot sa paghimo og naratibo aron makakuha og simpatya sa publiko. Sumala sa usa ka netizen nga nipadayag sa iyang panahom nga well-planned ang kagubot nga hinimo sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte aron maprotektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o ICC. Adunay netizens usab nga mingon nga gituyo sa mayorya karon sa Senado ang kagubot aron makasibat sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa ug malikayan ang pagdakop kaniya sa mga ahente sa National Bureau of Investigation nga nagtuman sa warrant sa ICC bahin sa drug war.
6: Tanaw ra gutom mi pangita kay padilya kay nawala kun padilya ni uban ni bato, di ba?
7: Oh.
6: Oh, pagbalik na ito ni padilya kay signal si padilya na nagbabuto ito dito. Ora to niya toto gitu pag mo siya mga badi-badi na pabuto mo niya.
7: So sa imo
6: tuyo ato nga magkuha sila ng simpatiya sa korte. Mga matagal si Arrow ora na. Ang problema ko ni bato sa una make your day. Una na si Trillanes. Basta ko niya ikaw pa yung pusas na ako. Kanya karun, luluhod na ni Marcos. Isa na ginanakas gaon ba? Ayaw magpalabi. Kaya ang panahon, hindi man imo. Inugdan ba? So yung pinara, kwarta way ko na. Ang tuyo, si Bato, malibre nila. Pero ordinaryo nga tao, ganamingon nga, hala, wala na, ginakot. Inflation na dito. Diba? Para sila drama po sila. Una pa'y nakasunod ka utang tao dito. Wala na, naganang patay. Pero saan mo nimo pag-atraka? Pwede kang marino, pwede kang pulis. Ang security na nato naghanggap. Sinarap pa yung pabuto-buto dito.
5: Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag nga dili ang gobyerno ang naghimo sa kaguliang o dili usab klaro kung kinsa ang responsable sa maong kagubot. Matod sa taho, ang National Bureau of Investigation o NBI o Philippine National Police o PNP nagsusi sa anggulo nga posibleng gidrama o gistaged ang kagubot sa Senado ni adtong Mayo 13, 2026. Bisan pa sa paningkamot sa pag-imbisiga, padayon ang panagbangi sa politika o ang pagduda sa publiko kung ang mga inguniini nga hearing o insidente, tinuod nga trabaho o usa lamang kateleserye. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May nga buntag ganto ni Ron Sibandal. Good morning, sab. Ganto ni Inday Gili kami. Ato mga suki diha sa Kandait, Dampas, mga Inting family. Sila si Medwin, si Joey, si Nanay Duning, o mga Alaba family. Nagkasalamat sa kanunay nga pagpaminaw sa DYRD Breakfast News. At ito ginihin sa mayang tinguha sa Island City Mall.

0: NYRD Breakfast News. Atong police report na sikop ang usa ka drug pusher at Tolkienis bypass dito sa Barangay San Isidro, Lungsod Scalape. Atong paminawon si Alagad Cell Remulador.
1: Sa Lungsod Scalape, duha ka mga gidudahan tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Scalape, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang duha ka mga suspek gila sa kapulisan nga 46 anyos nga byudo lumulupyo sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran o kasabwat na ining 52 anyos nga nagpuyo sa Barangay Tangke, Talisay City sa Sugbo. Gibutyag base sa taho nga positibong napalitan ang mga suspek o usa ka puto sa gituohang syabo kantidad sa 1,000 pesos o laing 11 kaputos sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa kasabwat ni ini. Gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 16 grams kantidad sa 108,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay San Isidro Scalape o DOJ representative. Kasamtangan nga natanggong karonsod sa silda sa Scalape ang duha ka mga nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lut Coraya, Gulito Coraya, ganaminaw karon sa Major Pharmacy. Usab si Ruben Perez, Tamski Perez, Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong. Usab si Kagawad Bibot Budlong, ganaminaw pod. Patay ang usa ka lalaki humanibangga sa kura sa usa ka Pinoyanan. Ang gimaneho ni ini nga sakyanan kagahapon sa hapon sa Barangay Cogon, lungsod sa Inabanga. Ang biktima na Ilhan nga si Arnolfo Suarez, mulupyo sa nahisgotang barangay kinsa nagmaneho sa usa ka puti kon puti nga Toyota Rush. Migawa sa gihimong imbestigasyon sa Inabanga Police Station nga nagbiyahe ang sakyanan gikan sa Clarín paingon sa Inabanga apan kalit lang nawad-an og kontrol sa manibela ang driver pag-abot sa Maong Dapit. Nibangga ang sakyanan sa kural sa usa ka Pinoyanan ug naangin pa ang usa ka motorsiklo. Miresponde ang mga sakop sa Treasure 117 ug gida ang biktima sa tambalanan apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival.
0: Moabot na kapin sa 16 million pesos ang napasulod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinagi kini sa nagkalain-laing subsidy programs nga giimplementar sa pagpamunuan ni Mayor Jane Yap. Lakip ni ini ang 8.49 million pesos alang sa food vouchers, 1.5 million pesos sa libreng sakay program, o hapit 6 million pesos fuel subsidy alang ka rin sa mga tricycle drivers. Base usab sa dato sa City Government of Tagbilaran, kapin sa 64,000 pesos para kini sa food vouchers ang nagamit sa kumpra sa tagbi aron usab sa pagpamalit og mga pagkaon dito sa City Public Market, Cogon Public Market og diha sab sa Mangga Market. Samtang kapin usab sa 83,000 ka mga pasahero ang nakabenepisyo usab sa libreng sakay program. Ug matod ni Mayor Jane na mga programa dili lamang ayuda kundi usa ka pamaagi aron usab mapalihok ang lokal nga ekonomiya og masuportahan ang mga pamilya ang Tagbilaranon naapektuhan kini sa taas nga presyo sa lana ug uban pa mga palaliton. Dugang usab niya, gidisenyo kini aron sa direkta nga makatabang kini sa mga katawhan samtang magapadayon usab sa paglihok sa atong lokal nga negosyo o ga transport sector. Padayon usab ang mga implementation sa mga programa. Ubos kini sa 40.35 million Energy Crisis Social Protection Package ning Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Good morning ni Anzoy Comidoy. Nagtanaw ka na ito karon live diha sa Kanangkaan Corelia. Juanitz Narisma Ogatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Scalape. Asterio Doy Sapas nagtanaw po ka na ito karon. May Claire Simini nagtanaw. Lito Umbay o si Doris Caloyong. Sa Natacha Showbiz, Padayon nga gisalida ang pelikula nga gishoot dinhi sa probinsya sa Bohol, ang Sweet Escape diha sa ICM Screenfield Cinema. At ang paminawon ang report ni Bom Bolero.
3: Padayon nga gisalida ang pelikula nga gishoot dinhi sa Bohol, ang Sweet Escape, kauban sa sikat nga mga artista nga Korean actor nga si Kang Dong-gun ug si RC Muñoz, ang padayon nga gisalida sa ICM Screenfield Cinema. Ang Korean actor diha mismo sa Screenfield ni adtong Miyerkules sa gabi aron mag-abi-abi sa mga fans.
4: Yeah, please share the our Sweet Escape movie, and then you were please upload the good writing them the some Facebook or Instagram your SNS, and then share to your friend our the good movie. Right. So already I'm a few times to watch this movie, but today I'm crying again.
5: Yes,
4: so
5: good, sir.
3: Talagsaon ang Sweet Escape nga pelikula kay gishoot kini entirely dinhi sa Bohol. Ang screening time alas 4 sa hapon o alas 7 sa gabi diha sa ICM Screenfield Cinema. Garbo kanato mga bulanon, sanglit nga na-promote pag-ayo ang Bohol, apil na ang Dolores Chocolate sa maong pelikula. Sweet Escape sa Screenfield Cinema sa ICM alas 4 karong hapon o alas 7 unyang gabi. O ginisi Bumbulero, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning, Nifel Borja, nga naminaw. Kanato karon gikan sa Leyte, Kokelia Draudy, good morning. John Mark Johnson, og usab, good morning usab ni Nang Mary Discalyar, si Ma'am Emma Teruel o si Romy Teruel. Sa balitang regional, miabot sa 351 ka mga tao ang nadakpan sa PRO-7 sa Tibok Central Visayas sa sul sa gihingusgan nga operasyon gikan sa Mayo 3 hangtod Mayo 9 ning tuiga. Nakip sa gitarget sa operasyon ang illegal nga drugas, illegal nga sugal, loose firearms o mga pinangita sa balaod sa Tibuok Rehiyon. Mukabat sa 135 ka mga tao ang nadakpan sa illegal nga drugas samtang 283.23 grams nga shabo nga nagkantidad og hapit 1.9 milyon ang nasakmit. Sa anti-gambling operations, 132 ka mga tao ang nadakpan og nasakmit ang 23,222 pesos nga pusta. Sa kampanya usa batok sa illegal nga armas, 16 ka mga tao ang nadakpan og 44 ka armas og 33 ka bala ang nakumpiskar o na surrender.
0: Kahimtang sa panahon humani ini,

0: TYRD Weather Report.
1: Para sa lakats panahon at paminaw si Leonard Samar, gikats lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag. Ani akiling pinakawaling kalambuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan kini mong low pressure area nga si formerly nga si Kaloy. Sa mga alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga kanhi si Kaloy, bagyong Kaloy, gimanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,055 km east of southeastern Luzon. O na kini sa coordinate na 14.9 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimo pag-usab o mahimo ma-develop pag-usab sa usa ka tropical cyclone. Samtang kini mong low pressure area, wala kini epekto na diri sa ato asa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ulakip na sab ang bangbayan sa nasod. Ugingon mo sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o tagmayan sa tagmilaran karong adlaw, makasinati kitag mayong panahon o init nga panahon. Ngayon, salamat sa mga pagpanagsang mga pagpanagumong ganito na sa usahay. Doon ay managumong ng kalangitan o ginumunan sa panagsang ang mga daklit ng mapagulan, mga pagpanaludo pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng kasagpan o paingon nga ito sa amihanan, nga may mapasalabi dito ng dapita sa Luzon. O samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o nga tunay sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o pengon nga ito sa amihanan nga mo ay mapasalabi sa Timog Kabisayan o lakip na usab din he sa itong probinsya sa Bohol. O laing direksyon nga sa hangin nga mahinay o nga tunay sa kasarangan nga variable ang direksyon or walay tukna nga direksyon nga nagagika nga mupasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tundapit sukod sa temperatura makasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees Celsius or 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nangapadayon, yapon kita na nagapainom-dom sa tanan. Labi na katungdunay mga balatian o gingon masabsato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpasulabi pagbuwad pag-init sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.56 sa kahaponon. Dine na lang kotob, kini nagihikan sa DOAS ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station. Yun na doon sa Mar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ganis maing tinguha sa Island City Mall at igindugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minuto sa Diba Magalas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Product.
4: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
7: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.

0: Kining balita Pilipinas, utukan nato sa Tire Queen, a Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gimanduan sa Department of Energy o Energy Regulatory Commission ng National Grid Corporation of the Philippines mo sumiter og report sa sunod-sunod nga pagkaguba sa supply sa kuryente sa Luzon ug Visayas. Kininunot usab sa deklarasyon sa NGCP yellow o red alert status gikan sa Mayo 12 ngadto sa 14 nga mao'y hinungdan sa temporaryo nga pagawas kuryente sa nagkalanlaing lugar nga nakaapekto usab sa minilyon ka mga konsumidor. Matod ni Energy Sec Sharon Garin, importante mahatagan ang publiko o klaro niya transparent sa mga katinawan kalabot sa insidente nga hinungdan sa kanihit sa supply sa kuryente. Matod usab sa NGCP, ang ilang operational kasamtangan nakatutok sa pagmintinar sa kaligon sa Luzon ug Visayas grids samtang nagapaabot kini sa normalization sa supply sa kuryente. Namatikdan usab sa Department of Energy nga ang NGCP obligado nga musimite og initial nga report sulod sa 60 minutos sa bisan unsang pagkabalda sa sistema subay kini sa kasamtangang regulasyon sa ERC. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human niini.
1: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atoa lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atoa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasunod, ito ka na ito sa Tire Queen and Goodyear Servitech. Nagtagbo si Donald Trump o si Xi Jinping sa usak mahinungdanon nga panagpulong nga gitutukan sa kalibutan din ilang hiskutan ang relasyon sa ekonomiya, seguridad o kooperasyon tali sa Estados Unidos o China. Sa ilang panagtigom, gilaw man usab nga matuke ang mga isyo kabahin kini sa patigayon, tensyon sa rehiyon sa Asia-Pacific region o guman pa mga internasyonal nga kabalaka nga nakaapekto sa duha ka nasod o sa global economy. Ang panagtagbo ni Trump o Xi Jinping giisip nga dakong lakang sa internasyonal nga diplomasya ilabi na sa panahon nga nag-atubang ang kalibutan sa daghang hagit sa ekonomiya o seguridad. Gikan sa DYRD Volcanical Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Usa ka torneo pa ang pagasalmutan ni Pinay tennis star Alex Ayala sa dili pa siya musalmot sa French Open. Nakatakda kini nga muduwa sa Strasbourg nga magsugod gikan sa Mayo 17 hangtod sa 23 dito sa France. Anaa sa qualifying round paghihapon ang 20-anyos nga Pinay player sa WTA 500 nga matawag niyang warm-up sa dili pa ang French Open nga paghahimuon sa Mayo 24 hangtod sa Hunyo 7. Sa balitang artista, nagmalaumon ang anak ni Aiko Melendez nga si Martina nga magmalampuson siya sa pagsud niya sa showbiz. Kinipinaagi siya ang paningkamot o dili magsalig sa pangan sa iyang inahan. Usa si Martina sa mga bag-ong artista nga gilusad sa TV5.
0: Bugti sa peso, itanis dolyaro, makasalapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 54 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 86 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi rial, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 35 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyon ang bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first-class tire service, dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mao kantong nagbagang balita karumbutang, inyon ang bating paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan. Sa mga Bulanon, DYRD, ug sa nganong sabi ni Sir Raychan James, kang Gilbert Tulo, mga ito nga check on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: Ug kini si Gli Orculio, ang friend mo forever.
0: Labing labas, kompletong balita, din is DYRD, may buntag.
2: DYRD, Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag. Balita.